0: Like, follow og share sa itong mga Facebook pages. BYH Parliament Cebu og ang Attorney Rufil Fernandez sa Banyo. Itong dunay blue nga marchik sa kilid sa Pangan, ha? Kunya, naka-share po sa programa karong mga oras na. So, congratulations! Ang 200 pesos maangko ni Ana Lu Caballe Sotes Dayday. Ana Lu Caballe Sotes Dayday, ikaw maoy winner sa 200 pesos nga GCash. Yeah, ma'am Ana Lu, paliog ta og chat og balik diri sa tong Facebook ha page. Message dito, butangi sa imo pangalan unya ang imuhang GCash number para ato na to dito ma-send ang imong 200 pesos nga gidag-an sa to DYHP Answer to Win promo. Congratulations. Yatangin ninyo ang line paghugna sa itong DYHP Answer to Win promo, ha? Karon na sang pipila ka mga oras gikan karon. Ibo na ito mga pamaagisan nga atong mapahalipayan o atong mapasalamatan ng atong mga listeners, viewers sa DYHP. Salamat kaayo. Atong oras, alas 8.03, so yatangin ninyo karon taon-taon na pagbalik ni Attorney Rufil para ipadayo na mga isyo, mga komentaryo, guban pa natong dagko ng mga balita karon mga orasa. Standby lang. Wala ko dress control kasama ng Cases Menia o Nestor Homicilio. Nems, Quiñones o Gerald Albio sa Kosem ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag. Radyo mo nationwide. Oras, alas 8.04 na.
1: Ang toxins makanaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampala ya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhang ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
7: Mga kasama, ako ang inyong Radyoman po, Lauro. Luna tayo maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang ginipagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta kamo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atanhimutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
8: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric og DYHP Cebu.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
11: Ay, este ng chikitin ko.
10: Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more. Tanan sa'yo na tuon.
12: Basta Baon Bounty Fresh.
13: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
14: C-D-O-I-I-Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
15: Versus previous formulation, our cheesiest C-D-O Idol cheese dog ever. Buy now.
16: Ito ang idol ko.
17: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
9: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako kalon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
19: Same nutrition, half the price.
18: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
20: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
19: Same nutrition, half the price.
18: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
21: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bagnoc, sa Straight to the Point.
2: Alas 8:14 na mga higala sa atong uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Balik ta mga higala sa atong mga isgutanan, Rombotaga. Atong hatagag pagtagad ning atong isgutanan labot sa impeachment mga suking tigpaminaw. Ang daghang mga angles, hindi pa na ito mahurot o discuss ka daghan. Uy, puti daghan na yun, no? So atong hatagag pagtagad ng mga higala, pero dili pa niya sa atong mga nasakpang naminaw sa DYHP o GFM, busa magadawat mga palipay, gikan sa atong sibianan. Unahon to sa ni Mahigala para nga
4: andam na ba mo?
2: Tawa sa stress mga kagilaan.
4: Sa buntag.
2: Nga to mga balita, labihan ka mga stressful po ng uban.
4: Kiniang...
2: Ari sa ta, Mahigala, sa duga mga winners.
4: Stress.
2: Kaya nasakpan nga naminaw sa DYHP o GFM, busa magadawat mga palipay, gikan sa atong sibianan. Last linya ron si kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
1: DYHP Araman Report.
5: Ngayon buntag sa tanong regimen Attorney Rufiel, ngayon buntag sa tanang suking tipa minaw na itong sasyon DYHP. Live kita ron sa Talisay City. Dinon ang grupo makadawa sa itong mapalipay nga bugas o churrito. Iti pa sa lamang sa ilang kanunan kung support na sa itong sasyon DYHP. Sila Dilia Caritas, Ronnie Bintek, Esther John Cabuenas, Edna Bacos, Yoclet Simini, Valentina Cabriana, Teresita Cabrillas, Johnny Paul. O karoon tayo kasingitin nyo sa DYHP. O,
2: okay, arita mahigala sa atong mga nasakpang na minos DYH, bibusan na kanawat ang mga palipay sa Sibianan. Asaman si kasamang Idol B o kasamang Julius Balili. Kini, daghan nito mga nanay, mga tatay, ate o kuya.
4: Sugod na ang programa.
2: Ala, kumbati na.

0: Okay, dahang salamat sa ato mga listeners. Enjoy lang, enjoy lang. Sa kabuntagon, exercise sa kabuntagon. Hasta ngilngiga. Salamat sa mga nasakpan na minaw sa DYHP o Gaya FM. Busa na kadawat na mapalipay gikan sa atong Sibiana. Hasta ngilngiga.
1: Subo pa minaw, ayaw na paglangay. Kasi ato ni Rufil Banyok ngay nagbantay.
0: Ah, kumbati mong ihapon, no?

Okay, dengan selamat satu mga listeners sa DYHBOK FM. Thank you kayo. Kanunay na minaw sa DYHBOK FM. Busa na bay-ubay niya sa nakadawa itong mga pahalipay, bugas o suriso. Askangil niga, mahigala. Okay, dengan selamat mga kaigalaan. Kini nga portion ito gala ito mahigala sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagbalikon sa itong immune system o ingon man dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, magka-function sa mayong atong mga cells, magka-produce sa mga panagang, magkapatay sa mga viruses, sa di pa nimo sulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, o 100% nga ginama sa Life Extension Foundation, dito sa Amerika, o number one, nga tatak vitamin D3, dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar, o sa Life Extension Clinic, sa Cebu City, nga himutang sa Usminya Boulevard, sa Cebu Doctors Building, iyon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee. Politika, balita, upanghita mo sa adlaw, kung unsay tinuod. Now, alitas to mga duga, mga issues, mga higala, pros dili pa no amay usa ka babae nga padung, labang tani manginhas. Nasabod mahigala sa nagbitay nga kurinte sa puste sa Sibiko. Oy. May nakaingon mahigala sa iyang sus disgrasya gintaon. Dito ni sa lungsod sa Pinamungahan mahigala ha. Nanginabuhi rin taon ni mahigala padong panginhas. Nga naman ay ma... Kipos po ni nagbitay nga wire sa Sibiko. Kaya nga portion sa mahigala to gano'n sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntina iyo kolon. Kiniro malikyan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ang mga colon polyps o na'y motubo sod sa tinae o ulceration. Ang pagkasamat sa intestinal lining o baka ang labi seryoso masakit o colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon. Labing maayong imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang man sa pag-inom sa super fiber mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinae. Mamakahatag din kini kahupay sa colon tiyan o

0: ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pagino magkuha na kay ko sa kasashay sa Super Fiber magisagol sa kabasong tubig. Imong kutawon mayo i-shake og mayo gunya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Ato sa tagay pagtagad may kasdili patam walik sa ato may isgutanan rong butaga. Ni ang mga higalay nagbitay nga kurinti mo hinungdan ini. Namatay na ba gitaw ni mga babae mga sukit ng paminaw? Ato sa dawato na report o ni Radio Man Paul Lauro. Paul, unsang hitabuan ni Paul?
1: D-D-D-Y-H-P RMM Report.
2: Radio Man Attorney Rupil, alas 9:30 ni sa Kabuntago ni Ato Merkulis sa may Purok Lagao sa Barangay Tahao, lungsod sa Pinamungahan.
0: Paul, ato galohon ba? Kini maong... Paul, kini yung sabi ni patay yun eh or nabuhi ra?
2: Matay ni si Attorney Rupil.
0: Uy, sus, ginoo ko. Sige, astan ba sa ahak? Kaya namatay yun eh. Astan ba, Paul? Balikan, tika ka ng tataon. O malamang pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Alas 8:24 na.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
12: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
12: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
14: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: This newscast is brought to you by Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Delivery! Maria Jose!
16: Is that box really mine?
15: Surprise!
16: Why are you inside the box?
15: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
17: Borrow up to 90% of your savings.
15: No processing fee and get fast approval.
17: So you should...
16: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
18: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
19: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
20: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 Capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural, at original. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
13: Maadto sa gym.
21: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
16: Let's do this!
21: Pag Enervon Z Plus na!
4: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack nala sa 8:29 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
22: Straight to the
0: kining
22: point.
0: Kini nga portion to gano't sa the original Koi Herbal Detali Supplement. Ang original Koi Herbal Detali Supplement, doon na kini nagkaraiya mga vitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligoon sa atong panglawas o ingon man sa atong immune system. Na kini maigala vitamin A, E o C, ingon man zinc, iron, calcium, magnesium o ingon man thiamine. Laki po sa mga higala sa mga ingredients niini, nining the original Koi Herbal Detali Supplement, mao ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang original Koi Herbal Detali Supplement, ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing and of course, FDA approved. O gabisan pa man sa bagong karton o advanced na formulation, nagpabilin kini. Nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Munang barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Detali Supplement.
22: Straight to the point.
0: Alas 8:30 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
0: Ano sa i-check sa Lajiman po, Lauro, kaya namatay mga na yung babae mahigalang na kurintihan, nasabod ni sa kurinti sa Sibiko. Ano ba yung tao ni mga sukit ng Pabinaw? Atong balikan si Paul Lauro sa detalye. Yes, Paul?
22: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
2: Radyo man, Attorney Rufiel, kining namatay, ilanin na ito nga si Jeneline Tijana Donal, 27 anos, doon na ni siya living partner, na nagpuyo sila diya sa Purok Lagkaw, Barangay Tahaw, lungsod sa Pinungahan. Sa maong oras, sa mga uhaon ta ni siya sisi, kaya naam ni dool sa may pispan, kining maog nahitabo ni Attorney Rufiel, aksidente niya na banggaan, kining konkreto nga puste sa Sibiko 3, nga nagyong-yong na, ang wire ni ini tungod kay ni takilid na ni maong poste tungod sa nahumkan nga yuta diha sa lugar wa siguro dayon ni ma-report hinungdan nga wa dayon ni maatiman sa taga Sibiko 3. So dito siya mabangga, pagkabangga niya dito na yan ang naigo ang nagyungyong nga wire iya yung nga uban Attorney Rufiel. In fact doon ay paso nga naangkon in town sa iyang dugan kini si Jeneline sa diyanggi tabang ni sa atong medical team sa disaster sa Pinamungahan, unya gidapag yun ni siya, karga pa yun ni siya sa ambulance, gidapag yun ni siya sa tambalan, anapan si Dr. Miloci Pausal, ang medical legal officer sa Pinamungahan Rural Health Unit dito sa ilang lungsod, o hindi deklara running biktima ang patay na tungod sa grabing pagkakuryente niya, niya napasok yun ang iyag dughan. Siguro sa itong sayran na nga doon ay gagmay pang mga anak din taon, kining maong biktima. Ang atong hepe sa Pinamungahan Police, nga si Police Captain Michael John Banyes, Officer in Charge ni sa ato sa Pinamungahan Police, mibutyag, human nila madawat kining maong alarma, iyan ay yung gipadaganan sa iyang mga sakop o dito, ila yung nakita ang sitwasyon. Ilapagtunan o gunsay liability sa taga Sibiko 3 ining maong hitabo apan ilang giklaro mausa ka aksidente ang pagkakuryente ni ining maong biktima tungod kay siya mismo ang aksidente na bangga sa poste pagkabarag niya dito siya napunta sa nagyungyong na wire dayon niyang katumba o nakuryentehan siya. So wa pa hinoy hunong nga ato kapulisan sa ilang investigasyon ni ining maong insidente.
0: Kinsa na may nakatabang niya, Paul? Kaya nanin, ang inhas siya, sila usa taon, may nakatabang niya dito, nakurintihan na siya.
2: Doon na lang nakareport na Attorney Rufiel sa itabo, maulang yung pag adto na sa itong medical team, wala. Pwede nang gahian in town sa biktima Attorney Rufiel kay pagkapasuwa minyo sa iyang lugar, nahiwa ko na iyang isuot niya sinina o blouse baka ni nahiwa yun o nga sunog yun Attorney Rufiel, no? So, may na lang kay uman mabantay sa mga lumalabay po dito na cut off dayon ang linya sa taga Cebu diha nagnaduol sa ato po medical team ang lawas ni ining Ginelyn Attorney Rupil kay samtang napay kurinti delikado man unya dool ra magpispan so basa ang lugar basa ang palibot so delikado kayo siya sa og di ma-cut off ang linya sa kuryente.
0: Why nakareport ani Paul nga nagyungyong na nang ilang wire sa Cebu?
2: Wa siguro ni ma-report Attorney Rupil kay diri naman ni naibawan nga nagyungyong na nga nanay na hitabo noon mao nang gingon gud nga why ma matay why may tabo dili ma atiman dayon no wa ta kay bao do na ba kay nag-report na niya, schedule lang ma-repair, no? Ang tod nga, diha na inaitabo inoon, attorney repair, no? So, subo sa kabanay ni Ginelyn, tungod kay, sigon sa itong naibaw, ando na pa ni mga gagmay in taong anak ang inaha, no? So, makita diha po sa itong video, wala kaging nagyug kayo siya, attorney repair, sa dengue waling siya, sa itong medical team, niya ni-respondi, nining maong nga, hitabo niya no sa alas 9 bis kabuntag mo ni hitabo unya gi paning kamutan pagyapon unta ni nga matabang kay gida pagyud unta ni sa ospital pero sa investigasyon sa kapulisan dili kay alas 9 mga sayo-sayo pa siguro ni sa buntag kay kining manginhas ka attorney Rupil mga dlawon medyo kanim sayo medyo kag bangon buntag kay imo pang makita ang mga na hubsan ba nga mga sisi may sagad ani niya nga kuhaon nito mao siguro ang tao ni ilang ipanudan o ila baka ipamaligya po the attorney Rupil e mao manay mas dali tayo makita niya dapit sa unasan o diya sa may pisban dapit so mao intay nahitabo na kurintihan pa yun o namatay pa yun ang tao kining mao nga batanon nga matawag na itong ginang na ni siya kaya na namay mga anak po the attorney Rupil.
0: Ang ato ini ba leksyon ni Paul sa tanan, leksyon sa tanan, masibiko man, mavico or unsa pa na niya ng mga distribution companies nga naila mga kurinti din ha, naila mga wires din ha, ilagyo ng kuhaon, kay delikado na sa publiko, radyo man, Paul?
2: No, da, si Manon nung tada yun, attorney Rupil, dili kaya wa, may schedule na pita, himuan pa man nag-report na nagtakilid na. Alam ito mga posting gaharag na ito ni Rupil. Risgo na sa publiko ba? Risgo na sa mga residente niya i-report niya. Kuan ka lang na i-report na sir. Padong nga ang kuan na schedule na mo. Ano ba? Kanayaw na na. Ganyan ang inyuan ang mga istorya. Delikado. Kayo, tanaw-tan nila nga risgo. Priority na ay priority yung ang mga iyon na samaan eh. Ay ko na, long the road naman siya, visible man sa Sada, Attorney Rupil, ang kining area sa Barangay Road, sa Tahaw. So, siya rin mag-way nakakitaan ni nila, way nag-survey ba kanya, kanang mag-iagi sila din ang pita, tanaw silang mga posting, siya rin huwag ni nila magkita, huwag pag na'y mutawag, huwag pag na'y mo request. So, dapat i-appeal lang po nila ang attorney Rupil, no? Mag-monitor silang mga kapustihan, silang mga linya. Ano rin, no? Diyan na naibawaan nga nagharag o nagkumbitay o nagyungyong na din ilang wire siya. Kaya nanay nakurintihan, nanay namatay, no? So, subo kayo palandungon na muatiman lang ta, ana, o doon nanay mamatay, no?
0: Ang kuya na po, pareha na o, niya, layo-layo sa kwan, huwag yung makatabang ni mo. Matay na lang yun ang tao, ana, una pa makitaan, sus, Ginoo ko.
2: Ano na, Attorney Rupil, no? Sakit kayo sa banay po ni ining Ginelyn Attorney Rupil, Donald, no? Kining namatay in town. Ay naubaan mo yun niya yung town niya ang wire, no? Makita man niya sa itong video na ubaan, pagwaling sa itong medical team, na ipasok din sa iyang may dukanan dyan, no? Na muragi tigbas ba, muragi nahiwa ba, ay napasok na din siya sa kusog sa kurinti. So, sakit kayo mga kamatayon po dalang sa biktima, Attorney Rupil.
0: Ang atong concern, di lang ka na ba? Magleksyon ang takna. Kaya ang uban niya mga tao, o doon ay mo yung nila ng mga kurinti, kaya delikado kay Rajiman Paul, lakaw-lakaw ka ng mga lugar, niwali mo tuyo ay ikaw may maigo simbako, sus, Ginoo ko.
2: Mana, nahadiha ang delikado dyan, Attorney Rupil. Pagpakabana mo ay usas mga importante, o niya, o kitang nahadiha nga hingtundan sa dili na ito, labi nagtanaw na to risgo kayo ang sitwasyon, no? So,
0: ang mga residente, bisag kinsa, huwag nyo naman makitaan yung mga kurinti na i-report ninyo dayon kay Lisurman, huwag takibaw kinsa'y makatulong anak, kinsa'y makatamak anak, Paul. Unya, I hope punta nga kining Biko o kining mga Sibiko, labi na karon Sibiko man eh. Ulo na mga report niya na namo action sila dayon.
2: Hello da, Atty. Rupil. Kay, kanay sa isunog, Atty. Rupil. Lahat ay nakadawat man sa tana nga ang inungdan, nagbag-ibag-in nga linyas kurinti. Patod pa sa mga residente, amo lang nag-report, sir. Mahingom lang nga. Kanila ninyo, tipi lang. Limang ka lang, tipan lang. Patipan lang. Nga, kamo may angay mo, ato na, inyo baka nang ibalhin ang linya nga. Dili na masaghid, dili kayo mo ingon na, tipila na ninyo, di okay na, dili na. Yeah, nasunog na noon, nahitabo na noong sunog kay nagsige magbigit-bigit sa sin. Saan na mga yung anak ba nga report? Dapat aksyonan yun, ang tadayan labi nagrisgo sa residente, risgo na sa katawahan at Atty. Rupil. Sama ani, no? Way siguro, dugay na ninyo report na si Biko 3, inyong posteo, nagharag, nagbitay, nagyong-yong naman inyong kuwan, inyong wire. Kay Daplin o kuwan, daan, o niya, tanaw nila, siguro kayo mo, sumok niya, napita kay, pispa naman na diyan napita. So, kaya ana ba, karon nanay ni, anto dito napita, kay nangyawatin tao, naka, Sudan, Atty. Rupil, ning sisi, lami naman sa ni Sudan, good ning, unod sa sisi, ginisisi ba? Mm. So, sige lang niya, mamatay lang yung taon niya, naningkamot taon ta, makasudaan, mabuhiin niya ng orasas, buntag sa iyo, susma, korintihan na lang mamatay tungod sa maong linya sa kuryente, Atty. Rupil, nag-grounded na din, magkaka una mang biktima, tuwa pa siya, maubi niya ng wire nga nagyong yung nabangga pa man siya, ining konkreto nga posti sa Sibiko 3, Atty. Rupil.
0: Mm.
2: So, mauna, i-resulta sa investigasyon, na ato lang po gibasihan sa ato nga kapulisan. So, ang ato kapulisan, hopefully, ilas ang matanawan eh, doon na ba'y mga kasaypanan po ang Sibiko 3 aning kamatayon sa Ginang, o ba'y City Anios nga Ginang, usan na silang tanawan sa Atty. Rupil, no? So, muna ang mga detalye ni ining report niya itong naipos gikan sa pinamungahan. Ako inyong radyo man, O Lauro, DYHP, Tatak RMN.
22: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo Boy Nationwide!
0: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas 8:41 na, kanima akong auhag no, sa tanan ng mga naminaw na tuulon. Naghan na ba na inaanay dahi nga, labi nagikan bagi-bagi, takilid na mga poste. Report mo dayon. Now, pwede nga kamoy mo report sa Sibiko or Biko or unsa na nga mga kuandiha. Pero pwede sa ipaagin nyo sa iyong kapitan. Ang inyong kapitan mo ay mo pressure dito. Indekin? Kay ang iyong mga constituente sa panang lugar, muna ako pangutan na ani, nahibaw bang kapitan ani? Kamoy follow-up na dito sa Sibiko nga ilang mga kuandiha. Safety mo na sa mga tao nga naadiha. Na mga report nga ni mga higala nga kwan, takilid ng puste na ay mga wire nga naa, ay hupunta po kining ato mga generation or kining ato mga distribution companies, aksyonin ninyo dayon, kay lisod mangkog kayo nga doon na pahinooy kinabuhi nga marisgasya, no? O ga doon na yung mga pagpabaya. Kining kwan na doon na yung negligence in a part ano sa Sibiko. Ang dipin sa Sibiko, ano, maingaw man sa Sibiko, may nakareport na mo anang kwan na. Una kong pangutanang dako, nabay nakareport within diha sa may barangay pinamungahan ni ini mong insidente dito sa Sibiko. So, kamong mga residente din ha, ang at the very least, o layuan mo sa opisina sa Sibiko o asa dapit, i-report sa kapitan. Ang kapitan mo ay mo hatag o report anak ngadto sa Sibiko o ngadto sa unsa ng mga provider nato mga sa kurinte, mga sukit, di ba minaw? Nya, I hope, doon ay formal nga complaint, doon ay formal nga letter, mas mayo para matrace na to, kisa iwa mo lihok. Kini, napaabot naman ni Sibiko, o niya, kisa may iwa mo aksyon na ni. O muna mga higala, ha? Matyan hinoon mga sukit di paminaw. Usa ka babae nga, ang iya rin yun, manginabuhi lang mga higala, panginhas, na sumo ka na ay kurinti nga na adiha. Paitang paminaon mga higala taon. Alas 8:42 na kini nga portion sa mahigala tod galato sa EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol nini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Motabang sab aron lebihuhan ang sakit tod sa arthritis. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon nasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
22: Straight to the point.
0: Alas 8:43 na atong balikan mga higala ang atong hisgutanan sa impeachment. Alas atang higala sa mga pangutana ni Amy Marcos. Mag-una sa atang higala sa pangutana ng Amy Marcos siguro kasamang names kay human gun sa direct examination nisunod ang cross-examination. Si attorney binluan to mga higala pero humanana ang mga senator judges nangutana sab kay dunas sila ilang mga concern, dunas sila gi-point out mahigala nga mga gi-take note dito nga angayong ipangutana. Labi na mahigala nga ang mga pizza mga kigalaan, dunay mga errors dito mahigala sa affidavit o uban pa. So muna ang atong tagagpagtagad ron, pinipamahayag mahigala ni Senador Amy Marcos sa iyang pangutana. Ngadto na kang attorney Jeremy Lutok. Amo ni mahigala ang mga panghitabo. Okay, kalutotaw na standby human lamang sa pipila ka mga mahinumdanong pahinumdo. Alas 8:44 na.
22: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. Kining orasa gidala kaninyo sa Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na. This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mami. Importante kaayo ha, ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas ayong magbatunta o vitamina nga makahatag ka nato og maayo nga immune system, maghatag ka nato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
12: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Doos pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
8: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
9: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa oni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
11: Atong atak na alas 8.52 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Kini nga portion tungkol ato mahigala sa sugar troll. Daghan karon ang mga dunay gipamati sama sa insomnia, constipation, high blood o giguman diabetes. Kung ikaw na aniini dunay food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, dunay kini mahigalay A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C mga kagalaan para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gihimo isip herbal medicine. Muna nga epektibo nga makahatag mahigala ug makatabang sa mga dunay problema sa insomnia, kanina lisod sa katulog, ingon man constipation o magkapugong, pagsaka sa blood sugar level nga mao hinungdan ining diabetes. Manang sama ka nato, matag-adlaw nag-sugar troll.
10: Straight to the point.
11: Alas sa 8.53 na makagilaan sa ato pamanuban karoning atong tulumanon at inyong tulumanon.
10: Straight to the
11: now,
10: point.
11: Now, kini mga higala manggong impeachment. Kadugayan ang mga tao mahigala murag gilaay na ning uban ani. Muna sakto ra sa ning prosecution nga gipang ibanan nila ning ila mga witnesses kung asa dapit nga articles of impeachment nga medyo doon na mo'y kaso yun, mayo umufocus lang dahil dito. Kay kumulaay ang mga tao, anila magkausak ka witness, mugasto o duha kaadlaw.
10: Straight to the point.
11: Ang presentation. Usa kaadlaw sa direct examination, laing usa kaadlaw sa cross examination. So duha ka mga witnesses, nagasto inday ken, upat kaadlaw sa duha ka mga witnesses.
10: Straight to the point.
11: Kung tinuod ang giingon ni Cayetano, kadtong si Cayetano mahigala maoy Senate President, ipasangin lang siya mahigala ni Win Gatsalian o ni Lacson, nga ang gasto sa Senado matag adlaw is 25 million. Sa to pa ang duha ka witnesses nga ni gasto mahigala og upat ka adlaw, kay tag duha ka adlaw kada witness, ni gasto natag 100 million aning kalakiha.
10: Straight to the point.
11: Ngayon sa may nakuha nimo atong duha ka mga witnesses. So wala mas maayo mo focus na lang dayon dito sa asa dapit nga medyo ligon-ligon magha. Kay di man ta magka kuno ni labi pa mga tao na narbaho man mga sukit ti pamilya kinsa may mututok in taon day anang impeachment day ken nga ang mga tao narbaho anaas opisina na narbaho tingali katulad yung interesado kayo nga pwede makamonitor samtang magtrabaho pero kanang uban labi na ang mga tao mahigala mga rank and files ng mga employees katulad na narbaho yun mahigala nga kuan trabahador yun mga sukit ti pamilya lisod kag monitor na day. So, wa na sila maka-monitor kayo. Kadugayan, mula ay pagyod mga kagilaan, labi pag boring, mawadaan og interest, kadugayan, ang mga katawang Pilipino. Kaya ang interest sa katawang Pilipino noon, saon na to nga makakwarta ta, na ay masood sa bulsa na to aning kalakiha, sa atong pagpanarbaho nga naatay ikapalit og atong mabutang sa lamisa sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Muna'y first and foremost nga concern sa katawhan. Ha? So, og inani mahigala, magkadugay, magkalaay, mawa ang interes sa mga tao. Muna nga, di man ato madaog, bisa kini atong programa, straight to the point, pila raman ni kaoras, napay mga puryabuyag, dihantag advertisements, puryabuyag, part na mahigala sa atong programa, ato lang pasabto na mga tao, anak nga, kabahin tipik o kabahin na mga kagalaan, kay kinini ang ato man na mga sponsors. 4 hours niya kong program, gikan sa alasayas buntag kutob alas 10, pero doon na may mga balita na may mga sponsors. Dili na to gyud ma-expect ang tibuok mahigalang direct examination, tibuok cross examination, ato mapabati pagbalik, dili. Punto por punto na lang kita. Niya makadiscuss ta mga kagalaan. So, muna ito mahimo. Now, ang katong first witness, ato naman ito na-discuss, pwede ka po tutumbalikan o niya. Ang second witness, Attorney Jeremy Lutok, atul sa cross-examination, daghan mga higala ang mga discrepancies, labi na ang pag-file o kaso ngadto na sa DOJ.
10: Straight to the point.
11: Ubay-ubay mga sukit ni Paminaw. Unya tungod sa ubay-ubay, matod pa niya mga typographical error ako no to. Ang problema mga guna na mga kagalaan kay labi na ang katauhan nga na Minaw Daikin. Ha? Kasabot mga tao na asa may substantial error, asa may typographical error, ana. Tanawon mong gunin mo ng chronology of events. Mamugun na importante. So, si Senator Amy Marcos nangutana si ani. Follow-up mahigala paghuman o direct examination nangutana ang mga senator judges. Usa sa mga dunay pangutana nga dunay punto. Si Senator Amy Marcos. Bisa ka itong mga tulfo mahigala nangutana sad? Ato paminawon na ganyan pangutana ni Senator Amy Marcos addressed to Attorney Jeremy Lutok. Tanawa, ato na yung obserbaran. Unsan iya mga questions. May galahuman nga nasuta atol sa cross-examination nga dunay daghan nga mga kakulian dito sa mga pizza o uban pa mahigala dito sa mga dokumento nga makaingon ko sa banis Attorney Lutok naka nag-investigate pag ganyan siya or wa ba?
10: Straight to the point.
11: Muna akong gisuwat ron sa akong kulom sa pamatalaang The Freeman. Unsa man gyud? O ang katawhan ani mo tan-aw ni Atty. Lutok sa man credible ba siya nga witness or dili? Ba mo na akong question. Kay mismo gani pagpangutan ng Alan Peter kay tan evasive man gyud kayo siya sa mga tubag. Na usa sa mga punto ni Senator Amy Marcos ang kadto mga pizza. Di atong paminawon sa aha para ato ma-discuss. O sige, go ahead dong.
12: Senator Marcos, you may proceed ma'am when you're ready. thank you very much, presiding officer, and Attorney Lontok,
13: yes, maupay
12: nga pag-abot din
13: hindi
12: ha aton Senado.
13: Opo, ma'am.
12: Okay, I'd like to affirm lang yung sinabi mo kanina na noong nangyari nga itong hating gabi na interview ni Vice President sa Zoom, agad-agad inorderan kayo, in-instructionan ng NBI na mag-imbestiga. Tama po yon?
13: Hindi po, Your Honor. Sabado po yon, lunchtime, mayroon kaming meeting ako with the then Director Santiago. I think between 12 noon and 1 p.m. And then mayroong instruction na nanggaling kay Delta Santiago na, oh Jeremy, may kumakalat sa social media, may mga utterances na ginawa ang Vice Presidente. Imbestigahan natin. Since may cyber aspect ito, imbestigahan nyo na. Doon po nagsimula yon.
12: Tama. So anong araw yon? Kasi andito sa inyong affidavit of investigation at yung sinabi ninyo na on even date. Ang tinutukoy mo ba yung November 23 din?
13: November 23, ma'am. Kasi natapos ho ang...
12: Oo, gabing-gabi kasi yon eh, di ba?
13: Madaling araw po ng alauna, ma'am.
12: That's right. So, nag-meeting kayo kaagad-agad? Ganun ba?
13: Hindi, ma'am. Hindi po kasi namin alam yun.
12: Kailan kayo inutusan na mag-imbestiga?
13: During lunchtime, nung may meeting kami ni then-director Santiago, pero iba ho ang iniimbestigahan namin krimen.
12: Kailan kayo sinabihan ng DOJ na mag-imbestiga? Anong araw?
13: That same day, ma'am.
12: Ayan nga, November 23.
13: November 23.
12: Oo, pareho lang. Yun ang sinabi ninyo kanina nung tinatanong kayo ng counsel ng prosecution. Yan din ang nakasaad. On even date ang nakasabi sa inyong affidavit.
13: So, yes, ma'am.
12: Okay. So, nag-umpisa na kayo. Kwento nga ninyo, four phase yung investigasyon. Nag-umpisa sa identification. Nagbigay kayo ng hash value. Nag-preserve kayo ng data. Pagkatapos nag-research kayo. Subsequently, sinabi mo na meron kayong open source intelligence search at natuklasan ninyo na meron palang October 18 video na press con na naman ni OVP na nasa Facebook at may mga sinasabi na naman na puputulin yung ulo. Tama ba yon yung October 18 ang nakita ninyo?
13: That's the continuation in the analysis phase, Your Honor.
12: Oo.
13: Yes, Your Honor.
12: Kasi nag-research na kayo, no? Bilang fourth phase nga ng inyong investigasyon. Tama po ba?
13: Hindi po, Your Honor. Yun yung third phase ho, yung analysis and attribution.
12: Sa analysis pa at attribution. So third phase. Pero bandang huli na. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Mm. Kung inutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso?
13: No, Your Honor. I believe that's a typo yung date.
12: Sorry?
13: Kasi that's a typo, Your Honor, yung date. Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga ABS-CBN, which is consistent ho siya doon sa ibang initial
12: ng
13: subpoena.
12: Kailan ba yung appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo eh. Parang yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang may subpoena na. Ba't nagkaganon?
13: Typo ho yan, Your Honor. Hindi ho yan November 6.
12: Typo na naman katulad ng Department of Justice.
13: No, Your Honor. If I may refer to my notes, Your Honor.
12: Oo. Pakita mo na lang sa akin kasi nahanap ko hindi ko masundan eh.
14: You may do so,
12: this
14: counsel.
12: This is page 6, number 14 po. November 6, 2024, subpoena to ABS-CBN. Okay.
13: Yung subpoena mismo. Yung subpoena itself. Bibay subpoena itself.
12: Wala naman yatang date na binibigay tungkol sa appearance ni Patria Morales at yung iba pang
13: meron po, Your Honor, if I
12: Pakituro lang kasi hinahanap po namin.
13: Sabi na. Sabi na mismo.
14: For information, the time of Senator Judge Marcos is over. Kindly.
12: Yes, but he's still responding to the same question, if you will allow. Siya po yung makagaling, di tayo.
14: We're only counting your the questions that you ask, not the answer. Neither are we counting the waiting time for the witness to answer.
13: I-check ko lang po, Your Honor, para...
12: Kasi yung mga sumunod na meeting, doon sa page 13, sa number 30, at sa mga sumunod, yung mga tinutukoy doon, yung mga media na nandoon sa Zoom conference, hindi naman siya yung ABS na humawak ng camera noong October 18. Iba naman yung mga tinutukoy doon eh.
14: Attorney Lutok, opo. The question of the Honorable Marcos is on page 6, paragraph 14.
11: Okay, posa dong. Kini bang tagbaw tag okay ukay ning kalakihan. Oni makalangan, ha, kumaoho ni mahigalang. Familiar gyud ka kay imo man ang dokumento. Alangan-langan mahigalan sus bas. Ang kana ang pizza mo oy gi point out ni Amy Marcos ani entry na si Chase Escudero aning kalakiharon. Standby human lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas 9:05 na.
15: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by Presto Creams. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug pang-butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
15: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-aisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
18: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
19: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
18: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
19: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi
21: when the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
22: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669A, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.

0: Okay, sumuon na yung mga higala ang kang Amy Marcos. Proceed ta mahigala kang Tulfo. Erwin. Asa si Erwin, may kuna-huna, Erwin. Saan na yung kalakiha nga? Wapay labo to kay Kaitano. Iunan ang tutog pang kwantong pangutana ang Kaitano.
1: Sir, dito sa mga nakita po natin, mga ebidensya rin.
0: Sige, proceed on. Okay. Sige, may lang.
1: Hindi po kayo nagtataka? Hindi kaya, sir, dito sa mga nakita po natin, mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadali ho ninyo.
2: Mr. Witness, kailan ba talaga finale itong kaso laban kay VP?
3: Yung una na affidavit po, Your Honor, nag-file kami January 30, if I'm not mistaken.
2: Taon po? Anong taon?
3: 2025, sir.
2: 2025.
3: And then nag-require po ang Department of Justice ng compliance dahil sabi nga nila nung una na certification insufficient for conduct of preliminary investigation and must be referred for a case build-up. Now, ang ginawa po namin, kinumply po namin yung kanilang mga requirements. And then, come 11 February 2025, nire-submit po namin yung aming affidavit of investigation, Your Honor.
1: Nasaan na po itong kaso? Naisampa na po ba ng DOJ o hindi pa?
3: I think ongoing po ang preliminary investigation.
1: One year, preliminary. One year, over one year. January to January is one. February, March, April, May, June, July. Is that normal for the DOJ to conduct a preliminary about over a year, Mr. Witness?
3: Di ko po masasagot, sir.
1: Di ninyo masagot. Could it be, hindi po kayo nagtatanong sa kanila, sir, ano problema? Bakit hindi po pa naisasampa sa korte yung aming isinampang kaso dito sa inyo? Hindi po kayo nagtataka?
3: Ang alam ko, sir, Your Honor.
1: No, hindi kayo nagtanong po sa kanya, sa kanila, kung bakit? May kulang pa po ba pro, DOJ, ano pong kakulangan?
3: Pag ang referral po, Your Honor, is nasa DOJ na, hands off na ho kami doon, sila ho ang magde-decide doon kung paano nila ipaprocess yung dokumento.
1: Kaya na, hindi po kayo nagtataka? Hindi kaya, sir, dito sa mga nakita po natin, mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadali ho ninyo.
0: Ay, pause. Ay, kaya, pause.
1: Nagkakaproblema ho.
0: Pause anong? Okay, painom doon sa tagadali, kaya nasablay-sablay man ang iyan. Sana mga nabuhis at tagadali, mga higala. Uy. Alas 9:26 na.
4: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Ladies' Choice.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito, si Mudlan, nakasina o kidney problems ni sanding sa SED Cogon Herbal Capsule ug SED Panyawan Plus siya naulian
6: kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig kog dugo mao tong nakadungog kuan sa radyo nga Cogon o Panyawan ni palit dai ko kawan ni kalisa juice na wala na ko nakapatik apay wa na magkuy bati nya ka antok karon nagmindi nako antok karon ayo nako unikan sa Cogon o Panyawan tablito si Modlan amo isa sinta nakapin sabay na bisita.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Delivery! Maria Jose!
11: Is that box really mine?
10: Surprise!
11: Why are you inside the box?
10: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
11: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
4: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Virtual.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max talaga. Max protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protectado pa, unique.
2: Max Alaga, Max protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
5: Atong attack na alas 9:23 na sa atong mauban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Kining portion sa mga higala tud gato sa Sed Element Oil, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait. Kana ang Sed Element Oil nga may muhatag og kapayan sa atong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga sakit-sakit sa panit, mga biribiri, hubag-hubag, buni, pinakan sigag may mananap o mga insekto o bisan alamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi malikayan usab. Busa gamit ang mga kapanyawan sa Sed Element Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Sed Element Oil ginama sa Sed Pharma o gapod-apod sa Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magali.
4: Straight to the point.
5: Okay, atong balikan si Senator Erwin Tulfo sa majority ng grupo pero siya mismo nag-obserba sablay-sablay man yung kalakihan. Unsa man yung sablay-sablay dahil sabi saya. Kanang sablay. Palpak, no? Mao na Bisaya. Uy. Pakyas or palpak. Muna yung tulpo, sablay man eh. Ah. Palpak. Tulfo may naging yun, ana. Yan, tulfo may gala, ilaman na sa majority nga kwan. Asa man to nung, i-rewind gamay dong, may, tulfo may nagsulti nga sablay. Dili ni atong sulti, kang tulfo na. Besi ato balikan ko no dong names. Sige.
6: Okay. Okay na. Hands off na ho kami doon. Sila ho ang magde-decide noon kung paano nila ipaprocess yung dokumento.
7: Kaya na, hindi po kayo nagtataka. Hindi kaya, sir. Dito sa mga nakita po natin, mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadali ho ninyo. Ay kaya, nagkakaproblema ho tayo sa mga korte natin na i-dismiss sa mga kaso dahil kulang ang mga dokumento at parang minadali. But nevertheless, you don't have to answer me that. Let me direct my question now to the prosecutors. Mr. Prosecutor,
8: yes.
7: Ito po mga ebidensya na nakita ho natin, hindi pa ninyo ni-review na may mga nakita, hindi nyo nakita itong inconsistencies. Okay. Doon nga po sa sinasabi ng defense na pinirmahan, sinubscribe, pero mas maaga yung ika nga pagtanggap.
8: Your Honor, as to whether we perused that, Your Honor, please, unfortunately, we were not party to the preparation of this
7: No, but this was documents. Submitted to, yes, as evidence, right?
8: Yes, correct. Your Honor, please. Yes, Your Honor, please. That's why this witness is more than competent to answer that. But the main point of the prosecution, Your Honor, please, they already filed and complied with these requirements and addressed these defects, if you may, by filing a February 10, 2025 affidavit investigation. That's why, if you have observed our good Senator Judge, we have been objecting as to the relevance of this. Exactly because what is in contention now is the latest affidavit of investigation that is now pending before the DOJ, Your Honor, please.
7: All right. And just a quick manifestation to the NBI. Mr. Witness, next time po, pag nagsampaho kayo ng kaso, make sure, kaya nga, I was asking you kanina, I already have this feeling something is wrong. Dahil sobrang tagal na sa DOJ ng kaso ninyo, there's something wrong with the case. Siguro po, next time, make sure na yung kaso isasampa ninyo is airtight. Tama po. Kasi madidismiss yan yung mga kaso na medyo hindi po tight talaga ang kaso. Ano po?
8: Yes, Your
7: Honor. Sayang naman yung inyong pinaghirapan. Doon, ang dami natin nakita. Tutuputag lang na nagmura ang vice-presidente, nagbanta ang vice-presidente. Sa ngayon naman po ako, nakita ko naman po yun. Pero pagdating po yan, usually pag sa technicalities tayo, nagkakaproblema. Don't forget that.
6: Yes, Your Honor.
7: Quick manifestation.
6: Thank you.
7: Thank you, Mr. Presiding Officer.
9: No, hindi po.
5: Okay, so muna may gala ang giingon ni Erwin Tulfo, mga sukid di Paminaw, na unsa man ang kalakihang sablay-sablay man. Kinimagod mahigala niya, nakita kas National Television, ang mga tao nga magtanaw, mingon nga na unsa man ang witness. Niya ang perception sa mga tao ba? Labi na pagpangutana. So muna, sakto la po ni nga, doon na ba kayo nakahunghong nila, proceed na lang mo sa ubang articles of impeachment, ay na lang mo diha, og palabiin ang dapita kay bida. Wa man mo tuo mga tao hantod ron ang kalakiha, og mauhon eh. Kay ang unagong witness, og ikaduhang witness, so far, wa pa'y nakasulti nga nakahire og assassin. Why personal knowledge? Ang katong usa ka witness, John Mark Kalilong, unsa man ito iyang testimony, mahitungod na ito nga na ay video nga na-exist. No, ingon ka mahigala nga ang mahinundanon, kana naa naman sa internet, gi-download naman na. Hasta po mahigala si Attorney Jeremy Lutok. Gi-dabudabuhan hinog pangutana dito mga kagalaan. Kung imong i-review ang tibuok, makakuan, gintawon ka nga kaluoy sa taon. Mura hinog kang, tinulay lang wala ka mabati nga kwan eh, kwan ha. Mura kang maluoy na lang hinoon ni ining Attorney Jeremy Lutok. Dahil lalim iyan na himutangan. Ay. Tanaw na ko iyang mga classmates ini. Ang iya mahigalang labi ba? Elementary, high school, brightness, ilang klase. Kunya karon pag-abot niya maunay tinubagan, marisod magugagtubag kong kwan, madili ka maka-street-street, di ba? Duko-duko lagi taon si Attorney Luto. Doon na mahigalay, giingon Attorney Luto, usa sa portion sa interview nga, I believe, nag-hire na gyud og assassin. Pero I do not have personal knowledge. Usap ko nang utana ato nga kwan dahil sa I believe na nakakuan sa iyang pagtuo nakahayal. Kana magong pagtuo lahi maguna mahigala. Di maguna facts. Ha? Sumaw ka na nga kinini ang nagtuo siya nakahayal kuno pero wala siya personal knowledge. Duha na ka-witnesses ang ipresentar mga higala sa prosecution. Kung imong i-evaluate, unsa mangi main unod sa ilang mga testimony, nakatabang ba sa kaso? Mulid akong pangutana. Unya, ang uban mga higala nga mga witnesses, gipang-withdraw na nila. Sige, mas maayo na lang po, dalon nga madali ta. Proceed mo sa sunod nga mga articles of impeachment. Kay basin pa di ay dito sa lain nga articles of impeachment, basig doon na sila kaso dito. But kining mahigala so far sa duha ka witnesses nga gipresentar, alanganin gyud mga kaigsunan. Unsa may nakuha kuno ani? Ha? Unsa may nakatabang ani mahigala pag build up sa kaso batok ni VP Sara? Wa gyud. So basin og ngadto sa laing articles lang bawi na lang mo dito sa laing articles. Unya do na moy mga witnesses nga mapresentar basin pa. Bat kini mahigala kay ngano magud original ni magud dayken. Babita nang gihimuan na lang hinuon ni og mga memes nga si John Wick may nasuguan ani. Ang i-hire ni VP Sara mahigala si John Wick, ha? Kini John Wick mahigala, murag labaw pa ni kalibre mahigala sa salida ni. Sa pelikula, labaw pa ni kalibre ng Lito Lapis. Labaw pa ni kalibre ni Cardo, ha? Kuya Cardo. Nahimo ng katawanan, ha? Tanawag ko na yan. Ganang kihimo ng katawanan. Kaya mga tao mismo, ang katawahan Pilipino, wak mo, because, kinisa nga particular allegations, wak ni appeal, nga i-impeach si Sarah from the very start. At umalik ko na tawaw. Ganon ni nani man eh, gibugal-bugalan na mahinunan sa mga tao, nga ang gihaya si John Wick. I-play lang ko nung balik nung eh. Sige lang doon, mag-araw mga tawa lang tanong names.
10: Kapag pinatay ako, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo magpatay sila.

0: Asao talawa. Kini mga AI no mahimo-himo sag mga kuan talawa na si Sara nya sa likod mahigala si John Wick.
1: Kinabay ako. Huwag ka tumigil na. Hanggang hindi mo mapatay sila.

0: Okay, okay. O sa manay, mula gihimong kalingawan. Ha? Kaya in the first place, mga higala, kinidilibay ni mo'y tuyo, gaday nga, i-impeach si Sara tungod aning kasuhan, eh? Balik ka na to, hantin. Diman ininyo, balik. Ang quadcom, kato ilang plano katong quadcom kani Addo, sige nag-ibisigar, nagsugod ni kay ang confidential funds na gikon ng Sara. Dito na bumbahan, maayo bumbahan sa confidential funds. Hanto, di patawag to mga staff ni Sara, na-appeal o tawag si Sulayka Lopez, ang chief of staff ni Sara Duterte. Muna ang niyang story, ha? Mabita ko, tingala, sabita ko, nag-appeal man nila niya. Abi na ko, kumidya na mga iniday. Hinoon, what na kasabot ni Matibag kung sa iyang testimonya karong Martes, masig Matibag mamiingon nga naka-hire yun siguro assassin. Basta kinindohan ka witnesses, wa? At sa ipatayon, mahigala, man lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 9.44 na.
1: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
4: Mami, makahilomdom ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapo next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
4: Ba,
9: idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyog, sa Straight to the Point.
11: Atong attack na alas 9:48 na mahigala sa Manuban, kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to
11: kining
12: the point.
11: Kining portion ito, mahigala sa DTX 500, taas mga presyon sa mudugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, niyawa na ka mahibaw. Ang taas ng liver sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagkapalapot sa mudugo. Sa nakarason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imudugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa saman, pagkaputol sa tiil, o bisan pa ganing pagkaimputin sa mga lalaki. Busa ayaw naghulat pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, doon ay challenging gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa mong tulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
12: Straight to the point!
11: Alas 9:49 na ni Maulasa, may galito sa dawato ng report before tampadayon sa impeachment. Kailimang kaasta si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, majority senator ni day. Majority senator ni. Member ni sa majority block. Pero siya mismo, kaingon po, sablay-sablay man ang imong kalaki. Asa Erwin Tulfo mo ni tambag ni noon, may galang asa sunod ha, hugot-hugot sa ninyo. Nato nga pangutana, friendly questions to. Kaya pareha kong nagol si Tulfo sa majority black. Pero kabantay sa unsa man inyo, sablay-sablay man. Nakada na yung pulong sablay, o atong binisayon, palpak na yun ha. Sige, ato yung tiwas yung kalotong taon ha. Dili pa mahigala to sa itseks kasaman Jane Galeado, kanay maguwang nasuko nga wahatagi o kwarta, nangulatas manghod. Jesus, Ginoo ko. Paminawon taos ang detalye sa report ni kasaman Jane Galeado. Yes, Jane?
13: DYHP. RMM Report.
14: Yes, Radyo Man, Atty. Rufiel, sa pila kahigayon nga nagsigig pangulata o gireklamo na gidni sa makadaghan, Atty. Rufiel, ang kining 28 anyos na ulitaw, karon na nakadesisyon na gyud ang pamilya, Atty. Rufiel, nga ipapriso na gidni nila tungod ni ining iyahang binuhatan nga magsigig pangulata sa iyahang manghud, Atty. Rufiel.
11: Pamilya ra mo yung nagpapriso din?
14: Pamilya ra, Atty. Rufiel, kaya dili naman gid nila mada, kaya itong nasairan, nga adik man po di ay kaayo ni ang kanyang suspect, Atty. Rufiel. Mautong ilahan na lang gid niya na desisyonan, nga ipapreso na lang gid, kaya nahadlok na gid sila. Kaya basig, mas grabe na ang mabuhat, dili lang kay pagpangulata, Atty. Rufiel. Kaya gawas aning mangulata, kung dili siya matagan sa iyahang gusto, Atty. Rufiel, mag-wild siya, manghasi sila, mamuak sa mga butang niya sa ilahang balay, niya mangulata siya sa iyahang mga manghud. Kay kining maong suspect, Atty. Rufiel, giilalang ni siya sa alias na Ed, usa ni siya ka-tricycle driver. Niya kaya ang kining iyahang gi-driver nga tricycle, Atty. Rufiel, kay gikuha na po sa tag-iya, kay lagi dili na makaabang tungod kay way kwarta nga matigom, tungod po rin iyahang bisyo, Atty. Rufiel. Atong nahitabo ning insidente niya nang ulatas niya sa iyahang manghud, Atty. Rufiel, din siya may San Jose Village, sa Barangay Tisa, Nindak Bayan, Subo, iyahag yun nga sumbaga kaduha kahigayon ang iyahang bangod at inirofil nga nirisulta yun sa pagkaangol ni Amy, nakaangko ni siya gubag or black eye sa iyahang mata ang kining biktima at inirofil. Pero umauna no, atong gisuwayan at inirofil o ginabi ning maong suspect pero ni nagdimili kini paghatag siyang habig at inirofil. Apa na atong gisubay kayang una man yung nakaresponde ni ining maong panghitabo kaya ang tuwang mga barangay Tano da din yung sa Barangay Pisa. So atong gisusi po na tenirofil, atong nakahinabi po da ang mga barangay Tano na niresponde, pinanguluhan hindi sa ilahang chief Tano di ang si Sir Leonelo Rojero at tenirofil, ni Saisay Canato, na din ilang kay sobra na kanapo sila nga nakaresponde aning reklamo at tenirofil sa mga suspect na si Dimisiya o pangulata sa iyang mga banghod. Gani ni atong usang adlaw at tenirofil, nihangi ugid ang inahan ining suspect na gairan sila kay ilahan na lang unta ni nga iparihab ang kaning suspect pero kay naabot sa punto nga nakapasakit na po dia siyang igsoon di diretso lang o sa ani diretso presuhan sa may barang asa may labangon police station na tenirofil karon nagtingkagol ni siya kay di ko ana man gid ni gitinuod naman gid ni siya sa iyahang mga igsoon maski siyang mga ginikana na tenirofil kay matud pa kumo mangayo siya kwarta niya di siya mga taga na tenirofil dira siya mangulata sa iyang igsoon niya kaning nabiktima niya karong higayon na tenirofil ang kaning iyahang mangod na breadwinner on ta nila tenirofil nga usa ka call center agent mauntay nagbuhi pod usa sa nagbuhi pod sa ilahang pamilya kaya ang iyahang mga ginikanan pala tenirofil kay tinda-tinda ra pod in town ang panginabuhian ng iyahang amahan kay tricycle driver ra pod so ang kaniyon tay ang igsuon nga gikulata maunta ni ang naghatag pod in town nila og punso mo nya nangayo dai ni matud pa tenirofil ang kaning suspect og kwarta ngadto sa iyahang igsuon nya kahibaw man ang iyahang igsuon na tenirofil sa iyahang bisyo. So wala siya nahatagi, moto ang gikasuko sa suspect. Motong iyahang gikulata ang iyahang manghud gidin taon na tenirofil nga naangol gidin taon ang naong. Motong iyahan na lang gyud nga gitinuod og papriso ang kining iyahang maguwang. Maguwang ra ba gidin ta ni tenirofil kina maguwangan sa lima ka magigsuon. So siya
11: kining call center agent nga manghud, kining call center agent nga manghud ikapila man eh nga iyang kamanghud.
14: Mauni iyang sunod at tenirofil.
11: Sunod
14: niya. Sunod niya niya, kinamagwangan nung tanin na maupoyin tayo magda sa iyahang kaning suspect at tenirofil, magdaon ta sa iyahang mga manghod, pero siya naman hinuon ang pinakabuluyagon gud sa ilahang pamilya.
11: O saan mo kuno niyang kwarta? O saan mo kuno niyang kwarta? Ano na ngayon mo sa kwarta? Nga ba iti 8 anyos naman siya?
14: Ang nahibawaan na sa ato ang nakuha na ito at tenirofil ng impormasyon kay naman kuno siya ay bisyo, tigamitan siya din siya ang illegal nga drogas gud at tenirofil.
11: Na, mauna
14: na
11: ron.
14: Mauna ang mga igsoon at tenirofil nga mobalibad, nga mohatag, kaya kahibawa manggib sila nga way padulungan ng kwarta. Magsige na lang og pangayo at tenirofil, pero ang nakapait, kung dili siya tagaan, siya ang magpasakit siyang mga manghod. Mauna ang sa pagkakaroon, ilaha lang sa nga gipapriso at tenirofil, kaya makuyawan sila, masiga manunggab o lahi na ang mabuhat at tenirofil niya. Ang worst pa, makaamong paoglaing tao. So sila ang kontrahan ani karon pero sa ato ang pagsuway niari kita sa labangon police station na tenirofil kay gisuwayan pod nato unta o ginabi ang kining mga suspitsado pero ni ok man ya mauwaw at tenirofil di siya muhatay sa iyahang habig pod pero mauna ang ato ang nakuha dinhi nga impormasyon may tungod ni ning usa ka magwang nga wahatagi og kwarta na suko og nangulata sa iyahang manghod at tenirofil nagikan na lang dinhi sa may labangon police station kauban ako sa tong Oraman patrol at speed pilot idol Double D sa IFM 93.9. Ako sa banginyo Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, Araman.
15: Number one sa balita. Number one sa komentaryo. Number one sa drama. At number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
16: Raja Boy! Nationwide!
11: Okay, salamat Jane Galliardo sa mong report. Kini nga portion may gato sab sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Alas 9:56 na mahigala ang kapsula nga imong gipangita, naa na dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga mga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients mao siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama kini sa Heavenly Elixir sa English or mas giila na tong Makabuhay usa ka life-giving plant kini. Sa pangalan palandaan mga higala, kini maghatag og kinabuhi. Mao kana nga gisagulan pagyod og asitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C og inuman vitamin B1, B6 og B12. Kompleto. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa mga suking butika o alang sa mga pangutana o pwede mo tawag or mo text sa 0917-728-1434. Mapalit ang EXL Makabuhay Plus Capsule sa Rose Pharmacy o sa mga suking butika.
17: Straight to the point!
11: Okay. Atong balik-balikan, may gala ka ng pulong sablay. Agikan, ganang Irwin Tulfo. Hasta mahigala si Rafi Tulfo day, mauna iyang pagkasulti day. Sablay. Namuto nang kung sa man ang sablay. Ang sablay nga pulong palpak day na ni Sir. Sa Bisaya, sa to papakyas. Palpak. Well, no less than the senator judges ha? Who belong in the majority block of the Senate. Mo ini ingon. Murwas ug kwanta sa kadugayan paminaw day ken. Kadugayan paminaw ba? Mo to sablay na sablay ng imo. So, kadtong pirmirong witness sablay, ikaduhang witness sablay, ang pabuto na lang last na lang yun si Matibag. Kay si Matibag, mao may last witness aning article of impeachment. Ilan ang gipang withdraw ang uban ng mga witnesses. Wa na nila idayon. Daghan-daghan nila wa idayon. Unang-una si Sulay Calopis, nga wa na nila gidayon mga higala, o gubay-ubay ning wa na nila gidayon, gumikan kay para nila mga kagalaan, dili na lang nila tiwason pa o gakuan. Kinini ang present. Imang kapila kabuk na ang wakma dayon. So Sulay Calopis, niya ka ni si Abby Andres. Di pa ito usanay, Sulay Calopis, kato si Bilyo. So duha. Kini si Abby Andres, si Mikael Flores, Bones Magsambol, present pa sa psychologist, niya family member sa victim of the threat. Yeah, representative from the PNP Firearms and Explosive Units. So siyam ka mga witnesses, siyam tanan day, walo ka witnesses tanan ang gi-withdraw. Tuloy na present, ang walo withdraw sila. Nganong withdraw man? Withdraw. Proceed na lang sa lain nga kwan, which is sakto sad sa prosecution nga habig. Tanaw na wa, gihimot ang katawanan sa mga tao, anak. Murag, lutaw ra kayo ba nga himutang katawanan ani? Nga naman mga kagalaan, tungod kay kung imong tanawon, kinibaya siya nga grave threats o kinini ang inciting to sedition nga ilang gibutang o pugos das Article 4. Kung tanawon nimo, dili ni labot mahigala sa ilang tumong nga ilang i-impeach si Sara, ang pinakatumong ginadto kadtong confidential funds. So ang Quadcom at that time, siging ka-imbisigar, siging imbisigar, aron mahigala nga mo padung sila sa pagpasaka o impeachment case ni Sara Duterte. Kano sa manan itabo? Kuan mana? 2024, fourth quarter of 2024, gisugdan ko lang imbisigar dahil pag 2024 pa. Sugod pa lang, mo first quarter siguro to. Siging imbisigar sa Quadcom. Hangtod nga ni abot mga higala, ang tuyo gyud confidential funds. Karon gipatawag naman nila ning mga witnesses hasta makagalaan si Sulay Calopis, ang chief of staff sa office of the vice president, gipatawag og apil dito sa ilang Quadcom. Pagpatawag na ila mahigalang gib ila dito ang gib butangan mahigalang birahan nagmaig pangutana daghan kayo. Waas ra kauyon sa tubag ni Sulay Calopis, gi-contempt nila. Pag-contempt, mo na to mahigala nga dito na makigilan sa sin sa Congress. Di makauli isusulay ka Lopez. Okay, patusos ibalhin Manila mga higala sa detention facility dahil nga kanang brag sa criminal yun. Nganong inanak man nga kinisulay ka Lopez kung doon na mo ipakuntemp, witness man ni sa sinito, man ni krimen nga nahimo. Motong suod na si Sara Duterte. Pag priskon mga kigalaan, medyo malagmit, triggered by the question sa usa sa mga nangutana dito, mga higala sa ilang Zoom. Motong nakatrigger nga pagpangutana ng Sara, suko kay Sara mahigala. Motong sa may kinausap na ako, nga kung papatayin ako, papatayin ninyo yung tatlo. So, pag human ana, gihimo na po niya, kini na po, impeachable na po niya. Actually, sa original plan, ano yung labot, hindi kin? Wani labot sa original, kamantay ka na eh. Kato panahon na, medyo na init siguro ng dugo ni Sara, mahigala nga, yun sa maninyo ako mga tao. Grabe na magigayo. Moto'y nagka-trigger. Kumimuna-hunaon mga kagalaan. So, medyo gisapot siguro Sara, anak, na napanahon na. Now, ang pangutana, sapoton ang tao, normal ba na o di ba?
18: Straight to the point.
11: Kung doon ay rason nga sapoton ang tao, normal ba nga sapoton o dili?
18: Straight to the point.
11: Muna'y dakong question. At ipadayon hao malamang sa pipila kapahinomdom. Alas 10:03 na.
7: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta o vitamina nga makahatag ka na ito o maayong nga immune system, maghatag ka na ito o ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Good vibes, mga kapamilya! Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na! Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
21: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
22: Mami sis, paimusla nato ang Metro Mid-Year Madness Sale kay tuluran ni kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 ug 19 hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one take one offers ug bundle deals. Napugi mga special offers and deals. Ug para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Fiata, ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
1: si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
11: Alas 10:00 na mahigala sa banuban kaloning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
11: Sa atong nga balikan mahigala. Muna nga, walo ka witnesses sa prosecution ni ining particular articles of impeachment withdraw. Nganong gi-withdraw mana? Which is sakto ra mahigala pod sa payak mahigala sa prosecution. Kay dili nila i-withdraw na. Agoy og masugda. Sigurado man ko, kung ilang i-present mahigala sulay ka Lopez, may gani kay naminaw sila nga ayaw in taon ninyo i-present na as hostile witness. Sigurado yung sablay guna sa inyong pahit. Alam pagka-describe, mahigala sa tulfo, may nang termino mo ng tulfo, sablay-sablay yung taong ito. Kaya, kung imong i-present, dugangan pa ni mo presidente Sulay Ka Lopez, delikado gyud ang prosecution ato. Ngano man limang kag hostile witness Miguel Abogada na imong himuong hostile witness. Dili na nimo mapuydig kuan. Di na basta-basta nimo itrap og pangutana. Sulay Ka Lopez, himuon nila unta nga hostile witness. Lahi man kayo tong inyong investigation sa house dito sa Quadcom, lahi na. Kaysa Quadcom o di makauyon sa pangutana, di makauyon sa tubag, kunti, pwede. Kamu may gamhanan tanan dito. Pag-abot ang impeachment court, di man. Di man na pwede ni mo kung sa gusto niyo patubag ni Sulay Ka Lopez, mo iyang tubag. Otherwise, kana manghigala nga pangutana, mahimo ng argumentative question. Of course, si Chief Escudero nga mo'y presiding officer, mumando, gina nga, nag-object ka naman do, Chief Escudero may lag-sustain ang objection. So may tabo na proceed ka sa sunod pangutan. Hindi mo mapugo si Sulay Ka Lopez kung unsa inyong gustong ipatubag. Paminaw ko lagi. Sablay na. Kaysa nagingon sablay si Tulfo. Sablay mahigala ang ikaduhang witness. Ikatulo untang witness nila nga ipresent Sulay Ka. Sigurado yung sablay ni. Sablay sa ilang part. Muna nga makaingon ko nga ang prosecution sa ilang decision pag withdraw kang Sulay Ka. Sakto sila. Aron dili isa madugangan ilang sablay. Makaingon na gyoy, ikaw nang hari ng sablay. Sa nagkatala, ikaw ang hari ng sablay. Sinsa na mga tingog kay medyo pagaw-pagaw mahigala. More or less pa, pagaw-pagaw pa. Pero ka ng sablay ha, ako di ko magamit ang termino ha, pero tulfo mo yung nagamit. Duha ka tulfo yung nagamit, anay. Sablay ning tawhana ha. Pwede pagkasablaya, pero arila sa tamigala sa itong pagpanghatag o mga pahalipay, be. Arita, kay Moni, klaro mahigala ni Adili Sablay.
24: Andam na ba mo?
11: Soriso og bugas, ha?
24: Say sa buntag.
11: Lasto linya ron sa kasamang Lailin Rabanes Algada, sabi. Kinsa na yung mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GIFM busa pagkadawat mga pahalipay gikan sa itong Sibianan. Yes, kasamang Lailin Rabanes Algada.
25: DYHP Parliament Report.
26: Mayong buntag po usap ka sa mga regimen Atty. Rufil balik din sa Talisay City. Dinay grupo na usap ang makadawat sa itong mga pahalipay nga bugas o chorizo. Iti pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila si Naida Padigo, Winnie Napoles, Maribig Sikto, Emma Tatoy, Evira Bintik, Carmen Fernandez, Angelita Aldave, o Rolando Bintik. O kaya naman sa ikasingit ninyo sa DYHP. At naman sa DYHP, overall number one, yay! Kinisika sa mga lalim na Rabanis, arigadas, DYHP,

0: Okay, salamat Lailin Raban sa ligada sa mong report. Unyang gabi, mahigala tangi ang sincerely Ate Arlene alas 9 ngayon sa 10 ang taknas kagabion. Alas 10 ngayon sa 12 ang tangi ang tulumano ni kasamang Binji Tanghian ang Street to the Point Evening Edition o ba ni kasamang Binji Tanghian. O ba na lang ta magtiwas mahigala hakinin sa aspito mga kigalaan sa kwan. Nga si Matibag i-present nila mahigala na. Limang ka articles of impeachment, ikaupat niya articles, number 4 ilang sugdan. Sa ilang mga witnesses, ato pa 8 ka witnesses ang gi-withdraw. Unsi de ka witnesses na nila day? Kanilang articles. Kanilang article 4. 11 witnesses. Testing the water sila pag salang nila sa ilang first witness, second witness sablay. Hunahuna la guro eh, kung ato pa ning dugangan madaghanan ang sablay yan. Eh. Una mahiga lang withdraw town, ah, withdraw prosecution. Ah, tanaw na murag iyay. Testing the water ba? Pag testing the water, oy, murag init ba? Di mada, di mada ha, di mada. Di imdi, masikwati tanang kalaki ha. Withdraw. Sakto na sad. Proceed mo sa lain articles nga kanang bitabitaha gamay. Kini nangatawa lain ng mga tao ining kalaki ha. Mahimong katawanan mga sugid ng Paminaw. Standby lang una. Ato mga higala nga ipadayon kini ato mga komentaryo o mga adlawan na lang o gamusunod ang tulumanon karon higala ang kung ako pasultiyon o banikasamang Alan Gulyat na Kurda o Ate Priscilla Raganas. Shout out Attorney John Cagulada, Attorney Ronnie Montesclaros, Attorney Jason Ripaso o ubay-ubay pang ato mga naminaw. Daghani mga lawyers nga naminaw na to. Nag-abot na dito. Ako tayo in-announce tayo si kinini ang former retired executive judge Minlado Paredes nga nitaliwan na sila ang kalibutan. Ugma ra baday ang katapusan nga kuan? O unya gabi ang katapusan nga pagbilar, no? Murag ugma man tong kuan adto susi sa kadali kan istorya ni Ma'am Jane Paredes nga kaadto day ko para ko nakaadto ko sa iyang haya na asa Cosmopolitan Funeral Home sa Maylahog. Dunay daghang mga lawyers ito tong gika sugat mahigala. Daghan sa ning mga naminaw na to prebuya di lang magpa kuan sila. Ang uban di lang magpa-mention mga kagalan minaw la sila mga sugid ti paminaw. No, sa atong mga komentaryo, labot ining impeachment karon. Shout out sa dayon ni Kwan. Attorney Gwen, good morning ni mo Gwen. Og ni Giovanni Taniero. Og ni Attorney Jamal diri sa may Mandawi. Oh, nag-abot mi dito sa Kwan sad kini ni ang haya ni Judge Paredes. Ako ning maestro kan adto megala sa University of San Carlos College of Law sa Remedial Law. May ni si Judge Paredes pero human ini og ka kuan, human og ka bisan og na human na niya pagka maestro namo pero pagsugod na kog practice mahigala bago-bago pa ko nang sa practice. Mad kuan lagi ni Judge Paredes abol ni pangutan-on okay lagi kayo. Naay mga interviews on air og off air nako nga mga pangutana og tubag lagi na siya. Pero karon ni pahulay na in town no si Judge Minlado Minmin Paredes. Naayang haya sa Cosmopolitan Funeral Home sa Maylahog. Okay, na namin nasab karon to migalang taxi driver nga si Mr. Dennis Dubo Obeda nga taga Banawa og nag-drive sa Rock Breaker Taxi buutan og anis nga driver kay iuli gyud niya ang makita nga mga mahabilin sa iyang taxi. Oh. Giulian ta diri. Unya unsa man ni happy birthday day ni Julius Balili og ni Idol B. Oy. Happy birthday Julius og kasama ang Idol B. Ug ba lang ta magtiwas mahigala nining atong mga isgutanan mga sugid ti Pamino. Dunay interview mga kagilan ni Kwan. Medyo katawanan sa dugma lang ito tiwason oy. Akin ning dugang mga isgutanan mahigala unya last witness na lang nila si Matibag. Unsa may i-testify Matibag in town ngadto pod sa impeachment court? Money dakong pangutana. Money last witness nila. So first witness si Kalilong, second witness si Attorney Jeremy Lutok nga matod pa ni Tulfo Miguel Palpak sablay. Unya unsa kan si Matibag unsa kay magtabo ani? Last witness na lang nila, proceed nag lain, ha? So ang katawhang Pilipinhon Miguel may pangutan-on murag wa maka tandog ang Article 4. So far, no? In fact, ang survey, mahigala, taas mo yung rating sa ara, naunsa naman nung nagkalakihan. Pero, ugma na tayo magtiwas, standby lang sa mahigala sa atong sunod niya tulumanon, kung ako ang pasultiyon. Sangan, sige dito po kang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Kusko sa mga Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinag-ispagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, maing buntag Pilipinas, Tatak RMN.
1: Not just number one, simply Dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banio.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tata RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tata RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tata RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tata RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasul Tihon.
9: Kun ako'y pasul tihon, ako maingon. Nga kun adunay aso, adunay kuy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
10: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot

0: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
1: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DGX 500.
2: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 dua lang kakapsula na adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
3: Ang maski pa epektibo og maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial og antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up og uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial og antifungal soap manalipod sa bacterial og fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Nga naman, Marie.
4: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
4: Yun sa maninyo, Marie.
5: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ra gyud gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
4: Uniface?
5: Kaayo, Marie. Imagina, Marie, ha? Sa rapu kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
5: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: G-Fiber Prepaid at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G-Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G-Fiber Prepaid na.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahi si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
2: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakainin mo po yung ma'am. Kasi may masama yung tanggi pa matinig na rin.
1: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan ko mo yung nom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko niya, may asaan sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, naapo ng uma. Karang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Hi! Hello mga kasama. Kinig po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. Og sa tanang mag-eksunan mga kasama. Auhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadda sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Patrick. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan ang ato magtatampo si Patrick.

Kining ako problema, bahinis kong asawa ba nga makapayubos kayo lagi? Grabe, nga nung na problema ko ani, no? Mas maayos siguro masayod mo kung nga, no? Inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo samtang nagkanta-kanta ko. Nga ako rin usang akor sa igidoyog-doyog. Kaya nga akong paripidro dito po man sa iyahang distay sa anyos. Larga, ang kanta-kanta ko, bika maawag akong doyog.

0: Magali na kadadasar na ko na sa yun record ni E, e minor niya, D minor 7, maumaor man, ritso ritso, gamay, niya, maura, ha, okay na kayo. Oh, uy, uy, oh, pre, no, aro mo din siya niya, kagdoy, malinga, malikagdoy. Probida, day, aray, day! Probida, spray kagdoy, kutsuyal kagdoy mo na ini. Aray, pre! Aday, day, kutsuyal, pardo. Oh, imo, pre, oh.
1: May pastila kung sa ninyong giinom.
0: Ah, Clorox, pre.
1: Si Clorox. Si Clorox.
0: Abot, ganun. Bago mo may sugod, pre. Tagay, pre. Tagay si pre Kandoy, pre.
1: Kung sa ninyo, pre.
0: Ha?
1: Kung sa ninyo?
0: Kung saan na po mga Clorox na?
1: Chlorine, chlorine, eh. Chlorine.
0: Ah, Clorox, chlorine. Mauma, or
2: na. Mauna sila, mangita pa magaglain.
0: Kanahan yun mo doon, pabida. Pag hindi ka kayo naman, ha? Nagsige naman kagyaro ka ng taon. Ay,
1: taong taon. Kung saan nga, nga, ni.
0: Ay, Peter Win!
1: Ha?
0: Peter Win.
1: Peter Win, din eh, play? Peter Win, din eh? Ha? Stang dugaya na kong pangitan eh.
0: Ay, nagamis, minda na ako sa buhol. Nagkagayin ka
1: nun sa mga. Peter Win, baby.
0: Ay, baby.
1: No, rin eh, ha? Baby.
0: Okay. Ha? Kring!
2: Kring, yarok naman ka usap.
1: Orta.
2: Yarok.
0: Sabi ha? Pati kisa!
1: Pati!

0: Pre page. Pre.
1: Pre kadoy. Kadugay na ana. Wa pag yun na mawari, pre.
0: Okay, ni. Pasensya ni kayo nga dugay kung saan nga nagkali yung appointment. Bahay ba, huwag mo nga. Bano mo na ako. Kiba nga, kung sabi, kung sabi dugay pa bila? Kung saan?
1: Ako negosyo. Huwag yun na bahorot. Gabiya, sabi.
0: Ako negosyo, pre.
1: Ganyan mo bang butbot?
0: Saba, kaya pito. Ikaw ni butbot, pre. Gani, pertim ka na akong buula ron.
1: Hmm? Anong gawal ba ka?
0: Aliman ka, pre. Aliman ka. Huwag pa gani mahurot ang akong sweldo sa miyaging sweldo. Oh. Karun, manwildo na saan.
1: Ayya. Kurbita sa diwis ko niya.
2: Ano ang ron?
0: Kapuya. Kapuya.
1: Ano ang tawagin ron?
0: Mga pre, naglabad ang uko. Kung unsaon ako paggasto ning miaging sweldo nako karon na sad wa gi mauman akong problema na nasa ni problema nako
1: ay pre pre
2: pre
1: ato lang
2: wala pre
1: sa
2: sugod nagsakang rabies pre
1: ay sangil na si ato lang ino JBB nga ayaw na sa gari ni para di magdito
0: ya pre
1: problema kag burot sa sweldo di na to barus JBB karon na nasa ba sweldo ra ba yun
0: lagi. Mawagin, pre.
1: Di na ito patamplang ang turnay.
0: Di ba good lalim, pre, nga. Nagunahon na kung saan ako paggasto kong kwarta ba.
1: Ah, kung maana, pre. Ay, puninig, usa ka kahong fighter wine, be. Ito, minum. So, na ito, sulay, para lami kayo mo nun. Sige na. Para magasto na ni may mong sweldo. Ay, gabi.
0: Huwag ako mada akong kwarta, pre. Pero, ay, magabala ka, pre. Muli ko. Huwag akong kwarta, ha? Wata ko ninyo. Balik lagi ko. Magkuha ra kong kwarta, punanda ning ginom na to nga usa ka kahoy fighter win.
1: Oo, usa ka karton. Peter win.
0: Okay, baby, di sa ko, dili pa ko muli, musya sa ko.
1: Ay.
0: Usa lang ka baso, be.
1: Ay. Okay, siya sa pre, tagayo, pre.
0: Oh.
1: Ada. Okay na kayo.
0: Salamat, pre.
1: Daog na.
0: Okay, pre. Muli daw ka dito, ta. Magkuha lang ko kwarta. What the fuck? Puno natin yung usaka kahong Peter Win.
1: Okay. Peter Win.
0: What the fuck? Ay, kung biyayin niyo din, ha? Kaya mabalik lang ko magkuha lang ko kwarta. Okay. Sige, alis ako. Siya at kausabi.
1: Tagay, pre. Tagay.

0: Oh, ano pre?
1: Wala naman pre.
0: Asa, pre, kadoing mo siya, balik siya. Kuha siya, iwawan. Rupida, istorya ha.
1: Na, basin na gwidro pa to pre?
0: Awit ano?
1: Hmm, gwidro.
0: Basin, basin. Basin lang. Oh, may tag-withdraw siya. Tinuot yung insulti na to. O niya, di na mo withdraw. Basin mo deposit. Di ba? Iwako. Di ba? Purbida. Stuyaha eh. Ugay.
2: O, nangaunsa naman mo. Nahutdan na mo sa inyong giinom. Kuangan pa mo.
0: Amo pag-iwat sa prikadoy dahi. Kayo ningo man siya. Balik siya. Magkuha siya kwarta. Kaya lagi ko nung punan. Ug usa ka kartong fighter white taon. Mapalit ko nung siya. Usa karton.
2: Si prikadoy?
0: Oh.
2: Na, balik pa'y uhong ato.
0: Ha? Huh? Ano din?
2: Niuli na din sila.
0: Oh, niuli. Niuli na sila.
2: Niuli ka ni.
0: O, lagi. Ingo mo ito siya. Magkuha siya kwarta.
2: Di na ito mo balik. Kamuray giilad ato.
0: Anon?
2: Saan pagbalik ato, nga nakitaan ko man ito, nga nagpadaw na ko din, iba?
0: Hmm.
2: Tuas tindahan ni Salome. Pero tiga ning bangkag istorya ato siya mga kainom. Ah? Murag hubog naman to.
0: Bangas ka? Usap!

0: breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana nga wako kalibang.
2: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil. Available sa mga grocery stores o sa mga suki.

0: Si Jigmanikad, broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang man siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
7: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Biodrop Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
9: Biodrop Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Biodrop Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
9: Biodrop Herbal Capsule.
11: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
12: Naluhoy mangguko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
11: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
15: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
14: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
17: Igala, nakakape na ka?
18: Kaya na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
19: Hubog na kaayo to, uy. Ay na lang mo pagdahong mamabalik to. Ako pa ninyo na mas may pagmamahuway mo.
20: Kaya sa Rob, kalain sa ning parikadoy, uy. Ha? Marukoy, marukoy kayong sa wala. Marukoy kayo, walang balik.
21: Sagi tayo. Sunodin na na to, papilo. Itong inom-inom din ni Rob. Huh? Papilo na to, itong disayas ang Diyos. Muna natin tayo.
20: Ayaw, ayaw, ayaw.
21: Kanahan din daw, Hana. Butbot lang yung layo, tuwe! Kapila na yun may inani at ang prekado itaon. Abi na kong nausab ni kanan. But-but ang giyapon, ipagawa siyang baba. Purti laguta taon sa akong Paris taon, si Pairi Pedro. O niya nga?
22: Uy,
0: Mayong adlaw, Telma.
19: Nang Patrick, ikaw mang gudain ni.
0: Oo. Kaya iwa man ka mga pipistindahan, God. Diba, gahapon pa man to sa ano mo?
19: Aunang, lapasensya yun ka ayo. Unsaon nga, gitabang mang gudan mo si Patrick gahapon mo nang wagid ko kaadto sa inyo ang tindahan?
1: Unsa naman mo? Unsa ay, naman ron?
19: Ayaw ka bala ka ng Patring. Bayran lagi ka nako lagi. Karon maglisod pa ko kung unsaon. Nga gida, lagi na mo sa ospital si Patrick nang gitabang taon lagi na mo.
1: Naunsa man dahil imong bana.
19: Ay, naglisod mang taon to ginawa kahapon. Munang among gidali ugdag ospital. Gani, problema pa meron. Kanang, naapa may palito nung tambal pa.
1: Ha?
19: Problema mi kay wa may korta para palit og tambal pagamita sa tadhana ng bi.
1: Huh? Yate na.
19: Sige na nang mamatay gani akong bana nang usa jud ka sa mabasol kay wa gid minimo pagamita para palit og tambal.
1: Ha?
19: Kinahanglanon baya gitaw niya ang tambal nang kinahanglan nga makainom dahil siya sa maong tambal kay og dili delikado na siya nga di na siya maabtag sunod semana. Ug mahitabo na nga mamatay gyud ang akong bana aw siguro jud kung di ka pagatugon ato.
1: Sabot mo pasabot.
19: Kagon man ka ato.
1: Ayo paginanggaw di atel ma.
19: Lagi nang nah kadarabas Patrick nang nakatultol gyud nas inyo. So posible nga bisitahon gyud kaniya dito sa inyo nang.
1: Eh tapa. Eh pila man day gyud kinahanglan anang tambal ni aron. Tambal si imong bana.
19: Ay, bisag 5,000 lang nang kay mahal magod yung mga tambal.
1: Mao ba? Sige. Wata ko ha. Magkuha ko kwarta. Tuwas ako sa kanan.
19: Sige. Ay, salamat, Paldo.
22: Huh? Si Paldo.
19: Ay, hala.
22: Si Paldo ha?
19: Kuya, huwag mo tani mo dapat. Uy, nagkalit ka malagbuto diha.
22: Si Paldo, buti mo pasabot ha? Di ba?
19: Ay, da, tagabar.
22: Kaya sa ito, bisita ni mo.
19: Kato, ah, taga-barangay, nag-sensus. Lakaw sa ito sa sud, kaw. Ayaw, diri kay mubalik na ba ito?
22: Diri kay mubalik?
19: Ay, lakaw lang sa dito sa sud. Dito lang sa ka. Ayaw sa pakita, diri kay basig. Dita mataga ag ayuda.
22: Huh?
19: Sige na ba kay basig makitaan ka, lakaw na.
22: Ha? Huh?
19: Lakaw na sud, bo.

0: Nang Patring, salamat yun ka ini nang Patring, ha?
1: Ay, na si Patrick, ka kanang imumba na ba? Nga, mihatag biya taon ko para tambal niya. Basig kuan, simba ko kung say dangatan niya. Ah, simba ko, basig iya kong kagon.
2: Huh?
0: Ay, dili nang uy, ako siya sultian daan nga, og mamatay man gani siya, di ka pa kanang dili siya pwede mo duaw ni mo ba, kay nervyosa kay ka anang multo-multo.
1: Nahala, sige, arena ko. Ay, tingbalay nyo nagbayad kung mamaayo ng bana mo.
0: Nang Patring, salamat kay Nang.
1: Sige, arin ako, Day.
0: Sige, Nang. Og salamat. Bye! Ha? Okay, paldo na. 5,000 na!

0: Day, ito yung sabon, day.
1: Na, wala ba ko kapalit? Wala ko kapalit.
0: Kaya, palit lang ko.
1: Ayaw na, ako na.
0: Aha.
1: Ako na ipalit. Ang sa may magkikinahanglan, shampoo ra? I mean, sabon ra or naapay shampoo dito?
0: Shampoo. Pili lang shampoo.
1: Ah, sige, okay dong. Huwat lang ha. Sige. Diha lang sa ka ha. Ayaw gawas, ako rin mo palit ha.
0: Okay, sige day.
1: Di lang ko mo palit dito sa ilang nati kay basig makitaan kong nang patring. At ito lang ko sa ilang berta, bahalag layo. May dito kay safety ko dito. Magdali ko.

0: dia nak kusting dah ni.
1: Ah, ah, ayah nak kita tamat el.
0: Ayah, ang bayut kara.
1: Ay, nak change profile. Ikaw ba nak change profile ka dai Matel?
0: Huh? Kung change profile, oy.
1: Ang imong naong ba sa imong Facebook ba? Bago naman set good. Ang kani ato ang imong profile murag kag bag-ong gihulbot sa pantyon. Pero karon murag na kag eksusod sa pantyon.
0: Bayot ay kay nawayon bayat niya. Murag pud ra gwapa ka is yang profile murag sa gani kag ipatimbang ng naong ni mo dito.
1: Ang yun na dai. Tukol yun. Uy, kumusta naman ka?
0: Che, kumusta? Pagklaro, asa man nagipangumusta ni mo? Ako o ang akong utang ni mo?
2: Huh?
1: Boss!
0: Taba niya, oy. Hibagi na siya naglisod pa meron. Himat yun akong ban na bayot, oy. Unya imo pag ikuntiwasan?

0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
4: Nga naman, Marie.
3: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
4: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
3: Yun sa maninyo, Marie.
4: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
3: Unifins?
4: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napo kabakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yun kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
3: Kadang ko di ay Marie, tudlui ko.
4: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
5: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
6: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: sandal, ang super sandal.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
1: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ini ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
3: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: ako, dilip.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
8: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoidance Power, Bisayan Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
9: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sanding sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bista.
11: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
12: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
13: Paman tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirap kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
14: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
13: Oo. Ni gawas siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day eto na nabuo?
14: Ah,
15: asin.
14: Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa naigibati ni mo?
13: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay, musman, pero malabo ang linya.
14: Ah, so possible nga mabuntis ka?
0: Oo.
14: Oo.
13: Tikos man ako, mamay ko an sa doktor.
14: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
13: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
7: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: sampung tak sampung aku papalit dugay man kayo. Ako pasun be tuon ko sindahan. Basig nagtapi ingon to dito mau dugay kini bigda di bayana. Oh, uy, kuwa mo rin still ma? Asa mga kapalit ang itong kanahang dako?
1: Oy, Patreng!
0: Oy, Patreng! Awa mo apit still ma? Oo nang, kuwa mo apit still ma dire?
1: Uwa man! Kumusta ka naman? Mayo na ka!
0: Ha?
1: Ay, gitabang man kuno ka itong gahapon matusasawa ni mo kay kuwang kuno. Nagkalisod ko nung kapaginawa. Nagida ka sa ospital.
0: Ah, sinibako ka niya nang uy, ah!
1: Ay, dito mag-uko sa inyo gapon. Kay maningi lagi ko sa utang si mga asawa. Unya, mingon mga asawa ni mo nga. Wasay katag, kay gida ka ato sa ospital. Kay lagi ko no, himacho na ka. Ha, himacho na kuno ka. Ako, mag-itong kitagag. Kuan 5,000.
0: Oh.
1: Kay ipalit ko nun yung tambal ni mo. Kay disod lagi ko nun kag makaginawa, di ka kaginawa. O niya mamatay ka. O ako pa'y basulon si mga asawa. O niya, nahadok man ko. Nga tingalig ba tinuod na mamatay ka? O niya, imo kong kagun.
0: Huh? Ah, probida. Sana nga nung tao basulo, tika na probida na ito niya. Nigo na kong asawa nga. Ako ka basulo nung mata. Probida.
1: Wadi kay sakit.
0: Marisol sa imong asawa. Asawa-asawa nang.
1: Wadi kay sakit.
0: Wow! Ay! Kadiyot. Bida. Naglisol kong ginawa. Ay, naglisol kong ginawa. Tinuod
1: ko. Uy, basig, mamatay ka. Ay, ako, uy, basulon. Uy, lakaw. Uli na dito sa inyo. Lakaw, uli na.
0: May kinabot nga. Bida. Layuan mo palitan sa buong shampoo, no?
2: Ako andong ka nang, pasensya na gid ka doon ka nang, wamanggod sa ilang...
0: Usay, wa! Ha? Dito ko gikan. Dito ko sindahan na patay. Huwag maton pa, wa ka mo ato dito. Wa ka mo ato kay mauli ay hadlok ang paninglan sa mong utang. Ha? Imo po gitungo-tungo lang kay para makautang ka.
2: Doon ka nang...
0: Imo ko gipadabing ay mati yun ko para makalusot ka sa imong giutang ng patay. Salbahis bin mo sa waha ka, ay, probida ni mo, ay. Imo kong banaw niya, imo kong tumuhon,
2: ah! Sorry, kayo, dong. Ang ako ba, palusot raman itong ako, good. Kanong, ang ako nga makalusot, kung adili ko kapaningla niya ba mautong, ngayon atong akong gisulti niya, dong.
0: Hello! Bida! Nimal ka, nimal ka. Ay, napagduol ako, ha? Tilma?
2: Ha?
0: Ay, napagduol ako, kati kalimay ko ka sa akong kumo! Pahawa niya!
2: Dong.
0: Pahawa! Mao niya akong problema tungod sa kapalautang sa akong asawa. Ako'y himuong rason para dili siya mong paninglan. So, umtaon din ako. Asawa mo din ako. Pinanggap din ako. Unsa may buhato na ko, ani? Dili na niya usbon ba nga iya kong tunguhon. Si buhato na ko, ano ba? Paliwag ko na ko. Kay kapilan ko din ako siya pa himang luoy nga. Ay, dili siya magsigil pang hutang. Kay para di siya mong problema. So, man. Saman kung kayo mong pesultihon, ani, ati pres. Paliog, tabagi ko ninyo, be. Patrick!

0: ang mga katawhan nga namati na karun nga naghimog overall number one sa RMNDY at Space Evo. Ati Prez, good morning.
1: Hello, Lydia. May bundag sa tanan.
0: Abang?
2: Good morning.
0: Dodo!
2: Oy, dakong good morning sa lutupan.
0: Dakong good morning.
2: Kaya ato kinang i-greet pa si Arnold Gleste. Kinag-plano to sa pista sa...
0: Ato am nang suod po dyan kayo si Kakonsel Arnold. Murag umabot sa natong kapitan. Umabot. Pero buyag, mura sa niga kong amigo si Bay Dario ba? De La Cruz Tampos. Dario Tampos diha sa Masingin.
2: Duhan na sa Dario. Kaya sa Suri.
0: Aha. Osa?
2: Pagmamot siya ng kapitan sa Maingit. Yan, Darius Lig.
0: Darius Lig? Nya, Ate Jijin, sige sa Ate Jijin, be.
3: Magpasalamat ako, Kuya Alan, sa mga mamang pirmi yung nipalit sa Don Pepe Tabliag at taas ng energy! Happy, happy, happy pirmi ang mga bata. O niya, para sa mga dako, happy sa kaayon sila kay mo inom sila Don Pepe Dark Chocolate. O niya, mugum-ugum sa Diamond Yema, Ubi Yema Espesyal. Crunchy, crunchy ang tasty fish cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo, ha?
0: Okay. Hey, salamat. Thank you kay Ate Jijin niya mga bata. Kinahanglan mo inong bitadong pipitabliya pa doon tayo eskwila na nindot kayo natin. Doon kay paabtik na itong utok. Mga questions sa inyong mga maestra. Masuda yun o makatubag din ta sa unsay pagkutana sa atong maestra niya. Di ka magduka diya sa yung classroom kung makainom ka doon pipitabliya mga bata. Kay taas ang energy. Happy mo yun ka. Sama sa imo pag-ato sa Happy Mart. Waluna, kulunta, bunok, ugmaktan. Happy sa ganito. Kay doon na may doon nuts are us dito sa Happy Mart Mactan. Barato pag yun kayo mga paliton sa tanang mga gamit dito. Unya, kita mga dagko, inom-inom sa taog kaning Paulitos usap-usap tag Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Maunay ato ang kanon-kanon samtang mag-inom-inom ta. Maunay ato isum-sum niya. Ugum-ugum sa tag-ubiyum special o Paulitos Macaroni kining day mo niya may special kay para dili kay baho atong baba samtang mag-inom-inom ta. O niya, sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pepito, Dudong GR Pepito, Basta Talido Kuya Nick Pepito o Dudong si Ma'am Shen Pepito, nga tagiya sa Brumit Space, nga iya hapong mga tao gipa inom o kaping matapang nga kaya kang ipagapan nga ito ang said panyawan coffee mix. Kabay mo tabang na to sa tanang na itong mga gimbo atong trabaon sa opisina, di ka magduka kung distyon kita, daghan pa mga benepisyo ang ato makuha sa ato ang said panyawan coffee mix. O niya ato sa ni-great sad ang ato ang amiga po, amigo na ko si Bay Rene Badilla diha sa Agahay Maribuhok. O mao ni si Bay Rene nga kondisyon sa kini siya nga mo buhat-buhat luto sa iyong mga baligya diha. Sa kanang mga kining ato ang baligya ang mga kwek-kwek kining mga fishball ug sa panadiha kada mga daghan kayo na siyang mga baligya diha nga lami kayo kaning kaning atuang si panganan ning kaning squid ball o bao na siya daghan na siya mga baligya si Byron ni Badilla Agahay diha sa Maribuhok ug soft serve ice cream na niya naapon na sila si Mary Jane pod Maralia ba ni siya dai Mary Jane tabangin na sa papa yung mama diha sa kuha ninyo sa soft serve ice cream. Mao na nindot kay kanan-kanan diha sa Maribok. Unya sa tanang pang mga tao po ni former Pitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Pulyar Fertilizer, good morning ni Maria Kap. O sa tanang pong mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Rick Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw, o ingon man sa mga tao ni Lister Daan o ni Kuchel Francis Suarez nga ang gipainom ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglabat. Shout out sa diha sa Nang Inasal Maribuhok. Kumusta mong tanan diha? Ate Press!
1: Okay, huwag ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nagbintain karon o Sepanyawan Herbal Capsule. Sepanyawan Herbal Capsule with garlic. Sepanyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katotas og sugar. Ingon man, kanang mga bukol-bukol nato sa atong lawas, ato nang imnanog said panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulos og sa kaadlaw inom. Sa buntag o nakamakaw sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Inigpaniuto ni mo maghapon, sa gihapon kakapsula sa said panyawan herbal capsule imong imnon, una kamakaw sa imong paniuto. Maugyapon sa gabi sa imunyang pagpanihapon. Inom na po daan o sa kakapsula sa said padiyawan herbal kapsul. Ug alang na doon problema aning kidney ug duty ay ayaw na magkadlok. Tungod kay doon na makatambal ana. Kinimaw ang kugon herbal kapsul. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugon herbal kapsul kada upat ka oras. Ug kung okay na, usan na lang ka kapsula sa kugon herbal kapsul imong imunon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, kugon herbal kapsul. Basta kugon, lawas, bas kugon.
0: Okay, salamat kay Ate Presog sa tanan na tumakaigsunan nga kamoy naghibog number one sa ito ang haplas nga sedlin mint oil. Thank you, yung kayo ninyong tanan ha. Salamat kayo. Unya, inyong himog number one na itong haplas nga sedlin mint oil. Kana, tungkol kayo na sayon mo nga tinuon nga buwagtang sa itong panuhot, pamaol, para kids kalawasan, para kusmins katul-katul. Kuto sa kabataan, ilikay pagkita sa dinggi kong mga haplas ta. Unya, gituyo na itong dilikay hang para ang mga bata nga maglakaw-lakaw, haplasan na kay para dili duulon o glamok nga dinggi. Bawa nang dinggi na kayo isog. Sa una isog kay na unya reklamo mga ginikanan taon nga dili mahaplasa nila mga anak kay anak sukad sa pagsugo ng sedlin mint oil. Kuan gyud siya sakit ako nang isog gyud siya nindot gyud respani sa dato mga dagko pero karon gi mild na lang ang kahang pero panington kahang gyud kay na ay mo kumpiyansa na mohang gyud na siya basta panington ta mao na nga gituyo nagdili kayo taon hang kay para ang mga bata ilikay sa digi kay kargador ang igon sa mga bata. Ang dingge, ang mga bata, kita madag ko para makalikay mo sa... Pero doon na gayon nga, mapakan, taglamok nga dingge. Mauna nga, bakit kanunay ang paggamit sa ito ang sedlin mint oil nga tinuod mo tabang na ito. O niya, bam? Kinahanglan nga mo, palit kang sedlin mint oil, anar yun tapalit sa butika, kay tinuod yun na nga butabag na to. Di ba, Dwin?
4: Tinuod na sa butika, yun tapalit, pero na yung Facebook page, ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawa Herbal. Inalangit tayo pang Panyawa Herbal, yun niya makita tayo ng produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawa Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, sedlin mint oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawa Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kinatas kabukiran, nagpuyo, ya, wasta yung kasakyan ng motor, pwede na kita mag-order sa shopping.
0: Shopping na lang, kaya hitun pa sa inyong panimay, bam?
5: Ano ang sense sa Celebrity Cosmetic Beauty Soap? Alam mo na sa mga staff niya muna, Dr. Jeffrey Del Socorro sa Ormoc, Dr. Rene Bolusier sa Human Life International, ingon man sabi, ang mga staff ni Dr. Irving Gracia sa LJ Oslob, ingon man sabi kanimo, Ma'am Pamela... Ma'am Pamela
0: Maricuatro?
5: Dili. Ma'am Pamela sa Woodsville Pharmacy. Ledesma, Ma'am Pamela Ledesma. Yang banal pa rin timo ko sa banan sa ato artista bitang ato taga Negros. Salamat kayo ana sa iyang butika ang Sid Mark Sid products no mga haplas, ang mga Sid Celebrity Cosmetic Beauty. So thank you kayo. Ayo ko mo kalimot libre na sa tumong kabataan. Balik naman ang klase sa iyong mga ligo. Libre na atong mag-class nga ala sa iyo kanang ngit-ngit paning lugsong na sa iyong mga ligo gamit sa Celebrity Cosmetic Beauty Soap with glutathione and papaya extra. At doon yung mga itong-itong rog, pugis-pugis, murag na labi ng mga ligo dagat, murag mga itong sawag na sunburn. Doon na ba kayo murag pugis-pugis o doon na ba kayo blackheads or whiteheads? Labi na napitit inyong naong na problema ka mo sa inyong skin problems. Said Celebrity Cosmetic Beauty Soap. Magpabiling ba tano on younger looking cuties artista cuties porcelana. Sama sa nandan mo, tana lang sa puti ka ha aron dili ka mo mabitima maso ka mag sa fake ka mga products tanawa adon ay label sa sudlanan Sid Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam. Unya kita mga kaigsuunan kita na sayur yung tanga kada toxin yun maugin ay mo patay na to kay maunay mo daot sa cover up to sa ato blood cells. Ang ato blood cells ay importante kay na kay maunay tighatod sa oxygen ug tubig sa atong kalawasan. Nutrients, oxygen, tubig sa atong kalawasan ang ihatod anang ato blood cells. Ini kadaot at sa cover up to sa ato blood cells mistake kim lapot at dugo mao nang mga major nga mga sakit mo abot yun ato cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst uguban pa nato balatian mao nang imna na nato G detox plus herbal capsule kay usa kini ka natural nga detoxifier natural nga remedy tigwagtang sa balatian puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organs aprobado ni sa FDA registration number FR 8 0715. Busa, kung gusto kang mawagtang kanong matuksin sa imong kalawasan ng mainungdan sa mabalati, ano karong ligon kanunay? Ang ato vital organs in noong yutam, bataga daw, G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog, ang number one nga mo flush out sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres?
1: Okay, ang sender na ito karong adlawa.
0: Si Dudong Patrick, Ate Pres.
1: Patrick.
0: Oo, oh, ang problema ni Patrick, Ate Pres, iyong asawa, palautang kayo niya ang himuon rabang katarungan, Ate Pres, nga di mo bayad iyong asawa sa utang. Siya kay kuno, nasakit, giatake, niya gidas, ospital, isang unsan lay katarungan siyang asawa, Ate Pres. Niya, dabasanay mo, bak, may na muduol niya nga maningil, iya, yun ang, murag, iyang, sana, kanang iya habang ilaron ba? Murag ilaro niya nga, naa dito ana, niya, manghuwag sa dya, huwaman tagkuan bi, kay luoy kaya kung sawa. Ang katugyuta nga niya, huwaman niya, usab, pay iyang li katarungan, ang iya kunumba na, na ospital. Saan naman lang ani taon?
1: Mawa na diha. Pangilad iya.
0: Simi pangilad yun, Ate Pris. Tinood na, simi pangilad yun ni Imuha, day. Tilma, pangilad ni Imuha, Til. Lisod mong kaya na. Bida sa dimoy. Imo mang, imo mang gipaundayunan ang atong ebanghilyo karon nga pag-record ito ani ba mun sa to ebanghilyo ba nga og dunay mahuam pahuamon sa to
6: og dunay mangayo tagaan dunay mahuam pahuamon ingon ana apan hindi man gud karon depende man gud kun iyang ipahuam kinahanglan magjud kaayo ang iyahang ingnunta ay paliparong ubugas, ay paliparong sudan, ay playtables kabataan, gawas kang yun na. Pero ang iyahang manggod, hindi man tingali tanan nga mga purpose ang iyahang paghuwa mga maayo, damang ilad kay gani. Ang number one lang daan ni Panginoon nga iyang bana, gitawbang kay maglisod o ginhawa. Kung saan ka na kadakong insulto o pagpakauwaw sa imong bana, intay?
0: Iya pag yung bana ba mo?
6: Oo, oh, kanang ibuhat sa mga sawa, sir. Ay, dili, kung saan ka na kadakong pag-insulto, saan ka na kadakong pagpakaminos ni mga isip yung bana. Iniglakaw mo si Skina, sir, itiking na lang imong liog. Kaya magingilingi ka, mauwaw ka man. Uwaw, uwaw. Di ba kung sa mga silingan?
0: Uwaw yun ka, tinuod.
6: Oo, tinuod. Naya, kung ari ka din sa New Testament, Lucas 16, versikulo 15, mingon si Jesus kanila, nagpakaroon ingnon, napagkamatarong kamo. Nagpagkamatarong kamo at tubangan sa mga tao, apan nasayod ang Diyos sa inyong mga kasing-kasing.
0: Sana.
6: Oo. Ikaw, nagtinarong ka, ang imong asawa di ay perting giunay ra ka didto muna nga basi pati nga ka ning lakaw ni mo sa imong
2: madugay iprinda na yang bana
6: madugay iprinda ka ayo pag madlungan gina pero may mga asawa sir kay sa ako nang gingon dili kay ko lang mamawawa na hasta niya inyong mga anak arang anak sa pala utang ay arang anak sa wa mapayad ay
0: naman ako oh, ang mga anak looy po na
6: ulihon ni mga anak sa eskwilahan. Oh, muna nga, madungag yun yung mga sawa kay aron sa ingon, matunhay ang
0: kinipantihon
6: nga, ang asawa, ang ina, ilaw ng tahanan.
0: Okay na.
6: Oh.
0: Ikaw, oy, tilma, paminaw ha, ang asawa, ilaw ng tahanan na siya. Di kay brown out, kay ikaw na yung gibuhat, brown out pa na, ha? Tilma, brown out mo na yung gibuhat
6: deh. Asa man ibutang si Sir Patrick, kay pangutanon, kaya mong pasultihon, asa man gusto ibutang imong bana sa minority asawa. Black, o majority, o imong bana, imong asawa. Si Patrick, may ipotambag.
0: Aray na siya, minor. Aray lang ang minor.
6: Minority black, o majority black. Asa man siya?
0: Minor lang, minor.
6: Ato siya, squad control. Salamat mga dagat, ito naman yun.
1: Kung ako ang pasultihon.
7: Ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMN.
8: Ha! Orbitaw, asawa ka. Pero ikaw mismo nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
9: Bitaw, tinuod mo na.
8: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
9: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
10: Joe, pabinaw ako. Ayaw na pagdagan, Joe.
9: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
10: Joe, maluoy ka, Joe! Joe! Ow! Oh! Ah!
9: Kalmer?
11: Oh, manay kong pagtanaw ni mo sa una. Og bisang gamay, wag ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
9: Nga mas lalaki pa tanawon kay nimo. Pero karon,
11: aw, ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhat natong duha.
12: Bisan ako?
11: Oh. Oh. Lola?
13: Lulas Boy, sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
9: Dapat paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: maluoy taong ka na ako.
1: La.
0: Akong ipasalig ni mo. Dili ka magbahay din, he.
1: Pero la.
0: Naayon na anang piro-piro. Oh, si Mateo na ron.
1: Oh.
0: Magkaila na gyud mo.
1: La, Kuya Juan, mangkula, uy. Dili ba istrikto imong apula?
0: Ay, sa laing tao, istrikto na siya.
1: La, patay na gyud ko ani.
0: Laing tao dai ka.
1: Oh.
0: Oh, di na baya ka laing tao.
1: Pero la.
0: Basta kay mauna ni imong kwarto. Biyaan taon na ka, ha? Gawson una na ako itong bataa. Ariyo natin ka kung naandam ng lamisa.
1: Pero, la! Kang lawkawa, biya iniw, eh. Sa may akong buhaton? Tinduta, inigwarto, ha? Huwag mo ko magdahong nga kwartahan, maday kayo sa dula tinding. Simple-simple raman day siya, pero, dili man dahil basta-basta ang iyong pamilya. Lord, imo ba din blessing na ako? Ang iba na kong dawaton kining gihatag nga tabang ni Lola Tinding. Pero, ang iyang apo, dili ka musupak ang iyang apo.

0: May gadi kay di pa uli ka para paniod to.
1: Siyempre, Lola.
2: Gusto ko na siya makigilaila sa iyang bagong iksoon. Titala.
1: Unsa ay bagong iksoon?
2: Si Jogod.
1: Patuyang naman ka?
2: Si Patuyang. Lola gani iyang tawag ni Titala.
1: Lola?
0: Ganun manig maglula si Jo nako.
1: Pero...
0: O, ngano? Gusto ka nga magmanang siya nako? Na ayaw ano ay kisakit kay nas hawak. Mas nindot paminaon ang lula.
2: Oh, si?
1: Ay. Asa naman siya?
0: To anas iyang kwarto.
1: Asa ang kwarto nga?
0: Katong tupad sa ako.
1: What? Lola, kada ko atong kwarto ha?
0: Unya.
1: Aw, wa.
0: Aw, lagi ba?

0: saon man ka nako inis ah. Kung mabalipad sa ko karon, inigpangagda nila kaon. Manuyo sa si Lula. Ay, problemaha ba inyo eh. Lami mo kang i-evaporate.
1: Oh. Ma'am! Lunch time na! Nagpaabot na sila ni mo!
0: Oh. Ma'am? Nge.
2: Wa palagi siya.
3: Mawaw tingali.
4: Ay, ingon bitaw kung ako'y mo adto. Di sa mo musugot.
3: Oh. Ah. Oh, na. Yan na si Jo.
5: Mayo mo to, mga sir.
4: Ah, dire ka. Dire kas akong tupad, Jo. Dali, dire. Ah, tuo di ay. Mao ni ang akong apo, Jo. Si Mateo.
5: Mayo mo to, sir.
2: Mm.
4: Mateo, si Jo.
2: Magawa na ta.
4: Oh, Jo, ayaw pagtimi-timi, ha? Kaon yun og tarong. Tagain niya kong kwarta, Mateo, ha? Kay ishopping ko ni si Jo og ma.
5: Ay, ayaw lang lauy. Naramang ko yung mga biste. Ako na tong kuhaon sa kong gipuyan.
4: Mateo.
2: Wala kayo, Lian. Gibayaran na ako ang imong abangan dito. O gipalabay na na ako ang imong mga gamit.
5: Ha?
2: Gawa sa itong box na gamay. And backpack.
4: Oh, aasa ba nun?
2: Ako itong gipahipos ni Bining. Ako na itong ipahatod sa imong kwarto.
5: Oh, niara akong backpack o karton. Ilan ni gilabtan? Ah, akong tanawon, Bi.

0: Huwari hilapte. Salamat, Lord.
1: Wa na kayo ulian. Gibayaran na na ako ang imong abangan dito. O gipalabay na na ako ang imong magamit.
0: Siya di ay ang apo ni Lula Tinding. Katahaan kay sa kitsura. Pero, kagwapo niya.
2: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Bastos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
0: This newscast is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
3: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao kanang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba ug panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
4: Sa mali akong gina-una, uy. Pero, tinuot bang yun? Nagwapo siya. Baka kung nasad ko kung maingon ko nga dili. Pero, bisa doon sa pahitsura. Pareho na silang tanan. Igo rang mapasakit sa mga babae. Way mapili nila.

0: Unsa imong plano? Di magid matarog imong lola.
1: Well, ride on na lang gid ko. Pero doon na rin ko yung mga eyes and ears nga maniid sa tanang lihok ng tubuya.
0: Pero in fairness at niya, huwag mo kayo nakitang foul sa imong pagpa-imbestigar niya, di ba?
1: Huwag man hinoon. Pero mas maayong makasiguro. Karong panahon na lisod ang mukumpiyansa.
0: Of course, of course. Pero na curious lang ko.
1: Saan saan?
0: Eh, di ba, isyaping man siya ni Lula ni Moog ba?
1: Oo. Oh?
0: Pamalitan siya ni Titala o mga sinina o mga bag, di ba? Palitan, di ba?
1: Ibaga, gidi mo eh.
0: Kining, unsa ka, kung ato silang sundan sa hilom o ba?
1: Ha? Huh?
0: Game?
1: Usik-usik rin kag-uras.
0: Oh, come on. Para kung ba, doon sa tayo, break ba? Sandi bitaw ba? Unsa man? Deal?

0: Bantai bro, ni tanah udah nindap itu selalu lah.
1: Ups. Orang tak menganggau ini bro.
0: Murah gitu. Imur apa ni ngai dia? Oh. Imur gitu kunggi angin.
1: Bisugot masak ga?
0: Oh. Mas lam tu sila.
1: Tora ay. Paingon sila sa patusan.
2: Oh, sige, pamili, dayon. Naidaghang nindot, oh. Akan ay, kana ay. O, sa ganito'y sayo sa imong tiil?
3: Ay, dili lang ko ang mga sapatos, lawe. Pagbabahay mo na.
2: Ay, ay, udi ay pastilan. Sorry, ha? Oh, nga sa ato pa, rubber shoes na yung imong gusto. Ah, sige, sige, ato ta.
3: Lala, ayaw na lang kong palit, lagod. Kung gusto ka nga palitan yung kunin mo, ato ta, so kayo kaya na.
2: Sabay, okay, ukayan in town, oy. Ni atay kwartang ikabayad og dili ukay-ukay. Nausa man ka. Pagpili kon unsay gusto nimo. Ana na na. Ato na itas rabersyos na.
1: Huwag sila mamalit bro. Oh, ito sila paingon sa mga rabersyos mo. Agoy. Laki gini si Joe.
0: Unsa pong day ni mong pananaw niya?
1: Nagturo man ko nga, posible ra nga nagpatumboy-tumboy na siya.
0: Usang ka. Nga no, naibog ka niya?
1: Ba, untwa! Grabe sa nimo bro eh. Yun ana lang gid ang imong pagtanaw na ko, no? Di sa ko yun ana, oi ka, loog ko ano eh, taste. Nausa. Bisa pag di pa natumboy si Joe, di sa taong ko ana niya, oi.
0: Bro, defensive kay ka?
1: Ay, pinsip-pinsip. Nagulat na nga. Namili na sila. Oh, oh. Doon na nag-bit-bit si Joe.
3: Duta ini.
2: Oh, saman ganahan ka, anak?
3: Dili ra la.
2: Oh. Dili ka ganahan or gimahalan ra ka?
3: Mahal kayo la, eh. 4,000?
2: Ay, makabayad taan na, oy. Mas mahal pa magani itong kang matiyong sapatos. 50,000 mantingal ito.
3: Naara may tag 300, okay-okay la.
2: Ay, pastilan. Kung ganahan ka, ana, kana mo'y atong paliton. Dong, dong, dong. Palihog unya ni Beka ng size 7.
3: Ayaw lang, lagi lang.
2: Paliton lagi na to. Dong, may paliton na muna, dong, palihog.
3: Ayaw lang lagi. Mangita na kong baratuhon la. Na ating ganigisail sa unahan, ay.
4: Oh. Nagisil dito, ma'am.
2: Ay, dili may nagisil. Kaya kini may iyang ganahan. Kini ang itutukan ganina. Kini among paliton.
3: Brad. Mangita na miglain, Brad.
2: Jo, ha? Masukog yun ko ni mo.
5: Dong. Dong, ako i-assist, Bill. Mausi ka ni mong time, di ha?
4: Excuse ano ninyo, ha? Pagsabot lang mong maayo, di ha?
2: Hoy!
3: Ayaw na lang nagila. Oh, mangita na kuglain la.
5: Na may daghan sa okay-okayan ng mga branded, lula. Mas makabarato mo dito.
3: Ngayon, bitaw ko ni mula.
5: Ngayon, niaman mo din eh. Mahal mo din din eh.
3: Lata na na.
2: Oh.
3: Manggawas na ta din nila. Sa okay-okay rin akong palit.
2: Sa gusto ni mong sadili, palito na to ng sapatosa. Kay base nagtuo ng mga tao din eh, nga dili ta maka-afford. Ilang paso ko pa ni sa ilang mga dagway ng akong kwarta.
5: Oh.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
9: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa mga uri ng sakit.
10: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
11: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
10: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Ang kinis na niya.
13: In fairness, nag-glow up.
14: My budget? So

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arezzo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuot ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lahat ka na ang kwarta sa banggo! Pagdali! Ang kwarta! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Kana!
5: Wow!
4: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
6: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsay!
7: Taong nalas ka na!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurdat Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
8: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
10: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
11: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: o karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Gi-off na niya.
2: Tumana ang iyang mando kanimo, Sir Rafael.
1: Abel.
2: O garo na yun. Musibata kami. Mauli na kami.
1: Sa ato pa? Imo kong pasagdan? Mao ba, Abel? Dili ko ninyo tabagan.
2: Kinahanga makabiya din kami, sir. Aron dili mabulilyaso ang inyong kasabutan.
1: Abel, o sa'y ba doon yung pasabot?
2: Peligro nga mahibaw ang kidnapper nga niya kami. Nabati na ko. Nga naghimo silang surveillance kanimo, dili ba?
1: Abel.
2: Sa ato pa, kung mahibaw sila nga niya, lain ang masood silang muna-una. Kung tungod niya na, mabulilyaso ang ginong ikasabutan o mabiligro ang kinabuhi ni Marka.
1: Unya, pasagdan lang ko ninyo. Mau ba?
2: Ikaw ra ang gikinahangla nila. Gimanduan ka na wala yung tao na mukuyog ka nimo, dili ba?
1: Yes.
2: Pwes kung mao ka na. Tumana ang ilang disulti. Tumana ang ilang mando. Mag-inusara ka lang na muadto sa minteryo sa veterano.
1: Abel.
2: Ay kabalaka. Tumana ang tirang sugo sa kidnapper ka nimo. Pugtimani, alasay sa buntag. Adto ka sa minteryo sa veterano. Ug ang kwarta, imong isud sa sako. Okay?
1: Okay.
2: Karon, kinahanglan makabiya na kami. Asa ang labing sekreto ng agian mo na kung magawas kami, why laing tao gumakakita.
1: Okay, at tumumuagi sa back gate.
3: Oo niya ang motor, sir.
1: At dito sa may gate.
3: Okay, let's go!

0: Ay, Rafael!
1: Oh, hola. Natuwa na sila.
0: Oh, natuwa! Nakabiya na! Agad dito sa may bulk gate.
1: Oh, good.
0: Usay kuan? Usay kalambuan yun, ha?
1: Ang bugtong sulbat nga muhatagit ko sa kantidad ka ilang gipangayo.
0: Maupa? Kano kun sa kwarto? 60 million pesos?
1: Bala nagmawa ang maong na kong kantidad, ula. Ang importante nga mabalik na ako si Marga.
0: Ha? Ang sarang yung mabasulaan ni ba? Maugit si Marga.
1: Ula.
0: Ngita! Siya-siyahang signos!
1: Usay ba't mong ipasabot ula?
0: Nangita kit siya paage nga mabiktima siya.
1: Unsa?
0: Kumikulong pa siya nako, ha? Dili sa makidnap.
1: Ula.
0: Ha, kurikulong pa siya nako, ha? Magpanagana ang kidnapper sa paghimo ni tungod kay naaman ko.
1: Wala ka puslanan nga basulon pa nato si Marga, ula. Ang importante karon, mao ang iyang kaluwasan.

0: Toos. Mommy Marga, toos.
1: Yes, Federico, enak.
0: Ogma, multi-millionaire na kita, Marga.
1: Yes, Federico.
0: Kabantay ka na. Huwag di pag-yadigo. Oh, kulmahin mo. Hutdo na to. Ang katigayunan ni Daddy Rafael. Hutdo na to.
1: Federico, asang imong plano? Na, ato kita mamuyo. Asa?
0: Oh. Marga, mami.
1: Diba? Plano ni mo nga, humana to madawat ang kwarta. Manglayas na ta? Asa mo to paingon? Asa ta mamuyo, Federico? Asa?
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya. Wala mong tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, wala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
4: Wala na ibukol man.
3: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
2: The original Koy Herbal Capsule. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi e pagkapuntag nagkatindog nako.
8: Wow.
7: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
6: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag
9: finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did they mention that you can afford better items and even pay nothing up front?
10: Wow.
9: So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
11: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
5: This time check is brought to you by Charmy. Charmy. Let's go with the flow.
12: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
13: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
13: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og paglubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pag gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
18: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
17: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
18: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
17: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
18: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Relax lang. Muckles ba, muckles? Relax.
1: Ano relax lang?
0: Huwag matawat na itong ang kwarta. Ikaw, magpabiliin pa ka kan dati, Rafael.
1: Oing sa?
0: Mauli, angay na itong buhaton.
1: Pero, sa ato pa, dili ni mo tumanon ang plano?
0: Paminaw rin, listen, listen, listen. Ha? Ikaw, kung ikaw mawa ka niya, o ganya, mauban ka na ko. Murag, klaro kayo ba? Klaro kayo ka nga kauban ka sa sindikato.
1: Federico. Time pa record. Lain na ni da. Murag linglahon man kunin mo?
0: No, marang ka. Dili kini paglingla. Utak na itong ganito. Ba? Utak!
1: Basi na gusto lang ah. Gusto lang ni mo kasuloko ng kwarta.
0: No. No. Bad na. Dili ka na mao. Dili na mao.
1: Dili ko ni mo uban nun. Matod ni mo nga kung makuha na itong kwarta at layasan si Rafael.
0: Yes. Pero, dili, diha. Kaya ato pang hudun ang iyang bahanti.
1: Federico.
0: Ang atong gibuhat, mao ang plan B. Nga mao ang pagkidnap ka ni mo. Dili ba?
1: Yes.
0: Aniya, huwag ang ikatulo. Mau ang plan C.
1: Plan C?
0: Yes, plan C.
1: Unsa man ang plan C?
0: Nga badali ang kamatayon ni Daddy Rafael.
1: Federico.
0: Kabantay ka na. Anong say mo? Ha? Marga mami?
1: Mautak ka, my son, Federico.
0: Dili ba? Utak ang gamitin, utak!
1: Og tungod, Anna, premyohan ti ka. Pinaagi, Annie.
0: Ay, hello.
1: Federico.
0: Hello.

0: de vela. Y te has usado una buena hora, 60 millones. Son de buena vida, ahora.
1: Wala ibilis sa mga dato sa mga milyonaryo ba? Ginagbayar ka na para nila.
2: Pero ano nun? Unya, muhatag yun ay si Don Rafael sa kidnappers.
0: Oh, wala eh. May tampok. Muhatag yung tao na siya eh. Kundi lipat yun sa marga. Unya, ang tinguwag idla ba tao kay marga? Oh, natural. Gusto ko rin niya isapi. Lamang, maluwas o may balik niya sa marga, di ba?
2: Mao ba?
0: Oh!
2: So, lokaton yun ugma. Asa matong dapita?
1: Kwan, anto sa menteryo sa mga veterano. Alas 6 sa muntag.
2: Unyaon sa man, mo may plano? Para madakpan ang kidnappers?
1: Charity.
2: Ay, ayaw na lang. Kay basin inig, inquintros kidnappers, muingon lang unya ka, Abel. Ipataas ang imong kamot o paghubo sa imong karsunis o brief.
1: Niya, nili colorful kung mauni isina.
2: Para na ako.
0: Bayano.
2: Diligid maayo. Ngayano kay nilang makuha ang kwarta. Paldo sila.
0: Unsa ba gyud ang ibuhaton, be? Charity.
2: Kinahanglan nga dili mo lampos ang mga kidnappers nga makuha ang kwarta. Kinahanglan madakpan gyud sila.
1: Charity.
2: Mao gani. Dakpon og itugyan sa kapulisan og bawion ang kwarta.
1: Charity.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako! Oh.
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini, Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini, Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: Humanan akong tambal. Butangi lang una ni Kais, aron dili mo laguma. Imong gikupta lang akong kamot nga nagkupot sa Ice.
1: Ma'am.
0: Piolo.
1: Ma'am.
0: Doon na kayo ang imong...
1: Mahimubang...
0: Oonsa?
1: Mahimubang makangyo?
0: Sa onsa? Onsa imong ihangyo na ko, Piolo? Sultihi ko.
1: Ma...
0: Onsa isumpay, Piolo? Tiwasa ang buti mong isulti. Sige na.
1: Mahimo bang makainom og tubig, ma'am? Ganina pa nag-uganing akong tutunlan. Oh. Uhaw na kayo.
0: Ay.
1: Ma'am?
0: Tubig ready ay? Giuhaw ready ka?
1: Oh, ma'am.
0: Huwag mo ka magsulti dayon. Patriling pamangka. Huwati akin, mag-uha akong tubig.
1: Yahak na. Nga nung mamantoy akong isulti? Di man gito mo'y gusto na akong isulti ba? Pero, murag di man kumakalitok. Action, may nagkurog ang akong tuhod sa kakulba, eh. Nga doon na kayo ang iyang naong nako. Tsss! Oo naman gito. Higayo naman gito ang tato nga. Magkadiga ko. Miok-ok, may noon akong dila. Ahak, may na ako eh. Mura mag-inervious na hinuon ko. Galay, may noong kabuhi na ako nga. Nga hapit na magdikit ang among naong.

makalagot. Habi na kung unsa na iyang isulti. Abi ko ka. Abi ko ka. Ay. Nga na po nag-expect makuklahi. Siya mangkod. Ma. Sige, ingon og ma. Unya dito. Mahimo bang mo inom radig tubig? Abi ko buingon siyang mahal ko niya. Oh. Unsa to? Napuang naman tingali ko. Ganun ka na may akong ipaapot kayong isulti. Ay, wala gini magkadimao ang akong nauna. Ganun mo man akong i-expect kayong isulti na ako. Nga mahal ko niya. No. Dili kini maayo. Wa ko makagusto niya. Wa. Oh. Timpa. Ngano ako naman hinaunang miinom sa tubig akong giipis? Ay. Ingon pa bitaw ko, wa na gidi mamao. Oh.

0: Ni anang tubig nga. Oh. Hain naman itong tawhana. Uwa naman lagi din sa sala. Piolo? Piolo? May gawas ba ka? Piolo! Wasag si Dennis kawas. May biya siya nga wa malang manangkit. Kadali na siyang nakabiya. Nadugay na kanikus kusina. May biya na dayon siya. Bahala siya. Ako na lang siya inom gihapon ining tubig nga ako nang ihatag niya. O gibalik na nina ako og laho sa kusina ang baso. Oh. Wait. May papel nga nahug sa sawk. Ang scratch paper nina ko gabi eh. Huwag na ko maapil og labay. Piolo?
1: Ako ni ma'am. Hi.
0: Potensya, no? Ikaw, Dana?
2: Oh.
0: May tuyo ka? Absent na sad ka ganina?
2: Si Lulo, magod, ma'am.
0: Si Kapitan? Nga, no?
2: Dali, ma'am.
0: Uban ako. Potensyano, kadiyot lang. Ayaw lang ko guyura. Good. Mula kaura ko nga ako lang. Potensyano.
2: Gusto ko makita mo dahil ang sitwasyon ni Lulo, ma'am.

0: Tanawas, Lulo.
1: Oh. Kapitan? Cap? Oons, minahitabo niya potensyano. Nganong... Nganong naingon ani mas kapitan?
0: Huwasa ko masayod, ma'am. Kagabi, di mo na kao naunta ko uban sa akong mga barkada. Nabatid ako nga, nagagu si Lulo din siya yung kwarto. Mga nga gililit ako siya. O nakita na ko siya nga, naghigda din hi o nagsigig agu, samtang nagsiga ang mata.
1: Onsa? O guwa mo na ka makauna-una sa pagdahan niya sa ospital?
0: Wah. O gilin na kinahanglan.
1: Onsa?
0: Onsa pa'y kapustlanan, ha? Kung dadaon ba siya sa ospital? Kung ingon na ni ini ang kahintang, di ba? Mas maayo bang pagbutulon na ako nga mawaan na siya?
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
4: Tanggaling-galing.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wa kagay kaluoy si mong apuhan, no? Manawag kong ambulansya. Dadunta sa ospital.
5: Ayaw na.
4: Nagkinahanglan og doktor ang imong apuhan.
5: Dili na lagi, ma'am.
4: Potensya, no?
5: Wa ba mo makita ang iyong kahimtang? Bisan ingon ini ko kasalbahe sa inyong pananaw. Pero apo ko nga nagkunahuna sa kahimtang og kayuhan ni Lolo.
4: Unsa?
5: Sa imong unahuna. Maluwas pa ba siya? Kung dadunta siya sa ospital karon? May mausa ba siyang kahimtang? Maulian pa ba si Lolo? Mabalik pa ba siya sa kanhiniyang pangunahuna? Dili na, dili ba?
4: Pwede siya, no?
5: Mau nga. Di palabay ko una ang akong bisyo. Wa kumuban sa akong mga barkada kagabi. Wa sa kumubiyat din hitibok adlaw. Iubanan ko lang si Lolo. Huwag ibantayan ko kano sa siya mabugtuin sa kininawa. Gusto ko na ako siya kileran. Ang akong panagway ang katapusin niya makita. Lolo ko. Sorry, Lolo. Sorry nung ang madlungon kong pag-apo para di mo. Pero nahibahon siya kalungan nga lahat pwede ka. Sorry, no.
4: Pwede siya, no.
5: Mahimo bang? Ubanan una ko ni mo din eh, Dines.
4: Ha?
5: Pero, pero kung may lain kang mahinong danon, kabuhato na. Sige lang. Makabiya ka na. Igo na nga. Nga nasayod ka sa tinuod nga kahintang nilulo na ako. Ah, no. Agturas din islo. Diba o biya ko lintanon kay ka? Pero hinaot nga may numdum ka niya ng higiliw na. No. Siya si Dinis. Gandong anak sa higala ni mong usa-usab kakapitan. Nga buot ni mong mapakasal na ako kung puwa na unya ka. Nainumdom na ka?
4: Potensyano.
5: Dinhira ko uban ni Mulo sa imong kiliran. Dilit ikabiyaan ng higayon na. Dilit ikabiyaan, no?
4: Potensya, no?
5: Ayaw mo na akong biyahe, no? Karoon pa lang. Diba din na nagukulon sa kasakit si Kaminga nga mag-inusara? Mo, di nga gusto kang mapakasal si Dinis na ako kung wala.

0: Na dogay malagi ka pa.
1: Bi inay! Dayon ko!
0: Oy, kisa nag-ingon ha, kisa?
1: Ako!
0: Kisa may naging bitter ni mo pa dayon?
1: Ako lang gihapon!
0: Ay, pagpuyo ay! Gabi inang dako! Pauli na sinyo!
1: Gikan man ko sa amo, unya, may anay ko dayon din ni.
0: Ay nga no, bang ni Ana man sagka ha?
1: Kaya wamang good may magkita ni Piolo kaganina. Ingon ko nga, dungan may uli, pero gibiyaan man ko niya. Ay, excuse na, naipigil.
0: Ay, time para good Clover, Bek, taruhon, tara good ni Bek. Unsa man ganday mo sa kong apo nga murag, nangatungod ka naman good niya.
1: Amiga.
0: Amiga? Ay, miga raman di ay.
1: Amigo, sa pagkakaroon kay wapaman ko niya sugta. Pero kung sugto na ko niya, aw, asawa na unya ko. Asawa na unya ako status ni Piolo.
0: Heh, asawa gida yun? Dili pwedeng uyab lang sa? Unsa man ang imo shortcut?
1: Ay, mamana man dayon ko ni Piolo na ay. Mamana ba mga asawa? Saan basta kay naglibog ko? Basta kay mamana ko niya kung sugto na ko niya. Lisod na ba ilog pa siya sa uban kay daghan ba kaayong nag-apa sa kagwapo anang imong apo? Niya, akid, uy. Nganong gigwapo man sa nanimo paghimo pag-anak ni Munay, uy. Ay, mata pa lang ni Piolo ay. Ay! Bisan gitan aura ka, maghupo na ka.
0: Onsa? Nganong maghubo ka man tanawon?
1: Ang abi, kay mo na maganang manugo ang iyang mata nga pahubuon ako. Kay mo...
0: Kanang ba-ba ni mo ba? Kanang ba-ba ni mo dahi ba? Bantay yun agod na. Basta sa makikagba-ba ha? Wag kay preno.
1: Tinuod man bitaw nay. Lami sabyo kay ng imong apo. Maayo kayong pagkahulma pa. Murajot o kinulit. Ay, gwapa na itong iyang inahan o amahan?
0: Gwapa o gwapo?
1: Oh, gwapo sa detingali ang amahan sa inahan ni Piolo.
0: Ay, gwapo, Gyod. Kay gwapa mang inahan niya. Mura man itong dili anak o pobreb taa. Mimis man kayo. O niya, gwapa. Utukan pa, Gyod.
1: Hala, uy, swerte hagod sa inahan ni Piolo, nay.
0: On siya go'y nakaswerte nga nakaban na magway ayo.
1: Ang swerte siya ba? Kay wak siya maliwat ni mo.
0: On siya? Nga ano man digdaliwat pa nako? May problema ka ba siya kong naong, Clover? Swerte lang, ha?
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
4: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
8: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
9: Birch

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: bahay. Kaigalaan, ayos ay pasbog paminaw uman pang mga sumpay na itong suwilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God,
1: sa kini. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balita, paggamit ng cellphone o guban pag electronic ang mga devices sa mga tinunan as dakbay sa Sugbo, panahon sa school hours, i-regulate na uniya din sa syudad. Samtang laing ahugna sa cash assistance alang sa kapin 7 milyones ka mga pamilya, gikatakda nga ihatag sa gobyerno. Samtang ang Department of Foreign Affairs na luwagan nga ito sa Osaka mantalaan dito sa China nga wag tangon ang usa ka AI generated video nga nagpakita sa mga Filipino og nagportrait nga mga unggoy. Kini ang headlines sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Ining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
6: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
17: Nila intinado por 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor interindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong sinunda ginutuloy ko kung sa akong angay tumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko may na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay ipamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabag sa atong kinabuhi.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
20: Red Horse Beer. Lamian, suabe sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangka mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
4: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
5: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
6: At oras karon, alas 12:42 na.

Tagin ninyo karong taon-taon ha, kay doon natay lain nga DYHP Answer to Win promo para makadaog kag 200 pesos. Piagi sa GCash. O niya kon masakto og matagaan ni mo og sakto nga tubag hiling atong simple kay nga pagutan nga nara sa atong mga balita. Plus, ang atong pag-follow sa atong promo mechanics, siguraduhan lang yun nga, naka-follow, naka-like, o naka-share ka sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP, Arimen Cebu, ingon man, ang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez, Banyo, katugin doon ay Blue nga Marchek, sa kilid sa ihang pangalan, ha? O niya, at ang ininyo kay Karol Dauton, muhatag-tag, simple kaayong nga question. O na yung tubagon, no? Naaran na sa ato mga balita. Yun, no? Nang nakapaminaw, gani mo, sigurado yun nga. Yung piyungan pa, makatubag lagi mo kay simple kaayo. Ato ni balikan, karon taon-taon, ha? At ang ilang ninyo ang atong paghatag na uniya sa atong question. Alas 12:44 na, sa Dilpas Detalyes, mga balita. Taas ba ang presyon si Mundugoy Kabadunay? Hypertension, basin taas yung sugar, basin may diabetes, kanya wala ka may baaw. Ang taas ng level sa blood sugar, makabagay kinis arterial wall. So, mapalapot sa imong dugo kung saan nakarason, nga nung magka-hypertension ka, mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta. Pagkadaon sa imong kidney, ugdaghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagayos mga samad. Pagkaputulo sa itilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busta yung nagpaabutan, nga mo grabe yung imong sitwasyon pag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 duro kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kutulado sa bag imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang makapanindot ni simong katulog, makapugong pagyod sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa pagklinika di Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation gamit ang computerized general machine analyzer. Naakit ni Mimutang di sabay diha Kosalem Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.

0: Okay, ari na ta sa ato nga pangutana para doon mo'y taas-taas nga panahon nga makapangita sa sakto nga tubag, no? Pero kung namita na nga namina mo kaganina, headlines pa lang na ito, matubag yun dayon ni ninyo. Doon sa bantong nga ahensya sa gobyerno ang nanawagan gito sa China Daily. Doon sa maning office sa atong gobyerno. National ni siya nga opisina, ha? Nga tangtangon katong ilang AI video nga nagpakita nga ang mga Filipino. Murag monkey, murag unggoy. Hinaanyo eh. Ang ilang gidescribe ni nga racist, humanizing old. Dili gyud madawat sa atong gobyerno. Kung nangyawag nila ang China Daily, kato nag-post ni Adto, kasama ni siya ka network po dito sa China, o sa ka platform ni siya, nga gigamit o sa China Daily. O niya, China Daily mo'y nag-post ni Ani. Pero ang atong office karon o sa ka-opisina sa atong gobyerno, iawag nga immediately patangtang na yun katong ilang video nga gayaga-ayaga man ni nato. Okay, so unsa may tubag ni Ana? Unsa man nga nasudnong ahensya sa gobyerno? Butang ang inyong tubag din sa nag-live na itong programa karon, ha? Metro Ratsyada. I-share po din nga itong programa kay aron ang imong mga Facebook friends. Makakita po, makapaminaw sa itong mga balita. O sama ni mo, maka-join po sa itong DYHP Answer to Win promo. Kaya na chance makadawa itong 200 pesos nga GCash. Balik ta sa itong padung na ta. Rin na ta sa detalye sa itong mga balita, ha? O garas detalye na paggamit ng cellphone o guban pang electronic devices na mga tinuras na pa'y sa Sugbo panahon sa school hours. I-regulate na uniya din sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kinimo ang balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. I-regulate na unya sa syudad Sugbo ang paggamit og cellphone ug ubang electronic devices sa mga tinun-an sa dakbayan panahon sa school hours. Kini kumaprobahan ang gidasoon nga ordinansahon ni Konsehal June Alcover sa City Council nga alang sa maong katuyuan. Partikular na nini gikan sa preschool ngadto na sa senior high school sa tanang publiko o pribadong katuhaan sa dakbayan. Tumong sa ordinansahon sa Konsehal nga maminusan ang mga distraction, interruption ug uban pa nga makapektos pagtuon sa mga tinun-an. Kini gidasoon Alcover ngadto sa upat ka komitiba sa City Council alang sa dugang pagtuon og rekomendasyon niini. Ubos sa proposal sa konsehal, mahimo lang magagamit ang matinunaan sa mga electronic devices kung kini dunay pagtugot sa school authorities. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sadi pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duhagad to sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong teke og delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ang sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, anaani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nesbitang Lungsod at Masa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakin ni mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: At oras karon alas 12:49. Time check. Hatun ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
6: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
8: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantinad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O kumanana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
7: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
9: Ang kainit sa ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: At oras karon, alas 12:53 na. Ang musunod gabalita ito ka nato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga ikaw adunay daghang toksin sa bulawas mo dili ka regular, magpagawas sa imong hugaw. Doon ka mahilisan, magbutod imong tiyan, makasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa, kalawasan ng lutahan. Huwag dili pagidhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Imo nang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag tanga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag-inom at agadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain na mga butika dini sa Sugbo, Ingumanosab, kaban pag mga lalawigan sa Kabisayan og Mindanao. Ila siya Ariel Villaverde, minaw karon dini sa May Camotes. Oga! O, di na, yung mga kaubanan sa garon. Samtang padayon ta sa atong mga balita. Kay niya yung saka vendor na sakmitan kinigdulan 4 milyones ka pesos nga balor sa Shabu atul sa bypass operation sa PDEA 7. Itabo ni rin sa may barangay Santo Niño ning Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN Report.
12: Kasamang kayo na palhog karon sa PDEA 7. Ang Osaka 30 City News Gumamay na Osaka vendor human kini mapdakpan sa ginusin ka bypass operation alas sa 4:52 kaya na kadlaon sa City of Lutao para kay Santo Niño sa Dakbayan sa Sugbo. Ang suspect na napusasan mao si Rinda Digamo Montes 30 City News nga usa ka vendor residente sa sitio Castilaan, Barangay Ermita sa Sud sa Sugbo, na sakit ng gangreha ang kapin sa 20 ka mga pinakitin sa gitong sabong na matimbang sa 25 gramos kadang estimated average market or 550 gramos kadang estimated average market value na 3.7 million na pesos ang mga sakop sa Perea o sa Kapulisan sa Waterfront Police Station na kanama itong report may labot na sa parehing pagpamaligya o giligal ng drugas dinig ko sa ka-vendor nga si Montes nga tungod ani ipaubos kini sa case build-up o sa sulod sa pipilaka simana o man makuha ang talang kasayuran di pahigayin dayon ang paiba sa operation sa pagpangulos na 13 Drug Enforcement HG Region 7 ang mga nakuha ng ebidensya nagginuso kini nga ito sa ilahang laboratory alang sa imuon nga clinical analysis samtang yan na ang kasong karapasan sa Section 5 Article 2 Republic Act 9165 kasama mo sa PDL 7 yung Radyo Manor mo sa Materyo HP tataka na men
1: Radyo Mo Nationwide DYHP RMN Cebu the official overall number one
10: Radyo Mo Nationwide.
7: This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica.
3: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
13: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
14: Bisan kapoy na,
13: kaya huntanan.
14: May nalang na ay bag-ong Revicon.
13: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
14: Revicon,
13: tabang aron masagad, imo kausog
14: with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man Buin Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
4: At oras karon alas 12:59 na. Pwede na gimo magkapadayon din na sa pagdubag sa itong pangutana ha, kaya wapang manta nagkapili og winner. Sa matong ahensya sa gobyerno nga maoy nanawagan nga ito sa China Daily nga i-remove katong ilang gipost nga video nga naghulagway, nag-depect sa mga Filipino nga mga unggoy, monkeys, pastilan, puting saway sa itong DFA. Mauna nga, hala, kana mo ito bagon ninyo ha? Oh, sayo na lang kaayo na. Bisag piyong-piyungan pa. Kunyang taon-taon, atong i-announce kung kinso may makadaog sa itong 200 pesos nga GCash. Samtang, doon ako'y maayo nga balita para kaninyo karong adlaw mga suki na mo nga mga tigpaminaw. Ang paborito o best grocery store dito sa Luzon, sa Katapusan, maabot na yun din sa Sugbo. Gitawag kini o Dali Everyday Grocery. Mag-open na sila sa ilang pinakaunang tindahan sa Mandawi City, ingon man ang Lapu-Lapu City karong sunod simana. Sila mo ay pinakabarato para sa inyong mga paborito nga everyday essentials. Ug di kalidad pag yun. Plus naa sila yung mga exclusive items nga dili ninyo makitaan bisan asa. So sa ikalimti ha, ang Dali Everyday Grocery. Bukas karong Hulyo 25, Dias Mandawi o Lapu-Lapu. Dali na sa Dali! Samtang sa pikas nga bahin, basta mo inom ganig kape, ayog kalimot. Ang imna mo gid ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay mao kini ang pinakaunang kape. Nga dure sa isagol nga vitamin D3. Amatag sa shay ni ini nga Vita D Plus Coffee Mix. Dure ka rin 200 ayog nga vitamin D3. Maunang dagan kay ni siya og health benefit. Dura po ni siya Rishi Mushroom Extract nga dunay abunda kaayo nga mga polysaccharides ug triterpenes, pulos ni sila mga anti-cancer ug anti-tumor nga properties. O gawas ni ini ang Vita D Plus Coffee Mix, dunay pag ini siya mangosteen nga fruit extract, makahatag kini dugang protection batok sa oxidative stress, so paspas nga pagkaguba sa tong mga selula nga gumikan sa daghang nga free radical sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot kayong aroma sa kape, kakauban nato sa matag-adlaw nato nga, ganahantag mga pe. Mauna nga ang Vita D Plus Coffee Mix ha, dili lang basta makakape. Angay naka Vita D Plus Coffee Mix kagyod. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanan ng mga pharmacy sa Cebu City, Cebu Province, ingon man Central Visayas. At alam niyo ang mga butika nga dool din na sa tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Or, adto kamo sa Life Extension Medical Clinic. Kay mapalit po ninyo dito ang Vita D Plus Coffee Mix. Padayon na ta sa itong mga balita. Alauna, dos na patay ako sa kabataon nga sakop og lesbian, gay, bisexual, transgender. Kun LGBTQ nga backrider sa motorcycle samtang nadapas tambalanan sa dangiyang kauban. Kumanang ilang gisakyan nga motor na banggas poste. Naitabo kining maong insidente alas 4 kadlawon sa Maghaway Road sa Barangay Lawaan 1, Dakbayan sa Talisay. Self-accident na ini. Giingon nga ang duha gikan sa ibabaw nga bahin og nagdulog kini pagawas na dinha sa may Camellia Homes. Pagabot nila sa gate, wala nila makontrol ang ilang gisakyan og ang ilang dagan hangtod nga nabangga kini sa konkreto nga poste. Patay diha-diha dayon katong miyembro sa LGBTQ o ang iyang kauban nga angkas na landing kinis tambalanan samtang luwas ra ang driver nga naakaroon sa traffic no nga opisina din sa Talisay. Busa ang City Traffic, City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Tuda. Padayon ni nagawhag og napahinumdom ngadto sa mga motorista nga magamping kanunay sa ilang pagpadagan aron likay sa disgrasya. At oras karon ala 1:04 na samtang sa balita usab dito sa kaulohan, ang Department of Foreign Affairs kon DFA narawagan ngadto sa China Daily nga tangtangon sa labing dali nga panahon ang artificial intelligence so kon AI generated nga video nga nagportray nagulagway sa mga Filipino nga mga monkeys kon unggoy. Gidescribe gini sa DFA nga racist, dehumanizing unman, unacceptable kon dili gyud madawat. So, sa ka statement ang DFA na mahayag ang Pilipinas midemanda gyud nga i-remove ang maong offensive nga material o niauhag sa maong state media nga mohunong na pagpakatap sa maong irresponsible nga content. Ang DFA misaway sa AI generated video nga gi-upload sa Facebook page nining China Daily ni atong Julio Jess nga ilang giulagway nga na sobraan na pod ang ilahang pagyaga-yaga ngadto sa Pilipinas o ginguman ang Filipinos nga giulagway pa niini nga monkeys or unggoy.
5: Platcho mo nationwide.
4: At ang oras karon ala 1:05 na sa kahaponon.
5: TYHP abroad ngayon.
6: Kini nga balita tungod kadto sa Sed Marketing ang tigamaw tiga para pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Miigo sa Osaka Airport sa Iran ang deadly strike sa Amerika ug dunay na igo usab nga Osaka Railway Station sa Port City of Bandar Abbas ug duha ka mga taytayan sa southern Iran duol sa Strait of Hormuz. Nagkarayon ang media sa Iran nga tulo ka mga pagpangulbo ang nadungog palibot sa Iran Shahr Airport ug guman sa pipila ka minutos gitarget sa US ang Bandar Abbas Railway Junction Station. Dinggingong dunay duha ka mga Iranian ang naangol sa mga pagpangatake. Ang miigo nga airstrike sa duha ka mga taytayan sa Hormozgan province ikataho nga mikalasab ug duha ka mga tawo dunay laing upat ka individual ang nangaangol. Kasama mo sa abroad ngayon gineo Radio Man Maris sa Abadies, DYHP, Tataka Ayman. Katong mong balita, hiatot ka nato sa Sed Marketing, ang tigamauti ka para po sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, ng epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sa masa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa mga Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: At oras karon ala 1:07 na. Ang regular kapag inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, ang ato sa mga immune cells magka-function na sa kinigmaayo, magka-produce kinig mga panagang mo, patay kinig sa mga virus cells. Sa dili pa kini makasulod sa ato mga cell wall, mo na kanilaw gina pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kini sa mga medical doctor is 100% nimo sa America sa Life Extension Foundation. Number one kini atatak ng Vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. So niya kung makinalan sa kanga magpakonsulta, pwede kag makavisit sa mga Life Extension Medical Clinic kay mo na kini og libre quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na kini mimutang diri sa may Osmania Boulevard. Boyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Diyas konsulasyon ng Life Extension Clinic na may muntan sa may EDM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, Dumaguete City. Nani mahimutan sa may House of Taft Building sa Tafta Street ng Barangay 8, doon ka na sa may Kabanhak Terminal. Pwede po ninyo makontak ka ang Life Extension Medical Clinic sa ilang hotline. Alang sa inyong dugang pagkutan or katong gusto magpa-deliver ang Life Extension Vitamin D3 din sa inyong tagsatagsa ka mga panimalay. Kontak ka lang ang 416-1655 ang 0917-318-1161. Sa pikas nga bayan ikaw makanunay nga makonstipated pag inyong mag-super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Unya, kini super fiber, ginama kini kas mga utanon, mga berries ug prutas nga taas ug fiber, mo nang may kayong muhinlo sa atong tinai or colon. So, ero po kayong andamo ning super fiber, ha? Kay sashay man siya powder sud ani, maghuwa lang kag usa ka baso nga tubig, unya imong i-mix dito ang super fiber, ang usa gid ka sashay. Pwede kang minom ani ko sa buntag ari sa before ka mag-breakfast. Tunarisad sa gabi ka na before pud ka nga matulog. Para mas nindot ang epektos pag take nimo sa super fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika pero sab din na sa Life Extension Clinic. O niya ito nang i-remind ha, katong mapalit og Life Extension Vitamin D3, tanawagin ninyo ang matag soft gel. Doon na ba mo'y makita din ang marka LE, mga initial sa Life Extension. Nagpasabot na nga, authentic or genuine gikan ang inyong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Kung tunulan galimod, tanaw ninyo kada usa, uy, huwag mo ni marka nga LE. Na pwede kag mo iuli na ni Monya, mo demand yung kakatugin akong na ay LE. Kaya mo gito ang authentic or genuine nga Life Extension Vitamin D3. Okay, so ana ha? Ano tanawag yung dumay para makasigurado ka? Yes, sa dili patahimpit nga matapos sa ato na yung ipanawagan, naninawagan din ni si Vicente Sartin Barili. Barili ba ni Yahang Kuan? Nanawagan kisa man tong nakapunit sa iyang pitaka nga nawa ni dina sa may atbang sa may gate sa Rockwell Sanson Road, Lahog, kaganinang buntag. Mga alas 7 kuno gato sa alas 6 buntag. Alas 7 gato sa alas 8 buntag. Ang sud ni adto, dun ay ID sa senior citizen. National ID, uguban pa nga mga IDs, no? Cash card sa land bank. Dun na pa yun siya cash. Wala, dakudakura man day. Dakudakura ba day ning cash? O nga na atong pitakaha. Palihog lang tas nakapunit, no, nga honest, iuli diri sa atong istasyon or kaha ipaybaw. Contact lang ani or pwede po niyo kayo na may number gagibilin kung kisa mati nakakita ani, maong nga pitaka, narabay kwarta in town, importante kayo itong gamitan adto. Contact lang sa 0966-4131-394 or 0949-3458-750. Or kung mas pabor ninyo nga mapaybaw dress DYHP, pwede rapod. Kaya para mapaybaw na itong tag-iyaan. Ha? Salamat daan. Pura man tingin ko nga oras, suban ako dress control kasamang Nestor Homestil. Ay, time pa. Pwede ay, no, before tamo end. Or ba yung pinaka-importante kaayo? Nagpaabot in town ang ato mga ni-appeal sa DYHP answer to win promo. Okay. Ni Ana, kay nakatubag man siyang insakto o niya sakto po nagpagka-follow sa itong promo mechanics. Busa makarawat og 200 pesos. Congratulations kato ni Sheila Ann Camos. Sheila Ann Camos, ikaw maoy makarawat sa 200 pesos nga premyo nga GCash kay sakto imong tubag plus naka-follow pagin sa atong promo mechanics. Unya pag send lag balik sa imuhang or chat og balik Ma'am Sheila Ann diri sa atong Facebook page. Send ang imuhang complete name, katong correct yun nga spelling, o niya ang imong GCash number para ito na ito ma-forward ang 200 pesos nga premyo. Congratulations! Wala man tayo nga oras sa tangin ninyo kay musulod na po ng ato drama nga kini ang akong sulirano. Ba na ako dress control? Kasama Nestor Homestilio, Gerald Albius. Ako sa pagiging Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon. Ato oras karon alauna dosina.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
9: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
10: Dili sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
11: Kini ang akong suliran.
12: Kini ang akong suliran.
13: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may ulamdag si mong unahuna. Og tungod ni ini, natawag kining atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
8: Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
14: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
15: The Wonderful Supplement.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
18: Sis, paimusla nato ang Metro Mid-Year Madness Sale kay tuluran ni kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 ug 19, hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mabalit. Ayaw si Fiata, ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fairtrade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
19: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
20: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa homesis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
19: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
21: Life Extension Vitamin D3.
22: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
23: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
22: Hindi po kayo gumaling?
23: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
21: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 mabalik sa mga butika. Woo! TTX energy eggs, 500.
0: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. Detex 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
24: Detex 500.
1: Pumali sa mga butika.
2: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, mga Sir Max?
2: Ah, lagi. Basiglas na ni.
3: Maunang taas mo si Ogar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
3: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
25: Uy, nga naman, Marie.
5: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
25: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
5: Yun sa man ninyo, Marie.
25: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
5: Unifins?
25: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa rapo kabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadag ko di ay, Marie. Tudlui ko.
25: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
26: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
27: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
28: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitaha agad akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
27: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
29: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
30: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
31: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
30: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
31: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
32: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gid kayo regimen ni Sir Noma, recommended na kong isa nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po gid ni mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano gid siya, makatabang gid siya sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta mag-glow gid ang imong skin kung magamit ka ni. Barato rin gid kayo ni siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Be extraordinary with MX3.
4: Mama mia, here I go again.
5: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotrof Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotrof Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
12: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Oh, puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ah! Akong bugas-bugas.
5: Akong katul-katul.
4: Patay ka butangan.
6: Bugas-bugas, ug katul-katul.
7: TTX 500 na.
6: TTX 500.
7: Aduna kini antimicrobial properties.
6: Nga makatabang sa pagkuha.
7: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
6: Ug katul-katul.
7: TTX 500.
8: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
7: TTX 500.
9: Ako sa Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
7: TTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
10: Happy Fiesta!
11: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
13: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
13: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Mayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilapin ka ninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko ninyo sa pangalan nga Chinky, 25 years old, Minyo, apanwapay anak, nagpuyo sa Liloan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran, kabahin kini sa akong pagsigi o pasar-pasar sa kaon, aron inyong hisabtan, ingon ining mga panghitapo. Pa, ako nalay pangugasan ng mga plato diha. Pahuway lang sa kaw, gikan pabaya kang nang uma.
1: Jinky, anak, kung lang good ini, unahalan lang imong assignment diha. Kaya ramang good din ako.
0: Papa, uy, sige ra, good. Pwede ramang ko to na kong balikon, good.
1: Sige. Di mangyod ka kakapungan.
2: Lucio, maayo ka ni Anaday ka. Mas maipod nga makapahuway ka. Kainit ba yung taon kaayo? Ay, nabala ka yun kay Kunimusyo. Muapas na lang gani ang takunimus sa uma.
1: Ayaw nagkabala ka, Marcela. Okay ra ko. Maong ayaw na lang kong apasas uma. Kay init na ba kaayo?
2: Mas ako'y nabala ka ni mo kay high blood baya ka.

0: Dukay lagi si Papa, ma.
1: Bitaw anak ko eh. Nabalaka gyud ko ni Papa ni Muay. Saan ang gudrong orasa? Mauli naman unta ron siya kay ting paniod to na baya.
2: Nang!
1: Oo.
2: Nang ba sila? Nang!
1: Kinsa ron?
2: Atuhayo si Nilo siya sa upahan kay Giyataki!
1: Oo! Oh.

0: balak ka ko para ni Munak. Kinsa naman lang makasuporta ni mo sa imo pag-eskwela. Tawa naman si Papa ni mo. Dili man pod kaya na ako nga mo pa-eskwela ni Munak. Kay pang panglabada ramang gud nga akong panginabuhi.
1: Mag-working ko, ma. Naman ko'y kailang nga nagtrabaho sa sakapon catering. Masuhay ko ka-play.
0: Huniha, kaya rakahana ni mo nga mag-eskwela ka samtang magtrabaho.
1: Kaya rala kinako, ma. Maong ayaw ka pala ka.

0: Jinky, ako na panghipos ang mga plato diha. Time para good. Nakakauna ba ka?
1: Alaki, ganihara jud kong kikutom ay. Pero unsaon masab na ako pagkaon nga dagkan pa man kayong tao kuit. Mag-surf pa ba yata?
0: Unsa? Kaunsa uy? Alas dos naman gani oh. Hindi rin ba na maayo?
1: Malaki uy. Ganihara dyan yung nagsakit akong tiyan ay. Nagsige na nag-uoks ka kutom.
0: Ako bitaw no? Nilog na yung kagkaon ganiha. Kaya di na makayo na ako eh. Gutom na yung kayo. Usa ikaw. E ginapirmi ha? Kaya na. Makaulusir ba na?
1: Unsa?
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami! Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
5: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
7: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Zed Health Testimonies.
9: Health Testimonies.
8: Mam Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
10: Naamagong po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permintig. Kung madunlan, inigaon. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Sid Panyawan capsule. Kaya karon dili na kayo magpalpitate. May effect yun. Gene Fuentes, Cebu City.
8: Ang Sid Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
15: Basin og
14: may diabetes ka?
15: Mag TTX 500 na.
14: Ang TTX 500
15: adunay powerful extracts,
14: no phytochemicals,
15: og antioxidants,
14: nga gigan sa palaya,
15: og di sugar cane,
14: mga organic compounds,
15: nga effective,
14: batok sa sakit nga diabetes.
15: TTX 500
14: sa mga butika.
15: TTX 500
14: ang tubag
15: kontra sa sakit nga diabetes.
14: TTX 500
15: epektibo
14: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
15: TTX 500
14: imo sa di sugar cane extract,
15: og anti-diabetic property,
14: gikan sa palaya.
15: TTX 500
14: garantisado,
15: highly recommended
14: sa mga eksperto.
15: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
16: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Uyat, ging nang kus doktor, di kayan ko nula ko ang tamis.
21: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, muna Sir Max?
20: Lagi, basig glass na ni.
21: Maunang taas imo sugar, murag precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapabtik pa, maayo ni alang sa taas o sugar, o sa gustong aktibong kinabuhi.
20: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Sid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
21: Basta kaping Sid Panyawan, diabetes, malikayan. Sid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
20: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
21: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og Sed Liniment Oil.
20: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
21: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit. seed sa lawas.
20: Wow! Mga pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
21: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Uy, Marie. Maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
9: nga naman, Marie.
6: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. So, sa kinsi katuig na mong pagpamuhi baboy, huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
6: Yun sa man ninyo, Marie.
9: Nag-uniface me, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyun kayo ang tubo sa baboy.
6: Uniface?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
6: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
9: Oh, dahil willing guide, Marie, oh. Nanay numbers ila teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
22: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
23: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
24: Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nag-maintain ko. Ana ay. So anak ano, binta na ko.
23: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
25: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
26: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
28: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
29: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
30: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
31: Mas klaro na ba bisan gabii?
30: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
32: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
34: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: MX3, tunay, natural at original.
36: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goes pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na. Mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dalit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
37: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026
0: is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Set health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sedwa. Pagod po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitaan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Lisod ang among panginabuhi sa bukid. Ilabi na, nga namatay ang akong amahan. Mung nagkahuna-huna ko nga manarbaho na lang samtang nag-eskwela. Sa akong trabaho, diligit malikayan nga mapasran ko sa pagkaon. O gani, bisan sa pag-eskwela, may mga hikayon nga awahin na kayo kumakakaon tungod sa kabisi sa mga activities. May abot na hikayon nga magsige na og hapdos ang akong tiyan. Nadaanan ni na akong akong gipati, hangtod nga nagka-graduate na ko sa college og naminyo na. O niya?
1: Oh, noon siya magaan? Nagsige mo kag-hikap na imo tiyan.
0: Hapdos na mo po niya akong tiyanan, eh. Ganihan dyan ni ay.
1: Mauna. Hawad ka mong kayang mukaon, mangga. O ganina, pati ni mong kaon. Halos wala ko ni mo binli. Walagi kag na nga.
0: Daan saon, mi. Dugay na ba akong wa makakaon o mangga? Kusog na sabgod ko mukha o mangga sa una. Sa diyang nag-iswela pa ko.
1: O nga sa sunod, ayaw na pagkaon o bang aslom. Sige na, pag-ilis na. Pat-check up na na.

0: Oh, kumusta naman imong gibati, Jinky?
1: Okay naman, kuma. Nalanggi mga hikayon nga, musakit na sabang akong tiyan. Labi na makainom kong soft drinks, o baka motoslob kong suka. Muhilap kita yun ang akong tiyan.
0: Ay, kung mauna, likayin na gid na anak.
1: Ma, may hikayon ba yan nga? Kung mag-CR ko ba, ito man ang akong hugaw.
0: Unsa na?

0: 한, 한, 그 사건띠야.
1: 야, 누가?
0: 응.
1: 자, 깃방가.
0: 자, 깃개가 건띠야.
1: 옴싸?
0: Ingan sa wika butangan sa kasakit ang akong tiya niya itong higayuna. Busa, gida ako sa kumbana sa ospital o nasuta nga ulcer ko nung akong sakit. Dugay ko na ning gibati ning akong sakit sa tiyan o wa ko magdahom nga ingon ini di ang mahitabo kung pasagdan lang. Ang akong mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, kining sakit nga ulcer, may kalabutan ba ni sa akong pagpasar-pasar sa kaon sa batanon pa ko? Pero dugay naman to. Ikaduhang pangutana, matod sa doktor nga nag-check up na ako ng hyperacidity ko nung akong ibati. Kining hyperacidity, maubanin sinugtanan sa ulcer kung pasagdan lang? Unsa man pud ang kalainan ining duha? Ikatulong pangutana, unsa man pud ang mga pagkaon nga gitili aron paglikay nga dili ma-trigger ang akong ibati? Ikaupat ang katapusang pangutana, may kaayuhan pa pa ning sakita? Kinahanglan ba ning operahan ang ulcer o madalang ning tumaran og tambal? Unsam sang tambala, palihog, tabangyo og tambagi ko, kini ang akong suliran, Chinky.
2: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dili sa tong programa, kini ang akong suliran. Anyan sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug-related yung mga problema. Kaya usa man ako ka medical doctor o sa ka psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis pagpadala sa mga sulat suliran di kanamo. Pwede kayong padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o ribas mambuhatan sa 3rd floor Husiar Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa, there are no status ko and nobody is good at everything. Mao gyud, ha? Ah, panahon-panahon na may bay. Oh, yeah. Napakaroon sa ibabaw, ugma, naano po ka skilled nga leo sa ubos, no? So, wala nang the melodrama of human life. May kasi Dr. Botch alis na mong speaker na sa among klase sa UP Masteral sa una. Gulong ng palad. Ano lang itong kinabuhi, no? Ito perming na si Babaw. Say na patas kilid, say na tas ilawm. No, say mo balik na patas si Babaw. Ang ato matarampo ka nalawa, si Jinky, 25 years old, Minyo, lopay anak, tagaliluan, Cebu, punto medical, no? Yung problema ganyan, nagbati na sa drama, pasar-pasar ba ito sa pagkaon? Pasar-pasar, mga Jinky sa pagkaon, siguro kayo, sundan kayo. Ngayon sa may mga tagaliluan, mga Compostela, mga paradyang pamilya sa Compostela, mga tagaliluan, ano mo kung minumduman mga tagaliluan, si Winifredo, Winnie Baltonado sa Banawa o sa Tuburan na mga parinti ni Dr. Pete Siliona Kausin sa Barili si Nida, si Glorine, si Maika Anilo o Teresita yung mga igsoon nga si Nati o si Nancy nga mga parinti nga si D.B. Reggie Wilson Dr. Marinas and family mayong pagpaminaw. Okay, sa paninguban. Mga Knight of Columbus da sa Lourdes Parish Church. Tony Tabar, Rebecca Tabar, Ernest Intuso, Bernadette Intuso, Brad Leo Lauron, si Lucy Lauron. Yeah, sa Punta Princesa, no? Norma Paradyang, si Pridi Dumi Numing Kabatingan, ya, sa Kabadyangan, no? Ang taga Bilong-Bilong Danao City, no? Mayong pagpaminaw. Amigo ni Eric Espina, si Anthony Magunsa ba niya siya? Magunsay, sa Negros Oriental Broadcasting Corporation, no? Ilang grupo diya, mga kwan. Okay, mga Taga Maayo Hospital, no? Salamatay kayo ninyo, taga Maayo Hospital, sino pag-regular ni Dr. the late Dr. Roland Siliona, no? Janet Trump, si Rio, si Altia, o si Lucia Cinco. Yeah, sa Midsayap, Cotabato, no? Taga Midsayap, Cotabato ni siya. Thank you very much. Og Binayagan Dam Site, Joseph Tisan, Lialin Rabanis, Julius Barili. Winnie Huros sa Pinamungahan. Liserio Galolo sa Cagayan de Oro City. Inoperio Lim diya sa Inabangka. No, pirmi na itong mag-chat na ako. No? Pating uban. Mga Tagalantawan, San Fernando, Cebu. Na, nakita na ako ang yung mga ngaan. Alcosiba Pamilino, Nina and Genevieve, Nanay Diding o Crisio. Mga Mabanag, mga Ginelsa Family, si Joey, si Usyon, Janelsa, Adela Chan, Nanay Luz Bastatas, Jilly Alguso, Pabling o si Tita, Satori Family, Imbalsado Family, o mga sada sa panadtaran, no? Panadtaran, mga apo ni Ninang Sidis o Berto. Taga-narabaan nino, ako lang nabasahon na. Ani, Alice, Ruby, Rene, Lala, Cludo, Junior, Mitos, Nida o si John. Mayong pag paminaw. Okay, so going back to our sender, si Jinky. Pasar-pasar sa pagkaon ng problema ni Jinky. Balag, why should an, Jink? Kaon? Why should an, nindot? Anyway, utante nga na ay suda tuntian. Kaya atong, nga to ba yung istumago? Di ba yun imuhunong galing? Bisag na ay suda or why should? Unang pangutana ni Jinky, kining sakit nga ulcer, may kalabutan ba ni sa akong pagpasar-pasar sa pagkaon sa batanon pa ko? Pero dugay naman to. I do not know how dugay. 25 yung edad doon, Jink, no? Possibly, no? Eh, mag-hyperacidity man siya, no? What can trigger man na yung hyperacidity? Muna, pasar-pasar sa pagkaon. Nga, kining, kanang, wa sa gayon ba? Time kakus ni siya o heartburn. Kaya murag burning sensation sa imong chest, no? Heartburn ang tawagon. Kaya hyperacidity ni siya. Napagalit po ito, itawag na ito, GERD. Kining gastroesophageal reflux. Kanang mubalik ang mga pagkaon, regurgitate, backward, murag magkuhan og aslom. Nasa upper abdomen ni siya, ma-feel ni mo. So, kung tubag yung unang pangutana, posibly. Kaduhang pangutana, matun sa doktor nga nagpa-check up na ako nga hyperacidity, aha, ang akong gibati. Ang kining hyperacidity, maubani ang sinugdan sa ulcer kung pasagdan lang unsa man pud ang kalainan ni duha. Yeah, ang hyperacidity, daghan kayo og acid ang imong stomago for some reasons, na-stress ka, or mauna, irregular ang imong food intake. Ang kining giingon ni mong ulcer, ba to? Ano sa to? Ulcer, na nagaskas din ang imong tiyan diha, kaya magsigigaling ang imong tiyan, why sod, why padding, nagaskas, hantod nga mag-bleeding. Antun nga mag-bleeding. So, ang remedyo niya ni, avoid nga makakuan ka mga pagkaon nga maka-trigger niya ni itawag na itong hyperacidity. Unsa man, kining mga pati foods, no? No, overeat ka. Unya, dili pasakto nga panahon. Unya, kining ang imong ginakaon kanang sobra ka spicy, no? Sobra ka spicy. So, unsa may imong angayong kanon? Or unsa may angayong buhaton? Avoid trigger foods, katong pahingan lang. Don't overeat. Avoid late meals, no? Kanang nga sabi ito, dahil matulog, kaon ng kagdaghan, dili maayo. Oh. Unya, kung na kay habit nga kusog ka mo inom og mga caffeinated drinks, minus-minus eh, og alcoholic drinks. Ang ako recommend tambal ani, no? Itong mga proton pump inhibitor, mga omeprazole, mga itong hinumduman, may lantae, calcium carbonate, mga antacid. So, mo na'y tambal ni ani, no? Sunod nga pangutana, unsa man po ang magkaon nga gidili aron paglikay nga ni makatrigger ning akong gibati. Mga itong giingon ako, avoid overeating, nga late time nga eating, dahil katulog, kay ma-overwork ang imutian na natulog ka, avoid late meals, ha? Wear loose fitting ng luag, adjust your sleep position, ha? Ang nindot nga sleep is magtakilig ka sa wa, ha? Ayaw pagtulog nga magkulob, ha? Kay makompromise ang functioning sa imong heart. Ikaw pa, ko tapos ang pangutana, may kaayuhan pa ba ning sakita? Kinanglan ba ning operahan ng ulcer? Depende sa discretion sa imong attending gastroenterologist. Kaya na naman tayo ito magkarog endoscopy. Mabisualize ang suod dito sa ilawom kung sa kahimtang. Madala pa ni tumar o mga tambal. Ito mga tambal akong ipahingalan. Mga
3: Omeprazole
2: o Nixium.
3: Amo na yung mga kuminduman. Mga taasid, may lanta, calcium, Cremaline, Cremil-Ace. So, mga na yung mga... So, but proper guidance by your attending gastroenterologist. Ha? Di po tapataka po. Kay, na. So, natay akong balikon, endoscopy, nga mobisualize sa kahimtang ito sa ilaw sa imong tiyan, kung unsay kahimtang, onya from the result of the finding of the endoscopy, mag-guided ang attending doctor of what is the next thing to do sa imong condition. So ina, takasabot ka sa akong gi-explicar nimo jingke diya sa liluan o ganto sa libuan millions nga naminaw sa tong programa kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, akong partner, Attorney Eileen Batan, sa inyong mga legal mga problema. Magpasalamat kay me sa pinininyong pag-patronize sa itong mga Arimen program. Number one radio drama program 2025, nationwide. I-acknowledge na kaya. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakarmen. Daghang salamat o maayong araw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN.

Pen Drama presents Handu Manan So So Ta Awe. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mokening usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Ethan.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, pomentohan sa NFA ang buying price alang sa palay o wala pa magaling nga bugas sumay ato sa incoming rice harvest season sa Setyembre. Gipaibaw ni DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. nga mutakda ang NFA og minimum buying price alang sa palay ngadto sa 21 pesos kada kilo nga mas taas itandi sa milabay nga 17 pesos kada kilo nga naani nga palay kaniadto. Ang ipatasaan nga buying price magtugot sa ahensya nga magagaan ang alkansi sa local producers taliwa sa taas nga presyo sa lana ug mga fertilizer. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
5: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: Gaagay, sakit ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
8: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa ako ka.
2: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
10: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
11: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
12: Lady's Choice Ham Spread.
11: May yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise.
13: Patikim!
14: Mmm!
13: Wow!
14: Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
15: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
16: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
13: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikang sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
17: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500, dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
13: DTX 500. Pumali sa mga butika.
18: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.

0: Basta ha. Ine-graduate na to. Doon bigitik pang-apply yung trabaho.
1: Ulagi. Saadan ako ni mo. Dapat doon nga damasin. So, unya kung makatigom na ta. Magpakasal na rin ta, Maya.
0: Ethan!

0: Karon nga nakagraduate naman ka o sa may plano ni mo.
1: Nagsige naman kong paan sa resume, ma. Naghuwat na kong tawagan.
0: Larga sa gawas.
1: Oh, ha? Pero, ma...
0: Ethan, panahon na nga mubayad ka sa mong kahago sa pagpa-eskwela ni mo. Ikaw na sa tagmupa-eskwela sa imong mga manghod. Tiguwang namin si papa ni mo. Angay namin mo pahuway.
1: Pero...
0: Akong gitawagan imong uyuan nga naa sa Dubai. Aron matabangan ka niyang makalarga.
1: Ma...
2: Basta amaw na ito, ha? Andama itong tanan mga papilis nga kung gisihin ni mo. Unya, ingna ko kung naandam na yung tanan.
1: O, tiyo. Salamat.
2: Ah, tunay. Di ba naman kayo yam? Nakibaw na ba siya nga lumalagay ka?
1: Uwa pa, tiyo.
2: Uy, paibawa na itan. Importante nga may bawa siya aron dili siya makalitan.
1: Sige, tiyo.
3: Babe, nadawat ako sa usa sa kumang gipang-apply yan.
1: Mau ba, babe? Mayo hinon.
3: Hoy, okay ra ka? Mura lagi kilom ka, ayaw ka ruin.
1: Okay ra ko.
3: Sure ka?
1: Oo lang eh, naun sa. Angay na tong buhaton, babe. Mag-celebrate na.
3: Celebrate na yun? Wapagari ka sweldo.
1: Aw, analagot na skilid-kilid. Aron di kayo dako gasto.
3: Okay, sige.
0: Nangumusta tong imong uyuan nako? Kunalihog na ba nimo ang imong mga papeles?
1: Busy ba kamay?
0: Usabay kay kabisihan nimo. Imong uyab, kanas maya?
1: Ma.
0: Mas unahon na nimong imong gibati kaysa imong mga igsuot, ha, Ethan?

0: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan na pamanayaulan lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin mga kasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan, o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa nang bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos ha, magkasama? Kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
1: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
1: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
2: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na akong inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, ginta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
4: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
5: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
6: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
5: Sip-on dayon?
6: Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Biotech C Plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Biotech C Plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandi sa said Kogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Sakit lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yun ko. Kawan na yun. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bista.
15: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3, tunay, natural, at original.
18: Tofu sisig?
19: With mayo?
18: Pwede sa ulam yan?
8: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
2: Kuan mugod ma, wapos siya, mahibaw bahin ini?
3: Pusulti siya. Kay kung dili ka pusulti, ako ang musulti niya. O kung dili siya buuyon nga mularga ka, buwagi.
2: Ma.

0: Onsa? Mularga ka?
1: Oh, Maya.
0: Biyaan ko nimo? Di ba nagsapot man ta? Ingon ka tunga tanga mo sinso.
1: Maya, babe, kawan mo ko di ka nang ako na yung mupa-eskwila sa kong mga manghod. Huwag kong anahi ko din eh. Di kayo, di kaya sa akong sweldo nga masuporta nila.
0: Anya ako? Magunsa naman lang ko.
1: Babe, please, sabta ko. Bukat sa nga desisyon para na ako, pero nakinahalan og suporta ng akong pamilya na ko.
0: Dili na ko kaya ko magalagyo, Ethan.
1: Ako mo sad. Pero Maya, please. Nakinahalan kay ko si mong pagsabot ron. Di ko gusto nga mabiya nga.

0: Mula rekan lang ko uma, pero huwag yun matubag si Maya na ako. Kinsa na?
1: Ethan?
0: Maya?
1: Pag-ambing dito, ha? Huwag kayo bigit kalimut at panawag na ako.
0: Oh, Maya. Salamat sa pagsabot ni mo, babe.
1: Mingawin ko ni mo.
0: Ako sad.
1: Ayaw may pangitaglain dito, ha?
0: Hindi naman itabo. Mahal kita ka, Maya.
1: I love you more, Ethan.

0: Hi. Pinoy?
1: Oh.
0: Jessa nga pala. Taga saan ka?
1: Cebu. James din.
0: Mau pa. So, Bisaya na po di ka.
1: Uy, Cebu po di ka?
0: Taga Bacolod ko, pero kamo ko Bisaya. Taga Cebu lang saan akong papa.
1: Mau ba? Ang maayo di kayo na ko ikauban din nga, ikasinabot rin ako.
0: Mau cute.

0: Pasensya, babe. Ang sakot nga, busy mong good.
1: Basinog na anak ilain, ha?
0: Babe, nag-overthink na sa ga. Ayaw lagi pag-una-una, ana.
1: Basta, babe, ha? Naisalig ko ni mo.
0: Babe, mahal ka. Huwag ako'y plano mangitaglain din, eh.
1: Thank you, babe. I miss you.
0: I miss you too.

0: mul ada yun ka? Unya na uwi. Manglaagsak ta.
1: Ha? Ah, kung ano ba?
0: Hala, malain ko kung balibaran ko ni mo.
1: Uy. Ah, sige, sige ko.

Oh, nabot ng ko din sa mga stayhan. Tanaw na ko akong Miss Jeremy. Karong pag ko naka-online da. Uy, hala. Oh, si Maya. Kadagan ba niya tawag sa messenger? Ang sumi yung message. Maude nga busy na kay ka kay lain na day ang imong gikabisihan. Oh. Ang sumi yung chat? Ako na siyang tawag kan pero ang giblock man ko. Oh. Jessa tag you up in a photo. Ginawa ko. Sato ba? Nagkakita si Maya ni?

0: Ah, ha? Diyos sa pasensya ka na, ha? Pero loyal ko sa kong uyab nga si Maya. O mahal ka na ko siya. Gani, siya na ang babae nga akong pakaslan.
1: Oh, kung mao, swerte kayo mong uyab ni mong Ivan. O good luck ninyo.
2: Ma, nganong nawaga?
3: Imong uyab din nga si Maya ay. Naamday lang uyab. Ah. Nagbuwag na di ay mo.
2: Unsa ma?
3: Send dati ka sa mga pictures ha, aron makakita ta.
2: Oh, kadagat sa mga pictures ni Maya, kauban ang lalaki. Sweet kayo sila. Oh, sige, tawi. Kuha man nung tapoy isa. Nganong nabuhat maning Maya na ko.

0: Luz, sorry, good kayo, Ethan. Huwag siya ko kayo po ang nating piliyap. Dapat ang tanangutan na ako, ta. Huloy, ako na hinuhinong din nga nag-away mo.
1: Okay na, Diyos. Huwag siya ka mahibaw. Ang problema lang na ako ron kay, imbis kanahan ko mo explain niya. Pero unsaon ako pa explain nga, giblock naman ko.
0: Ethan, sorry, good. Ano, gunsad, uy. Abin ako ba kay uyab? Crusher pa on dati

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usamong ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So noto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
6: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
7: Bilang kilos gani?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsa presyo na gani, misa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag-unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panako. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Bakit right point ang binibili mo?
12: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
13: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
14: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right point ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
15: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
18: Mao kada mga higalaan kaagay ni Ethan nga taga Cebu City uban sa awit nga yagi pangayo awit nga dagalohan

Among kaagi gibahatan doa saraju ni jali haka ukubus sederiksu ni persila rekadas. Kamusap menghikala mengesukin ti paminaw kinasingkasing kung kitapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi kanagliput sa sa kaps. Iadres lang na ining tulumanun handumanan sa Sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Esquadro!
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
2: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong ko til. Maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko. Hupong mo sa gmayo. Itain naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy Davao del Sur. 40.
3: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500, mapali sa mga butika.
8: Kuyat, ging nang kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
9: O gano'n nagkapi, magkana nga tamis, muna Sir Mac?
8: Ah, lagi, basiglas na ni.
9: Maunang taas imong sugar, murang precious bugas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapaptik pa, maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
8: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
9: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay, drink responsibly.
11: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-Zed Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Zed Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
12: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugkaugdag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong ihulat? Apil na ug palit na sa iyong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.

0: o karong sa laig sumpay ni atong sugilanon. Isi Quadro!
1: Taas pa ang gidikutan ni Maganila. Uli ay frisko pa kayong mabuhak. Kinsam ka tumayan. Pasok siya. Magaling ko. Huwag pa ka to siya magkapalayo din sa sementeryo. Huwag palang kuha ni mata-mata. Pero iyang pamayon magyod mo yung kita na nagdaling palayo po. Huwag siya sa gawas. Kandali pa niya nagpalayo.
2: Ay! Ay! Pasok yan, ay! Alina ba kay Mingaw man?
1: Ay, di bang kong paulit nung? Balik pa ko suod ang sementeryo. Dala ko yung agpas, pero tuwan man eh.
2: Aw, kahilang kong 5 na ibi. Papalit og paan ba? Mga man mga tao kung nagpaaso god. Katulang babae na ay dakong uwat sa iyang naong. Tagaan kong 20.
1: Ha? Babae o na siya ay dakong uwat sa naong?
2: Oo. Maog katugod. Katong nigawas siya rausa, katong taason ba niya, na nindaruglawas niya, mora yung Miss Universe.
1: Naakul niya kong uwat sa naong ang mga babae.
2: Noy?
1: Long? Sak ba? Huwag ko makailan niya.
2: Hello? Ngayon akong 5 na ibig?
1: Long. Ano niya? Luwat ha? 20 pesos na ha?
2: Salamat na niya.
1: Sino? Thank you. Kailan tumira niya ng degree na itong baong babae. Ngayon ito o sino pong?

Mayo ka ni kay dali ko nakabantay nga nagpaingon siya sa akong memutangan. Nisurok ang akong dugo nga nakakita sa salpahe sa akong makuwang. Ha? Wa ko'y plano nga manimawis ni Manoy. Pero magkuwat na lang ko kapa para ni mo.

0: kristal Alcantara. Pisan sa katapusan ko to siyang kinabuhi. Da paghihapon niya ang iyang alias sa pangan. Hantod ka rin. Di pagyaw ko mga to. Nawa na ang maanyag na kumangon. Panahon na tingali. Arusog na rin ako ang pagpakisusi. Kinahanglan nga magbayad sa kong mga gamot ang kriminal. Kung si kinsa ka magani, ilhon tayo ka. Kung si kinsa ka, aron ako ang mahukom nimo sa kamatayon. Oh, mamatay ginumya ka. Pairan nimo og mahal ang gibuhat nimo sa kong pinagkang bangot. Si Madam, si Madam Ching kinanawag. Hello, Madam Ching.
1: Ikaw ka uli. Itakan na pulubli, Masol Palunon.
0: Oh, Madam Ching.

0: babang sa kudaling palangka. Dini ba? Dini pa mitugasal? Para sulbad mga problema sa organisasyon.
1: Oh, Madam Ching.
2: Dako ang pagsalig ni Madam Ching kanimo. Alias Boy Bangag.
0: Ako na dako pagsalig sa ibo hapoy Bangag. O sa hek, kinipa ka na mitugaspal. Himugbogo ba?
2: Ha? O sino? Sinugo ba? Ha?
0: Obi to. Kana mao ka na liya lider ba? Kana usahin mo ito bugo ba? Usahin mo ito talawan ba?
2: Ha! Bangag sa ilong. Nasayop ka na ng ibuhian imong mga puong. Pero nawa na ko sa serbisyo. Pakurugon ko ang kalibutan.
0: Ikaw ba na naagahong pala pakulog na kalibutan? Daling palangga.
2: Ang buhat mong ipasabot pa nga pakurugon ko ang kalibutan sa akong kamangis, Madam Jane.
1: Boss Major, bisan ugwa ka na sa serbisyo sa gobyerno. Pero, tibuok pa man gihapon akong pag-espiritu nimo.
2: Mayo, kun, mau kila.
1: Layo na kayo nimo tong misail.
2: Gusto kayo'n kayo nila pagkasultiha alias Boy Bangag. O karon na dili na kukonektado sa gobyerno. Ilusad ko ang dekong gubat. Talit na mo. O niyad tong misail. Bangag sa ilong!
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
5: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
7: Basin bayad mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, doy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
10: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ka nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoidance Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ka na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam ng komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
14: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
15: Ako, kanalitay ko, kanapakita sa buhat. Kaysa ka na, kutob la sulti ba?
16: Oh, Madam Ching.
15: Kalon, ikaw na matawag, leader sa mga dalagon. Ako na maningil sa imuha, nindotel pulmans, ha?
16: Oh, darling palangka. Ayaw ka pala ka.
15: Ikaw ka na dilikat sa ligi ka, ha? Sa ligi ka daling palangka, ha? Kay baon na si ikaw unsa patakalan sa sindikato. Wala amigo ay. Wala pamilya ay. Basta ka na talabaho lang palat sa organisasyon.

0: Mao kini ang plano nga himuon, yan ang alias Buy Bangag, Madam Cheng.
1: Oh, kana wala problema. Kita katabang sa alias Buy Bangag. Ige, kita katabang sa iya ba?
0: Gamay ra kay nang problema, Madam. Kay sa kong tanaw, ultimong tao ra sab, ang nipatay sa iyong igsuong babae.
1: Oh, eh noon, natulal siya ka na manimaus kyon.
0: Oy, bisag ako naman ang nahimutang sa iyong dapit. Panimas lang ginago ang kriminal.
1: Ikaw resulte alias Buy Bangag, nga kita andam tabang. O siya ka na kinahalan patay sa kriminal iya igsuon, hmm? Midol gaspal, chaling palangka.

0: Pukuyo ko ni mo. Asa man na imong lakaw?
1: Na ako yung kalagang makikita na ako sa lubong ni Crystal Alcantara.
0: Ah, sige. Kalit lang kay mangandam ko.
1: Nangandam pa si Miss Ayla. Manawag lang una ko ni Mamita. Aron ma-update siya sa oras nga mong gisabutan.

0: Miss Ael, siya si Inday ka ding. Ang among mamita sa bar nga akong gitrabahoan kani.
1: Hello? Ikaw, oh. Good lucky? To! Ikaw, good ni ay?
2: Maudi nga bisang yun siya na kus pagtutok ni mo. Bisag asang ang gula. Ibati na ako nga murag dili kabag-us ako pananaw.
1: Ako bitatong tagiya sa bar nga imong gi-applyan pero ni walk out ka after my interview tungod sa kakumidya ni mo. Kausad ba? Maninood man po ka, uy.
2: Ato na ito kalimutan itong bahina.
0: So, karon, gusto kong tabangan ko ni mo, mamita. Aron mailhan kong si kinsa kining patayng lawas, nga gipalubong sa gobyerno. Kinsa gituhuan nga mao si Crystal Alcantara.
1: Okay, promise. Matabang ko sa pagsusi.
0: Salamat ka ayong pamita, Inday Chikading.
1: Pero, ha? Kotob lang yun sa kumahimo, ha? Naibaw ka na, busy sa negosyo.
0: Okay, nagkisabot ka ayoko.
1: How's today to add? Nabaya ko na itaw nga nagsigi o balik-balik sa pagpangita na ako sa bar.
0: Ha? Kaysa man?
1: Matod pa nila ka nga usa ko nung kalalaki nga dakoong paw. O sakto sa kitas on o medyo may pagkaupaw.
0: Mm-hmm. Dili ka nga ang iksuon to na ako nga si alias Buy Bangag?
2: Bawas na ibiabot sa kung hanahon aglay na. Katingali nagsugod na og pakisusi si alias Buy Bangag. Bahin siya mo gindangatan.
0: Wa ko malipay sa iyang pagpakabana.
2: Glina.
0: Tungod kay ang iyang pagbati na rin ako. Gugma sama sa usa kang mananap.
1: Nahibaw ko sa kinatibok ang story, ha? So no worries. Wa siya kasayuran nga makuha bahin ni mo nga dako di kang buhi. Nga laing tao di ay ang napalkan o gipalubong o pili ikaw.
0: Salamat yun kayo, mamita. Inday chika din.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
5: Gilugwayan sa Energy Regulatory Commission ng ERC ang suspension sa disconnection sa residential o non-residential power consumers subay sa pagdeklara sa State of National Energy Emergency. Sa ilang advisory, ang ERC ni-anonsyo ang gilugwayan nila ang implementasyon sa Consumer Relief Protection Measures. Netong Mayo, gisuspenso sa ahensya ang mga disconnection alang sa customers nga mapakyas pagbayad sa ilang mga bayronon gikan sa Mayo ngadto sa Hulyo samtang mutugot og hangtod sa tulo ka buwan nga installment sa payments.
4: Katong mao balita, gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampabuti, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk, kana ilang natural ingredient, aran sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kana ilang pampabuti o papabata sa inyong mga kutis. Diligun magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, adunay natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa panyong gihuat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

Pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lubnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauba ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Ipagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobreng Dato!
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
9: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
7: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: This time check is brought to you by Askoff. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Igala, nakakape na ka? Kaibo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka!
10: This time check is brought to you by Bounty Fresh. Our Bounty Fresh baon food favorites. All day, every day. Basta baon,
12: baon! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butangan!
13: Bugas-bugas o katul-katul?
14: I-DTX 500 na!
13: DTX 500!
14: Aduna kini antimicrobial properties
13: nga makatabang sa pagkuha
14: o pag-ayo sa bugas-bugas
13: o katul-katul!
14: DTX 500!
13: Mabalik sa pinatul nga butingin sa iyong lugar!
14: DTX 500!
15: Para sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
14: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
10: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
16: Pulyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gaano nagkapi magkaanang at tamis, wala, Sir Max?
16: Ah, lagi. Basiglas na ni.
17: Maunang taas mo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni ala sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lataas ang akong sugar.
17: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
18: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
19: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
10: Join the Cream Cell Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
20: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
23: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
24: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
25: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
23: Let's do this!
25: Pag Enervon Z Plus na!
26: Unilab quality yan.
25: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Kisa may nagpatay sa mong igsuon, Lula?
2: May gidudahan ang iyang mga barkada.
3: Kinsa man?
2: Usa sa mga pater.
1: Pater?
2: Si Darwin, pater.
3: Unsa?
1: Uy, kuyawa, guray, anong pamilya, hagot?
3: Oo niya, napriso ba na si Darwin, pater?
2: Way ba barong bisak si batok ni Darwin, pater?
1: Doon naman kayo nakakita nga si Darwin, pater, ang midunggab si mong magkuwang.
2: Gamhanan ang mga pater sa unang panahon. Hangtod gani karon.
3: Katrama ko sa kinabuhi ninyo, Lula.
2: Maong nga nagkalisod na mi karon.
3: Ilan ka bala ka, Lula? Niyaman mi. Hindi na mo makalisod.
1: Bitaw. Hatan mo na mo permig bugas o sudan, Lula.
2: Salamat. Kinakahuna-huna mo, ana. Abi na mo kung wak na kit may labot in kalibutan.
1: Nasa may labot, Lula, eh.
2: Onya, anhi mo mag-aon kay magluto ko.
3: Ayan na lang, Lula, eh. Amo lang tanawon ang kahuing nara diha sa atbang sapa.
2: Ay, unsyaon ba na ninyo ang kahuing nara?
3: Amo lang tanawon, Lula. Kay na may nanugon nga

0: nanugon.
1: Pariente ni Scholastica Amador?
0: Doon na pa di ay nabilin ka pariente, Stikang.
1: Oo. Sige ha, mulakaw na may lula.
2: Sige la, ato na may.
0: Sige.

0: naon sa amin ko. Dili man mawa sa kuya na ako na ang bayas liyo. Kinsa makit kang nagpuyo ini? Uy. Oh, silin ka mo ni Gawas? Oh, naon sa mga siya? Namatid mo ko rin siya sa mga tanong? Oh. Dindo? Dindo, naunsa ka?
1: Ikaw yung ni Adine.
0: Oh, naunsa di ka? Ano yung mga nagipatiran ang mga tanong? Gisapot ka?
1: Oh, gisapot ko.
0: O, sabi mo gisapotan?
1: Ang akong amahan.
0: Onsa? Uy, ang ano gutaw na suko mo kasi imong amahan?
1: Akin sa amin yung suko? Iyak kong gisuntok? Nasuko siya nga. Misuod ko sa mentiryo.
0: Nga ni di ay, naibaw di siya nga misuod kag mentiryo.
1: Naibaw siya. Doon ay nakasulti.
0: Ha? Kisa ba sa misulti?
1: May traidor nga biuban ako gabi eh.
0: Time paragod, o sa mga ginigusto siya mong amahan. Nga nang gididaan mo kanina sa pagsuod sa mentiryo.
1: Ambot eh. Ambot ang akong amahan. Huwag ko makasabot. Doon na gisip problema ng mentiryo. Nag-gidunit sa akong apuhan.
0: Lain pa'y ato dito. Doon ako ipangutana ni mo.
1: Onsa man?
0: Kaysa may nagpuyuan na iyong gamayng bahay sa luyo.
1: Wa man!
0: Ha? Wa?
1: Taba-taba. Ano mo di eh? Nagduo ka? Nga doon ay nagpuyo diha?
0: Eh, ngunod yung mong papa. Nga doon ako na nagpuyo diha.
1: Onsa? Onsa?

0: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
3: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og kanormal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: This time check is brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon.
7: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaos sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: That portion was brought to you

0: by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, ginhawang Generica. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. Mama Mia,
1: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
5: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
7: Miss Ulti si Papa ni mo, ana?
8: Ola, Ki. Miss Ulti siya nga dun ay nagpuyo din, ha?
7: Ya, tira. Kinsa mo ko, no?
8: Uwa, masa siya Miss Ulti kung kinsa. Basta dun ako, no? Mga dili ko mahimong musodi, ha?
7: Gipaabangan tingali ni Papa niya?
8: Tingali?
7: Sige lang. Ayaw lang si Paka kung amahan. Kitingali. Papauli yung kasidad.
8: Ha?
7: Huh? Mag-focus lang ta sa umaabot ang trabaho sa ospital.

0: kuan ko din ang kahoy nga naragod.
1: Kuraan na ginang kahoyo?
0: Sa imo una-una, abay. Anong kisuwat man na Spanyo nga gigunitan sa kalabiran ni Escolastica?
1: Importante tingali para niya kining maong kahoy.
0: Oh. Basig mo ni saksi sa iyong gugma.
1: Ah, gugma, gibay.
0: Oo, oh, ngayon pa ko namang kasaw ng panahon nga ang managuyab kung asa mag-abot, doon na mag marka nga ibilin. Kung sa bato sila mag-abot, magkulit sana sila silang mga pangan sa bato.
1: Ah, kuri ka diha, bay Mikmik. Okay, sa kahoy mo sila mag-abot. Oo, oh, magkulit sa sila sa ilang nga ang binhi.
0: Correct.
2: Ate, kuya, nag-unsa mo dinhi?
1: Uy.
2: Oh. Hala, nakuyawan na kayo man ako.
1: Iday, kasi pwede makuyawan nga. Kalit ang gagtunga, uy.
2: Nakunsa lagi mo dinhi.
1: Kan, nagsuri-suri.
2: Kanaan sa tayo mong masuri dinhi sa takong kahoy?
0: O, day kay Landong Mangudinhi. Ikaw, ngano'n niya masaka dinhi?
2: Kay Anhi Mangkumatua dinhi.
1: Uy, mau ba? Mau di nga limpyo kayo ang ilaw mining kahoy.
2: Oo, oh, Anhi Mangkumatua-dua. Anhi may dinhi si Boy dinhi sa una.
1: Boy.
2: Pero karon ako na lang usa kay patay naman si Boy.
1: Ah, Boy. May barkada ka nga, Boy, angan?
2: Oo. Oh, kipatay man siya. Di ko ano kasing-kasing sa umu.
0: Ha?
1: Imong amigo ang gibalbal o gilabay sa minteryo, inday?
2: Oo. Oh, maapit ang mahadlo kong madool sa minteryo.
0: Pero may mong magkuyog atong Boy?
2: Oo. Oh, kitakaan man kani ko niya og dakang kwarto.
1: Kwarta? Nga naman?
2: Kitakaanan ko na siya sa bunguton na tao o kwarta.
1: Kinsa may nga sa tao nga naghatag ni kwarta?
2: Kuan ka nang... Ay, nakalimot man ko. Pero kakita naman ko atong tao. Ako man ang tayang sukuon. Wa man ko masukot.
1: Unsa may isugot dahil niya?
2: Musod sa minteryo. Magpantay sa mga tao.
1: Ha? Unsa'y naong sa tao, inay?
2: Naaman to siya ay pungot. Apot si Liok ang iyang pungot.
1: Buldo angan?
2: Malagmaoy na!
0: Ato na ng klaruhon, Abaybe.
2: Matuwa mo din, he?
0: Magduwa mi.
1: Uy na.
2: Hala, gitawag na ko ni Lola. Ato sa ko, ha?
1: Abay, si Puldo gud ang buot niyang ipasabot.
0: Kung mauna, si Puldo gud ang nagsugo sa bata nga panitan ka?
1: Oh.
0: Posible.
1: Pautan, ha? Kung wabay kalabutan si Puldo sa kamatayon sa bata.
0: Nga naman. Nagduda ka nga doon na siya'y kalabutan?
1: Di mo ganang magduda, abay, pero mo nang masuod sa kung-ung.
0: Labaw pa des balbal ng imong igagaw, abay.
1: Di na tabag noon na, abay. Concentrate sa ta sa... kini punuan sa narak.

0: Nga nung ipauli pa man ka.
1: Nahurot na ang akong limpyong gamit dito, tiya.
0: Naglagot ko ni mong amawa ka. Unya mo pauli ka din, he?
1: Oh, ako, masabling bahay, tiya. Bauna.
0: O sa ba ng agaw ni mo? Nakakubkob na magbahandi?
1: Nakakubkob o lungon, pero way bahandi.
0: Gigabaan na ka.
1: Tiya, ayaw nalagod ka sa ko na ko, tiya. Saan nga di man ko magkabalipad sa kong agahon?
0: Anya, o sa may sunod din yung plano?
1: Oo, oh, wa pa.
0: Hoy, Pulto. Imo mangkit kong iyaano. Sulti higit ko ha, kung on sa isunod din yung plano, nakasabot ka. Na, tiya. Kontra na yun ta. Kundi ka mo sulti na ko.
2: Aba, Johnny. Unsa magi atong pangitaon din his punuan sa dara?
3: Mga ilhanan, abay.
2: Ilhanan sa unsa man?
3: Ilhanan sa sekreto ining maong nara nga kahoy.
2: Unsa?

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panatantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, ma problema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na koy lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayman to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na po ko 3 times ini kape jud ko na paradis nila nila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That portion was brought to you by Tenduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tenduay.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Balonos. Huwag na itong balita ng orasa sa kapunon. Hato ka nato sa Koy Herbal Capsule. Ipasagop sa konseyo sa Syudad Sugbo ang best practices sa ubang lapit. Ngaghatag ito sa mga persons with disabilities kung PWD. Kini sa tangi suportahan usap sa kagamahanan sa takbayan ang pagsaolo karon sa ika-48 ng National Disability Rights Week. At sila kaon silita hasta sa Cebu City Anti-Discrimination Commission pagpangita o pagi ng masunod sa syudad ang best practices sa ubang lugar. Kini, pinagi ng Konsehal Francis Paris nga naitinguha usap ng mahatagan o dignidad ingon man equal participation ang mga PWD sa syudad. Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development mag-tema karon sa 48th National Disability Rights Week. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule o tag-adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkanyang sakit. Kini makatabang sa paghatag o alibyo sa nagkang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, aranas, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections o guman pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule doon sa gulong kapalia. Kamunggay, luya, ahos o ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usap og organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa mukaon samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gyapod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukilanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Ngano karon ka man lang mipakita o mibalik? Hindi ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kil akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Haroon akong ikaw pamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuunan nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siyo pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit ka lang sa RMN Drama. Kung may luna pa ang panahon.

0: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!
1: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
2: Tunay Natural at Original.
1: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara doon koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koi herbal capsule.
5: Original Koi Herbal Capsule.
7: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahi nagyan maglayan ng kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw. This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
9: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabii?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Nagpaalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
15: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.

Di mo mapataas. Mamati mo sa usag-usa. Heart to heart. O nga, karang inyong istorya mag heart to heart mo. Kay kon, maginingon mo pirmi ini, no? O guway mo ayong pagsinabdan, nay? Na! Paingon, gid mo nga dos panagbuwag. Ingin ako makakot.

0: hindi man mag-away si Mami Melanie, Dad. Sige na, teko ninyo pinangga.
1: Chelsea, langda, kung ang pagpangga lang na ako nimo ang isikutan, huwag yung makalabaw ni ini. Kay andam ko ibuhis ang kaugalingon akong kinabuhi para lang di mo.
0: Pero Daddy, gusto ko nga magkasinabot naman si Mami. Kano sadi ay mo magkasinabot?
1: Chelsea lang ka. Hindi ko makatubag ni mo ni Ana. Nga ako ra. Kay kami doon, mismo si Mami ni mo Milani, ang makahatag sa ustong tubag sa mauni mong pangutana. Kami doon, Chelsea.
0: Oh. Oh. Daddy, naisakyan na ni Hunong sa gawas. Tingali si Mami na na.
1: Kadyot, ako tanahon. Oo. Si Mami ni mo ang naabot, langga.
0: Dali na po ni Mami. Dali na po niya.
1: Chelsea. Langga, Chelsea. Chelsea!
2: Nipaw ka bang naghago lang ko sa akong kaugalingon sa pag-adto sa school ni Chelsea tungod ni mo?
1: Wali ka sulti ni Turandi nga nagpaabot ni mo dito?
2: Imong giinpruwensyang atong anak. Aron anak siya mo daping ni mo, James. Imong gihiluan ang iyang una kuna aron masilag siya na ako.
1: Huwag ko'y bisan unsang nag-impruwensya sa bata. Kung naigon man siya ni Ana, sayod kang obserban siya ka natong duha. Ubisan sa kalingod sa iyang huna-huna, may pangisip na sabi siya nga magkatimbang-timbang kung unsang husto, kung unsang dili.
2: Ang nakaapanggod ni mo, kaysa imong sinultihan, nagpatuo kang ligdong ka, James. Nga ako na lang kanunay ang sayop, o ikaw na lang kanunay ang husto.
1: Di na ako makiglalis ni mo ni Ana. Kay usag-usa na ito na ibaw kung siya'y husto o kung siya'y sayop.
2: Ayaw pang minaot, James?
1: Pag minaot akong pag minaot man, alang ni mo ang akong isulti. Apan mo ka na tinuod. Huwag nahibaw ka ni Ana.
2: Mayo kay kang manulti, no? Huwag nagtuo sa mga tao nga naglibot ka ni mo nga ligdong kaayo ka. Nga dalaygon ka, pero di ay, sa kinahilad man, nagpahipi ang pagpakaaron ingnon, ang pagkabakakon.
1: Han, nasayod kagad nga huwag magpagarbo sa kong kaugalingon. Dili man tuod ko perpekto apan, naninguha ko nga makahimo ko gusto.
2: Kung ikaw ang pasultihon, James. Pero wa ni mo mahuna-huna, nga ang imong pagpakita nga nagpaubos ka kanunay, sama ra nga nagpagarbo ka sa imong kaugalingon.
1: Di na ko makiglalis pa ni mo. Kung malay mo pagsabot, okay. Itahod ko ang imong huna-huna. Kinahibaw ko, ubus kang imong pagtanaw na ako. Pero okay lang. Isabtan o gisabot ko gihapon ikaw.
2: Maot.
1: Sige lang. Okay lang. Maot na kung maot. Maura sa niya kung naabot.
2: Hain si Chelsea.
1: Misod siya ang kwarto.
2: Misod siya siyang kwarto sa pagkahibaw niya nga ni anak ko. Unsa naman si imong gisiba kaniya? Aron malayo siya na ako.
1: Bisan unsa patingali nga akong itubag nimo? Wa kini kapuslanan. Kinahibaw ko nga dili gihapon ko nimo tuhoan.
2: Ha, maot. Tigpakaaron ingnon.
1: Tinuho ko. Diyos ko. Hatagi pa kong kaligon. Maluwi ka na ko. Pisan og tungod og alang na lang sa mong anak. Ni Chelsea.
3: Usa ka semanang tambal sa pamilya? Igo ka ha sa 150?
4: Pwede sa Actimed. Actipit man!
3: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
4: Actimed! Actipid!
3: BP support ni nanay, vitamins ni kuya.
4: Actimed! Actipid!
3: Unya ang quality.
4: Sa Actimed, Actiap. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka semanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari store. Drink responsibly.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
16: Red Horse Beer. Lamian. Suave sa kada tulo. Sulit ang inom. Kasangka mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Kung moingon si mama nga,
21: sige kagaw, inanani mong tambal.
22: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
23: Ang iyang buot ipasabot.
24: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
25: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
26: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
0: Chelsea, ablihi ko, magsulti ta. Chelsea! Dili na po ni mo, ma'am! Dili na po ni mo! Magkalagot. Chelsea, please. Ablihi ni pultahan. Magsulti ta. Dili na lagi ko ni mo! Dili na po! Pwisit. Talaguton bagay ko ni mo, ha? Ablihin yung pultahan. Dili ko! Dili ko! Chelsea, ayaw kong palagot, ha? Naibawa ka ba? Nagihimok ko ninyong buang sa akong pag-adto sa imong school? Ngawa ka na dito? Gihago ko ni mo! Basta! Dili ko! Dili na ko ni mo!
29: Kayo sa magisiba ni daddy ni mo, James, ha? Nga nawadaan ka naman sa mayong pamatasan. Unsa?
0: Daddy! Daddy, tabangi ko! Daddy!
29: Chelsea, palagutong yung kunin mo, ha? Palagutong yung kunin mo!
30: Bilani, please. Ayaw na nga itong anak.
29: Ayaw panghilabot, James. Ayaw yun panghilabot. Kaya ikaw rin na kaingon kung anong naingon ini sa Chelsea. Wat na'y batasan o wat na'y pagtaho na ako.
30: Masama ang pagsabot sa itong anak. Kung dili ka man tigo nga magpaubos sa imong tingog sa pagdisiplina niya.
29: Ayaw ko tudlo eh. Kainahan ko. Ako ang nagdani Chelsea sud sa siyam kabuan diri sa ako sabakan. Og akong usbon, siyam kabuan kung nag-antos sa pagsapupo niya diri sa ako sabakan. Og mas nasayod ko kahit tanimo kung unsay akong gibuhat. Usa kini sa ligong kamatuoran nga mas may katungod ko sa pagdisiplina kaniya kay nimo.

0: Kumusta? Usa na may pamati ni mo? Hmm?
1: Salamat kay ni mo, Father Joseph. Kay ingon sa gaana kang akong gibati. Ingon sa nanumbalik ang foundation sa akong pagtuo sa Ginoo. Ngasul sa duke ng panahon, ako lang nataligaman. Ako na taken for granted.
0: Masalamati ang Ginoo, James. Kay maayo gyud kaayo siya. Ug mahal kagyud kaayo niya. Wa sa magtan-aw sa ato mga pisikal nga aspeto. Kun unsa ang ato mga kalampusan, dungog o mga butang nga naangkon, apan mawi iyang makita o bililhon alang kaniya. Kun unsa ang tinuod nga bahandi nga nagpuyo sa tagsatag sa takang mga kasing-kasing. Kung giunsa usab nato kini pagpaambit ay libner sa labing ubos ng mga kaigsuunan.
1: Salamat sa Ginoo, Father. Kaya iyang napabukang ako mga matas kamatulan.
0: Talay ko ng Ginoo, James. Ah, sige. Mauna ka to, ha? Og pagdaikon kayo siya hangtod sa kahangturan.

0: Ginoo, salamat. Kay bisan sa akong mga pagkuhang nimo, wa gyapon ko nimo pasagdi. Kanunay gyapon ko nimo giatiman.
1: Sumagaway! Huwag ka magtanaw si mong gilaktan. Bro James? Ikaw ba kini?
0: Bro Baldwin? Ikaw? Huwag kauban nimo si Miss Siri kami?
1: Kuan?
2: Hi, Sir James. Ikaw at Eddie, sir. Hala, sorry, sir. Huwag ko makabantay sa akong gilaktan. Huwag nadasmaganta ka. Sorry.
0: Hi.
1: Bro. Why Malaysia, ha? Why Malaysia niya mapag-uban ni Rikami, ha? Nagkita lang mi dito sa unahan. Huwag nagdungan ng pudmi paingon din, eh. Kay parehas may padung na po nga musakay og jeep para makauli. Bro, itutok ka magod na ako. Ano, bro? Ha?

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Newsbreak.
4: Mayong hapon ako si Radyo Banda, Jesse Falls, JQ Gano, Subingan Newsbreak. Kung po lahat nito sa DataX sa 5-3, binibang mamatanol ang naanayidan. Mag-DataX sa 5-3 ka. Ang DataX sa 5-3 naman superior at yung sons, naman ay gratis sa masinyula. Ang pinapin sa sons, batok sa dadamis na pre-renegaw, sugi programin sa evolusyon. May operations prediction sa mas pinapin sa alcohol o apat panabako. Sa pong na pelitano na itumag na alarma sa sunong karoon at Bureau of Fire Prison niya sa Pahinulofat, Papuan, Loray, Aling, Kabulakan, dahil nila na kininatabang sa mga residente sa Tapit, Tabuanay, Cuidao, ang dunalay sa kapay truck ang mi-verify nini o mi-susi sa baong ginug sunog niya sa skutad na lugar. Samtang sila ang palita ay palala ang susi sa panya sa mga operatiba sa 2007 sa pagbagyan ng anti-tog operation hindi sa dakbayan sa Subo laig operation ilang gihibo diha o ilang gihilusan diha sa may si Chulotaluta o parang sa Antonio din sa dakbayan Subo malas 4.50 ang taklag ganyan lagi ang kadlaon na ang nanakpan mao sila si Alias Bilinda at si Tiamio sa paligo sa Kavindor o lumulupin sa may barangay ermita ng dakbayan sa Subo na dakbayan sa Sagibo gabay mas operasyon sa mga operatiba sa 2007 sa mga kinipanilang sun sa sakabuhan ang gahigang kariuka nini na kung saan sa mga dinakpan ang gabay dito sa mga pakinudahang isa mo gamutin pagkinigilin doon sa 20 gramos na mubalaw ka pinin sa 3.7 milyon sa pesos. Patron Jones, muli yung karoon ka po na ano ka rin sa data sa 5-3 na ang sa 5-3 camping ambisyon na 1.3 million ora kinin sa atis na sa pinibigil mga pangkala sa mga free radical soga oxidation sa data sa 5-3 at yung panit na internal organ ayohon ang detect sa fibrid nindigid batok sa diabetes fatty liver disease glaucoma catalog cardiovascular disease fatty liver disease kidney disease gastroformation RPCDT insomnia at hepatitis GERD ang detect 500 ang sekreto sa pagkagawa po
3: RMN Newsbreak.
5: Sa negosyo importante kada piso labi na ang presyo sa palaliton kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
6: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
5: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
7: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
8: Strong for the Filipino.
9: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
10: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man. Dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
11: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
12: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
13: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
14: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
15: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
16: Lady's Choice Chicken Spread.
15: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
16: Patikim!
17: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
18: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
19: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaro.
1: Kung mahilo na ba ang pagpanahon?
2: Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalitin na ito sa RMNP.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kabaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung ako saan niya?
3: Wapi saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Ay! It is Sir Hans!
3: Hatagin siyang kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
1: Ayako kanyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa Sed Marketing.
7: Bilang kilo sa karne?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsa presyo na ganay may sa 600. Kung presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap.
9: Sarap all you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pagbalik sa mga butika. DGX 500.
11: Ako si Janice. Okay pa yung moment akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
10: DGX 500.
12: Pumali sa mga butika.
13: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
14: Bakit RightMed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali.
12: Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
15: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
20: Let's go! Go with the flow!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad at adli kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
20: go with the flow!
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
20: Charmy!
15: Charmy, let's go with the flow.
22: Maayong adlaw! Makauba na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kani adto?
23: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Tagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
24: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.

0: Anong sakit sa lawas?
1: Wow! Mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
0: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na to!

0: Vortex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
3: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Caguay-Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay na nga.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Plus ha plus alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
2: Rest time to the rescue.
3: Unilab quality yan.
4: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bye.

0: Og ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Klaro man ikayo gikan din yung mga payas sa ubos? Lungsod ito ditong dapita. Ay, naayas aning hilumunan nga itong kauban mo eh. Once again, pang akong kauban ka nun. Sadya akong taong eh. Oh, uy. Ano sa mato? May lagupo? Muna manugikan sa luyo ng bumbong?
3: Ano man?
2: Oh, Sister Hansman Ruan. Nasuko ni Sada. Naunsa mo nun si Sir Hans?
3: Mahang imun ata ang magkagawagas!
2: May kikaaway siya. Muna mo nung naas siya ng kwarto, ha?
3: Naglagot ko rin mo! Naglagot ko rin mo!
2: Ah! May kaaway ka siya sa suda ng kwarto, ha? May apos magka si Kent, din he? Sir? Oh, mahal? Mahal, naunsa ka din sa sod? Hans! Kisa may kaubari mo niya sa sod! Hans! Nasi Kent di ha? Hans!
3: Ano nga hisgot magkatong tawa ka na?
2: Ha? May gikasukan mo ka niya sa sod. O niya, uwa ba kila yung perming kasabaan si Kent rabaya?
3: Wa si Kent din eh. Huwag ayaw siya hisgot eh, samtang niya ta din eh.
2: Kung kinsa man yung kwarto.
3: Ayaw na pangutana.
2: Ngano dili mo kumangutana? Nga na makigikaaway diha. O niya, imong gilak ang pultahan. O sa man nakigipriso diha?
3: Wa. Andaman ang atong paniudto. Kay may laktong tahuman sa paniudto.
2: Hello eh. Kinsa makit kayang kaaway sa sudan ang kwarto ha? Huwag mo siya nagtikaw-tikaw sa sword. Huwag kiting alitaw. Huwag ba, abin ako eh. Abin akong si Kent ng kaaway ni Hans.

0: Ai, Dodong Ken, suho, dali, dali.
1: Na ay mainom rin lang?
0: Ay, oo, na ay gatas, na ay kape. Kutawan ta ka, ha?
1: Bino ang gusto kong ino.
0: Ha, Bino? Halang ano, kutawang ikaw na may mangitag Bino ron. Nabali na manuun eh. Sa una si Kuya Hans, di mo ang imong badlungon nga dili mo inom. Unya karon ikaw na say maghubog-hubog nga bag-o kang kasal. Wala man gani ka mag-atiman anang naong mo unay. Nagpalpag na malanang buhok ni mo, oy, patupiin tawon dong.
1: Dili. Ako rin patas unang kong buhok na. Sige na nang. Bino akong gusto ron. May dili kong katuwag.
0: Hala. Ay, agoy baya ini, oy. Nagpuli-puli, man nagpabadlong ning managsuuna.

0: 奶奶，俺能不能把缸子眯下？
1: 应该也是。哎，你要能忙干净的话，啥不要做的呀？
0: 啊，喂，给他看给他那路，你们你莫把他。
1: 说你把他应该，不干你是人都没在那喊啥？
0: 啊，没吧？
1: 而不是你帮助把人都忙那喊你喊说的。
0: Lo. Kang kisa man ang kwarto ang dool sa pultahan sa veranda.
1: Ah, tanda. Ay, maunang master's bedroom. Kwarto na sa amahan o inahan ni Dung Hans.
0: Mao ba?
1: Masudan ko niya kausasa o sa kabuwan aron manglimpyo. Gilip man na pasudla ni Hans o lang tao. Bisan si Kenta. Lili, makasuda.
0: Nga naman?
1: Ay, saba.
2: Mano ba na ang bunga sa mangga sa ubos, lo?
1: Dung Hans. Mauli ang labing tamis o bungang mangga din sa inyong duta, lo.
2: Naibaw ko, anak, lo. Sige na, mahal. Mga una ta. Kay magnakaw ta karong taon-taon.
0: Mahal.
2: Anda mao niyang kabayo, lo. Si Jaguar.
1: Oh, Dung Hans.
0: Magkabayo ta?

0: Mi Hans?
1: Kung sa akong hawak, Ayisa, araw di ka mahug. Ayaw ka itong mukha ko sa mga habal-habal, driver. Madali ka mukha ko sa akong hawak.
0: Ano? Nakakita di ko misakay kong habal-habal, ngawa man.
1: Ilom na.

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maayong adlaw mga suki na tong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug basa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: agoy, agoy, agoy. Tuwa na. Naglupad ka sa mga butang din, hinga, dili iyang pinalit. Ay, kalabad ba yes. Utok, inibabayhan na, oy.
1: Ulit,
0: na, gipunaan pag yun pastilan. Kadaghan na sab na akong hipusono, nani. Uy, ala, nanawag si Ayisa. Hello? Hello, Ayisa?
2: Kumusta naman mo diha, ma?
0: Na, nabisi ko diri sa pagsigig panghipo sa mga buak ay.
2: Unsa? Nga naman.
0: Kay nagsigig magpanghagi si Ma'am Claire. Ang mga butang diri iyang ipanglabay.
2: Unsa? What is si badlongan ni Kent?
0: Kaysa may mubadlong niya, nga human sa ilang kasal, may si Batman ang lalaki. Tuan as trabahoan nagpundo. Kung tawgan ni Ma'am Claire, dili mo to bag.
2: Uy. Anya, kimabdos man na.
0: Aw, na. Hiwigyog na uning batae ni Gawas kay wild man kang inahan.
2: Mao ba? Ma, suway ka rog
0: amaman. Na, di patuo. Uy, di patuog amaman. Di sa kung magpaduol kay magpataka lagi panlabay lagi. Wala sa aso. Ato na, ato na. O, oh, nungog ka, ato na sam. Hapit ko maigo. Oh,
2: ma,
0: ha?
2: Ma, paminaw. Gawas lang una diha sa bahay. Ato sa rooftop.
0: Mabito ng palayo ko. Unsa man taon yung pagkaminyuan nila, oy.
2: Sige ma, palayo lang una niya.
3: Ayaw lang una pa, pupa. Unya na duol kung sang piton ka.
0: Ay ba, umabitaw na akong gipuhat? Ay, ikaw, kumusta naman ka diha?
3: Okay na ko ma. Linaw raman diri. Nindot ang ilang probinsya ni Sir Hans, ma.
0: Aung saban, uwara ka niya daog-daoga diha?
3: Dili siya makadaog-daog na ko, ma. Kaya kung gipaila siya mga tao nga uyab niya.
0: Uy, unsa? Ayun sa ato pa, senyorita da'y ka diha?
3: Ay, sobra pa. Hinukaran pa man gani.
0: Lingaw ka, ikka. Samtang ako dere. Ginerbiyos ako dere.
3: Ayun na lagi natagda si Ma'am Claire.
4: Ayusa?
3: Ah, ma, sige na ma. Babay na ma. Nanawag na si Hans na ako. Ah, may isawo ka?
4: Mahimo bag dili ka na ang gamiton mong linya? Nalimot ka kung unsa ka din, eh?
3: Oh. Oy, abanday ko ni mo, no?
4: Kana. Muna ibutang si mo, oh. Sinangason tong imong gikasulti kaniya?
3: Oh, nangumusta lang ko.
4: Unsa na'y balita?
3: Nanghagi si Claire. Gipanglabay ang mga butang dito.
4: Unsa? Ano nang hagis man siya?
3: Wa naman ikaw na mo uli si Kent, ditong.
4: Unsa?

0: Hello.
1: Mao ni sa bahay, Kent. Uli nga si Claire. Aron dili mahurot ang akong mga butang dito panglabay.
0: Imo tong mga butang. Ikibadlong niya, we Hans.
1: Sa mag-iplano niya mo sa imong pamilya, ha, Kent?
0: Wala. Human ako sa kong obligasyon nga pakaslan si Claire. Dahatag na nako ang inyong gusto. Busa. Pasagdin ako ninyo.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Ang katingot sa kilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bakit RiteMed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan RiteMed since kailangan RiteMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: At first, I was afraid.

0: Tubog Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass basang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylic menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Filipino.
7: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-aisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
8: Wala kay sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
9: Wala kay sa sandwich ko. Yummy na chicken.
10: Wala kay sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
11: Lady's Choice Chicken Spread.
10: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
11: Pasigim!
9: Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
10: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
12: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega sigla ang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

Sugbo ka bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Matod sa ato mga balita, news, updates. Ano karong Biyernes? Happy weekend. July 17, 2026. Kumusta yung kahaponon karon? Medyo bago pa ang paglurang sa uwan. Apal, kumusta man yung nahimutangan karon? Padayon pa ba ang nas natin ng mga pag-uwan? Labi na sa area diha sa south nga bahin sa probinsya sa Sugbo nga apil sa thunderstorm advisory sa pag-asa magtan. Diha sa Mingganilia, Talisay, San Fernando, Bariles, Cebunga ug sa Lapu-Lapu City, Metro Cebu area. Ang pingtakanon ay labi na ato mga biyahero karon mga panahuna, karon mga orasan ning kahaponon karon kay weekend. Ang uban nga way trabaho karong hapon og ugma. Paingon nga mo pa uli silang mga probinsya. Ang pingtakanon ay ato mga motorista, ato mga taxi drivers mayong adlaw kaninyong tanan, ato mga TNBS driver nga nagpaminaw karon sa DYHP na kisayod sa may update mayong adlaw ninyong tanan, ug sa ato mga OFWs nag-access ato ang digital platform DYHP Arimensibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa magkabunahimutang mga kasama inyuhang madungog ang DYHP.

0: labo sa 199 milyones pesos nga ginisalaw sa Commission on Audit Concoa. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bulunos.
1: TYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita hatod kadto sa EXL Makaybuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Magpaghayod na ang Konseho sa Lesugbo labot sa 199 milyon pesos nga gidisalaw sa Commission on Audit and COA. Ang maong katinad girelease sa City Government nitong 2021 isip mobilization fee ngadto sa AM Oreta and Company Incorporated nga may winning bidder sa 1.3 billion pesos nga flood control project sa Dakbayan. Apan hangtod karon wa pa kasugdi ang nasutang proyekto, hinungdan nga ang COA issue na og order of execution ngadto sa kagamhanan sa Dakbayan. Gustong masayod ang konseho kung napasakaan ba o kaso ang kontraktor sa ang proyekto o nabawi pa sa City Government ang nasutang kantidad. Ang City Council pinagi ni Konseyal Alvin Arcilia diniso pagpagayon og executive session labot ni ini.
3: May we scheduled for an executive session regarding sa missing funds about 199 million.
4: This will be on July 28th.
3: July 28. I agree, Mr. Chair.
2: Si Konsehal Alvin Arcilia na sayang ang City Treasurer's Office ni Pugong na sa sweldo ni kanil Acting City Engineer o karon Assistant City Engineer Lowell Corminal nunot sa kamanduan sa COA. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kape nga doon ay native purple corn? Kung wa pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Doon na kini antioxidant properties nga magkalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, doon na sa gini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas o rose hip. Puno sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYH P. Tatak.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sa 5:28 na sa kahaponon, dulan sa usa, dulan sa 5 ka milyon ka pesos nga balor sa pinayuhot nga si Garillo nga sakmit sa PRO 7 sudlang sa tulo ka buwan nga operation. Ang kapulisan sa Central Visayas mipasalig nga ila pang hingusgan ang kampanya batok sa illegal nga si Garillo uban sa Bureau of Internal Revenue o Bureau of Customs. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: TYHP RMN Report.
5: Kapin sa 4.4 milyones ka pesos nga balor sa pinayuhot nga si Garillo, ang nasakpit og 8 ka mga tao ang ginaganakpan sa Police Regional Office 7 human hingusgan ang kampanya nga anti-smuggling drive sulod sa tulo ka buwan. Sa datos sa paibaw sa kapulisan sa Central Visayas, nakalusad sila og 64 ka anti-smuggling operations gikan Abril 15, 2026 kadto na sa Hulyo 14, 2026. Nagmaong operations sa kasikop sila og 8 ka mga individual na nalambigis sa pag-transport, possession og distribution sa mga smuggled na mga produkto sa sigarilyo. Hindi nagpakita ang PRO 7, ligon sila gapasalig, ngilang puhagon ang krimen sa patigayon o katagan o proteksyon ang legal nga negosyo. Ang pagpayhot sa mga sigarilyo dako ang epekto sa ekonomiya sa Pilipinas, pinagi sa paghikaw sa nasudnong kagamhanan nga makakuha og buhis kaalang sa pagpundo sa mga batakang paginahanglan sa mga Filipino sama sa healthcare, education, infrastruktura o pagpatuman sa balaod. Naghatag usab ni gadili pata sa kompetisyon sa mga lehitimong negosyante samtang nakakuhag dakong ginan ang mga illegalista. Matod sa PRO 7 ng PNP nagtinguha na mapuhag ang pagpayuhot sa mga sigarilyo pinagi sa ilusan ng intelligence-driven operations, pag-intercept sa gitransport ng pag-apunapun sa mga kontrabando, pag-nakom sa mga malapason o pag-aparigon sila ng koordinasyon sa Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, lokal ng kagamanan o mga ahinsa sa turugyanan sa balaod. Kini nga panaghiusa makatabang sa pagbantay sa kita sa gobyerno, panalipdan ang lehitimong komersyo o pag-amping sa seguridad sa ekonomiya sa Pilipinas. Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang hepi sa PRO 7, may paligon pag-usab nga ilang hingusgan ang kampanya batok sa pinayhot ka si Garillo o may bahad sa mga nalambigit nini nga ilang kining sakmiton. Ang kapulisan sa Central Visayas pabilin nga ligon sa pagpanambo sa ilang intelligence o enforcement operations batok sa tanang matang sa smuggling subay sa ilang nga parayon nga pagsuporta sa gobyerno sa pagproteher sa nasudnong ekonomiya o nga pagpanalipod sa balaod. Kasama mo sa Police Regional Office 7 in yung Radyo Man Arbo sa Mantri WHP.
1: Radyo mo nationwide.
0: At ola sa 5:30 sa kahaponon, kaya nga portion dalit ka na to sa DTX sa 500. Nagamin makagsakit ka ng panahuna, mag-DTX sa 500 na matag-adlaw. Doon na ka rin siya ng tinigan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Kapag inom sa DTX sa 500,

0: Matag-adlaw, magkatabang na, magkapanilot sa mantulog, magkapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o gaban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension.
1: MN DYHP Flash. Flash Report.
0: Ato i-check karon nimo tangan ni Rodman Joseph Foskahano. Dunay alarma sa sunog nga girespondihan ang atong kabumbirohan. Usa kay latest report karon, labi na kay totaligsik og 101 pa man ang gawas nga bahin karon. Kasama nga JQ.
2: Yes, sa pagkasabag Radyo Balaida, human sa pagbunok sa uhan, mga alas 3 sa 4 karong hapon, doon ay mga gitubag karong na mga alarma. Una din sa may Dulo Fatima sa sitso buli, no, sa Dulo Fatima, din na dahil nung napaw ni kasamang Radyo Balaida sa ang litgingong ni spark lang wire, no, diya sa niskutan nga lugar, natabag rin sa mga residente sa dapit, o doon lang sa kapatang na verify dahil niya ni Pulatong dahil naman nga nasuta nga wire ang ni spark diya sa niskutan nga lugar. Samtang ang doon sa kining punuan sa kahoy nga natumba habig din sa atbang sa may Cebu City Country Club, no, sa Sambagan, sa may Banilan Road, kasama ang Radyo Manaida, kining noong ganing nalitsunan, kaning mga kakahoyan din doon natumba kahoy nga na atumba gidapit sa may Bantal Road, no, may nakasinatinig kahoy sa dagas mga sepiro, karoon medyo arang-arang na ang gagan, so kaya ganyang malas stress kay natumba gidapit sa may Bantal Road, no, gikan sa Punlan nga lane padong kay sa may Cebu Business Park sa may Ayala, maoy nakasinati og grabe kaon sa dagang sa mga second-hand human sa pagbunok sa uwan. Unya ang Picas Lane, ang Bantal Road sa padong kay sa may Punlan sa East Fortuna, nakasinati sa kaon sa dagang sa mga kay grabe ka traffic sa kasamang Radyo Maida kay nakasinati sa nigbaha diri sa may East Fortuna, kining dali kay mabahaan diri ba sa may punerarya diri nga kuan noon, noon sa punerarya nga kuan padong kay sa may highway sino samtang diri sa may downtown area ato sa Gisuhid, ang uban nga mga daan, Colon, Kusalid, bugiri sa may Sanchanco, basubas naman eh, pero ato nakita ang manalili karong may grabe pa ka kuhay ka sa magradyo ay nakalaom sa tubig pa, no? O man sa pagbulok sa ato gi
0: unsa ka tagatuhod pa ka sa JQ di asa manalili?
2: Pagabot ang kanina dito, tagatuhod pa sa mga wapa pag-ii, no? Mga motor, mga four wheels vehicle, og uban pang sakyanan mo kuan ang gikan sa subay sa Manila diri sa may kining newspaper sa The Prima tong commission ang The Prima diri pwede diri mako maka right turn, no, padong diri sa may Jerusalem niya pwede sa maka left turn padong diri sa may Basilica niya agi ka diri sa may Legazpi, pero kung agi kag Manila mulaos kag Carbon dili ka agi ka sa mga radio may pero so far no subi nato dunay ni suay na og agi makaagi na maka sa mga radio Manaida og bela to kaganina dunay na makaagi nga motor pero wapagyo no ang mga motor magduwa-duwa pag agi kay mga kuyawan ba nga mabasa ang ilang makina sa mga motorista ang mga four wheels makaagi na noon so far no sa tong nakita kaganina pero uban nga mga daan sama diri sa may Bonifacio esquina sa may Jikiko Avenue o basubas man makaagi na alos na mga sa kapatid nakasin natin yung grabbing traffic, no, ang dakbay subo man sa pagbunok sa uwan kasabaga Radyo Wana Aida. Ang diri sa may Bantal Road, natumbang kaoy, medyo na, para saan, putol-putol lang nagkikuha na sa disaster team sa Cebu City, unya makaagi na sa mga nagkalalaing mga motorista diri habig sa may Bantal Road nga musubay, palugay sa may Ayala, palugay sa may...
0: So, katunay diya, lapit sa may crossroads, kaning diya sa Banilad, kaning yun nga, punuan?
2: Iya, atbang sa Cebu Country Club.
0: Okay.
2: Mm-hmm. O, ganang noon ganang alitsunanan diya.
0: Okay, oo, unya diha biyang diha inaro orasa, heavy traffic biya diha.
2: Oh, grabe grabe haot ganina kasama ng Radyo Manaida pag pagay sa tumba sa no, wa may na kuano, wa na ango, wa na igo, no, ato sa pagtumba sa punuan sa kahoy. Ang mga anak ko lang yun na naka kuan ang mga motorista nga diday ka susutik badagar dili ko padagar sa bagar Radyo Manaida kay huod gyud ang dagar sa mga sakyanan padung sa Ayala. Padong din sa may flyover, sa may doon sa may BAR, o din sa may pag-ibig. Di dahil makalawas kay tungkol aning nga natumbang ako ato sa pagbunok sa uwan ka ganyan alas 3 ang takla sa hapon. No? Onya ang mga traffic sa situation dere, ato na experience kanina pag rubing nato, nakasin natin kag grabbing traffic din sa may One House Minya, padong din sa may Redentorist, o kining F. Ramos Street, padong sa may Ongkera. Onya ang Jones Avenue, gikan diri sa may downtown area, subay diri sa may right din padung sa may 20 grabe sa kaot sa traffic kasama ng Radyo Manaida o diri sa may Mango Avenue do sa tong na experience ka kanina o diri sa may Osmia Boulevard padung sa may Iscario o ya katong manalilisan no o kaning gikaspi no ang kusalim sa grabe ko sa dagat sa maskan kay wamang pagi ganina ang manalili padung sa may Carbon o ya ang skin na gikaspi sa padung diri sa may San Sanco o diri sa abig na sa may Osmia Boulevard naka sinabi sa Mikaw sa Daga sa mga sekarang karo magorasa sa ato nakawa sa video sa traffic situation sa may Osmia Boulevard rehabig sa may doon sa may SSS o sa Abiliana medyo luag-luag rin gabot rin sa may Eskina San Sanco pero gikan dito sa may Finte padong rin sa may SSS o rin padong sa may Abiliana naka sinatay sa Mikaw sa Daga sa mga sekarang karo kabaga orasa kasabaga Radyo Maida so paano ba natong kuha ng mga follow-up sa itong himo sa labos sa paghumas pagbunos so, doon na yung mga pinalang ka mga ginagmay nga alarma na gito ba itong Bureau of Fire Protection o mga sakop sa disaster team human sa pagbunok sa awan din sa dakbayan sa Subo mga alas 3 sa takla karong hapon kaya rin sa gawas unod sa patulang niyo Radyo Man Joseph Oscano DYHP Tatak RMN
1: Radyo Mo Nationwide.
0: Ika salamat na naman Joseph Roskihano sa report. Ang pingta kanunay ha, mga motorista. O kung galing wag ka importante nga tuyo sa karong mga orasa, alihay lang una ta sa trapiko. O nga doon na pa yung mga area, labi na sa downtown area, manalili area nga wapang mo subside ang tubig baha. Kuman sa kalit ng tunga pag-uwan o unos ka ganina. Pasado ala una o pasado alas dos karong hapon. Mga kasamak na taon na ito i-check kapag asa magtan. Asa pagkaha na mga lugar nga under thunder storm advisory aron ma-alerto po na itong mga kaigsuunan labi na ganit ka itong mga prone sa landslide o flash flood aron na dubli amping itong mga kaigsuunan karon. At oras sila 5:38 na alito sa DYHP answer to win promo sa ato ang panag-uban karon sa DYHP news updates mga kasama. Unsa man to nga mga kontrabando, unsa man to nga mga pinayuhot nga mga butang ang nasakmit sa PRO 7 diin ang katibuk-an moabot gyud ug dulan sa 5 million pesos sudi sa tulo ka buwan nga operation sa PRO 7 kaabag ang Bureau of Internal Revenue o Bureau of Customs. Sa report ni kasama mga Arnold Bustamante, dinatoy mga na-confiscate nga mga unsa man to? Moabot gali og 5 ka milyon ka pesos ug sa tulo ka buwan nga operation batok sa maong mga illegal nga blank. Noon sa man to. I-check o i-type ang inyohang tubag sa atong pangutana karong hapuna pinagi sa pag-comment sa atong live program karon sa DYHP News Updates o siguraduhan lang ang inyo na follow DYHP Arimensibo Facebook o Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook mga kasama o i-share gyud ang atong program. Sayang kaayo nga naka-answer mo diha. Inyo na follow ang ato ang mechanics unya wa mo naka share sa atong live program karon mo nang share na aron na may chance kung magkaida og 200 pesos GCash ato balik kun unsa man to nga mga pinayuhot nga mga illegal nga kontrabando no nga nasakmit sa PRO 7 kaabag ang Bureau of Customs o Bureau of Internal Revenue. Ato oras sa 5:39 mga kindergarten sa Lapu-Lapu City na kaduwat og libreng school supplies. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
1: DYHP RMN Report.
3: Kapin sa 100,000 na ka mga tinun-an sa kindergarten sa Lakmes Lapu-Lapu ang nakabenepisyo sa libre nga mga school and classroom supplies gikan sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Matag tinun-an na kadawat og backpack adunay sulod nga mga materyales nga magamit nila sa pagtungha sa ilang klase. Ang labing uwahing nga distribution na dawat sa mga tinun-an sa kindergarten sa barangay Paho sa maong syudad gawa sa personal nga gamit sa mga kindergarten pupils nga sulod sa ilang backpack ginugangan usab ang mga kiddie chairs ug lamesa alang sa ilang kagamitan diha sa classrooms. Mato ni Lapu-Lapu si Mayor Cindy King Chan doon ay gibutang mga learning toys aron magamit usab sa mga kabataan gawa silang pagkat-on sa ilang klase. Sa ingon ni ini matabangan ang mga ginikanan sa mga kabataan nga gamay na lang ang ilang pamaliton nga kagamitan ug makadaginot sa ilang galastuhan. Kasama mo sa Rakbayan sa Lapu-Lapu ang inin Radio Man Ken Galenea Tatak Arimen.
1: Radyo Mo Nationwide.
0: At oras sa 5:40 sa kahapunon. Yung pa mga balikta, magkasama sa ato pagbalik human sa mga pahinomdom. Ka ba atong last nga gipanuhod si baby katong dili ni mo siya mapahilom kabisan lang sa oni mo kugos karga og duyan dili gid mahuman ang iyang paghilak sobra ang imong kabalaka dili ba sus nagmatagyod ang tibuok balay ang tawag sa atong gibati mami panuhod stress dili ni imbento tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon maayo na lang dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes para rest gikan sa panuhod si baby likay pod sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS. Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
4: This Time Check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
0: Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan na atong panglawas nga kanunang healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa digon kayan nga batiyon tag kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system ligon nga resistensya para sa mga mami og daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw og musabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep. Importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya basta C Sitab uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home Sitab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad o gabot kaya. Basta si Sitab. Ascorbic acid is a generic name of United Home Sitab. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
0: Tag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That portion was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
0: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong. Mahimutong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Pagkatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang nata, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kauban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglaang Baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Bio-Drop Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bio-Drop Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Bio-Drop Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
7: Bio-Drop Herbal Capsule.
9: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy man gugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o gayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
9: Lakaw da yun nga doon sa butika, pagpalit da yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian si mong lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
0: At oras sa 5:47 na sa kahaponon. Padayon sa ato mga balita mga kasama. Ato karong suntaon on sa may sitwasyon sa ato ang panahon sa musulod pang 24 oras. O sa makahinunggan ining ato ang nasa natin yung mga pag-uwan. Kalit matong unos karong hapon. Adiha sa may R. Duterte Street in Dakbayan sa Sugbo na tumbahan ang usaka sakyanan o usaka kahoy sa may habig ni sa R. Duterte Street in Dakbayan sa Sugbo. May nalanggali kay Y. Naangol atol sa maong paghitabo. Samtang gipa-extend karon ang gilugwayan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang pagpabilin sa Pantawid Pamilyang Filipino Program kon 4Ps sa mga kwalipikadong benepisaryo aron padayon silang makadawat og ayuda sa gobyerno. Ubos sa EO-120, gitangtang ang kanhi 7 ka tuig nga limitasyon sa pagpabilin sa programa alang sa mga pamilya wa gyapon naka-recover sa kalisod. Matod sa Malacañang nga gihimo ang maong lakang human girekomendar sa National Advisory Council isip pagtubag sa epekto sa pandemya sa panginabuhian sa mga pamilyang Pilipino. Buot pasabot, padayon makadawat o gayuda ang mga beneficiaries nga naapil gihapon sa level 1 o survival o level 2 subsistence sa Social Welfare and Development Indicator kon SWDI sa DSWD.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ato karon nga sutaon unsa may sitwasyon sa atong panahon sa mosul pang 24 oras. Unsa may hinungdan ni atong kalit nga pag-unos o pag-uwan. Weather specialist Mark Gale sa Pag-asa Magtanser. Mark, maayong hapon.
13: Maayong hapon, Ma'am Aida. O sa itong mga sugintig kami na itong latest weather update para karong hapon lang ito nasa weekend. Padayon nag-apekto hapon ang southwest monsoon pero adura sa may tumuing bahin sa northern Luzon. And update sa tuwang ginabantayan ng tropical depression gawas sa tuwang Philippine Area of Responsibility na himo na ni pagbalik pagka low pressure area so ning hinay ni siya and wala na to nakita na mabalik pa ni siya pagka bagyo. And sabi karon wala gyapon niya naka-apekto sa bisan asang bahin sa nasod. And diri sa Kabisayaan layo rin maong bagyuha at ang habagat po daara sa may Northern Luzon. Kita dari rin makasih natin at pagyabuntaan ni Panas sa mga panganurong ito na sa usahay, matag-umo na kalangitan, nga na ay mga higayon gihapon sa mga lumalabay o mga patak-patak ng mga pagawan. Pagpunong kilat, sagad sa hapon o sa gabi, gumikan ani mga localized thunderstorms. So kaganina ang hapon, adunay mga pag-uwan na sinati ang pipilang lugar diri sa may Metro Cebu, apil na dira ang dakong bahin sa Cebu City, Mandawi City o sa may Lapu-Lapu City. So adunay localized na mga pag-uwan ganina, gumikan ani mga localized na mga thunderstorms. So expect yabot na sa mga masunod na mga adlaw, inani na mga weather condition na tumasinati. Adunay init sa buntag and mga posibleng mga pag-uwan sa hapon o gabi, gumikan ani mga localized thunderstorms. Para sa kayuntang sa hangin o sa kadagatan diri sa Kabisayaan, adunay pagyabuntay masinati nga hinay nga ito na sa kasarangan na paghuro sa hangin di na tawang kadagatan. Magkabiling magbalinawon nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Gawas na lamang matungnan taan mga thunderstorms di sa kadagatan. Di imposible yun ang baloron na kahintang tungod sa unos mugna aning mga thunderstorms. Diri sa Cebu atong kadagatan, adunay hunas karong alas 7:51 sa gabi ug mo taob ug mga alas 2:03 sa kaadlawon. Temperatura ana magasukod gikan 26 kadto na sa 33 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw mosalop karong alas 6:00 sa gabi ug mosilang ug mga alas 5:30 sa buntag. Philippine Standard Time -10 minuto sa lang para alas 6:00 ug maartawang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DOST Pagasamaktan. Kini si Mark Gales, maayong hapon o daghang salamat.
0: Sir Mark, sa inyong monitoring, baron diha dere sa Cebu area, Cebu province, asa mandapita nga pakas natin pag mga thunderstorm.
13: Karon ma'am, dere sa may Metro Cebu, ning lurang nang ato ang panahon dere, intense sa pag-ulan-ulan. And so far, sa dakong bahay yun sa Sugbo, karong mga orasa, is na mingaw na eh, mm-hmm. sa ulan. Pero diri sa Bohol, adunay mga areas karon na napoy bunok ng uwan. Diha sa may Carmen, Batuan, Katigbian o sa may Sagbayan. So mulalat pa ni og mga usa o duha ka oras gumikan gihapon ani mga localized na mga thunderstorms.
0: Dengan salamat Sir Mark.
13: Wes bayan ma'am, may kapun.
1: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
0: Weather specialist Mark Gales sa Pag-asa Mactan. Tinadawat po din ang mga messages or mga comment din sa atong Facebook live program ng Kasamang Aida. Nagbaha na mga basakan din sa Bohol. Mode kusudik umandi asag bayan Carmen. Amping mo diha ha, mga kasama sa mga magtigpaminaw na ito diha. Diha sa Batungan Bohol, mayong pagpaminaw ninyong tanan. Kini nga portion dalit kinato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang o pagpaligon pa sa ato immune system. Sa ato resistensya matag-adlaw nga tanan mo ay importante kaayo mga kasama. Sa pag-inom sa duhang at sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, igo nang kadepensahan atong panglawas. Gwaduhan lang ang imong giinom, imong gipalit nga Life Extension Vitamin D3. Kailan doon ay tatak nga LE sa iyang soft gel kay mo ka na authentic. Pero galing huwag ganit tatak nga LE, dili na mo ay authentic. Biki, good na. Muna nga mo palita, Life Extension Vitamin D3. Unia, mapalisa mo palita sa ilang mga clinics, o sa Minya Boulevard, Cebu City, buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, o baka sa ADM Building, sa Kansaga Consolacion. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ato oras alas 5:54 na sa kahaponon diri sa atong panag-uban sa DYHP Sumbunganan. Ato ning patalinghugan kining ato ang mga bisita karon magtiayon ni nga manawagan og tabang para sa ilang anak. Ni atong nakalabay nga mga semana ang amahan maoy ni dangop diri sa atong sibiyaanan aron sa ingon makapanawagan og tabang sa iyang anak nga mo undergo og chemotherapy gumikan sa leukemia. 8 anyos nga batang babay ang maong pasyente apan sa dihang atong gihinabi off air sa tangola pa nato ni wa nato mapadungog ang atong pag-interview kanila ni ning atong magtiayon gipahibaw tanga astilan ni panaw na ang maong bata nga 8 years old. Huwag ganito ang kasugakod sa iyang balatian. Dali karon, wala pa malubong ang maong bata o dugang pang panginahanglan sa magtiayon nga naadri karon maong nga ilang ika-sustener, labi na ang pagpalubong sa ilang anak. Isurgali kayo sila sa funeral expenses, sa lungon, dugang pang panginahanglan kay na-drain ang magtiayon sa ilang matag-adlaw nga panginahanglan sa dihang nagtambal, nag-medication pa kay auto-auto po din yung na-hospital. No, dili sa itong sibianan na ito karong i-welcome ang ato ang bisita mayong gabi o welcome din sa DYHP mga pahasubo. Gika na mo din sa nadangatan sa inyong anak. Ang pangalan palihog?
14: Rowena Ramos.
0: Rowena Ramos. Anya, kuyog ni mo si...
14: Si akong bana, Gilbert Ramos.
0: Oo, katong nagpa-schedule din atong gi-initial interview. Ato mga nakalabay mga simana si Sir Gilbert. Ari ka diri, sir? Oo. Ang imong katuyon nung taato, sa diyan na istorya ta, maunga matabangan mo para sa kemo sa imong yes, anak nga si Princess.
15: Precious
0: Heart. Atong higayon na, kumusta man imong pasyente sa katong dirika romanawagan?
15: Okay raman siya, ma'am. Pag-ari na ko diri kay kuan man. Nagsugod naman to siya kemo niya. Mauto, nidoo lang kong mga kuan dyan para... Niya naman ang mga foundation nga akong gidool nga kung simba ko mag-infection lagi daw mauilisod sa akong pasyente kay mahal daw kayo ang mga tambal sa infection mo itong nidool ko diri. Okay raon tatugid siya ma'am ang kuhan. Diha na pagkahuman sa iyang sibindiski mo nga kuhan. Last day. Pagkahuman, mga duha kaadlaw human sa iyang first cycle siyang chemo. Diha na ni-react ang lawas akong anak mo.
14: Sakit iyang tiyan sa kagabi.
0: So, kano'n saman namatay si
14: Precious? July 9.
0: Uso sa ato pa niya. Ito may aging semana lang. Oo, so, karon asa man niya patay lawas?
14: Naana sa amuang ma'am sa Dalagit. Taga-Dalagit man mi ma'am.
0: So, asa mas Dalagit?
14: Sa Barangay Tabon. Tabon ma'am.
0: Oo, pero diri sa Cebu City. Naamo sa sityo Mayupay.
15: Oo, oh, diha.
14: Mayupay, Kiyot. Oo.
0: Stilan so
14: usa may silingan mini kuan cons Paris
0: Paris oo so karon inyo panginahanglan in town sa masinyo gingon kay ganina nga ang inyuhang igsisettle sa punerarya
14: oh ma'am
0: so stilan pod igud malalim sad no nga
14: sakit kayo ma'am dili jud ma dili kay ma'am na dawat ma'am ba nagtuo ko ganang makauli pa jud me akong anak kay okay raman ta to siya ma'am ambot nga nung nikalit lang dito siya.
15: Sara kagabi
14: niya. Sakit kayang tiyan.
15: Pagkaugma dayon.
0: Usa may last ni mga conversations ninyo adto.
14: Mato kuan. Nangita siya sa iyang papa ma'am kay ako raman jud ang nagbantay ato kanang didto kay dili man pwede puli-puli bitaw. Ako ra gyud. Oo niya siya tighaton na magpagkaon unsay ipapalit niya ako sa dito siyang papalitan basta naalan jud may ikapalit. Ya moto ang kuan ato niya nga maka nang muari to si papa iko ato pari on ana kung sa maipapalit ni mo ana siya wala lang muari lang siya unta ana ba
0: taon po
14: oh demo to next storya sila mga wala abtig oras na siya nga pa uli na pahuway na dito na shock gani ko ma'am kay kato nga pahuway kato pa dito niya gigamit nga kuan ba murag ano man ni siya, oy, pero wala, radyo positive, radyo ko, ma'am, kaya nagtuudyog ko nga, makakuan pag yun siya, makauli, kay excited to siyang muuli, ma'am ba, nga, ano sa dita, makauli, ma, nai ko, makauli lagi ta, day, basta di na ka maghilanat, kaya iyang usa dito maghilanat, magod siya, ma'am, muning wala, may pagaw sa,
0: oo,
14: na naunta to'y time nga, kanang, paulion me niya inikuan kay maghilanat man siya sumana na sang doktor dili lang sa tamo uli kay gahilanat ana
0: usa may paginabuhi ninyo or trabaho baka
15: taxi driver ko ma'am
0: so aka makapanaksi na sud sa pila ka
14: sa diha bisoto mamula sa jud siya kay magsigi sa tiyag lakaw-lakaw na may mga kanang paliton og dugo tamba na ma
15: ultimo madto sa blood bank ito sa blood bank, may maluoy man ko sa mong bata, biyaan niya. So, huwag na yung mga request ang nurse dito, ako nalay mo ato.
0: Silan po, oo.
15: Iloy po ba ang bata o niyan?
14: Amo lang dito yung kuhan, bahala na dito. Kung po niya na lang dito trabaho, kaya giuna lang dito na ako siya mamba nga. Makuha na dito siya na mo, nagtuo man dito may ka ng kagawas pag yun mi, wala yun ko nagdahom, ma'am nga.
0: So, yan diagnosis yun kay leukemia.
14: Leukemia yun siya.
0: Oo, yan. Ni-undergo siya o chemotherapy o sa paka-session.
14: Oo, mati yung first cycle. Unta, ma'am. So, inighuman unta ito niya. Pwede na unta mi mo gawas.
0: So, stillan po. So, ikapila ninyo nga anak si Precious.
14: Katulo.
15: Katulo, ma'am.
0: Oo, siya kamanghuran. So, nag-eskwela pa unta man to si Precious. So, wala pa ma-admit.
15: Oh, magkuan man to siya, ma'am. Kay mag-grade 4
14: pero nagpa-enroll gito siya, ma'am. Nagpa-enroll kay ganahan gito siya, Miss Kuyla. Nagtuog gito siya makagawas pa sa hospital, Miss Kuyla pa siya. Siya bahala, mag-module ko, ma. Miss Kuyla, anak, kay ganahan gito siya, Miss Kuyla, ma'am.
0: Silan po, no? So, sayod gito ko nga, ang inyohang kagulanan karon dili matukib, labi na kay kulugali, mag-isigotag pamasahe. Walang-wala, gagaligod mo sa iyo na ingon.
14: Dito, kay pag looy pa kayo, magi ka na mo. Gitunulan mo sa mga silingan, sikso, no, kay pliti, anak, ma'am, balisod kay ma'am, oy. Grabe, dyan ka. Kanang magtanaw ito ko sa, kuan, ma'am, nga. Grabe, dyan, ikaw dili, dyan ko kadawat kay kami, o sa kabuan, dyan mi dito kami, dyan duha, magsigimig ka ng, ako siyang pukaon, day, mata na, day, kay kanang, mingaon ko ba nga, wala ko, ikastorya kay kami, dyan duha niya. Yang mangho, yang maguwang, magsigiran niya, kung kuan, manawag tang ate, ma, manawag tang kuya, ma, anak, ma, karon dili na dyan siya makatawag, ma'am.
0: Sila ni Gudalim, no, ingon aning sitwasyon po. So, isip mga ginikanan mo, nag-iingon nga, pagpakalikon lang ginpun mo sa inyong sitwasyon, dili po dalim yung nahiaguman ni ato mga nanglabay ng mga buwan sa pag-atiman sa iyong anak. In fact, no, sa pagpaningkamot sa imong mister nga mo, ni Anhidir yung magkapaschedule sa inyong oras karon nga makapag og dugang pang financial o pagsuporta, pero mamandip po ni, no, ang ato na siren nga mo, day nahitabo. Pero, sige lang, no, ug asa man karon for sure, kaoban na sa bakan sa tulog mo makagagahom nga nagtanaw siya ninyo nga ang inyong paningkamot na agad og inyong paghigugma sa inyong anak. So mao na nga ahantod sa iyang kamatayon, wa man ninyo siya, di naman ninyo siya ikauban physically, pero sa inyong mga pag-ampo o sa iyahang siguro usapon sa mga pag-iya diha kaninyo, inaot nga madawat niyo sa ngato-ngato ang sitwasyon niya maka-recover, niya makabaton po mo sa inyuhang kadasig kanunay, labi na kayo na pamanggapon mo, iduha ka mga anak. So karon sa atong panag-uban, Sir Gilbert o Sir Rowena karon, o sa may hangyo karon ninyo sa inyong pag-anhid diri sa DYHP, bisan pa man taliwan na ang inyong anak.
14: Sa mga tigpaminawan sa DYHP, sa mga suki nga, katong mga naay malumog kasing-kasing, manawagan lang jud ko nga, unta, matabangan lang mi, dili jud ko maulaw nga mga yug tabang sa tanan, kutob sa among mahimo, kinsa tong muhatag, salamat jud ko nga, naabot ko diri kay mao sa Junior sa na akong gikuan nga maari jud ko diri kay gusto jud ko magtabang para sa akong anak, para mahuman na jud siya, mahipos na jud siya namo, ma'am.
0: So, mo'y ba, panawagan ka rin, no? Ato lang pasensyahan po nung itong sabdo ng sitwasyon sa usa ka inahan. Liman kag ang iyahang pag-atiman o ang iyahang pag-uban sa iyang anak hangtod sa katapusan ni ining mahigayon sa rin nag-uban son sa ospital o mo'y, no, ang kakulanan yun. O, panuman nga nagsubo at iba o pamilya, nabaw na ang inahan mo sa maong sitwasyon. Ilang problema gali ka rin ang pag-ato sa dalagin, o naman dito mahaya, o ang pag palubong, walang-wala agad yung taon ni sila, kung maghisgod taligali taong panggastos para ni ini. So, hinaot, bisan pa man tuod, o ang atong panawagan karon para sa chemotherapy ni Rowena. Apan ang inyuhang tabang karong gabi una alang gihapon sa kapahulayang dayon sa maong bata. Dako gihapon kay nag eksapayan og importansya sa ato ang nanawagan karon. Para sa inyuhang tabang mga kasama aton GCash number mauni. Under Ida Tampo 0918-554-2071. Ito balik ko na 0918-554-2071. Dili gyud lalim nga mo ang kagsakop sa pamilya labi na imong kaugalingong anak. Mo na giingon bisan pa man tuod og gibiyaan ang trabaho og priority ang anak og magitag pa ni kay sikay asa makapag nga magpakemo asa kapag nga makapalit og tambal og uban pa pero may sitwasyon sa pagkakaroon no nga nahitabo gid in taon nga gibawi na ang ilang anak. So para sa inyuhang tabang, mga kasama, magpong pa sa inahan para mahuman na, mapalubong na, mahatagan sa disinting lubong. Ingon man, mapadayon ang siyam kaadlaw nga pagnubena. At paggali nila, sus, ang pamasahe nila, hinuwaman pa o niya, manggali na apoy mga silingan, nga ni hatag lang po, o ginagmay nga ni tunol. So sa ingon na nga paagi, Sir o Mama, ingon gud nato no nga bisan pa man sa naas kasubuanan pero sa mga higayon nga naamo sa inyohang pinakaubos nga moment sa sitwasyon nga inyohang gi bati karon pero makaingon gid ta nga naa gid ay gihapoy maluoy.
15: Naa gid maluoy, ma'am. Naa gid maluoy. Ambito nga arijud mi dire kay para kuan kay sa balud mi daghan jud niya tigpaminawan pud mi.
14: No, kami maminaw jud mi.
0: Mm-hmm. Kay salamat.
15: Gi kwan sa akong mga naadtong mga foundation katong kwan pasinday nga iingon gid na didto sa kapwa ako mahal ko foundation nga ayaw pang hulam kay makakita ra kag away nung kang maayo kag piso-piso kay maunay ko sakit sa imong anak. Mao ra jud akong gi kwan nga istorya sa taga kapwa ko kay daghan ako na kwan ma'am tulon ay ikad tulon na tong everlasting hope nga akong gipakuan unta akong anak lagi
0: oh
15: mo lagi panagana nga kwan mag-infeksyonin anak pero unsan man wala man jud yagi kwan namo iya man jud gibawi pero sakit gyud pero sakit lang basin si Lord ra poy maghatag og kaupayan sa mong gibati.
0: Okay. So, mga nga na mga kasama, no? Inyo na dungog ang taon ang papa, no? Ni Precious. Ito si, o sa ka-taxi driver, no? Nga si Gilbert Ramos. Para sa iyong tabang, atong balikol, atong GCash number, 0918-554-2071. Inaot sa pagbangutan o ingon man sa kasubuanan nga gi-undergo na sinati karon sa pamilya hinaot nga ang atong tabang maginagmay mana labi na pud atong mga pag-ampo maghatag nila kahupayan sa ilahang gihambin karon. Ato balikon ha atong GCash number 0918-554-2071 or sa atong lain pa nga number pwede saan mo makapuhulog pinagi sa ito ang 0991-207-9880. Ato balikon atong number under Ida Tampos gihapon ni sa lain pa na ito ang numero 0991-207-9880. Ma'am, kasakit po na silang kasakit po sa dughan no sa ilahang nasinati karon good ma'am Elmi no di good lalim ingon ani nga naasa kalisdanan bertig yung sakita nga wala kay sakop sa pamilya kunya labaw na gyud ang ilahang pagbangutan og ilang kalisdanan gumikan kay financially drained na gyud sila no? So suod sa pila ka semana buwan no nga pagka admit mga tambal ang guban pa nga palaliton abunog dugo og uban pa hurot gyud no kung sa may nasa pamilya labi na kung taxi driver nga igo-igo ra pud ang income napaygi pa eskwela
14: sa mga anak wa damam mingaw kayo ang
0: mingaw. So mga kasama pinagi sa inyong generosity diha sa inyong kaayo sayod gyud ta pero galing para sa inyong sa pagkaron piso 5 10 gamay ra pero ayun nag ihikaw sa inyohang pagpaambit sa maong grasyo. Hindi ninyo, no? Mapadangat na, mapadala na. Dili sa ato ang GCash number 0918-554-2071. Or sa lain para ito nga number 0991-207-9880 under Ida Tampos. Kung nagaling dool-dool ang modelis sa itong si Biana, gusto niyo nga mo-walk-in, i-ato din yung donation, pwede na po kaayo na magtiayon din rin. Sa itong si Biana, Capital Central Hotel, Escario Street, Capital Site, Dagbayan sa Sugbo. Kano sa manungo pa uli dito sa Dalaget?
14: Among butang gani, ma'am, amon naging gidada kay...
15: Muli, meron
14: ma'am. Kanang... Kay... Wala na mi... Among gusto dyan nga makauli, mi ma'am ba...
0: Mm-hmm. So, kanang inyong mga bag diha para hangtod na po na nga malubong na ang bata. Mm-hmm. Pero, usap mo diya sa kiyot, nag-abang lang or inyong hagin ng...
14: Nag-abang may yuta diha, ma'am.
15: Nag-abang may rice diha, ma'am. Pero,
0: okay.
15: Nag-abang may payan.
0: Sige, ang mga kasama para sa inyong tabang ato ang i-appeal sa ato mga prayers, no? Alang sa kapahulayang dayon sa... Kalag ni Precious, ang bata nga 8 anyos nga namatay, gumikan sa leukemia o gusto in town sa mga ginikanan nga makalarga sila sa Dalaget kay tuaman dito ilang gipauna, no, pinagi sa paghatod. Ah, dito, yan, ibalik sila din, kaya doon na pa'y giproseso ng papeles. O niya, karoon, karoon gabi una, muli sila sa Dalaget, aron maatiman po ng ilang anak na gihaya karoon dito sa Dalaget. O maulagin ilang kalisdanan, financially, naglisod yun sila sa matag-adlaw ng mga galastusan, lisod yun kaayo, kay sayod man ta, di kan sa usaka buwan kapin nga pagka-ospital, o in-ani nga sitwasyon nga, namatay, grabing kalisdanan yun. No, ang imuha lang emotionally kanisad nga financially nga kinahanglan og abag atong abagan iyawat na lang sa panahon sa pinaka pagbangutan o sa ilahang mga kahigayunan nga nakasnati sila og mga pagsuway sa kinabuhi iyawat man lang atong mapabati nga kung saan nag-inusara sa ilang problema karon, nakaabag ta, bisang gilagmay nga mga pamaagi na tumahatag kanila. Inaot nga atong hatagan o kahigayunan ng matabangan nato kining magtiayon para sa pagpalubong sa ilang anak ng 8 anyos. At balik ko na ito nga numero 0918-554-2071. GCash under Ida Tampos at balikon 0918-554-2071 o baka sa lain pa na ito nga GCash number 0991-207-9880. Sa mga nipaabot sa ilahang tabang, alihan kayong salamat. Ohanay, mga nipauna na og tabang, dali sa ato ang number 0918-554-2071. O na pa, dali sa ato 0991-207-9880.

0: Si Ma'am Elmi Monterde, sarangani mo donate ko 1,000 pesos kasi Mang Aida. Salamat kay Ma'am Elmi. Matod niya nga kasakit po daan sa dugan. Oy, ilaham na sinati karon sa tinuod yun. Hindi gano'n ito malikayan, no, nga. Ma-emotional po da, ma-appeal po da sa pagka-emotional. Samot na, no? Unsa pagkahaning ginikanan natong ikaatubang diri karon nga nana ilahang pagbangutan. 300 pesos 8133 dekan salamat. 50 pesos ikan sa 6322. 100 pesos 5883 dekan kay salamat. 100 pesos yes money 5883. 6247 200 pesos dekan kayon salamat. Alang sa iyong tabang, mga kasama, alang sa pagpalubong no, ni Inday Precious na namatay in town sa leukemia. Ito ang mga numero din sa GCash, 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Pwede na niyo ipadala sa GCash nga numbers nga itong gi-provide. O baka walk-in donation diri, pwede maahatod. Samtana pa diri ang magtiayon. Biladala nila nila inilang mga bagar o pagpauli dito sa Dalaguet. Ay ilubong ang ilang anak karo umaabot July 22. Lang sa inyong tabang, kung walk-in donation diri sa itong CBN ng Capitol Central Hotel Escario Street, Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo. At ang oras alasay sa 15 na sa kagabihiyon, balik na sa itong panag-uban sa DYHP Sumbunganan human sa mga pahinumdum.
1: Nawant ang nabakaugana sa kama?
2: Masinug!
1: May diabetes ka?
2: Ang DTX 500 na!
1: Ang DTX 500!
2: Adlay powerful extracts,
1: nga phytochemicals,
2: ug antioxidants,
1: nga gigan sa palaya,
2: ug the sugar sugar cane,
1: mga organic compounds,
2: nga effective,
1: matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500!
1: Balik sa mga butika.
2: DTX 500!
1: Ang tuba!
2: Kontra sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500!
2: Efektibo!
1: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
2: DTX 500!
1: Ibo sa the sugar sugar cane extract,
2: ug anti-diabetic property,
1: gigan sa palaya.
2: DTX 500!
1: Garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
3: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa, makarelate yung taan na. Maayog gani, kay adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan, atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940. 0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon
14: bagong cleansing product approved by the FDA Philippines.
15: Kung para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inomang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
16: Para sa himsog kag maayong digestion.
17: Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber.
18: Mapalit sa mga butika.
0: Balik sa ito, panag-uban mga kasama, dari sa DYHP Sumbunganan, karong gabi-una, ato ang gitabangan, kiniintawong magtiayon, na manawagan og tabang, supposed to be para sa chemotherapy sa iyang anak nga, ilang anak ka doon ay leukemia, 8 anyos sa mga bata apan, subo sa kaayo nga, nakalas no, ang ilang anak, namatay in town, wa in town ka, sugakod, labi na after sa iyang chemotherapy. Nagbangutan karon ang pamilya, ang ilang kalisdanan karon mao nga ang kadaadlaw in town no samtang naglakat no sa di pa ang paglubong sa ilang anak. Nahugod in town nga zero na gud in town ang pamilya labi na sa ilang mga nakalabay nga gastuhan labi na karon no ultimo gani ang sa ilang pag paglubongon ang pag expenses para sa punerarya, maoy gikaproblema sab nila. To asa dalagit gihaya ang ilahang anak karon ilang gitakda ang pag larga na usab sa dalagit tungod sa pagpalubong na niini sa ilahang anak. Yan kay salamat na po inipadala og 30 pesos 3762. Dagan salamat din sa sino 9912079880. 300 pesos 8133. Dagan kaayon salamat 50 pesos 6322. 100 pesos ikan sa 5883. Dagan kay salamat din niyo sir ma'am. 200 pesos ikan sa 6247. O, dali sa 0918-554-2071. Dagan kayo salamat. 300 pesos. Gikan sa 8710 tabang. Yes, dagan kayo salamat. Dining maong tabang. 100 pesos. Gikan sa 5274. Gamay nga hinabang from Bohol. Salamat kayo diya sa Bohol. Thank you. Di ay 100 pesos. Gikan sa 5274. Dagan kayo salamat. Gikan gahapon sa Bohol. Thank you. 100 pesos. Gikan sa 7419. Dagan salamat. 70 pesos. 7544. Salamat kaayo. 100 pesos. Dagan salamat. Gikan sa 9855. 20 pesos. 9202. 150 pesos, 9480. Dagang salamat. 100 pesos, ikan sa 3585. Thank you. 500 pesos, dagan kay salamat din yung sir, ma'am. Thank you. 8279. Thank you. 100 pesos, 2838. Salamat. 100 pesos, 9141. 100 pesos, GCash from May Pay Maya. Dagan kay salamat, 100 pesos. 30 pesos, gikan sa 6023. 30 pesos, 5901. 500 pesos, gikan sa 3024. Dagan kay salamat sa inyong tabang. 100 pesos, salamat kayo, gikan sa 6741. Thank you. So balikon alang sa karon naka-tune in or nangutana sa atong gitabangan ang naginikanan in town kansang anak nga 8 anyos namatay gumikan sa leukemia. So gusto mi karon ng schedule sa maong pasyente pinagi sa iyang amahan nga makapanawagan para sa chemotherapy ara apan gipahibawatan nila nga namatay ang ilang anak ni aton July 9 nga ilubong sa sunod semana sa Miyerkules. Bisan pa man ni Ana, bisan po wala na ito makauban physically. Si Inday Precious, apan pinagis lang ginikanan, ipakita yun o gugma, pag-atiman, pero mo nag-iingon nga, dili man na ito. Kontrolado ang atong kinabuhi din sa kalibutan. No? Ang tanan lumalabay raman, kamo, igasahan o anak, apan karong mga nahitabo nga sitwasyon, ngayon na ito nga, nanapod siya sa mga ayong kamo. ato lang mga pag-ampo o gamo padayon sa pagpanikay-sikay, kaoban pod ang inyohang mga anak. Kailang ikaproblemahan, mao nga naglakat no ang pangadi o guban pa nga mga panginahanglan sa labi na sa pagpalubong, mauintay ilang panginahanglan. Hinaot na kining aton natigom karon, pinagisan sa inyong mga maluloy o kasing-kasing, maghatag pod nino o gadugang pa. No nga, kadasig o paglaom nila nga sa kalisdanan, naapoy mga tao nga gihimong instrumento nga makatabang kanila. Daghang salamat sa dugang pa nga nipaambit sa ilahang tabang. 100 pesos 5987, 100 pesos ikan sa 5941, dengan salamat. 300 pesos 4537, thank you kaayo ninyo sir ma'am, dengan kay salamat sa yung kinasing-kasing nga tabang. Samtang napalidiri ato ang bisita, pwede pa mong paapas sa inyohan tabang. Sa inyohan kinasing-kasing nga tabang, karong gabi una, labi na kay mularga madani sa lagbarili. Mag-bus lang po mo, no? Dito yung South Bus Terminal mo. Agi sa South Bus. Mm-hmm.

Ito po nga i-greet ang mayang pagpaminaw. Dengan salamat po sa matagahigayon sa inyuhang tabang at mga members sa Senacolo members. Iya sa San Lorenzo Parish sa TISA. Itong mga kanunay, no? Nga nihimo og mga prayer intentions. Mga pangaliyang sa itong mahal nga birhen. Mga Senacolo members sa Senacolo sa San Lorenzo Parish. Iya sa TISA. 300 pesos, Ma'am Susan. O mga kaubanan, salamat kaayo ha sa tanan ninyong tabang. Pero na yun nga tabang diri sa mga bisita nga moanhi diri sa DYHP. ₱100 igan sa 9123. Igan kayong salamat. O nga po natong i-update sa kitibukan nato. O nga natigom karong gabi una. But so far, sa itong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880.

0: mang Aida. Mo donate og 1,000 pesos sa kinatibuk-an. Nakatigom ta diri karon og 8,500 pesos karong gabi una sa atong panawagan. So 8,500 pesos sayod gid ta sa mayong kabubuton sa atong mga sukindig paminaw. Di man kayo ingon ana kadako ang maong kantidad gikan sa tagatag sa kanila. Apan kining tanan, kinasing-kasing yun sila si Rowena o si Gilbert. Unsa inyong mensahe karong gabi una, nining tabang atong inyong nadawat.
1: Salamat kayo sa among dawat nga tabang gikan ninyo ang mga tigpaminawan sa DYHP. Dako na kining tabang para sa mga.
0: Si Rowena,
2: magpasalamat ko ninyong tanan nga inyog yung gidungog sad ang among mga pag-ampo. Nga unta makauli mi karon, inaadyon mi madas among pag-uli. Aron makapadayon sad mi sa mga panginahanglanon. Salamat gid kaayo sa inyong tabang sa inyong mga malumong kasing-kasing og si Lord na ang magbaos sa tanan nga inyong mga hinabang mga tabang ninyo namo. Salamat kaayo.
3: Serbisyo publiko gikan sa among
0: sa makausap pa mga pahasubog sa nagbangutan ng pamilya, pamilyang Ramos, nga atong giatubang karon og ato ang gihepataling hugan sa atong tulumanon sa DYHP sumbunganan. Padayon punta ha, nga muhimo og mga prayer intentions para sa kapahulayan dayon sa kalagsa namatay, ingon man sa kaligon sa pamilya. Ayan kay salamat sa inyong tabang, ato ang cash nga natigo pinagi sa GCash, natibukan 8,500 pesos, sarang magamit gani sa ilang pagpauli karon sa dalagit. Yun na po ay mapalit-palit o dugang pang panginahanglan sa iyong pag-uli dito sa Dalaget. Salamat po sa iyong pagsalig sa DYHP o sa iyong kanunay nga pag-suporta, pagpaminaw sa atong tulumanon. Atong oras, alas 5 ba? Alas 5:29 na o napupo sa atong tulumanon. Sa tamalimot ha, ang pag-inom na to og kape karong orasa. Labi na kay bugnaw, kay panahon, ato nga higupon ang lamian kayo nga EXL Coffee Mix 17-in-1. Naghatag ka na to og energy, brain function. O gingon man, naghatag ka na to og maayong panglawas magkasama EXL Coffee Mix 17-in-1. Order na sa atong ang pinaagi online. Instagram, TikTok, Shopee, Lazada, i-add to cart na EXL Coffee Mix 17-in-1. Apan sa mga butika di kaninyo, dool kaninyo, available na, mapalit na. EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong balanse kayo ang templa. Kumingon kag, maglikay ka sa tamis kaayo, tamis nga kape, at piliyon EXL Coffee Mix 17-in-1. I-add to cart na ni, kung galing pinagi sa online, o baka sa mga butika, dool kaninyo, imo lang iingon, EXL Coffee Mix 17-in-1. Samtang sa itong pagpanghaplas, mga kasama, di lang kini basta skincare massage oil. Nakatabang usap kini pakigbato contra dengue. EXL, all-in-one skincare oil, mga kasama. Ginawa kini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot, nga mao'y natural insect repellent property, para mga protection contra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ni ini, makasiguro ka luwas, epektibo, ang protection sa tibuok pamilya. EXL, all-in-one skincare oil, sumayin ninyo ang paggamit ni ini, makaingag mong tinuod gito da. Kaya may akorgali, maglisod ka sa pagkatulog. Haplas aning EXL All-in-One Skincare Oil o makapanalipod kanimo batok sa dengue. EXL All-in-One Skincare Oil available na sa mga butika. Dool kaninyo mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada.

alas 6:30 na sa kagabhion, mga kasama, sa itong DYHP Answer to Win promo karong hapuna. Unsa man to nga nasakmit no nga mga kontrabando sa hinuusa nga puwersa sa PRO 7, inabagaron sa Bureau of Customs og sa BIR nga diin mo kabat o mga 5 million gito ang mga nasakmit nga illegal nga mga ang tubag, sigarilyo. Congratulations sa ato winner sa 200 pesos sa karong gabhion na mga kasama. Naka-like, naka-follow DYHP Arimensibo Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo Facebook page.

0: kayo ni share pagyud sa atong live program karon. Congratulations Arlinda Panilagan. At balik kon Arlinda Panilagan winner sa 200 pesos diri sa akong ang GCash. Inya greet lang ko nila ni nilang Lola Moming ug ni Lolo Andres Carion ug Ate Maricel. Dekan kaayo. Salamat sa pagpaminaw. O mayang pagpaminaw. Musa ka diha Idol Clean. Musa diha ang taga Vivi Ronda Cebu. Mayang pagpaminaw ninyo din ha. Ito na ipahibaw, adunay batch reunion sa Badja National High School. Batch 1972. Badja National High School, batch 1972 up to batch 2018. Diya sa National High School, ipahigayon ang maong batch reunion. Ugma na ni Puhon, July 18, 2026. Kusog-kusog magita diya sa Badjan. Mga nag-eskwela diya sa Badjan National High School, gikan sa 1972 batch up to 2018. Adunay reunion. Ipahigayon, ugma. Magsugod sa Osaka Motorcade, alas 11 sa Buntag. Adunay ipasunod nga mga paniudtong, mga pagsalusalo. Diya sa National High School. Diya sa Badjan National High School class reunion or batch reunion. Among pahibaw, ikan po na ni Sir Dan Ryan Campos diya sa Sudlon 2. Kamusta? Kamabugnawon karon diya sa Barangay Sudlon 2 sa Dakbayan sa Sugbo. Lagi na si ni Sir Dan Ryan Campos. O sa Lito Bintoy, nga nagpaminaw karon mayong gabi eh. Mauwanon nga kagabion, bugno nga kagabion. Yes, ligan kayong salamat. Ligan salamat ka niyong tanan sa iyong pagpaminaw. Auto partner sa Master Control kasama Jerome Yap, DYHP Digital, kasama Nemo James Canyones, Gerald Albios, Transmitter Side, Chef Tech, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Binisi Radyuman, Aida De La Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Guliat. Musunod na.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: ay masudlan og langaw ang inyong baba.
1: Masuwi na ni Kuya Bulsa.
0: Sige, panglingkod mo pali og mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareha mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Isa mo nang hatag na ko, Digo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
3: Tus, tus?
0: Og dito nagkasuon og nag-amigo ang tangaw, sorry mata, og ang buutang bata. Og unya pag yun? Uy, kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah, agda!

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi eh, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ka sa said marketing, ang tigamaw tiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nagplano ang PDIC paghimo sa ilang mga serbisyo nga ma-available pinagi sa eGovPH mobile application sa gobyerno, nga nagpakita og potensyal nga pagpalapad sa digital reach ni ini nga sa dulan sa 60 ka milyon ka na registered users ang maong inisiyatiba kabahin sa unang partnership sa PDIC o ban ang DICT nga mooy moabag o mo-modernize sa kasamtang mga application o information technology system sa PDIC. Katong maong malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang said panyawan coffee mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number one ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modulone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
6: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
7: Ako si Lady Linta Mayoriluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years. With proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin. gamiting paggamot sa nabag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
12: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabaskog ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Mama mia,
9: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
13: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
14: Rest time to the rescue.
15: Unilab quality yan.
16: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Delivery! Maria Jose!
18: Is that box really mine?
17: Surprise!
18: Why are you inside the box?
17: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
19: Borrow up to 90% of your savings.
17: No processing fee and get fast approval.
19: So you should
18: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
20: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
21: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C o zinc o karon with an added 1,000 IU of vitamin D3. Tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
22: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa inyo!

0: sa kita, sumpay sa kung aso ninyo ni Simnao na nga naguluhan, si Mateo ang multong amang!
1: Mao ka na tinuod, Matt. Misalig ko ni mo. O ginaot nga, magpabilin unta kini sikreto.
2: Pagkalaam ka nga wala yung masayod bahin ini, Nina.
1: Salamat.
2: Nakasabot ko sa sitwasyon.
1: Nalipay mi nga andam ka di ay sa pagtabang.
2: Pabuto na lang na to. Nga mahibalik na dinhi ang bangis. Nga undo Arguelles.
1: Mateo, unsa ka unya ang ako ikatabang?
2: Pagampo, Nina. Hugot nga pagampo sa kahitasan. Kayang tanang mga buhat gadautan. Dili kahimutan sa Dios.
1: Husto ka gyud, Mateo.
2: Magamping lagi unya ta. Kuni ano unya ang kriminal. Kay sigon sa kong nasayran. Wa say kaluoy nga mupatay.
3: Kinahanglang mabayad si Undo Arguelles sa kasalanan nga iyang nahimo sa karaang sityo ang tuwa nga.
1: Mama Andring.
2: May kayo nakabaton ka nag-igong kaisog ng Andring.
3: Dili na nako kayang itago ang kamatuuran. Og dili sa nako kaya ang mamatay na lang nga tipigan ang kamatuuran nga kining pamilya ha. Salin sa masaker, 24 kapina ang nakalabay.
2: May buhaton na yun yata. Mayo karong adlaw kay Biyernes.
3: Unsa ka na ha, Mateo?
1: Bitaw, unsa ka na ha, Mateo?

0: On ya. On sa man. Mauban ka na mo nga to sa dakong hawan sa ibabaw, baydon eh.
1: Sa karaang sityo ang tuwa nga?
0: Oo. Duaw na to ang maong dapit. Magdagkota ninyo og mga kandila. Og maghalad tag priskong mga buhak.

0: Muuban ko ngadto sa ibabaw dong Mateo.
1: Oh, mga hinoon, naipilang. Aron daghanta nga buduaw sa karang sityo ang tuanga.
0: May sobra pa mantang mga kandila at umiaging kalag-kalag dadun lang to nako. Og mangutlo sab ko og preskong mga buwak sa gamay na kong hardin sa luyo ini atong bay.

0: kini mau angkara akapili anamu dinghi sa sitju.
1: Pero mikinin magi anamu ni Baydoni. Samtang manugway mi paingon sa iba pa.
2: Awoy! Kabantay ko na, Bay Matiyo.
1: Kabantay ka?
2: Oo, bantay ko na.
0: Magdagkota din niyo kandila. O maghaata o priskong mga buwak. O niya mga jita sa Santos Garosario.
3: Ang niyarang dana to mga kandila. O niya asap ang pusporo.

0: Agi mong pinili niya mga tao. Andam na ba alang sa pagbiyahe si Merino?
1: Oo, Sir Rondo.
0: Timani, tululang ka mga tao. Apan kaya makikaway o mapatay o balik usaka bariyuhan ng mga tao.
1: Tingnan, Sir Rondo.
0: Ugma sa kadlaw na kita mangkikan pangyon sa among probinsya. Andam na ang among ancestral house nga mawi atong puyan.

0: Wana ko'y mahimo. Asawa ko ni mo. Dili ko mahimong mabalibad ka ni mo, Ondo.
1: Narong tubag ang gusto ko madungugikan ka ni mo, kurasong. Muban ka na ako, Udili.
0: Oo. Muban ko ka ni mo, Ondo.
1: Kana. Naaraman din na.
0: Ako na lang yung nawaton ang kamatuoran. Nga adto na kong dapita mamatay, Ondo.
1: Usa! Ayaw patakagbukan niya ng baba ni mo, kurasong.
0: Nabatsagan ko na ka ng daan. Nga maugin unya ka na ang mahitabo. Kay ka ni Addo. Nag-kaut ka og lubganan. Aron sa imong pagbalik, Addo ka rasab unya itambog.
2: Sadili ba ko padayon, mga bata, painumdum sa ta?
3: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
4: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, ibo sa the sugar sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
5: Ito si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Dua lang kakapsula, kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pamali sa mga butika.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Nagkabantay ka?
1: Oh, kabantay ko.
0: Nagsunuray ang duha ka sa kinan. Ngamilabay, ining atong naimutangan. Sila na, si Sir Undo Arguelles ang sakay ato.
1: Oh, kabantay ko. Mato ang pag-abot niya. Uban siyang asawa nga si Ma'am Corazon.
0: Makikay niya na siya. Nagpaabot sa iyong pagbalik ang mga kalag sa mga biktima sa masaker. 20 katuig na ang nakalabay.
1: Mao yun! Ug ang sukli! Kamatayon!

0: Nakabantay ka ni si Green mo nga mo nag-drive sa pikas ng sakinan?
1: Kaya ano mali?
0: Murag suhito ka sa daan paingon ni ining dapit.
1: Dili ka na ikatinga. Tungod kay nanay Google Map na magtultul sa agyanan kung asang atuan ato.
0: Oh, mao pa.
1: Kay kung wapa siya ay gitamdan nga posibleng nagtultul niya, posibleng adili siya masaag. Kay unang higayon niya nga mutaak nining dapita.

0: pagkanindot sa ancestral house sa mga Arquiles human sa restoration.
1: Daghan di ay mga bagyo ug linog ang lagi anan, sir?
0: O, Severino, apan ang iyang pundasyon sama kalig-on ni Ondo Arquiles. Nga dili ug dili yun matarog.
1: Oh, sir, talawas pa siya nilis taas. Maklaro sa bildo ako sa kababayag ng sulubog bistida ug taas ang imo.
0: Daatood.
1: Kinsa mga namayara, sir? Ang katabang magana nga inyong gihaya ni Ma'am Corazon.
0: Rambot. Huwawan kami gihaya niya katabang alang din eh.
1: Uy, usam din ang bayara, sir. Multo.

0: Wag kayo nakita.
1: Wa man. Dito man ko sa pasilyo sa taas. Nitanaw ko sa maanindot ni ining mga design.
0: Uy. Wow ba? Di ba sa to ikaw ang among nakita sa kong iro na si Severino?
1: Undo.
0: Pagkahinampak. Kisugat kong murto ni akong pag-abot ka nun din eh.
1: Tingalik ang imo nakita. Mo'y multo sa imo kagahapon nga may hamok na karun sa imuhang konsensya.
0: Ayaw lang ipatakag ukab ng baba ni mo aron dili ka mabungi. Masig mabungi ka ni Kumo ko, korason.
1: Ang babay! Ang babay! Ang imong giingon nga babay! Naaras siya sa dakong sofa!
0: Unsa?
1: Imo tingali siyang biktima sa kagahapon. Hinungdan nga niya siya sa bahay o gihuwat kang muabot undo.
0: Hoy! Multo! Pahawa din eh kung dili ka gustong tusak-tusakon sa mga bala. Ninigago pistola!
1: Undo!
0: Ha!
1: Ayaw! Ayaw hagita ang usa ka multo kay patay na siyang daan. Ah,
0: pues! Akong patyon sa makadaghang higayon! Wala siya ba unsa sa mga bala sa kong armas?
1: Gusto na, Undo! Igo na!

0: Ha? Multos ang mga babae?
1: Oh, Severino. Amaan yag nga ama nga akong... nga akong kilukos. O kipatay. Bainti katuig na ang nakalabay. Dugan sa... gimando kong pagmasakir sa sityo ang tuwanga.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Bayudrong Herbal Capsule.
4: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
3: Bayudrong Herbal Capsule.
4: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
3: Bayudrong Herbal Capsule.
4: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
3: Bayudrong Herbal Capsule.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Gwapa ka? Stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas. Para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si Attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
14: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
15: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
17: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
16: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Happy! Everybody is happy!
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
5: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
9: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
8: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Matang inyo ug mga batang supay, katapos ang supay sa kung aso inyo ni sibinauna nga naguluhan. Si Matiyo ang multo nga man dinilang sa mga aso ni Kuya Gulya at kinita ng dalit ka na to sa Arimen Drama!
1: Ni Tatay Mutuman!
0: Ang putang nga bata!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak Arimen.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Napagay ko ni Rima. Bayad ko kay impact ni Ray.
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Lalo tinigong lab.
5: Sure ka?
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
6: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
3: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo.
9: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Celia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Kahit na konting
2: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
11: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
16: Haplas-haplas alang sa panuhot, Mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni Baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
17: Rest Time to the rescue.
18: Unilab quality yan.
19: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
21: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
22: Rexido Forte.
23: Mas paspas, banat sa upat.
24: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
18: Unilab quality yan.
24: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Delivery! Maria Jose!
26: Is that box really mine?
25: Surprise!
26: Why are you inside the box?
25: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
27: Borrow up to 90% of your savings.
25: No processing fee and get fast approval.
27: So you should
26: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
28: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
2: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
0: Dr. Limuel Espedal, Dumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Diyan din lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Diginahan ko. Di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya mo ni siya makakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did we mention that you can afford better items and even pay nothing up front? So maybe it's time for a new aircon. Or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
6: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas. Ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako ani. Nahupay na akong dugan ba di na magsakit. Kasi makainom ka ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan akong inon. Panagay ko na ko ang vitamins kanina akong inom. Kadua sa usaka ka adlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mawdyan eh, nakatabang na ako. Ngawa na ako, masakit akong lugan.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
9: This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.

0: Ako anak, mo-update ra ko no ang abogado. Wa pa may balita ang todron.
1: Mao ba? Ato may nalang gyud niyo kung sa isulti sa abogado pa, ha? Ako ni balik pangita o kwarta dili. Ang importante nga makagawas na sa prisohan si Kuya Arlo. Pero, ang sa may balita pa, naka chance nga makagawas si Kuya Arlo?
0: Wa pa gyud ko kahibaw, nak. Pero, sige lang. Mupahibaw raman may dayon kung unsay balita, ha?
1: Sige pa.

0: day. Sure ka rin imong gipadang a kwarta? Gifull na lang rin bayad?
1: Oh, day. Ikaw ba mo'y nakatabang na kung makalarga ko. Mao gali ko gustong unya-unyaon pa na ko ubayad ni mo.
0: Salamat ka, ayod.

0: Hapit kita. Mawala na ganyan akong trabaho. Unsaon nga mas nakafocus sa maninuon ko ni Junao. Maluwis ako sa batang akong balibaran ko makigduha. Wala ganyang oras yung amahan niya. O niya, balibaran pagid na ako. Pero sige lang. Paspasan lang na ako ang pagpanglimpyo para may oras pa akong makigduha ni Junao.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukal ang bagtok na plema, afford pa.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila na namugkuro, mas may mga pamati na nila.
4: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Sigang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Kini si Max Urban.
9: Kini Sad Siguliak.

0: Balik ka na, ha?
1: Dili, Punoy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Said Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Said Liniment Oil. Said Liniment Oil. Adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay. Natural. Puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi nakita sa natural. Said Liniment Oil. Tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og sedli naman to, oil.
0: Basin ba yung mabatan ang

0: pahid na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
2: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
3: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
4: Lady's Choice Ham Spread.
3: My yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
2: Patikim! Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
3: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
5: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
6: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3. Dito ako believe.

Usanagul si John Hall, sa kung gitakaan, sa kung oras pasela, kay dili ko gusto may upos ang pata karako. Ilabi na karon, nga okay na kami doha.

0: Bilibag ginako sa imong kakugihan, day. Nakuha gini mo ang mayong pagtagad sa anak sa imong amo.
1: Sierra, magud mo ay naghatag og lisod sa akong pagtrabaho din sa una, day. O, nagpasalamat na lang sa't ko nga okay na miruin.
0: Maugyod. Ay, tuo di ay. O, saan naman lang katuig ang imong kontrata? Ano may plano ni mo? Mubalik pa ka din sa Taiwan?
1: O, day. O, pa ko'y natigom, good. Talang kwarta na ako, gipadaan ako sa Pilipinas.
0: Day, pagbilin sa't para sa mong kaugalingon, uy. Ako man mo'y nabalaka ni mo.
1: Ha? Nga naman?
0: Kung simba ko padong rasawa ang tanan ni mong kahago, unsao naman lang ni mo kung wakay gibilin nga kwarta para sa mong kaugalingon.
1: Day.

0: Day, salamat yung kayo sa imong gipadaha. Nakabayad yung taon mis among mga utang sa pagpanganak sa akong pares.
1: Oy, sapayan, kuya.
0: Ang tuloy, Day. Maglahi na may upuyo sa akong pares.
1: Ha? Nga naman, kuya?
0: Lahi naman ko ng maglahi may upuyo, Day. Pamilya na ba yan, may?
1: Maoba? Sige, kuya, kung mo'y gusto ni mo.
0: Kunday ba? Nang basig makapamaraig dag kamay ni mo diha ba?
1: Onsa man?
0: Kunday ba? Kuangan ang kwarta na mo para down sa bahay nga among abangan good. Muhuha mo ta mi ni mo. Ako, muhuha mo ta ko. Bayaran lang tikan kung makatrabaho na ko.
1: Sige kuya, magpadala unya ko. Pila may gikinahanglan nimo.

saod malinako. Kung punan pa na ako ipadani, Kuya Louie, makuhaan lang akong gigahin para ni Papa. Plano na biyunta na ako nga papalitun o versicle si Papa. Pero niya na lang siguro, masiguroon saan ako ang kapuyan nila ni Kuya Louie.

0: Pasensya na ka pa. Nako, anong gamay nga kung gipada?
1: Walay problema na ko eh. Nakuraganin ni para na ko kay si Kuya Louie ni mo mag... maglain ang magpuyo.
0: Pero sigurado man hinuon ko nga naginay sobra pa. Gusto na ko nga tigo mo na ni mo para kung magkinaon sa nalaki makuot diha.
1: Ah, sige na.

0: Nani?
1: Yes, Janelle?
0: I love you. I love you more than my dad. You're the best.
1: Thank you so much, Janelle. I love you too.
0: Please don't leave me. Stay with me forever, Nani.
1: Janelle.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sunsilk.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali, Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
8: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
9: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan!
10: Bugas-bugas, akong katul-katul,
11: i-TTX 500 na!
10: TTX 500!
11: Aduna kini antimicrobial properties
10: nga makatabang sa pagkuha
11: o pag-ayo sa bugas-bugas,
10: akong katul-katul,
11: TTX 500!
10: Mabalik sa pinakadul ng butikin sa inyong lugar,
11: TTX 500!
12: Ako sa Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay ka. Ipatikos akong banao. Detex 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
11: Detex 500!
10: Pumali sa mga butika.
13: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. This time check is brought to you by Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
16: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
8: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukarang bagtok na plema, afford pa!

0: mura gugikumot ang akong kasing-kasing Priscilla. Naluoy ko sa bata. Nasabot na ko nga dinira siguro siya nakafeel ug love ug pagpangga gikan kada ko. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw ang lain sumpay na iswatang panelisa din hining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamoy sigilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod ikayon, daghang salamat sa inyong pag-pamilya.

0: asam ta ani oi. Murag nagsigin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kog inang gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausan man atong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Sa Pinoong Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang ni siya glaag. Labiha na ka-successful sa kinabuhi. Unsao na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
2: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
3: May buhay sa makabuhay!

0: Kasado na ang paghukom sa kulto ni Barsiro. O si Darwin, daku siya og ikatabang. Aron mahugno na ang tabagak ng mga antagonista.
1: Kinsay isunod sa paglapa ni Darwin, Senior Supremo? Kinsa?
0: Mahimong ang traidor nga Sofronio. Uga, dayon si Barsino.
1: At imanon ko ang demonyong si Darwin. Ay dako kasing ikatabang sa kapatiran sa espiritual.
0: Oh, usto na ito, Od. Kunyang alas tres na sa hapon, ang dakong konvensyon sa kapatiran sa espiritual na tambungan sa mga elitista o politiko nga mga miyembro.
1: Muapil ba ko sa tagtambong, Senyor Supremo?
0: No! Dako kay kag obligasyon din sa karaang bahay sa mga Binavides. Nga dili yun mo mahimong biyaan, Tarsila. Inaot kay hisabtan mo ako ni Anang Bahina.
1: Okay. Hisabtan ko ikaw, Senyor Supremo. Amping.
0: Unsay amping?
1: Amping sa inyong lakaw paingon niya sa convention sa kapatiran sa espiritual.

0: kamang tasgiol sinipatay sa upat ka mga biktima.
1: Si Erwin ugang yung tibuok pamilya. Gikausar og hamag sa kriminal, Padre Filte.
0: Ay, Diyos ka maluloy.
1: Siya ang tao ni Papa Maynard sa Asukarera de la Tierra. Aban, nawa, o dito na din ni Balin sa pag-alagad kang Sir Varsino.
0: Nagdako gyud ang panagribal sa duha ka mga kulto.
1: Pareho silang nangangkon sa misteryosong kapit sa yuta sa adlaw. Ang Tierra del Sol.
0: Jumari Benavides.
1: Oh, may gibasihan silang basahon sa kasaysayan. Ang wa nila masayre, nga tinuis ang mga libro sa mga magsusuwat kaniadtong panahon.
0: Husto ka. Tungod kay ang Biblia lang mao ang kasulatan nga nagtug-an ug nagiya sa kamatuoran.
2: Unyan sa mangka, andam na ka mugawas din sa ospital, Maki?
3: Oh, Miss Chris, Kapoy, kayo din hiyoy.
2: Mo'y nang sasunod, ayun na kito kumpiyansa, ha? Ilang pinagkit sa tao nga sama ni itong misteryosong lubos ito?
3: Salamat, Miss Chris, Dili, medyo kumukumpiyansa. Aron di masugamak.
2: Wa para pag yun madakpiya sa mga pulis ang giingon ni mong pang. Ambot og husto baka ka sa imong pagtuo nga. Mo kadto si Toribio. Ang kaning driver ni Jo Marie nga gituho ang patay na.
3: Di yun ko mahimo masayo. Siya yun to Miss Grisha.
2: Maki.
3: Si Toribio yun lagi ito. Pero limot lang siya. Mura ba siya og naamnesia?
2: Wala no. Asam ka siyang dapita magtako, no?
3: Naamay da kong langob ditong dapita.
2: Oh.
3: Basin og naa siya dito nagtago.

0: May giton over ko nung kopya sa CCTV footages. Sinuipon yung ngadto sa mga polis.
1: Masalbing maayo. Aron mailhan kung kinsa ang nipatay sa mga biktima.
2: Nabalaka ko nga tingali og gipalihok ni Sr. Minard Pinavides ang binuhi niya mga demonyo. Oh.
1: Chumari, si Darwin.
2: O sabot niyang pasabot. Chumari, Miss Grisha.
0: Father Kwan.
3: Bitaw dong Chumari, Miss Grisha. Kay nga no, di. Ay.
0: Gabi, nakita na mo siya nga kauban ni Papa Minard.
1: Siya gito, si Darwin. Pero lahi nang iyang liniukan. Basta kay dako kausapan.
2: Saksi ko sa mga itabo. Di ako sa niyang gilisan o kasing-kasing na dugay nang napreserbar ang patay ng kasing-kasing sa batat o gingandan o Darwin.
1: Unsa?
2: O matod pa ni Minard nga nipalpak sila sa unang eksperimento sa gingandan o Marcelo na kaniusa ka doktor. Pusa, gisuwayan nila sa pag-eksperimento ang kasing-kasing sa gingandan o Darwin.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Nilampo sila.
2: Chumari Pinavides.
0: Oh, Father. Nilampo sila di hambay na. Kung nakita gud na mo siya kagabi nga, kauban ni Papa Minard.
1: Unsa na karon ka demonyo ang nahanaw na mong hikala, Padre? Kaluoyin to niya.
2: Gigamit na niya si Darwin. Kaya nasuta magyad niya nga dili kapuslan ang doktor na si Basilo.
0: Natural lang ubay-ubay kag nasairan, Father. Tungod kay suod kayo mong managhigala kaniadto sa akong amahang Supreme Master sa kulto.
2: Oh, suod yung kayo nga sama na gani o managsuon.
0: Saksi ako niya ng bahina, Father. Ug salamat sa Diyos. Kay wagid kahimpit nga nibiya sa imong bukasyon ug sa pag-alagad mo kaniya.

0: Mayang pag-abutin niya sa karaang bahay sa mga Benavides, Maki.
1: Salamat, Brina.
0: Maayo na di ay ka, nga nigawas naman ka sa ospital?
1: Ay, maayo na, uy. Matirang matibay.
0: Ay, o, Lucky. Sa sunod, amping nagit ka, ha? Dili maayo mo salig kang bisan kinsang tao karong panahuna.
1: Oo, maayo.

0: Musunod ayon ko ni Maynard sa pagsuod sa building anang dakong hotel.
1: Mamurlahida.
0: Oh.
1: Nakahinumdong kapabanako.
0: Manang sorry, pero wako'y nahinumduman nga nagkailata o baka nagkahimamat.
1: Hinumdong ni ma'am. 20 katuig kapin na ang nagkalabay.
0: Ay, papasensya na kinhaman nang. Nagdali man ko ko. Nagpaabot na ako si Menard diha soon ananda kong building.
1: Ma'am Rulaida.
0: Tabi una ni mo ha. Kaya nagdali gid ko.
1: Ay, pastilan oy. Wanag yun siya kay numdong panako. Ay. 20 katuig na kapin ang nakalabay. Usok ka ni ato. Dili na kumahimutang ang maguna-una. Bahing sa usa ka tinakuan. Nga hangtod karon. Wa pag yun mabutsyag. Kinahanglan nga masayod na gud siya sa kamatuuran. Kinahanglan gud. Samtang buhi pa ko.

0: Abi na kog hain ka na paingon.
1: Niingon bitaw ko ni mo nga musunod ra ko, Maynard.
0: Oh, kariyo. Si Professor Swami. Kariyot kay duulon ko na.
1: Okay, padayon lang, Maynard.
0: Kariyot, ah. Ow. Professor Swami.
1: Nahasol na hinoong ko atong tiguwa nga babae da. Kinsa ka to siya nga wak manju kumahinundum nga ako siyang nakaila o nahimamat.

0: ngaan duha sa kasiguruhan, kunisgutan ang kadaugan o ang kapildihan. Isipon na duha lamang ang tanan, unsa untaman kung sa kauhian, tua di ay ang ilang simpatiya sa kulto sa mga Buenavides. Kay baoy gituhuan nilang baoy tinuod na maghatod kanila sa kaluwasan.
1: Mga traidor sila, amahang Varsino. Bisan di ay sa mga elitista na ay mga maluibon. Ay, abi man akog mga politiko ra. Nagtuo kita nga ni anadapig ka na to, apan di ay tuwa. Ni apil sa dakong kalihukan sa kapatiran sa espiritual.
0: Andam na kong dawaton ng kapukanan, gana kong may tabo man. Apanahalpon ko sa pangkadaugan, gana kong mawi ihatag sa kaigayunan. Ang amahang sungayan, mao lamang ang buktong nasayod sa tanan. Ang talawang satano di Luciferus Sulfatos.

0: Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Mga kasama, ang dramang What's the Style, dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nagtig ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtig ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pagtik na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo. Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
6: Ah,
7: asin?
6: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mao na gani to nagpiti ako tulay ni Sman pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka.
7: Oo.
6: Oh.
5: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil.
8: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nagana man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
11: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
12: Palayasan kini bata! Palayasan ni Karol Yudayon!
13: Christian, anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
12: Ah! Wala ko'y anak na normal!
13: Unsa?
12: Uy! Ikaw! Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
11: Hindi lang ko layas, tay! Lamantang mo, nanay!
13: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
14: Kumusta ka na, aking mar?
13: Kinsa ka?
14: Ako kini, si Jigo Salvador.
12: Kaluhin po asawa ko.
13: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
12: Mara.
13: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
7: Nagunsa ka din eh.
12: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
7: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
12: Pasaylo ako, anak.
13: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw!
12: Mara.
13: Anak, Arthur, makapasahilo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangiscar. Talit kaninyo sa RMN

0: Tininga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pagyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kape na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan, tiba, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga Bilabila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom. Kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal dikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unta mo inom na pugko 3 times ini kape jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsamang banatian. Adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili nga ka mag-agwanta pa.

0: ko.
1: Hi, hello, mga igala, kumusta? Bayang adlaw na tantanan. Niya na sa inyo, higalas kayo na Ray Arellano, bansa kong partner, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
2: Paragis, Bilabila Plus, Herbal Capsule, ug ang Avocado Coffee Mix with Guava. Ay dyan na niyo kalimti o palit dyan mo dahil sa dool na tindahan.
1: Alright. Kunya, ang kuwansan mga higala, isa ninyo kalimti ang atong Panagis Bilabila Herbal Coffee. No? Kay gawas nga pampanagsig na pampagana pa. Alright. Okay, so sadili pa kining sumpay ng bagotang sugilanon. Greeting portion na ta. Shoutout nga to kang Kap Dongkoy Maranga. Kusyal Roy Bastasa. Juna Bastasa, GR Kamasura, Konsyal Tatsky, Cabanero, Konsyal Ruil Tuburan, Nini Tuburan, si Artville Bakunawa, si Ayan Milan, ugingoman si Rai Fernandikan kini ni Pedro Pungasi. Ugingoman, ngadto ni GR Esparcia, Rita Tunday, Carmelita Medina, Shine Quinto, sini Amamang Pang, Eugene Lorigas, John Obas, Henry Umpad, si Tomas Tubag, Tarukan Kapampangan, naman si Susan Katindoy, ug sa atong manager si Nilo Tadio. Okay, gikan kini sa ato ang BSA founder, si writer-director Oji Kumpok Rakasa. Bueno, magalala dito maglangan. Niyalang sumpanin bagot ang sugilanon. Excited usap si Christian nga mauli sa Pinas kay magkita na sila sa personal ni Clara. Samtang sila bahin, dito na sa mall sila si Jigo ug Mara. Nagkapalit na og gatas og nakatuwa yung taon ng bayot kasi Jigo Salvador nga mahal yun ang gatas. Unya sa ila pa nagsulti na iskutan ni Mara nga dili yun makahimo sa pagluyob si Christian kaniya tungod kay abubuan kini. Pero matod pa ni Jigo, nga dunay uban diha nga kunuhay abubuan pero naglikay lang nga mabaslan kay mo may binuhatan. O guwa kini magustuhin ni Mara sa pagpaminaw hinunglan nga iyang gisanta si Jigo samtang silimbayan usab dito sa giskulahan ni Arthur. Namuhi na o nakita sa bata ang iyang mga classmates nga gisugat sa ginikanan nini. O naibog yung taon ng bata kay wa may musugat yung taon niya ng ginikanan. Balik dito sa nabutangan ni Jigo o Mara. Biyabutang kini sa ilang panimay o gikapo yung taon si Jigo. Sa taas ng lakaw kay lagi nagtipid si Mara kay daghan nagbuhihon. Samtang dito sa Middle East, sa kumpanya nga gitrabahuan ni Christian, niya alay sumpaning bagotang sugilanon, Himaya.

0: siya dead.
1: Ano pala?
0: Kwan, namumbala sa pangilan. O, natarget yun ang wish ng bayan ni ato kumpanya. May pagkabugtag o nasunog ka na yun sa misail.
1: Unsa?
0: O, ano pala? Nasap! Tigal, pre! Tigal!
1: O, pala! Nabugtag na sunog ka ng wish ng bayan din ang amok kumpanya. Humanmay ko sa misail. Udagan ko, sobos. Udagan ko. May bang shelter ka ng amok kumpanya. Diyos ko! Luwasan kami nining magkalilisa ng paghita mo. Oy! Nabati ko na sa pagmakalilisa ng misal. Di lang ang tanilisa mo na yung tangan mo tugdun. Diyos ko! Asa nasap ka ang rumpo na itong misal? Sisiyugin ang may ko ato. Doon na lang ko sa bomb shelter. Nagkaroon mo na yung mga kauban ako. Ni Adi ni magtako. Luwas na kami din eh.

0: Allah, Mari. Nabuya ni mo ang baso.
1: Uwa na ko tuyo, ah. Kalit lang, pre.
0: Kung mau, good luck. Ito, mau na'y good luck.
1: Good luck? Pero nganong kalit mo kung gikulbaan?
0: Unsa?
1: Lain ang kulba nga gibati ko sa kundugan, pre.
0: Mau ba?
1: May dautan ka na itabo ni Christian sa Middle East.
0: Sus, Diyos mio. Mari, Mari Mara. Ngano ko taon? Nagresulti magkaanak, Mari Mara.
1: Siya mong gudayon ay misantop sa kunguna-una. Sa diyang nabuak ang baso.
0: Ay, sus. Salidar na sa TV, oy. Kana ba pareha sa radyo ba nga may tabo nga basta dunay buta nga kalit nga mabuak dunay dautang may tabo di na tibo oy. Kabantay ka na?
1: Aha.
0: Padugang sa trailing ba? Anak mana aron tan-aon og paminawon sa radyo nato ba? Sumpay sa suwilanon pero sa tinuod nga nakinabuhi, good luck na oy. Kay makuratan man ang malas og mulayas.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, unsa lang diha naghangke og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuig gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon. Gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw kulabon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsang, ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
4: Ha, sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo rin na.
4: Abutin sa...
5: Ganing. Oh. Mm. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
4: para ka sa bukid di ko kasaka
5: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
4: pwede na magkat ka tayo ko sa bukid
5: kat ka to ba
4: tanong mo yung
5: magrapag yung to atang mga gulayon nga ingnon ko nila ni kamay uy nang kalungsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay po salamat
4: sige pa kanan ni mulay
5: Sean
4: Lido
5: Alberto
4: Pilay mo idan.
5: Ah, ito ang nakano, binta nako.
2: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglan.

0: aguanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, naging siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo doon na, ning ko, mutisting nga na yung kuan. Ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
2: So, o ingon ana paragis bila-bila.
1: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Sam.
1: Oh, ikaw muna yun. Primando.
2: Nakalagan sa punin sa bomb shelter eh.
1: Mayuhin naon, pre, kay luwas din eh.
2: Gani.
1: Murag, siguro na kita nga makapauli na sa Pilipinas, pre.
2: Murag mo ginamit tabo, pre. Mobile na sa Patricio eh. Aron, libre tayo makabalik sa itong lasod. Ang Pilipinas kong mahal.
1: Gusto ka pala. Repatriation yun ang may tabo na ito ini.

0: Hello, Christian?
1: Hello, Mara.
0: Dili man kinahapon ka perming manawag og ingon ining orasa?
1: Nasayod ko. Pero igot ako nga magpahibawli mo.
0: Nga unsa?
1: Hindi na magdugay kung magkapahulin ako niya sa Pinas.
0: Maayo hinuon kun mauna. Aron matibuok na ang atong pamilya.
1: Pero mawad-an akong trabaho din, Mara.
0: Unsa? Nga naman?
1: Gubak kayo ang west nga bahin sa among kumpanya. Human may ko sa missile gikan sa Iran.
0: Unsa? Oh, salamat in taon nga luwas ka, Christian.
1: Maulagi.
0: Way bali nga mawad-an kag trabaho. Ang importante nga luwas ka makapauli din sa Pinas, Christian.
1: Ang ako lang gikagulaan. O nga, asa naman ang unyata mga inabuhian eh. Unsa source sa itong panginabuhian? Tulo na ba ang itong mga anak?
0: Unya na nato problemahon. Ang mahinungdanon nga luwas ka.
1: Salamat sa imong pagkamasinabutan ka, asawa, Mara.
0: Natural. Banagod ti ka. Ikaw ang tanan alang nako, Christian.
1: Salamat, Mara.
0: I love you.
1: Sige, bye.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-usilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, ani, sugod. Muna ni ang gibati na ko. Maay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa orabog, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

0: Pinsan na marin.
1: Si Christianing nanawag. Imong pari.
0: Nakita na sa niya sa CCTV. Yan hitas kusina nagluto niya. Mga bubong na sana siya.
1: Hilom sa pre. Akong tubagoy.
0: Ago?

Mga higala at ang hingangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: kaayong problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila aning bitahagin akong ipati sa kong UTI. Sa una karagabi magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Niya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahagin ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol ka karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot ko sa lawas, gyud, paminahon.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, gyud.
2: Sa ito pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita, gyud akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota, 100% gyud sa akong ibati, gyud. Wala, gyud siya.
2: So karon gimintin na lang niyo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayi pod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
9: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong iihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
10: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
7: Ang G Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso ka tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na. Paragis bila-bila.
0: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko diha. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nangumah. Kanang gigan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
14: Paragis Bila-Bila.
13: Paragis Bila-Bila.
15: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
16: Zed Health Testimonies.
17: Health Testimonies.
16: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
18: Kahit lang yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. One way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik up. Eh. Wala naman kong ibatid. Nakaantog ka rin. Nagminitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bisita.
19: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay o asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
20: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
22: Salmon Finance, powered by the Salmon app, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669 ACA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
23: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural, at original.
26: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
27: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
28: Cebu, get ready.
1: Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
2: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
8: Mas paspas, balat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
27: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
28: EXL Coffee Mix 17 in 1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
29: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapot sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa biguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagandimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. kasamaan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita ay bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungin nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utusang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
0: Tofu sisig?
7: With mayo?
0: Pwede sa ulam yan?
9: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
11: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pagbalik sa mga butika. TJX 500.
12: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos sa kong banao. Detex 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
11: TJX 500.
13: Pabali sa mga butika.
26: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
27: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
16: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
30: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
31: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
32: Biotrop Herbal Capsules.
33: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
32: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
34: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
35: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
27: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Be MXtraordinary with MX3.
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: GlobeGFiberPrepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay, tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik-loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sa mga nag-edad 50 patas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Ang katingit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
4: Bayan, Jessic.
3: Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan, Jessic. Amping!
1: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
9: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome! Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 17, 2026. Lais watampo na usab ang atong paghatag ang pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Sylvia. Bueno, standby Sylvia, alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nans Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong Nans Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Husband ko, standby, Sylvia Alang sa Ibosuat. Dinis siyempre sa atong tulumanuan. Sensory, Ate Arlene.

ako ba pangumusta nga nakani mo ate? Hingon man sa tanang listeners o viewers sa imong nindot na programa. Nga padayon naglawig sa kahanginan. Abi mo ate, gihimo ko ng kabahin ang imong tulumanon. Gani kulang ang akong adlaw kung di ko mabati ang imong programa. Mahinungdan nga naaghat ko sa pagpadangat ni akong kasinatian nga nakani mo. Tawga lamang ko sa pangalang Selvia. 25 anyos na ang pagindaron sa pagkakaroon. Kasamtangang nanimuyo din sa probensya sa Misamis Oriental. Nagsugod yung tanan, dili ko malimot ng edad pa lamang kong 10 anyos. Ito yung gayuna. Duha lamang kami kamanagsuon, ako o si ate Roda. May among namatan ating loving kaayo si mama at si papa. Gali na kaingon ko sa kong kaugalingon nga perpekto kami nga pamilya. Mapinanggaon kanunay nga muhatag og panahon si Papa nga rekanamo. Og proud kayo kami ate nga nakabaton mig amahan nga susama kaniya. Tuod man sa pagpanglabay sa mga adlaw, nahimong bulan, nakalita na lamang mi ate. Sa diyang usa ka higayon ni Ana, grabe ang papanag-away ni Mama og Papa. First time nga nakita nako nga nag-away sila. Ate, nasairan sa mong inahan. Nga dunay laing babae ang among amahan ate. Nangayog sorry si Papa nga dukaniya. Mato ni Papa, natinta lang ko na siya. Nangayog siya gigayon nga unta mapasaylo kini sa among inahan. Abi mo ate, gipakaingon na mo og okay na ang tanan. Nakita na mo nga naguban sila sa pagpangaon ni Anang Buntag. Nagpasalamat kami nga kahit papano, nagkauli na ilang maayong kabubuton sa usag-usa. Apan wa may magdahom ate. Tingali, sobrang ikasakit ni mama. Ang ilang panaglalis ni papa. Nakurat na lang may alas tres sa hapon ate. Sa yumi nang uli. Manalay amo nakita, ngawa na kinabuhi ang among inahan. Ate R, matud pa. Na cardiac arrest daw ang among inahan ni Ato Higayuna, Ate R.

tingali ate. Sobra niyang gidibdib. Ang sala nga nahimo ni Papa. Wala na hitabok kini nga to kaniya. Nakurat mi. Hilabihan na mong hilak. Akip si Papa nakurat. Sakalit na pagkawala ni Mama. Pila rame sugilanan. Among gihatod si Mama sa ingkatapusang pahuayanan. Hilabi ang hilak na mong managsuon ate. Hilabi na si Papa. Nagsiki siya pangayog pa sa ilo. Apan dili na ni Mama mabati. Gika ni Addo. Nausab na ang dagan sa mong kinabuhi. Kami na lang ni Ate Roda ang maningkamot para sa mong kaugalingon. Kay lagi mo trabaho man si Papa. Paglabay sa duha ka tuig ate. Nananghit si Papa nga magminyo siya pag-usab. Miabot sa punto nga iyang gida ang maong babae sa among panimalay. Wa mi nakatingog ni Ate Roda. Nakalitan mi ate. Apan sa pagtuo nga buutan kini, amo siyang gidawat. Apan buutan siya kung naa si Papa. Pero gwa, halos di siya matagad ka na mo ate. Usa kay gayon ni Ana samtang wala ang among amahan. Gisugo niya palaba ang akong magulang sa mga labhunon. Apan ate, naulit ako magulang nga na siya ang palabhon. Daghag kig assignments ang akong ate. Apan unsa ba pagkaunsaa? Nasuko ang maong babae. Misuko si Ate Roda. Naglayog sila ate. Gamay ra kang hinungdan apan nagdako. Akto nga mo ipag-abot ni Papa. Ipakaingon ko nga mo laban si Papa nga rika na mo apan. Hilabihan niyang suko a kaywa ko na may respeto. Sa iyo na himong kapikas. Si ate pa, ang gibunala ni Papa ug bakos ate. Nakadeside mi nga manglayas na lang. Pagkasayot ko ate Arlene, hilabihan kong hilak nga mapalayo na sa mini Papa. Sa laktod ng lakaw mi ate, 15 anyos pa lang nanindira na akong ate para mabuhi mi. Nagpuyo mi gamay nga balaingon anak arisgada si Ate Roda ate. Salamat na lang, nabuhi mi. Matod ni Ate Roda, kinahanglan ko nung nga may eskwela ko. Sa usa ka kondisyon, nga dili ko musulod o uyab-uyab. Kaya haunda niya ang tanan. Tuod man ate. Nagtungha ko. Among nasairan, nga naanay anak si Papa. Sa iyong bagong asawa. Samtang nag-eskwela ko, bisan gamay, wag yoy, gitunol ang among amahan. Mayabot sa punto nga nakatungtong kog first year college, ate. Digid mali ka yan. Mabati ta. Ug paghigugma, ate. Tawagon ta lang sa pangalang Dave. Third year college si Dave na tuhigayuna.

Nasuko siya. Matuniya bulagan ako si Dave. Paundangon ko nung kuniya sa pagpa-eskwela. Kung di na ako bulagan si Dave, ate. Nagpakabutabungo lang ko. Ki-ignore ko ang isulti ni ate. Ug iyang gitinuod. Wa na ko niya. Gipa-enroll pagbalik. Ug labaw sa tanan, wa na siya ipakialam nga rin ka na ko. Ug tungod lagi kay gusto ko mapadayon sa pag-eskwela, napugos ko sa pagduol sa mong amahan. Misugot si Papa nga ipapadayon ko sa pag-eskwela sa kondisyon sa balay ko mupuyo para makatabang-tabang kuno ko sa among madrasta. Wa ko'y choice, ate. Misugot ko. Nananghid ko kang ate Rhoda nga mabalik ko sa balay sa pagpuyo. Wa siya mitingog, apan mihilak siya, ate. Sayod ko nga, mas labaw siyang nasuko nga naan ako sa poder ni Papa. Tuod man kipa-eskwela ko sa kong amahan, nagpadayon ang mong relasyon ni Dave. Gikaya na ko ang kabaldita sa kong madrasta. Ang importante ka na ko nga makatapos ko sa kong pagtuon. Ate, labaw pa ko sa katabang all around ang akong trabaho. Yaya sa akong manghod. At the same time, tiglaba, tiglimpyo. Halos din na ko makaya. Buntag pa sa'yo. Magdali-dali ko para makaadto pa sa eskwelahan. Nakadumdum ko nga, samtang na ako kang ate Rhoda, halos di ko niya patrabahoon kay fa-focus lang yung ko sa pagtuon. Apansayod ko nga, dili na ko pa-eskwelahon ni ate Rhoda. Kay lagi nagtuman ko. Na yung mga higayon ate nga, magkatubag mi sa kong stepmother. Gikaya ko lang gid ate. Kutob sa mahimo magpaubos na lang ko parway samok. Kay lagi wa naman ko'y laing maadtuan. Maulaw na pag kumubalik ang ate Rhoda. Ate R. Wapagani mi magtuig ni Dave nagkabulag mi. Ako na sayran, two-timer po day ate, duhami ngayang hindi gugma. Sobra kasakit ka na ako kahit tungod ka niya, nagkabigil mi sa kong ate. Tungod ka niya, naguba ang among relasyon sa kong igsuon. Mabot sa point ka na puno ko ate, o sa kaadlaw ni Ana, nag-away mi sa kumadrasta. Kaya di naman ko niya tagaan sa saktong allowance. Daghan ko gamitan sa eskwelahan. Tungod sa mga sakit ni istorya, akong idawat. Kika sa asawa ni Papa, mura kong bumbang ang mibuto ate. Grabe gud namang away. Sa ingon ni ining higayon, isa ra ka tao ang akong kakampi. Mibalik ko sa kumagulang. Giigdan ko siya. Nga dili na kumusulod og hinigugma. Tumanon ko. Ang yang gihangyo nga rikan ako. Ate. Nasayod ko na siya. Nagidaog-daog ko sa moang madrasta. Mahinungdan. Uban mi sa kong ate nang adto mi sa balay ni Papa para kuhaon ako mga gamit. Kaya naka-decide na ko nga mabalik na gid ko sa kong ate Rhoda. Apan ate, pag-abot na mo, gitagbo mi sa mong stepmother sa hagdanan pa lang. Kay dili ko na may pasakon. Nakalitan ko kagibiran niya akong buhok ate. Maldita gid kayo siya. Abi mo. Pagkakita ni Ate Rhoda nga, gibira akong buhok. Iyang gikabayan ang asawa ni Papa. Sa laktod amo siya gitabangan. Apan ate, taas ang hagdanan. Nahulog si Ate Rhoda. Nakurat ka ayoko ate. Hilabihan kong hadlo ka. Gilalit-dalit na mo siya dala sa bayit ang balanan. Nasama na iyang ulo, ate.

grabe na akong hilak. May pag-abot ni Papa. Ati RP, pila ka oras. Gideklara, nawa na kinabuhi ang akong magulang. Mura ko na-shock ati sa panghitabo. Di ko maka-istorya. Grabe na akong hilak. Gituklod na ako akong madras na ate. Apang gipugnan siya ni Papa. Matod sa kong amahan, aksidente ang hitabo. Ngano kuno? Hangin may adpimi sa balay. Naslide kuno si Ate Roda. Apang saksi ko ate. Iyang gituyo. Para mahulog ang ako magulang. Decided na ko ate nga isumbong sa mga pulis. Apan mihangyo si Papa para kuno sa mga manghod. Magpakahilom na lang kuno ko. Hatagan og maayo nga. Kinabuhi ako mga igsuan. Grabe ka unfair sa mga amahan ate. Pahumanon na kuno ko niya eskwela. Bisan og dili ko mupuyo sa ilang balay. Ate, dili kaya sa kong dughan. Dili kaya sa kong konsensya. Nga din ako isumbong ang asawa ni Papa. Unsabay angay kong pag-abuhaton, ate. Paminawon ko ba ang hangyo sa kong amahan nga mapakahilom na lamang ko para sa kong mga manghod? O tagaan kong kustisya ang gihimo niya sa kong magulang? Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, Selvia.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kay ayang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyud kang misis. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Sylvia. Sa imo papadangat ni mo sa matapo ni ato tulumanuan sa sensorly Ate Arlene. Hi. Unsay imong buhaton kung ikaw ang nasa sitwasyon nga ang imong igsuo, mga igsuo na kinahalang inahan, pero lang ilainhang grabe ka magdita, deserve ba? Nga di ni mo matagag hustisya imong igsuon? Kay lagi maluoy ka sa imong mga manghod nga wa nay inahan pohon ko mapriso? Ini daw to hisgutan. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Jun. Nasa na mga suking tig subaybay.
0: And of course, sa na to URP Professor Cap Jun Jun di Asis.
2: Yes, pasurting adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Abibitaw ni mo, DJ Nova. Makaulit pa mga amahan, no? Nakalabang, magminyo sila nga. Dili bitaw masuod sa saya mga anak, okay na ginang mag-menu ay. Pero dapat, barkadahon sa siguro sa anak, ila-ilahon sa siguro maayo. Kay, masigot ang sadili, i-consider sa siguro emotions sa imang mga anak. Nakatunong o maldita?
1: Yes.
0: Ako, anyway, yes. Oh. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Sylvia.
1: Ako si Sylvia, ihagi na i-report. Una-una, tungod kay hustisya man na para sa iyang igsuon nga namatay.
0: Yes.
1: And kanayang amahan, nagi mga amahan nga selfish gin ma'am, no? Sama sa iyang amahan ba nga. Oh. Kami tong wala sila gisecure daan niya. Imagine, giingnan sa amahan niya, pagpakahilom na lang kay luoy mong mga manghun. Dabi sila lugar. Dili sila luoy. Iyang ating nga namatay, dili luoy.
0: Correct.
1: Diba? So, oh, yes. Amot makalagot ng mga ingana nga amahan. Again, no, wala'y problema yun ta magminyo mo usab pero mo lagi
0: okay,
1: i-secure sa gyud ang inyong mga anak nga dili gyud maagrabyado dili ma kana dili man neglect
2: pero kamo pud magminyo mo nga kabadon yung lalaki nga nay anak kamo ang maning kamot nga
1: oh maning kamot nga
2: basuod ayo sad ninyo nga basula ang lalaki karong panahon
0: this time katong madrasta nila wag ito ayo sa tinuod
1: ayo gyud
2: ang madrasta siguro atong basulon
0: oh wa to nakikiskis namong duhang Nova
1: yes no ana baga kag nong
2: buot nga madrasta
1: ba luoy kayo
0: nya agree.
1: So, muna siya nga, si Sylvia, kinhanglan yun siya nga, kanang mangisog ba, sama sa gibot sa iyang ate, di ba, iyang ate yun nga, mo'y iyahang, murag mo'y iyang sandigan, mo'y nag-defend yun sa iyaha, murag mo'y iyahang time nga, kinhanglan niyang ipaglaban ang ustitsa para sa iyang ate, kay sayon man ta nga iyang ate, muna lang to'y murag nahulog nga, kanabitaw, iyaw tang sandigan, pero na, namatay pag yung tungod sa iyang madrasta.
0: Imagine, hagdanan palang iatangan na sila.
1: Grabe,
0: grabe,
1: grabe kasaltong madrasta.
0: To think ba nga, ilahabi itong balay.
1: True,
0: sa
1: no?
0: Sa ilatong ancestral home.
1: Nagi mga... Nagi
2: na
1: mga,
2: naman sa'y katungod po, kaya naminyo naman po siya sa...
1: Maski na...
2: Amahan nila
1: ang mga anak tayo, wabari katungod na amam po.
0: Ang side sa ilang mama, ilaham ng bahin.
1: Yes.
0: Kung conjugal property to, mapag ibaligyan na itong balaya.
1: True.
0: Ihatag sa ilaha.
1: Oh.
0: Diba?
1: So, luoy kaayo si Sylvia kung... Karambitang, diba, ang konsekwensa ni nga magpakahilom siya aron pa iskwilahon siya sa iyahang... Papa, paiskulahon lang siya yung papa niya. Pahilom, para na ko, dili, no? Kay si Sylvia, for sure, makapaningkamot man siyang kaugalingon.
0: Dako naman siya, college
1: dako naman siya.
2: Bisog mga nabuhay, iskwilaw eh.
1: Ay, dili, oy. Kesa naman, mapakahilom ka, imong konsensya. Ang imong konsensya, ang imong ate na matay niya, way hustisya na kuan, na kuha. Tungos kay...
2: Working student, lisod kayo eh.
1: Lisod pero posible.
0: Oh, posible. Wala ba? Wala may kuan kung maning kamot yun. Wala yung kumo.
2: Masiha itong giskwila kang awa kagatrabaho?
1: Pero wa na. Imong konsensya niya, bugat kayo mong kasing-kasing. Yeah.
0: Kanang, kanabang di ka makatulog. Kung ano na, sa nahitabo niya, kita yun ni mo. May tabo ni mo nakita ang sitwasyon.
1: Pero tsaka, witness pagid-gid siya nga. Ikuan yun ang iyang ate. So imagine nga, ang tao nga, kausa-usang tao nga nabilin sa imuhang mo imuhang kakampi mo pa'y nawala niya pakailumon ra ka kaya iba na nga madrasa sus kung ako lagi
0: tinuod.
1: Na kaya iba na nga madrasa nga maghawod-hawod nga dili ginuntay nga ang role sa madrasa
0: dili
1: good no?
0: Dili good
1: amot lang good kanang makagool maghuna-huna nga naay mga bata nga makatunong og mga madrasta or mga ama-ama nga inga ni bitog mga kinaiya dili good deserve sa bata nga inganaon ninyo kay wala mo guna sila yung mga
0: eh,
1: sala,
0: unfair sa
1: no?
0: Ganyan, Papa, oy.
1: Unfair,
0: sige, pa-eskula ko, taka po, drip po yun.
1: Oh,
0: gimo siya katabang. Sabah,
1: imagine, gimo katabang.
0: Mm.
1: Yes, sa iyang, si Sylvia, gani, sa iyang ate siya nagpuyo, halos di siya palihukon kay pa, ipa-study lang, lang. Focus lang. So, yung ano, kabaga ang nang iyang madrasta, no, nga. And, as well as, bro, para na ako, dako kay pagkulang iyang amahan, nga. Kami tong, gili niya kampihan niya mga anak, eh. Katong, hindi niya paminawon.
0: Lahi, good. Usap pa, di, nagidi po, gabugoy po, di nga masilang duha. Kaya ang papabita mo, tetong na.
1: Hinungdan nga,
0: nag-cardiac arrest iyang mama kaysa kaguol. Tingali to ba?
1: Consumption.
0: Oh, do. di man ta kaigon nagipatay kay na nag na, yes. na cardiac arrest man pero ang hinungdan ba ngano
1: ang emotional stress oh. na naabot na naabot oh. sa ingana ang gidangatan sa ilahang inahan.
2: Malagi na kamo girls ayo ninyo tukia ang wala pa ninyo nibawaan.
1: Ay mo lagi
2: mo cardiac arrest mo looy kayo mo. Pulihan lagi mo.
1: Mo lagi.
0: Mo na di
1: sala na hinoon.
0: Di manghilabot dili magtuki-tuki bawa masayra na na lugar.
2: Do not investigate rule 1.
1: Oh aron di mo atakihon in bako.
2: Saksi kayo ni sulat tampo ni Sylvia giatake.
1: Loya no.
0: Yeah, investigate. Kubat pasabot hala pasagdig, buuli hala ko ang kwarta. Ana ra lugar.
2: Mora importante.
0: Nga nay kwarta ikahatag.
2: Oh, itiin
0: bako. Ah, mani-mani na gid ni rum panahon.
1: Murag undi na lang man sa lini di wa nay gugma-gugma basta oh, nay
0: kwarta. Mani-mani na lang gid ni.
2: Dili man kun lat nimo ang usa ka tao.
0: Saligan.
2: Saligi siya. Trust and loyalty, man good and honesty.
1: Honesty niya siya, dili honest.
0: Mawalagi na, nakadumdum na ko sa eskinol.
2: Ah, man ang trust niyo mo, ganong kubi-kubi man ka.
0: Nasaan tiba na ako ang eskinol sa iyo, Hanobs? Nga mo hinong nasa dako kay away?
2: Okay, kapo mga babae lagi.
0: Kaning akong igagaw. Namutang siya eskinol siyang now, pero yung itago kay bawo siya siyang asawa. Katrabaho ba siya sa office? Kanya, ignan man siya nga imong now, naghambugas-bugas. Sige siya butang eskinol.
2: Para presentable po.
0: Sos nasakpan mo yung asawa. Ganong nagbutang-butang iskagitang buwan ko kini mo sa drawer. Kinsa imong gipagwapuhan? Away, nagyana siya tan awa lagi. May pa ako butang sa drawer ba? Ganong yabrihan mabulong ng drawer? Kita anong kagiskinon?
2: Kamu mong good girls, tanawa. Kada nga istorya ni ate, klaro kayo nga kabur gud ang mga babae ang kapangitag problema.
1: Alaka, no? Kuyawan.
0: Yung ala di ay.
1: Lahir ginig mga katarungan ang mga lalaki.
2: Mama, gitawag mo ko na ito na Dan yung sa ito Dan. Ingo ni mo, privacy, no?
0: Privacy.
2: Kaya kini mo ko siya Dan, usahay mo share sa kuwa ba? Mo ana siya nga, usahay, makaingon ko, wala ko'y privacy. Wala naman Dan.
1: Dapat lang, kay Lisod San, naminyo na ka. Kung gusto kayo privacy, hindi ka makikrelasyon.
2: Rule 1 na siya, tagari yung privacy ang imong hinigugma.
1: Nili man, o wala kay ginatago. Nga naman.
0: Tago-tago pa man.
1: Ano, kinanglan mga privacy kung wala kay ginatago.
0: Ayaw, kalimot, kung maminyo ka, gihiusan na mo, usan na mong
2: yes. O sa'y picto ha, tungod kay ang cellphone ni Balong, ginakubian siya ang asawa, nagpalit sa isa ka cellphone ni Kaparya, di, o sa'y picto ana. Ang ihatag ang taniya sa iyong asawa, nag-gasto. Kaya sa kasilpon, gibilin din sa office.
1: Okay.
2: Kamay, kami ay gamiton niya
1: sa iyong natiks. Lagi na sa aning ang mga lalaki kap. Ay, nagising pambulabog.
2: Dili, girls ha, tiba na ganyan nyo, girls. Bisa kung saon mong ganyan nyo pangubi, bisa kung saon ninyo investigate.
0: Basta sayop lang ganyan sa papa ni Sylvia. Paskang sayop pa ganyan.
2: Sayop niya sa madrasta, manggo.
1: Ay, lako.
0: Sayop nilang doha. So, unsay buhaton, ikaw, unsay mong opinion. Unsay buhaton.
2: Di, ang ako mong godati, Sylvia, ha? Diri, kini, paminawa. Halimbawa, pasi kayo na nato si DJ Nova, ipapriso ang imong ate. Ha, ang imong madrasta.
0: Madrasta,
2: Sa'yo may tabo karo sa iyong mga igsoon.
0: O sa'yo may tabo po sa iyong ate nga namatay na rabat
2: to? Namatay sa... naman to, lubong naman to, taga-isaktong lubong.
1: Wala.
2: O sa'yo may tabo karo sa iyong papa, wa na sa'yo ikadulong. Pero ting luuyas sa iyong papa.
0: Ah, luuy, gindi kini may kadulong.
1: Luuyas mga laki.
2: O sa'yo may tabo karo sa iyong mga anak. Asa imong anak, asa imong mga igsoon. Kinsa mag-almuman nila.
0: Mag-ubog, mag-ubog,
2: mag-ubog imong papa. Mawadalo pa ni muot kay na priso. Namatay na yung asawa nga una. Na priso po na yung kaduwa.
0: May taglain. Mamunay yung trapaho.
1: Yeah, what I sure nga. Laibig batasan yung madrasan. No, basin inga na pong maagian sa iyong
2: mga
1: mangod. Ang
2: puwita ko, imong gisugal ang kaugmaon sa imong mga step, sister.
1: Half.
2: Half. Sister. Half. Half sister and half brother. Kung naamang galing laki ka nga igsoon.
1: So, sa ngalan nga nakasala na yung madrasa, pahilom na lugar, nga nahulog naman itong kriminal.
2: Para maguna sa kaugmaon sa imong mga igsoon. Para sa kalipay sa imong papa, di ka kasakripisyo.
1: Nga na imong papa na nakahuna-huna, di ay sa inyo nga, wa man.
2: Kung wa sila kahuna-huna, at least ikaw may mayo nga panghuna-huna.
1: Ay, ginoo ko, di pwede. Di pwede.
2: Ikaw magani ang gitagaan saktong panghuna-huna sa inyong pamilya, kaya para ikaw ang musalbar sa kapit o sa tanan.
0: Mauna, kung di isumbog, akip siya, wala siya saktong panghuna-huna.
2: Kung ipapriso po ni mo, una-una po, una ang tabingaw sa imong papa. Sa imong madrasta. Ang kagool sa imong mga igsoon.
1: Maulang.
2: Bagunsa na lang na, kinsa ang mga... Basig maminyo na po na lain ang imong papa.
0: O di maayo?
2: Makita na po ng babae ng lain. Makula...
1: So sa ato
2: pa ba? Na po ng imong
1: bahala,
2: mga...
1: Bahala lugar kriminal na si ang ihang madrasta. Pasagdaan lang.
2: Na naman ko'y sayo. Di naman ko dato babalik ang nahitabok pa.
1: Pero, okay.
0: Dili, oy, wala'y krimen nga dili pag...
1: Pero, pag-bayaran.
0: Bayaran. So, isog kay nakasalakman siya, isumbong.
2: Buot pasabot nga magbayad pag-antos kining mga igsoon niya.
0: Naman yung papa
2: mo. Na may opsyon niya kung pakahilom ka na lang, Happy imong papa. Matiman imong mga igsoon. Paeskwilahon pa ka. Kapoy ba mag-eskwila ka gawa o king student?
1: Siguro pag nahulog ka, walay bili lugar tong namatay. Wala lang, ibaon lang sa limot ang lahat.
2: Na may rason. O sa lugar. Na may rason, God. At least, ang iyang papa, nag-duol na siya, naghangyo. At least, karoon niya panahon, nagpaubos siya yung papa. Naku kayo ang roar sa iyang igsoon niya namatay. At least, nakita siya yung papa.
1: Sa tinood lang, deserve sa madrasta nga mabayaran ang iyang mga sala. Yes. At the same time, deserve sa iyang papa kung mapriso na iyang asawa. Kaya ano, iyang papa, neglected niya iyang mga anak sa una. Yes. So, kinanglan niya, mapamata siya ba nga, uy, naunsa naman dahil niya kung anak
2: ko. Looy, magunin
1: sala ni nako, kay wala ko namili, yung tarong nga bayi nga mudawat sa kong mga anak. Sala na siya ang papa. Kay the first place, kabalo siya na siya yung mga anak, ginahanglan niya gisiguro nga ako, dapat palang gaon po na akong mga anak.
0: Lesson learned, ba? Actually, daghan kayo mga cases nga parihaan ni Bitaw na nagminyog usab ang amahan o nagminyog balik ang inahan. True. Daghan kaayo ang mga, dapat ilag yung tanawon una ang kinaiya, tanggap ba ang ihang mga anak. Kaya kung kining madrasta, maayo pa ni kinaiya, dili na imabot sa punto nga maglayog sila.
2: Kamo po nung girls, kabalo ninyo nga kadang lalaki na yung mga anak daan, ay mo ni saka sa panimalay ana giamigo po ninyo kining mga bata
0: sakto gina
2: kini actually saksa na narin kang babae magot kini
1: sa lagi na samahan kay siya nagpasulod ana silang kinabuhi
0: tinood nagminyon ta siya wayig dala sa lambalay
2: wala ba yung balay pagkastuhon pa ni mo wala yung balay yung tao
0: na lagi sila nala ang nang hawa so kana pala nga aspeto ng hawa yung mga anak
1: imagine grabe na grabe grabe nga kuan kinaita siya papa ikaw po
2: madrasta kabalo ka na yung mga bata na ay sa kadakigbinyo gisiguro ni mo nga makap
1: masin nga nagin siya kinaiyakap nga dinigin siya ganahan nga na ikahati
2: kini mga babae maglagot mga gugod kaya kina yung mga babae dan ba ngayon nga na kung wala din nagibinyoan yung papa ni Sylvia wala din nga na unta magkano nga may ngayon nga na ang babae din yung kalibutan
0: alam ito wala yung kadipinsa yagi na lang
1: o yagi suko-suko na lang kaya ron makalusot mga estilo gina estilo
0: o sa'yo kay buhato ni Sylvia sumbong or iyan na lang pasagdan. Balik tahaman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungod pa sa kainom ana sige sir panghi sige panghi nya so kad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inagi sa alibio kuan gyud sa providentisted gyud namo nga magtiayon Jane Puertes 42 diriya purok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugid ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Pero balik tapan siyempre ato sa timbayon ng ato mga Facebook and YouTube viewers. Hello, Ate Arlene, watching here from Nabunturan, Davao de Oro. Hinaut, dili mo kapuyon sa pagtabang o pagtambag sa huna-huna sa mga tao nga nawad ano paglaon. From Eileen Quijada.
1: From Marivic Arellano, good noon. Hi, Ate R. Sukad pa sa una. Og hangtod karon always gi ko gapaminaw sa mga programa kada hapon. Og dili kompleto akong adlaw, og di ko gapaminaw. Watching from Pro 15 Sur Don Carlos. Salamat, Ate Arlene.
0: From Princess May Cabigas, good afternoon, Ate Arlene, de Genova o Cap June. Watching from Talibon, Bohol. Permi ko mag rerun sa inyong mga replay sa YouTube samtang naghimo og lesson plan. Dagan salamat sa paghatag og kadasig.
1: From Vicente Talibon, makalingaw kaayo ang lain-laing opinion o madungog sa comments o sa programa mismo.
0: Shoutout Ate Arlene, ako o ang ako mga silingan maghatag-hatag po o amo ang tambag sa kaagi sa sender. Maglailahi gid mga opinion kay lailahi man o paglantaw sa kinabuhi pero ang importante para gihapon sa kaayuhan sa tanan. From Annabelle Ledesma.
1: Mayong hapon Ate Arlene, kada na ay live akong cellphone murag TV kay maodayon tipok anog tanaw sa kumang kauban. From Cherry Kilang, watching from Bayugan City.
0: Hi to Beverly. Sana siya? Bangkaya. Ayan. Beverlyn, Bangkaya. Watching live and listening from Canlaon City, Negros Oriental.
1: Hi to Nena Niaz, watching from Camotes, Cebu.
0: From Pet Galinzuga. Hi, Ate Arlene, greet ko ni Mama Aiding Rabago Galinzuga. Sige, paminaw ni mo. Adlaw-adlaw, dili, kompleto ang adlaw kung wala. Si Cap June. Si Cap Junjun ang among pinaka-idol kay dili magpapildi bisan tabangan pa ninyo ni DJ Nova. Go, go, Cap! Watching from Hinatuan, Surigao del Sur. God bless ambing muntanan.
1: From Nemesho Pahila, nakat-unan na ako sa inyong programa nga importante yun ang pagpagawa sa imong gibati para correct matambagan ka sa maayong dalan o desisyon sa kinabuhi.
0: Yes. Hi to Christina Bationg, watching from Sultan Kudarat, makahatag maing vibes ang inyong programa matag hapon. Keep it up and God bless.
1: From Rogelio Labaria, ang inyong programa mo ay among background music samtang nag-uma.
0: Ayan. Shout out to Victoria Quiñones, watching from Doha, Qatar.
1: Makalingaw nga usahay, mura kog naa sa studio kay apil ko og tubag sa mga ipangutan na bisan ako ra sa balay. From Nida Quintanar, watching from Bislig City. And shout out to Reynaldo Hubahib, watching from Clarín, Misamis Occidental. Salamat kay inyong programa usa sa mga hinungdan nga magtapok ang among pamilya matag hapon.
0: Ayan. Okay. Para imong final para kay Sylvia De Ginoves.
1: Sylvia, para nako kinahanglan yud nimong isumbong no ang nahitabo unsay kamatuuran nga gibuhat sa imong madrasta. Tuod man makaingon ta nga siguro maglisod ka kay kay laing suporta kundi imong kaugalingon. Pero para nako no ang ako bitong kuhag kusog anak kay ang akong ate katong namatay kay
0: yes.
1: Kana bito unfair mag
0: 16 years old pa yang ate ha.
1: So,
0: nakigbisog na.
1: No, true. So, dili lalim, no, nga si kana bang mamatyan kag tao nga mura imuhang sandigan, mura imong kakampi, kay gibyaan or gineglect na mo sa inyo hang amahan. So, para nako, buhaton nako ang tanan, miskan pa man unsa kalisod, buhaton nako ang tanan nga mahatagag hustisya akong ate. And kung sa ingon ta nga mabalaka ta, kay wa ay magpa-eskwila ni more, unsa baka, for sure, ikaw, madiskarte man kang kung ano nga tao. So, kaya na nimo. And para na ko, no, sa akong pagpaningkamot, maningkamot yun ko, inigpuhon, no? Kung maingon ta nga, dili pwede nga ipapriso ang imong madrasa kay lo imong mga manghod, ikaw, maningkamot kasi mong kaugalingon nga, kanabang, magmalampuson ka kay makatabang yes rapod ka pohon sa imong mga igsuon. Okay, di man ta pwede nga maingon nga, pasagdan po ni mong igsuon, kay for sure ikaw, ibalik man po ni mo ang kaayong nabuhat sa imong ate sa imo ha. So, imo nang i-pay forward sa imong mga manghod. And mura siya, no? And isa pa, murag, kinahanglan ni mo siyang isulti or isumbo ang imong madrasa kay para wake up call po sa imong amahan ba. Nga dili pwede nga ipakahilom lang ka, no? Kinahanglan ni mong, kinahanglan makamatngon imong amahan unsa iyahang kanabitong gibuhat or unsa iyahang wala nabuhat para sa inyo, ha?
0: Yes.
1: So, lisod ka yung kahimtang, murag, imbis napakabuhi pa imong amahan unta, pero murag, mura na mo ka ng orphan ba? Murag, wala na yun. Murag, wala na kay laing masandigan. So, muna'y buhata, Sylvia. Ayaw o ka ng kahadlok. Ayaw o ka ng kabalaka. Kung kaya ba ni mong ikaw ra or di.
0: Kaya gina.
1: Kaya gina. Definitely kaya gina. So, isa pa, no, daghan naman kita pwede maduulan karon nga mga kuan, mga buhatan. Daghan na kaayog mga kanang posible nga imong mabuhat.
0: Yes.
1: Again, walay, wala, para na ako, walay imposible para sa mga tao nga digin mo hunong o sugakod sa mga angay sugakunon. So, Sylvia, again, no, ayaw gyud og kuan, ayaw gyud og pakahilom. Kaya again, imong ate, deserve kay justisya, deserve kay niya nga, deserve sa imong madrasa nga iyang pagbayaran niya sala. Dili ilalim ang kaagi sa imong ate eh. Sa kanang unfair kay para sa imong ate kay bata pa kay siya, daghan po ta siya pwede mabuhat siyang kaugalingin pero tungod lang sa kaway buot ani imong madrasa.
0: Correct.
1: Na kuan ba, naputol sa dali ang iyang kinabuhi. So again, ipaglaban yun na ang hustisya para sa imong ate. Sa kanunay kinang inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, Kap Junjun de Asi.
2: Yes, ate, before Ana, welcome si Kikor!
0: Ayan!
2: Karong hapon, abot na may, nanata diri sa si Kikor, no?
0: Yes!
2: Welcome si Kikor, kang Sir Boss, kang nagabi-abi na mo, kang Francis, sa tanang taga si Kikor nun. Welcome, yes. Afam, karong gabi!
0: Yes, yes, you!
2: Pero ate, na ako isang klase ito nga.
0: Sa usay, buhato ni mo niyang gabi, Inobs. Mabalit ka. Uy, San Juan.
1: Oy, marag.
2: Kita-kita ta San Juan. Naka-check-in si DJ Nova San Juan.
1: Ay, sabakap. Kaya ba sinyang kuan?
0: Ay, sure mo, bitaw. Kita-kits taon niya sa beach.
1: Kita-kits ta, maglingaw-lingaw ta. Yes.
2: Nag-inusara si DJ Nova sa iyan kwarto.
1: Samo. Ay, sabakap. Sabakap si Kau.
2: Wanted ni Disa, si Disa, nagkanto ra ginig secure ni uban ra gyud ni hangyo ra gyud kay mata na og secure noon.
1: Basin yang paguli na ko kap kay wa na ko uli.
2: Ambot lang pero
0: ay panungog
2: di ka. Nakapanangit ka ni si Maggie.
1: Si Maggie.
2: Si Maggie nakapanangit ka.
0: Ay, oy, naman, nananghid. Oy,
1: basin ni Disa magtingo og doon si Manakap.
2: Nananghid
1: si Papa
2: Mama kay dalaga man daw siya. Welcome, Adri, si Kior.
0: So, muradagin niya siya yung plano. Madi maayon.
1: Grabe, grabe yung kini siya.
0: Ipaglaglag na niya.
1: Oh.
2: Excited thank na kayo ang tropa, Adri, si Kior. Welcome, og welcome. Sylvia! Yeah. Oh. Akong ikatambag ni mo, sakto man po na. Kung atong subayon, yakasuhan ni mo na. Pero ang ibang una-unaon, kung makasuhan na, unsa ni sunod? Mapriso ang imong madrasta, ang imong mga igsoon, looy kayo kinsay magkatiman. What if?
0: What if?
2: Kaya, what if nga dili nila ni mo kasuhan, mo eskwela na lang ka, kay kipasaligan mo kasi imong papa, maningkamot ka nga magmalampuson, kay sigurado ko, og malampuson ka, nakahatag na kagustisya sa imong igsoon.
1: Aha! Sa may justisya,
2: sigurado ko, nga kung malampuson na ka pohon, makita sa imong igsoon, nga malampuson na ka, sigurado ko nga dito sa...
0: Dili ay sakit kaya matayon siya. Saan,
2: magbalipayon siya.
1: Kaya rin yung masigiran yung kakita ano si mong madrasta?
2: Muna na kung advice aning Sylvia nga dili makikaso. Kay, sa'yo lang ka, kung makikaso ka, maka-afford ba ka pag bayad sa abogado? Adto pa ka rin sa korte. File. Ang imong ginikanan na itrabahong sakto, dipinsahan niya imong madrasta. What if mapildi ka? Mapildi ka sa kaso, nakagasto imong ginikanan, di kalikayan. At sa imong kagasto, manay question. Naguba na yun imong relasyon sa imong aman, o guba naman yun. What if be practical ka na lang? Ingno na lang mong yung papa, sige, pa-eskwila ako, maningkamot ka, na ay panahon ang tanan. Dili pa ni mo panahon karon para makigbangga nila. Sa gihapon, gini si Kuya Kap, maingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ako pa siguro, mapagmahal ako.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
11: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
10: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
12: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
13: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
14: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman.
16: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoong City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ko makuanan kung unsabay akong ibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagbuwad to ka dito sa butika, kay naata na gano'n. Sabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron kadang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong ibati dayo niya, lagsik man dita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
15: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
14: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
9: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Mama galing mo DJ Nova. Thank you, Cap June. Thank you, Sylvia. Sa imo babadang ati mo swatang pa rin atong tulumanon sa sensor li ati Arlene. Yes. Ang sakto gid nga pagabuhaton is kung unsay makalipay o makahatagustisya sa imong igsuon, may buhata. Apalagi, dun ay punto po gamay si Cap June, no nga. Andam ka na ba sa battle ni mo against imong papa? Kaya iya magiging labanan yung madrasta. Ipagawas magiging lang aksidente. Now, diha na ang battle. Dun ay saktong panahon para sa tanan. Ako nagtuo. Pagbayaran gihapon sa imuhang madrasta ang iyang mga sayop nga nahimo. Again, Sylvia, kung karun ni mo siya, banggaon gyud, kabalo ko siya ang labanan sa imong papa. Pwede nga humano sa nimo ang imong pagtuon. Iampo ang tanan nga mugaan kanimo ang imong ipaminaw karon tungod sa nahitabo sa imong ate. Paghulat og saktong timing. Kung kaya sayod ko, Sylvia, maabot ang panahon. Pagabayaran gihapon sa imong madrasta niyang gihimo. Dili man sa legal nga paagi. Apan dunay nagtan-aw sa kahitasan. Pagabayaran ug iyang tagamtamon ang mga sayop kay nahimo. Tungod kay ning kalibutan na kung unsa imong itanom, mao'y imong anihon. Sylvia. Thank you so much sa imong pagpadangat imong swatan. Pag hinaot ko, nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga niya salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals rin gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon kakuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka bloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
10: Gigutom na

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Bilang kilo sa karne?
2: 500.
1: Hulo!
2: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na!
3: Sarap magkasama!
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
1: It's Mele Francisco.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Ang katinig sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bakit RightMed ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan right med.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bakit right med ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
9: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: At first I was afraid if

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actipit man.
1: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
2: Actimed. Actipit.
1: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
2: Actimed. Actipit.
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiap. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. Adto na sa Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
4: Problema! Ikaw ba?

0: akong sunan na ng mga kwan, doon na na'y kurinte dito, doon na'y solar. Ah, dili na kayo magamit o gas, silang lampara, silang tingkaro, silang suga. Ah, so muna nga, may nalang gani taon ka sa Manjerome kay, may nalang taon kay ang atuang mga gisunan, doon na'y mga kurintes buki, doon na'y mga solar. Sunan ka ang gas, ha? Sunan ka ang gas? 11 pesos nga tos 12 pesos ang uminto sa kada litro sa gas. Ha? Sunod si mana. Unya, ha? Unya ang ganang naang sa kuan. Ha? Ang atua mga sukindig paminaw sa, ha? Unsay tawag anang sa gasolina. No? Ang sa gasolina, ha? Ni adre ang sa gasolina. Ha? 4 pesos .50 centavos ang matag litros gasolina. Ah, sus, may gani kayang sa gasolina, dili kayo dako. Ah, dili kayo dako, dili kay taas ang umintos gasolina, dili pareho sa gas o kaning sa krudo. Ah, kay 4 pesos .50 centavos ang kada litros gasolina roman ka sa Manjerome. Pero kanang naang mukuan gyapon ni ay pananglitan, pareho ni kuan. Ah, pananglitan pareho ni kanang naa ni Idol Dubs, no nga mo kuan ni siya, mo patubil ni siya, full tank mangyud pirmi ka sa Manjerome. Putang na to, yan sakyanan, mo full tank ni, og 20 pila na kalitro imong sakyanan, sir, 20 kalitro. Ay, imo nga sakyanan, anak, 20 kalitro. O, niya ka ng 20 kalitro ka sa Manjerome, imuhan ng i, ha, iko, imuhan ng i, times ni mo ng 20 kalitro, times sa 4.50. Ha, pila naman, 90 pesos, ha, 90 pesos na maoy, imuha nga ma, kanang naa nga ma-save unta. Oh, pero maunay madugang sa imong bayro nun kung 20 kalitro. Ha? So muna nga, kuan ni siya, tungod ni siya makasama ha, kining ni ang maong kuan karon, ha? Kining ni ang maong presyo, ngano tingalang uban, ngano mga grabe makataas man ang presyo, tungod ni sa nibalik na pod, ha? Nibalik na pod o pangataki ang Amerika, ang US makasama dito sa Iran.
1: Straight to the point.
0: Ha, unya, gilauman ni nga sunod si mana na sab. Ha, sunod si mana, mas mo taas pag yun. Ang gasolina makasama kon ugaling, magpadayon ang pagpangatake sa US dito sa Iran.
1: Straight to the point.
0: Ato ni hatagag pagtagad karon kay di ana, saon to, hindi mo na to ni mapugnan, na kay langan o ka ng ato ang salon ng ilahang nga mga missiles diya ka sa Manjerome. Ha, gawas lang si Presidente Marcos, maingon siya nga doon na sa power, iyahang salon ng mga missiles gikan sa US, maingon dito sa Iran. Oh, kanang naang sa mga kuan ba? Kaning sa mga kaning ilahang nga mga airbase makasama ilahang nga mga military base. Ha, ilang military base sa kanang naang nga US at diha makasama sa Middle East na inig pabuto ana. Inig pabuto mayog nakay natay gahom kasama Jerome nga imuha la nang imuha nang pang kuano na pang haklopon na nimo nang mga missile. Na mga missiles, mga sukindig paminaw. Ha, so muna, nga to nang hatagan o gagwansad ha. Ato nang hatagag pagtagad makasama kay anon sa bang kalakiha in town nga medyo kwan in town ni oy. Ha, kanang na ang problema ning dako kay nibalik na sad og saka. Ha, nibalik na sad saka makasama kining ni ang maong presyo na to sa gasolina, krudo og sa gas, no?
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin, atong hatagan o pagtagad kay si Ombudsman Rimulya. Nibutya garon nga hapit na gyud mahuman ang ilahang investigasyon. Batok ni kanhi Speaker Martin Romualdez, may kalambigitan sa flood control. Matod pa nila nga kaso nga plunder ang ilang ipasaka ngadto ni kanhi Speaker Martin Romualdez.
1: Straight to the point.
0: Pero mag-unsa pa man ang anyuha nagsigi kag pasiatab diha Rimulya. Antay ka kasama ni Jerome, ha? Hagbay na takay na, hagbay pa ko naka dungog aning ha, si kanil Speaker Martin Romualdez kasuhan yung kuno plandir ang kaso, hapit na ang kaso, karon i-file na kunong kaso. Karon file lang gihapon. Ha? Gi-imbestigan kuno hapit na kuno. Hapit ta kuno file lag plandir. Eh, ayaw, may gulog-ulog eh, Rimulya, oy, ayaw. Kasabot, may nga kanang imuha, bulatik na ng imo. Kayo, gim.

0: pa nang gi-file? Imo pa nang gi-file hagbay ra. Na priso na si kanang naang Bong Rebilla. Ha? Na priso na si Bong Rebilla tungod sa kickbacks. Nga matod pa inyong pasangil na kadawat og kickbacks. Asa si Jinggoy Estrada, pasangil niyo na kadawat og kickbacks, na priso na. Sila nandunganan ni Bong Rebilla, ni Bunuan, ni Jinggoy Estrada, ha? Nila ni Saldico, og si kanil Speaker Martin Romualdez. Pero karon ingon siya nga, hapit na gyud. Unya, og ato ganing mapamatud-an nga, daagi ebidensya nga, klaro gyud, plunder gyud atong ikaso, tiaw mo na. Ayaw na lang may sige istorya, anak. Ayaw na lang may sige istorya kay kananan, kasta kapuya. Ha? Kapoy na kay sigisgot, anak, nga hagbay ra kang iningon nga, kasuhan ni mog plunder, hantunon, wagi na hitabo.
1: Straight to the point.
0: Hantunon, wagi na hitabo. Ha? Hantunon, wagi na hitabo ni mo Rimulya nga, gisakasuhan ni mo Martin Romualdez. Daan nang ni deny si kanyo Speaker Martin Romualdez o gihang team nga, wala siya kalimbigitan, anak. Ha? Di-deny na siya mong aligasyon nga wa siya labot sa pagpangaw-kaw. Ha? Diha sa flood control, na dong Rimulya. So muna nga, wan man, kanang na, nga, wa man, hantod karon, wa man gihapon. Anya karon, ingon na po nga, hapit na kuno mahuman, ilang investigasyon. Kadugay ba di ay? Ha? Pagkadugay. Wa ko'y, duda ko, mas mauna pa si Senador Alan Peter kay tanog ka priso kay niyang Speaker Martin Romualdez aning kalakiha. Ha? Ha? Siguro lang eh. Mauna pa si Rubin Padilla, mauna pa si Alan Peter Cayetano, ha? Murag mauna pa sila ka priso kay ni Martin Romualdez, ha? Kanang imuhang style, ha? Kanang inistoryahan ni kanang Boeing Rimulya sa Ombudsman, pagkawagi, ha? Ang ano man, makaako ka sila og pasakag kaso ni kanyang Speaker Martin Romualdez, ha? Makaako ka siya nga brad sila sa paternity kasaman Jerome, o niya igagaw sa presidente, ha? Makaako ka siya? Oy! Ha? Ayaw gilara ang mga tao. Ina na lang diha nga inyong protektahan or isto istorya ra na ninyo nga kasuhan ko no. Aron nga, mingon po mga tao, nga to na, kasuhan na. Wa mangyapon. Ha? Pananglitan maganig kasuhan, okay, file ang kaso. Pero, magduda ang mga tao nga, oy, napailan magkaso, basin og kaneng gigifailag kaso, pero hago ka ang ebidensya. Why mga ebidensya klaro? Nga ilang ihatag para nga madismiss ang kaso. Para sa gihimo nila ni BBM, gifailan nila impeachment. Sila-sila na po yung nagfile o impeachment gun. Gifailan nila impeachment. Karon, wag yung mga ebidensya nga gihatag dito din na dismiss. Ha? Duda ta nga kani mo yung mahitabo kung ugaling mo prosper ng ilahang kaso kuno batok ni kani House Speaker Martin Romualdez.
1: Straight to the point.
0: Ata ni hatagag pagtaga doon dere sa tuang nga paga kulo kabildo.
1: Straight to the point.
0: Samtang naana po di ay kuno sa kanang naang preliminary investigation ang ombudsman karon. Matod bang Boeing Rebulya makasama nga naana sila sa preliminary investigation sa kaso nga obstruction of justice batok nila ni Senador Rubin Padilla o Senador Alan Peter Cayetano. Ha? Nga naman, unsa may sala nila nga obstruction of justice man. Tungod kay ilaha ko nung giharangan ang warrant nga gikan sa ICC nga dakpon unta si Senador Bato de la Rosa. Ha? Giharangan ko no, gipugngan ko no, nila ni Senador Rubin Padilla o ni Alan Peter Cayetano. Diyan na, ipaimbestigaran karon sila sa NBI. Muna ko makaingon, lagi ko nga, mauna pang mapriso, why siguro, nga mauna pang mapriso si Senador Rubin Padilla o si Alan Peter Cayetano, iuna pa niyo ninyo o papriso kay ni Martin Romualdez. Samtang sa laing bahay, natuhatagag pagtagad mga taxi motorcycle, or kaning ni abitang magbuka sa app kasaman Jerome, musakay kag motor, ana, mubuka og motor, ana, mubuka o niya pare na mga Maxim, mga Joyride, sa dali angkas, Move It, ha? Kaning mga motorcycle, kanang motor taxi motorcycle na balaka na karon sa ilang seguridad, ha? Panahon sa ilang pagbiyahe matagabi eh. Tungod sa nahitabo dito sa Manila nga adunay kauba nila nga gidunggab patay sa ilang sa iyang pasahero.
1: Straight to the point.
0: Duha ka insidente dito makasama sa kauluhan nga nagsunod taon nga gipatay ang kanang na ang driver sa ilang pasahero. Giunay, gitulis pagyod, gikawat ang motor, gikarnap. Ha? So muna nga puting pagkapaitang palandungon taon ang ato makaigsuunan nga naningkamot ni Wadwad og maayo na ningabuhi nga patas bisan og kanang gabi iting katulog naman na apa na ningabuhi kay dunay gibuhi nga pamilya kay sayo ta magsigitag salig sa gobyerno, ha, kay magunsa gud nang tabang sa gobyerno nga naaman naana pero dili man permente kinahanglan magyutang mulihok kinahanglan tang mo kayod sumuto nga ni kayod in town ang katong Move It driver makasama unsay nahitabo gipatay pa siya do na pay anak in town gamayng bata. Ha? Okay, patay ng asawa sa ato taon. Sa nagbuhis sa mga anak, porting luuya, gipatay sa adik mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Sumunang ato ang mga drivers sa Dirisugbo, nabalaka sila sa kauluhan. Sad, nipaabot na sila dito nga nabalaka silang mubiyahe na gabi eh. Pero og pananglitan, og adlaw lang gitingali mo mo biyahe, okay lang, ayaw lang mo paabot, og ka ng kadlaon. Ha? Di lang nagbuhis sila magpaabot kadlaon. No? Yung mga naminaw na to, doon na mo yung mga, kwan, bakit nga tuwa lang nga. Maniguro lang tadaan ba? Maniguro tadaan kay wata kay balo kanang ni book na to kasaman zero basin og adik na, ha, kay karong panahon na lagi tungod sa kakrisis sa panahon kamahal sa palitunon daghan na nga mga nisulod aning binuang labi na to mga balibuon og gamot
1: straight to the
0: ito ganis bukid uso namang sa ganing kawat us bukid kasaman zero, ha, uso ng kawat sad muna nga nga karong panahon na taon, ha, kanang panahon na nanglan ta mag kuan gyud nga to ang kapulisan manghinaot nga atong kapulisan ibalik ninyo ang inyong visibility ang inyong diha nga magpakatap tag mga pulis diha sa mga kanang karsada baka sa mga eskina o sa mga hilit-hilit nga dapit aron dunay kasandigan ang ato ang mga kaigsuunan in town nga mabiktima ni ining mga adik makasama taong mga tulisan o mga kriminal.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa laing bahin gipa uswag garon ni Presidente Marcos ang magpabilin matod pa ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4 Ps sa kwalipikado nga benepisaryo aron padayon sila nga makadawat og ayuda sa gobyerno, wag tango na ang 7 ka tuig nga limit.
1: Straight to the point.
0: So mamimbo karon do naman toy balaod good makasama nga kung mamimber ka sa 4 piece kasama zero, may ka namimber ka sa 4 piece. Ha? Ako mamimber neta, basta kuhan. Pananglitan, og mamimber ka sa 4 piece, 7 katuig, mandatory na. Ha? Ato mga, gawas lang sa una, nga wala man to'y kon sa una. Karon, og mamimber ka sa 4 piece, kutobra 7 katuig, ilisa na ka. Karon, ingos Presidente Marcos, nga kadtong mga namimber na sa 4 piece, hantod sa hantod na. Ha? Hantod sa hantod na lang usa kay aron nga matabangan ato makaigsuunan.
1: Straight to the point.
0: Ato nang ipa-explicar og tarong ha sa taga DSWD. Ha, unsay kuan ani kay muntang hantod sa hantod, hantod tingali nga naapay anak or hantod tingali nga naapay gipa-school lang anak. Ana tingali. No, para sa una ba mo man ni ang katong sa una nga balaod nga mintras naapa kay anak nga gipa-eskwela, padayon ka makadawat sa 4 piece. Kaluoy ba yung taon ron sa wak makadawat, no? Ha? Mayo unta ng 7 katuig, garo puli-puli ba? Ang uban nga wak makadawat, okay, makadawat na po. Ang uban nga nakadawat, mauna, ha? Anak, kasama, Jerome? Ha? So, muna, nga kanana ang kuan in town, baluoy taba, no? Katuwa nga mga kaigsuunan taon nga mo lagi basta ayudas gobyerno dili magyud tanan lagi maka-appeal dili man tanan makasama makadawat basta arita magsalig sa ayudas gobyerno una nga kanang naang lihok na lang gyud ta no lihok tag ato kita magsalig makasama sa gobyerno, na itabang, mas maayo. Na magununtay kwarta, ang gobyerno makasama, kwarta manas katawahan, apan, grabe man sa doy, ang ilang pagpangurakot ba? Ang ilang pagpangurakot, niya hatagan lang ka diri ginagmay, alipay na puntaon tang mga pobre. Ah, ana, romana.

0: Oy, unya si... si Adika ML. Makasama na Minaw Lagiron. Ang human rights nga dagha naman nga namingaw ko no. Namingaw ko no ang human rights matod. matod pagkasamang Adika ML. Si Mary Joyce Laurel Casasa. Kasamang Benzi na Minaw sa sitio Palanog, Barangay Hawagil, Leyte. Shout out to all na Minaw. Kauban na ko karon na. Matkain ninyo ha. Ingon sila, dili mag-double kasama. Kung PWD, maurag yun. Pero wajud mi kaila at tagalabangon na PWD o poor peace. Pag yun ka makadawat man, ingon dayon kasama. Sa una man good, iyang anak. Naaman good sa barangay. O, maulagi na, basta na ay... Motobitaw nga kuan lagi pero mingon mo pud ang kanang taga barangay nga taga DWD mo ay nagkuan ana. Ha matud pagkasamang Glinda Masong Lagos. Ha Crispin saya ang ulita. Ha magaunsa man lang ang atoa nga mahal nga Pilipinas in town. Mao lagi taon kasama. Anya Jefferson Digamos sa may gabi diha kasama. Ako si Ruel Valiente Entrena. O ito magkisunan ay mga pinanggantig paminaw ha. Nga wak pa nakasuway pag-inom. Tatua nga Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama maayon eh. Tatua nga makaigsuunan nga doon ay mga sakit o balatian naghihambin sa kalawasan. Ayaw mo makasama o kabalaka no. Konsala inyo ha nga imnon. Kaya di ana ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama maayosan ni nga to ang mintinahon. Para nga kanunay nga himsog o kanunay nga baskog ato ang panglawas nilitadali nga takbuyan sa mga sakit no. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama may sabdin sa kay makapagana sa kaon makapanindot sa tulog kanya nakaninot anay kay puno sa mga vitamina minerals ug nutrients kamay gikinhanglan sa tuang lawas. Kon ang atong lawas puno sa mga vitamina makasiguro ta nga dili tadali nga takbuyan sa mga sakit o balatian. Ang Paragis sa Bilabila Herbal Capsule magkasama mapalit sa Diding's Pharmacy, sa GB Butika, JY Pharmacy, Bestie Pharmacy, Healthy Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, standby lang sa makasama ha kay mo balik ta karon do taw man lamang sa mga importante kayo. Standby lang sa ha. Alas 10:45 na sa gabi.
1: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
2: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
3: Ang Kundura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
2: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag. Makadaginat sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag-Kundura na pud mo.
4: Kundura. Kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kundura.
1: Strong for the Filipino. Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
5: CDOIIIDOL. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
1: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Poly Cotton, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Kung moingon si mama nga,
2: sige kagaw, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500.
5: Hello?
6: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaroon. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
9: Bakit Right Med ang binibili mo?
10: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
11: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
10: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
13: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
14: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
15: Drink responsibly.
14: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
15: Drink responsibly.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
19: Bisan kapoy na,
18: kaya huntanan.
19: May nalang na ay bag-ong Revicon.
18: Ang Strongman's Multivitamin.
19: Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
18: Revicon, tabang aron masagad. Imo kausog
19: with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Boom, boom,

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
8: May tapang na hindi sumusuko.
9: May angking diskarte para magtagumpay.
10: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
11: Yan ang bangis ng layon.
12: Gerald Anderson, EZ Mill,
13: Mark Mugen,
14: Emil, and Vince of DBTK.
15: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
16: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
17: Drink responsibly.
18: Ang kinis na niya?
19: In fairness, nag-glow up.
1: May budget.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bilang kilo sa karne?
5: 500.
4: Hulo.
5: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
6: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap.
7: Bakit RitePoint ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan right medicines, kailangan right med.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: Ubob!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Akoy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mo buhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
12: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
13: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
14: Ato ang attack na alas 11:02 na sa kagabhion. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabhion na.
15: Straight to the point.
14: Ayaw lang sa mo og katulog diha ha. Alas sige manayaw sa attack kay nindot ang isayaw basta bugnaw ang panahon. Alas sige sayaw lang usa tabe. Ah, tuyok gamay, tuyok lang sa gamay. Ala, sige. Ah, ala, sige, tuyok. Ah, si kasamang korazon na susina taniola. Ah, sayo, goodbye, kasama, ha. Og si Ninita Tagapan. Ah, tuyok. Og si Nilson Cabatino. Ah, naminaw sa dato karon og si Adong Ridge, ha. Toyo!

0: Alah sige, tanindutan mo saya o kasaman si Rob. Aki ato sang itsek si Radyo Man Josephus Kihano magkasama kay Diana Spikas Linya para sa iyang report. Yes, Radyo Man Jikyo!
1: D-D-D-Y-H-P RMN Report.
2: Yes, sa pagkasabag Radyo Man na DJ sa tanda pagkanina din is gawas kapahid na kamagarasa sa naglaob na kagabihon nagbawid gamlinaon ng dakbayan sa Sugbo ay malag kong maarmarang ng mitumaw. So dari galasai so dan tu garbo rasa sana glaub da da di wala pandang ya pola lerto kamu sudah gadur ya begini mengarang tum tik poin ta atau da bisa di sadak bayanda so report atau ga nakua da pang sa gibuga ba antero operation sa baga perdi ba sa bidia serve gitu sa ka babae ga gidaga drug poser ya sa mai ya si tu da luto baga sa tenyo di sa ba subu malas kuat tak nak gerak la onda adalah panelan sa parang alias Belinda atau dari si Ajo sa Gabriel sa Kavinder o gumulupin sa parang Ermita ini sa dakwain sa Subo sampang ang mga pariba sa Pilihasin mga imihibo o Bible's Prison Battle sa mga suspect mga ibinasod sa usap ka simana ang pagtapanayin din ang nasuta ng Pustubo nga naging kaligligal at lugar sa ilusa na ng usap ka Bible's Prison nga masuta sa mga pagkasikop sa mga suspect ka atwa sa mga ganilakpan ang balidos ka mga pakitidahag siya mo na mo timbang giliga kininto si Pita Krabos na mo balo kapin sa 3.7 milyon sa peso sa pagkakilig magkiling mga suspect magka-dispose kini o 700 grams matag si Mana. Sampai ito sa bilidiyan siya na itong sunog kagalang sutak na sa gabi o pag-isag o tawag aga position ng mga Bureau of Fire Police dito ang panlopas na i-dita tapos sa itong sunog kagalang tarong na gabi dito sa Baikampur Tapang Sur lungsod sa Midilin at Sunso Panidos di isa kini sa Sitan Alam Status o pagkakaroon para pamihimo o mag-utimis kasyon at mga tumuluran o kapulisan kung sa'y nasunog o sa'y inungdan o pelidan nyo sa nasunog na tabo dito sa Neskutan nga lungsod. On board sa patulak ni Radyo Man, Joseph Fosgano, DYN, Speed Attack, RMN.
0: Okay, salamat Radyo Man, Joseph Fosgano, sa imuhang report. Ani arita sa dugang sa nga detalye sa tuang balita. Kung kedi ay vendor nga shabu ang gibaligya nga wala ka ugpo makasama atol sa gilusad nga bypass operation iha na gining mga shabu oy bisag asa na gyud ito ang kuhaon ng kumpletong detalye sa report ni Radyo Man Arnold Bustamante.
1: DYHP RMN Report.
3: Wala makaugpo ang usa ka babaeng vendor human mapusasan sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 7 uban sa Waterfront Police Station 3 sa Cebu City Police Office atol sa gidusan nga bypass operation sa sitio Lutaw-Lutaw, Barangay Santo Niño sa Dakbayan sa Sugbo alas 4:52 kanina kadlawon. Ang suspitsado gilangan si Belinda de Gamo Montes, 37 anyos vendor taga sitio Castilaana, Barangay Ermita sa Sud sa Sugbo. Nasakpit sa Pedia 7 ug kapulisan ang 22 ka puto sa gitwang shabu nga motimbang sa 550 gramos gadon ni average market value nga 3,740,000 lagip sa nakuha ng sa cellular phone by bypass money ug ubang ebidensya nga gidusot na sa Pedia 7 Regional Office Laboratory alang sa imong nga chemical analysis kasamtangan nga gikustodiya sa Pedia 7 Detention Facility ug giandaman ang kasong kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang suspitsado. Kasama mo sa Pedia 7 inyong Rajman Arnold Busamante, DYHP, tataka namin.
0: Okay, salamat Radyo Man Arnold sa mga report. Okay, nimbahay na sa magkasama hatod ka nato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Ayo kini nga kapiha alang suma kay igsuonan nga mahiligon kayo og gamuinom og kape tungod kay 17 in 1 kini pasabot 17 ka mga prutas og utano nagisagol sa tuang kape. Ang ato ang kape mga kasama. Hasta nindutan ni kay doon ni Rose Hip, doon ni Anti-Aging Properties, doon ni Pain Relieving Properties, nga libihan ang sakit sa arthritis. Ato mag-isunan to ang mga naminaw sa garon, ha? Ang ato ang kape, doon ni siya'y Luya o doon ay Dulao, no? Or kanin Turmeric, doon na po siya'y Sagul na Kamungay, doon ni Mangustin, doon ay Tapul na Bisaya nga Mais, doon na siya'y Payabas, doon ay Insulin Plant, doon ay Ginseng, ang ginseng makasama nga naa sa tuwa nga kape, makapa-abtik sa itong panglawas. Kung abtik gani ang itong lawas, makasiguro ta nga makalahutay ta matag-adlaw ang panikay-sikay. Onya, doon na pag-unisya di ay stevia nga may gapalami sa tuwa nga kape, pagkanindota, o daghan pang uban nga mga prutas, pag utano nagisagol ni ini. Busa ka to mga kaigsuna na tuha nga mga mahiligon kayo, nga mo inom sa kape makasama, kaning kapiha mo ito nga imnon, ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Anya sa mga naminaw sad nato nga mahiligon sa kayo o nangita o haplas ha. Basta nangita ganing haplas, wala tayo lang haplas nga gamiton para sa tuwa nga panakit sa kalawasan, panglailas mga lutahan, mga panuhot, panglangulngol sa tuwa nga mga kaunuran. Anindot kay makasama ang tuwang EXL Makabuhay Oil. Ang tuwang EXL Makabuhay Oil mga kasama ay sagay ni nga haplas ha kay humot ni siya nga klase sa haplas, dili kailhan nga ng haplas kaniini. Anya na kanindot sa dani kasama jirong mga haplas kani makasama, dili ka pa ako og lamok. Akay dili man ka mapaakan og lamok. Ang makasiguro ka makasama nga malikay ka sa sakit nga dengue. Sa ito ang mga naminaw, ito makaigsunan ha. Diha ang naminaw, pananglitan o haplas mo inyong ipangita, EXL Makabuhay Oil gita. Kay dalatan na ning itong haplas kasama zero. Menes katul-katul sa panit, mga nuka-nuka, mga pinakan, sagag may mga mananap. O di ingon sa mga pangagod. Ang haplasan na to sa EXL Makabuhay Oil. Ang atong EXL Makabuhay Oil o EXL nga kape, mapalit makasama diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, guban pang mga butigag farmasya duol sa inyong mga lugar. Apangwan lang mo diha ka ng naang pangutana lang mo sa inyuhang mga lugar, sa inyuhang mga dapit na mga butigag farmasya diha. Pangutana lang mo kay naa diha ang EXL Makabuhay Oil o EXL Makabuhay Coffee Mix. Ha? Okay, unya arita makasama sa tuang mga hisgotanan sa garon ha. Arita sa tuang hisgotanan, arita sa tuang mga hatagan atong pagtagad atong hisgotan sa garon kay sa di pa ta mo arisa kay ningon man ang ombudsman nga hapit na kuno ha kasama nga Jerome dool na kunos tinuod ang ilahang pagpasakag kaso batok makasama ni kanhi Speaker Martin Romualdez unya class kaso kuno plunder. Plunder kuno ang kaso nga ilaha nga ipasaka batok makasama ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Sa dihang gipangutana sa mga tigbalita ba nga sa naman ni nga ang ipaimbestigaran karon si Senador Ruben Padilla og si Senador Alan Peter Cayetano. Unya na, nalakbitan nga unya si kanhi Speaker Martin Romualdez wa pa malagi kaso insa ay kabalaka kay hapit na. Maayog yun mo ulog-ulog ni Rimulya bita. Kinis Boying Rimulya, may mo ulog-ulog kasama ng zero. Ha? Mayo mo ulog-ulog. Unya, arisa tasa. Sali ba tayo na ito? Panayo, gisgotan niya ito ang mga isyo. Arisa tasa. Di amay. Unsa man ni kalakiha kasamang Gerald nga unsa ni di amay murag lalaki nga na murag nakita na mo ani pero ato ning tan-aon kuno og tinuod ba giniingon ani kay do na may lalaki nga nasudlan kuno og nang daotang espiritu ha. Okay na po uban nga ingon nga basi gitapikan na ha gitapikan kuno na po ingon nga di na tapik oi daotang espiritu nang nisud ana. Ato kuno papainaon kuno nato unsa isulti ani kay kaluoy po din taon nga hadani sulod sa ilang balay be kano kana kana to kono kano kasama si Rombe minaw na to kay kani kani mo ni lalaki ni nasulutan kuno daotang espiritu hala bawa gibungguan ang bungbong niya kuyawa ani no. Tawag sa man Jerome, dili ba ni content ra po? Ano sa kuno? kuyaw aning kuan na gud.
4: Kontra na nimo, kontra na nimo.
0: Hala. Sus, luoy taon kayo. Hala.
4: Hala. Oh, nagi day kuan ga, nagi pinuang di ay. Hadlok mo di kasin.
0: Agi lagi sa bligag asin. Alagi ko na lang asin. Pagsabli ko kasin, anak, natumba.
4: Agi, it's ano ko sa asin, berting siya kita.
0: Hala. Sus, ginong limbao itong malhibo eh.
4: Agawa!
0: Hala.
4: Agawa!
0: Luuya taon ani, no?
4: Agawa!
0: Kuyawa ani, uy. O, ni kuwan sa ni? Yan na sa gawang. Aksyon siyang naog kasaman, Jerome.
4: Bawa!
0: Nagilak na siya, nagilak. Wala.
4: Ikaw na po diyan ko, no?
0: Agyang buku-buku, yung ibang gas, bumbong.
4: Binato na po ko na siya, ingon pa niya.
0: Binato ko na siya? Kuyawa, ani, uy.
4: Kontra na mo, kontra na mo.
0: Oh. Luuya taon ani, umdili pa man ni.
4: Hawa. Hawa. Oh, nagi day kon ga, nagi pinuang di ay. Hadlok undi kasin.
0: Gisabli gag asin ni kalit lag katumba. Lakuyawa ani ko ana no. Gibutag asin nang baba. Gisabli gag asin na tumba sa kalit.
4: Agi, it's ano ko sa asin, berting siya kita.
0: Nagyawa, gahila kong mayo, oh.
4: Hawa.
0: Huwag manin nila pa ko, ani? Huwag manin nila ni pa, i-addo ba ni doktor, or i-addo ba sa patambalan nilag doktor ba? Nakaduga-dugay na kuno ni ngun, ani, dito ni taon na itabo sa Bukid Noon Town? Nawa ka sa mga nistor. Sus, kanang kasaman dyan, luya tanawas mo, kuan, oy. Oh? Kuan siya, kanang nasa balay ba, unay mo kalit siya og man niya, mo kalit og sagit, ni murag mangusog og maayo. Ang iapong mga kaubas balay taon, mahadlok po din taon, kay mo sagit man. Ni mo to nga, nakaunauna silang ilan sa biyagag asin, ha? Iyang kuan ang asin, sa biyagag asin, pag sa biyag asin, na ni kalit og katumba. Pagkataw-taod na barog na pod, balik na pod. Oh, kay kaningon ani o kwan, pag sabiag o kasi na, natumba man to nas video. Ha? Natumba tinood siya pag sabuag kasin. Pero pagkataw-taod, ni bangon ra. Oh, kwan akong doon eh, kapila na kung nasig balik-balik, ani. Manay pa, ilan yung dadus doktor? Ha? Dadunis doktor, o baka, namay, nagantambalan niya sa Bukid Noon tingali. Patambalan ni binisaya ka sa mga nisir o di madala o kanang sa manjirong di madala sa kanang naang doktor. Ha? May tag naa pa ni dool diri sa guano baka na diri sa ha? Dool pa ni diri sa dito pa ni amo dito sa Negros ka sa manjirong kaya kuha ning pa kuha na ni Madir Anali pakuyuga na kunil silang Jisa on the... Pakuyugan dito sa kwan? Ha? Ikaw kasaman, Jerome? Ha? Og naduol pa ni diri, ako ni pakuyugan na kunin mo dito silang Zisa? Ha? Dito silang Zisa, Tino. At wala nang iagi ko lo kumidya makasama ha. Pero kanang naang looy kayo bitaw, no? Looy kayong tanahon tao, no? Tanawa, tanawa, oh. Sari ka buras mag... Kana yung nilaktan ba nga mura o kana bitaw nga... Ha? Murag inihap ang lakaw nga hinay kayo lakaw ana ang iyang nilaktan kasaman Jerome unya murag mangusog siya mayo ha murag siya mangusog o tanawa o kuyawa no asin mo gisablig katubang murag usagit na sa kusog unya gisabligag asin o pero mubangon naman po siya o tanawa bekon na katong audio ko no kasamang Geraldi. Tiyawa ni. Namo?
5: Tawa.
0: Tanawa. Kuyawa nani nga kuano na pay unsa kani nga naunsa kani nani no? Ha tinuod ba ka ni nga gi sulutan ni og oh tanaw oh.
4: Hawa. Ani gi kan ni tawlin. Ha ta. Ha. Ano pud yan kuano?
0: Oh tanaw oh. Tinuod ba ka ni ngon ani no?
4: Binato na pugno na siya ingon pa niya. Kontra nimo.
0: Asin mo gikuan, asin mo gi sablig taw niya.
4: Hawa.
0: Matumba man pud og hapak og asin. Ano ta bantay kay sa manjerom nga hapak asin tumba pud oh. Oh, nakapan kini man mawala ma mo kuan raman na araman. Igurang matumba. Ha? Igurang mang matumba sa kuan.
4: Agi, sa ano ko sa asin, berting siya kita.
0: Ani, sa mutog siya agit, ay. Agay, kuno, agay.
5: Tawa. Tawa.
0: Kuyawa ni kuana, no? Kuyawa ni, o ngunin nga, o kuan magaling, na may madungog manta dito ka sa manjerom. Ha, mas maayo yung makuha na ni magyahan ni dadon sa ospital. Ha, dito ni dadon sa ipa-check ganing ni Asia Town. Dito sa doktor. O niya, o dili madalas doktor. At dos binisaya. Ha, at dos binisaya kasama ng Jerome. Ha, na may uba mo lagi na dool pa din. As Jisa dito, pwede na dadon ni Jisa. Okay, kuan ni siya aron nga mga kuan in town eh. Ha, kay luoy ba in town nga paminawon makasama ning gidangatan taon ani niya oh. Ha, diri nes bukid noon kasamang Glinda no kanina hitabo ni taon. Kanya kini bay nasad makasama hatod ganato sa DTX 500 ato magisuno mga naminaw sa nato karon nga dunay high blood. Dunay taas sa kolesterol, taas sa blood sugar, ayaw mo makasama o kanang naang ka balaka ha. Kung dunay mo high blood, taas mo kolesterol, taas sa blood sugar, tungon kay naan na tayo DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama kampiyon o sabning protection kay dunay 1.3 million orak units ng antioxidants ha. Kamay ni pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Ang tuang DTX 500 may usab ni sa dunay mga fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato makingsuna nga dunay problema sa kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia. Ato magisunan nga dunay insomnia di ha. Dili makatulog og tarong makatulog manggaling apan minanok ang pagkatulog. Inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama mapalit sila nga clinic nga mao ang Clinic of Alternative Medicine and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 Marjoy Building, Hakosalim Street, Cebu City at bang sa The Freeman o Super Building og Loyo sa Gaisano Main. Waka mo tawag mo silang numero ang 0975-079-5133. Onya ang DTX 500 ang ilang clinic sad makasama nagtanyag dinyo og libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ignala no nang kapaminaw mo diri sa DYHP ulahan maka avail mo sila nga libre nga consultation. Onya pwede sa nila tinuod na iduol nila og mga pastor o baka mga pare. Oh, pwede nila iduol to og kuan ka sa mga Gerald no na ipari baka dito dol sa ilaha o baka ha, kanang naa nga pastor no palitan dire og duol panas Buhol naman si Father Darwin o nya dire pod naman si kuan no si Father Katubig ha. Pwede na sila nga mo kuan sa dire oh Father Quesad mo kuan sa ni sila ani kato mga exorcist na to nga mga pari ba. Kani mga exorcist na to nga mga pare o baka mga pastor nga kuan pa pwede to pampuan na to dito. kay luoy taon kayo, no? Yung kuya atog gabi mo musuol ba? Anya si Mondihar Emily na minaw na to karon. Og si Rene Boy General, may gabi kasama nagtanaw mi si mong live karon. San Jose de Nagat Island. Anya si Bandix Magali. Ana minaw sa nato karon og si Joshua Lee. Ah, salamat kay kasama ha. Oho. Gusto ko nung Father Darwin ikuan. Ah, kanang naang ipa-exorcistos ya. Okay, balik ta karon taon magkasama ha sa tuang pagbalik atong hatagan ng inyuhang mga greetings unya sa tuasad ng mga hisgutanan sad ha. Ato mga isyo ato hatagan pagtagad karon taon-taon. Standby lang sa ha. Alas 11:24 na sa gabi.
6: This time check is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Basta panuhot.
8: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Symeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by all-new best ever Enervon, Enervon Z+. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride. All you need is Pride.
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
18: Versus previous formulation. Our cheesiest C-D-O Idol cheese dog ever. Buy now.
19: Ito ang idol ko.
6: Also try Idle Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idle Hot Dog ever.
20: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Good

0: And polycotton, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
5: Mm-hmm.
4: Tapos after mga siguro mga 5 days, sakit ano.

0: Ning lighten siya. Dati man ko daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose tapi karon wala na kay wala na mong putti ah.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap. Gigutom na ba?

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Bilang kilo sa karne?
7: 500.
6: Hello?
7: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
9: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Bakit right med ang binibili mo?
11: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
12: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
13: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med. Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
16: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-tanduay light. Masarap yun namin, swabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
18: Bisan kapoy na,
17: kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
18: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
17: Revicon, tabang aron masagad, imong kausog
18: with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Hubo!

0: Nilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Ukal ang bagtog nga plema, afford pa.
3: Akoy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
7: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
0: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
13: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan, Jessic. Amping!
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
14: Ato ang gatak na alas 11:36 na sa kagabion. Balikta magkasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabion na.
15: Straight to the point.
14: Onya atong hatag ang pagtagad ni Ron kay ang atuang kapulisan. No, dito sa kaulungan makasama ang atuang kapulisan kasama ni Jerome ni ingon karon nga mas daghan kunong krimen sa nahitabo makasama sa miaging presidente, ha, ikumparar sa karon nga sa presidente's BBM mas peaceful kuno karon kaysa miaging nga mga presidente. Ah, tanaw ha. Onya mas kuan kuno mas kanang naang mas maayo na kuno karon. Ha, kay dili na kuno kadlukan, mas maayo kuno karon kaysa man Jerome kay peaceful lagi kuno. Ha, ikumpara sa mga nangagi nga mga presidente. Ha? So sa to pa ni agi mga presidente apil na si ha? Apil na makasama si kani Presidente Duterte, ana. Ambot kaha kung kamo mga naminaw, ato mga naminaw sa karon, kung sa inyuhang ika-istorya, no? Aning ni ang pamahayag karon sa usa ka police officer makasama. Na? Usa ka police officer na mahayag man siya nga kanang nang mas maayo pa tong panahon sa una kay peaceful kasama nga Jerome. Asa man ning pulisa? Kuan siya? Kanang na ang kuan kuno ang krimen ba? Mas niubos kuno ang krimen? Nahimo kuno mas safe kuno ang Pilipinas karong panahuna ikumparar sa niagi nga mga administrasyon? Ha? Kinsa gahulhog dagoy anin tawhana kisam kan demonyohan nagunghong ni Moser? Tanaw ha, ato ang paminawon kining usa ka ha, tanaw na to makasama ato sa paminawon ha, kining usa ka police officer ha, dali-dali atong kuanan na si kuanan police colonel kuanan siya si police colonel Alan Ray Co OIC PNP PIO sumodin ni kuanan siya ha, police colonel na yung ranggo di ay kasama nga Jerome colonel ni siya kuan ni siya, ingon siya nga, tanawa, beto ko nung paminahon kasama nga Geraldine. Ato paminaw ni ang maong pulis be. Kanay, tanawa ha. Tanawa ha, weka.
15: Ato po ang Pilipinas ngayon.
14: Ato paminaw na.
15: Ligtas po. Kagaya, pero kagaya nga po ng sinasabi, nagdi-discuss po tayo ng statistics. And statistics will bear it out na napakaligtas, mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as compared to the previous periods. Pero this is small consolation. Naintindihan po natin na this is small consolation po kung hindi po ito ang ating nararamdaman. Medyo nakikita lang po natin, siyempre mga sensational yung mga nangyayari. Pero yung statistics po natin talaga, pababa po talaga yung krimen. But, again, uulitin po namin, gusto namin, ito ay nararamdaman ninyo na mas ligtas na nga. Kaya, sama-sama po tayo.
14: Mas ligtas?
15: Hindi po namin kaya ito na kami lamang, na ang inyong Philippine National Police lamang. Kailangan po ang tulong ninyo ng ating komunidad, lalong-lalo na ating mamamamayan mismo, para po lalo nating mas mapagawing safe at ligtas. Ligtas po. Pero kagaya nga po ng sinasabi, nagdi-discuss po tayo ng statistics. And statistics will bear it out na napakaligtas, mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as compared to the previous periods.
14: Tanawa ka sa Mount Jerome, ha? Ha? Ningon usaka dakong officials police. Dagama mga amigo na to mga police nga naminaw, no? Mga sir ninyo. Ha? Dagang mga naminaw na to mga pulis karon, pero kaning mga pulis nga mga nasa kaning mga patrolman, kanang police sergeant, sergeant, kaning mga executive master sergeant, kaning mula sa mga gagbagranggo ba nga mga pulis pa nato nga mga bag-o pa serbisyo, kay balo sila oy. Kay balo sila nga labi na nga na sila mga pamilya diha sa kilid-kilid niya sila mo na sa field yun. Gawas ani mga opisyali sa pulis kay to naman is opisina, sige naman iglingkod ning uba. Tigilag atin o conference, sige atin o meeting, ana. Ang nasayod, ana, kana mga pulis nga mga bago pa serbisyo kay maumanay naadire sa ubos. Tanawan ng usa ka kanang naang pulis kernel. Karon ko nung panahon na mas ligtas. Tanawa ra? Mas, ha? Say ka na sa ligtas, gani ka sa mga zero. Mas safe, unsa man sa sakwan. Mas, ha, safe, ligtas. Sa may, kasi Bisaya, anago. Mas luwas, ha? Oh, mas luwas kuno karon, dili kuno kuyaw karong panahuna. Dili kuno delikado karong panahuna, ikumparar sa niaging administrasyon. Na, sure ka, sir? Ha? Sir, police? Ha? Wata kay balokin sang demonyuhan na gunghong ni hanga ingon ana pag istorya ha dong pulis. Ayaw og ana oy, ayaw og. Ha, ngano ni sulti man ni sa ani? Kinsa may nagsunghong nagoy ni ani? Posible paminaw nako do na ray nagistorya ani niya nga kana bang taga Malacañang bakaha. O bakaha si John Vic Rimulya bakaha. Nga dili lang ta mo angkon ha nga daghan ang krimen karon. Dili lang ta mo angkon ha nga kuyaw na atong panahon karon. Natural istorya gid ninyo nang kutob sa maayo. Pero og buingon kag imong bakakan ang mga tao ba? Police officer kanya buingon ka nga mas safe karon. Usa koy mas safe tanawa bag-o ra itong nahitabo tong move it nga gi patay sa iyang pasahero. Ha? Diri sa Cebu. Usa ka katabang sa Panimalay gipunggo na missing. Pero wa pa to eh, dili pa ta mo conclude kung katunto ang ulo nga giputol sa talisay, mao ba to ang caregiver tungod kay wa pa DNA test result. Ha? Karin diri sa Basak sa Nicolas nga girape sa adik. Ha? Nya safe kuno, luwas kuno ta. Atanaw ha, paminawa rago ninyo ni Police Colonel Allen Ray. Say pagbasa ni Ray. Oh, Ray dago ni o Ray ko, ha? Aray ko, ha? Amura mang napariho mamusi. Kainomdom ka tong PNP chief nga si katubang ingon nga okay ra ko nung magsabo basta pang palipas oras lang. Asa man tong kuan, nagisa man tong kuan nas pulis. Imo guro tong uyuan dong ka kanang na ang alin na imo tong uyuang pulis. Tanawa ha. Or ubak ka ha. Ay kung ing nangawa ni sa kita social media, oy. Ha? Pulis ni siya o niya. Ay kung ing nangawa ni kita sa mga social media. Ha? Kita magani na mga senior nga ato mga senior citizen in town nga mga kani mga marites sa barangay kita magani kay balo magani sila unsay panghitabo kani siya kay balo ko nga kahibalo ni siya oy nga naay krimen ayaw ingon nga mas luwas kuno mas nikuan kuno ang krimen mas luwas kuno karon ha usa man daytong nahitabong move it nga bag-ong gipatay ha. Nya, diris talisay, day ulo nga, gipunggot ang ulo. Diris talisay. Diris sa Nicolas, girape. Mga kawat ron, bisan asa na, daghan ng kawat, daghang lungkab. Nya, naluwas na hinuo na si mong kagara. Ah, salamat kayo, kasamang Neil, ha, si Marvel, tinuod to, ha, si Marvel. Kasamang Giging Johnson, salamat. O si PNP Chief General Marvel. Katos Marvel. Ha? Otro man sa itong agad. Murag itong naong atong Marvel. Ha? Tanawa, hagawas lang sa mga pulis ng mga tarong. Daghan kay mga pulis ng mga tarong. O niya, daghan na itong mga pulis nga naadiris ubos ng mga tarong. Kani siya usak official sa pulis. Grabe, okay. Imo ko anon ba ayaw ko na kay mga tao nakahibalo oy. Ang mga tao nakahibalo unsay panghitabo diri sa ubos. Ikaw opisyal kas pulis dapat makahibalo ka unsay nahitabo sa ubos. Or tungod kay sige la tingali ka katog sa imong opisina. Wa ka kahibalo unsay nahitabo diri sa kanang na ang ubos. Ha, so naka mas safe kuno. May ibalik ka. Ato ibalik ka sa mga kanang naang Gerald Bay. Okay. Ah. Kani paminaw nako mahimo na po ning CPNP. Makadungog si Presidente Marcos sa ning statement. Wako kwanta kabalo nga gika sa Police Colonel mo. Diretso ra ni og ka Police General.
15: Kaya nga po nang sinasabi, nagdi-discuss po tayo ng statistics.
14: Ah.
15: And statistics will bear it out na napakaligtas, mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as compared to the previous periods.
14: Tanawa ha? Mas ligtas ka ron! Ha? Imo na istorya, kwan ha? Alin? Paka may unga gininyong Marvel hinoo. Ah, muna. Kani kahibalo man ta ba sa dagko na kagranggo to nas taas, dili na kaayo mo ari sa ubos, pero dapat mangutana ka sa imong mga pulis nga imong gi-assign diha sa intelligence department. Ha? Diha sa imong nga mga pulis nga naa sa ubos. O, kumusta man diha? Dapat mag-meeting mo, ikaw, pulis kernel. Kani imong ranggo kernel pa man, so posible hippie pa ka. Ha? Hippie pa man ang imong ranggo. Ha? Dapat mag-meeting mo kada simana, mangutana ka sa imong disk officer. Kumusta man diya, sir? Walay, kwan diya ka nang... kumusta man diya, Mr. D.O.? Karong simana huna, pila man kabo krimen. Karong simana huna, wabay na, kwan diya, anak. Pananglitan, og wala diya sa imuhang jurisdiction na itabong krimen sa uban ng mga lungsod, sa ubang mga lugar, wa diya. Pakadaghan man ganin na nag-viral Facebook. Tanawas dumagite. Ha? Tanawas dumagite dito si Bulan. Usaka American Marine Biologist nga doktor nga maestro. Ha? Dito si Bulan, Amerikano. Gipatay. Gikuha ang mga alahas, gikuha ang kwarta, gisod ang balay, girape ang asawa. Gipatay. Pila ka buok suspect? 5 ka buok. Nga matod pa na involved sa illegal nga drugas. Matod pa, ha? Posible nga ni gamit og drugas kini mga suspect. Dito si Bulan. Nya luwas kuno, luwas imong kagaral noy. Ayag ba kaki ang mga tao? Ayag ba kaki? Ha? Pagkabot-boto. Ah, tanawa ha? Tanawa, namay katong agkwano. Tanawa ang katonto ang asa man to, na ba to di ka naka to, naka-save ka to, kasaman Gerald ang katong sa Move It? Katubitang sa Move It nga video, dahil kaning dito sa Move It nga video nga, gisakay Move It, niya, giduslak ito, kalit. Ha? Naba ka to di ha? Pero ang mga tao, mga naminaw to kay Balo, eh. Di, magsalig na lang po na ubang mga pulis, wa mo himuon na lang anang uba, pero diris ubos. In fairness, diris ato sa kanang naang Cebu City, diris ato Sugbo, ato mga pulis, mga tarong, mga yod, mga abdik man ni sila kasaman Jerome, ha? Puri alam po sa mga tapulan po. Balo ko nga daghan kayo nga makaila na itong mga pulis, nga mga tarong, mga kana nagtinuod silang servisyo ba, ha? Oh, so muna, bitaw nga, ang mga tao, may ngunin, ikumparar ni Muska Duterte o sa karun, huwag ko may nga, nilaban tan Duterte ha, pero ang mga tao may nagsulti. Nga sila, naka-experience sila o kana bitong kaluwasan, luwas sila sa mga adik, panahon ni Duterte, muna ang hantod karun, ang rating sa mga Duterte, grabe, nga naman, bahalag puburita, bahalag magkauntag saging, magkauntag kamuti, magkauntag kamuting kahoy, mag-utan tag puros gabi. Subakan lang may buwad sa man Jerome. Ang importante nga luwas ta. Ha? Ang importante nga luwas ta gikas mga adik. Ha? Luwas ta gikas kriminal. Muna nga dili ba likayan nga ang mga tao mo kuan gyud ni Duterte, mo handom gyud niya. Ha? Atong balikan no tan-awa si pero unsaon panahon ni Digong sa una, giunsa man Digong ang mga adik. Mubitaw na nga, daga na suko, kay, daga lagi na suko Duterte, kay kato labi na yung mga pamilya nga, mga adik, o niya namatay, suko, ginang Digong. Naglantugi sila Senadora Risa Hontiveros. Ha, tanawa, beto ko nung paminahon sa kasaman Geralbe. Ha, kato na paglantugi nilang Duterte o ni Kuan. Ani Duterte o gani sa tawag ana ani kani presidente Duterte ni Risa Hontiveros ha naglantugi sila mga sukindig paminaw kay panaw ni Risa Hontiveros dili gyud kuno kanang makriminal o kanang mga adik dili gyud kuno patyon ha kay naunsa man sa Duterte sa una ingon senador Risa Hontiveros naunsa man Duterte patyon man hino. Sabi ko na ba, ito ko nung paminahon sa kasaman si Ralbe. Ito paminahon to si Kwan, gato si Duterte o si kanang Risa Hontiveros. Sabi ko na, ito ko nung paminahon. Kwan na, kuhita kasaman si Rombe. Ito ko nung paminahon, be, kato, kano, asama ron, be.
15: This is small consolation.
14: Hindi, kato Kwan, kato Duterte. Duterte o Risa. Kato ka, Duterte o ka Risa. Palihog ta tong ka kuan. Ka Duterte o ka Risa be kay para nga makonta kay kanin pulisa si Police Colonel Alin Rinico. Kani tanawa ha. Si kanin presidente Duterte ni katong gipatawag sa Senado. Ha nga naglantugi silang Risa Hontiveros. Be kana. Okay.
16: Drug users at drug criminals. For the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte?
17: Ma'am, Presidente ako.
14: Duterte niyo.
17: Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Kung yung pera na pagpapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat.
16: So, mas okay walang pong trabaho. Patayin sila kesa ipreso sila?
17: Wala alam dyan sa kriminal, ma'am.
16: So, thank you for making that of record.
17: Alam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta.
16: Well, Mr. Chair, for the record,
17: you make your own history in this planet.
16: Yes, Mr.
17: Yun
16: Chair.
17: Yun ang gusto nilang mangyari, doon sila sa impyerno at doon tayo magkita.
16: Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayo mag-investigate.
17: Doon tayo pupunta.
16: Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Pero Mr. Chair, ang punto lang nito.
14: Kadiyot sa dong, kadiyot sa kemuraga nagayagaw tungod kina may video sad na ko ng audio sa video ha. Kaning usang video kung gisay nimo masig okay ni siya ani. Ningon si kani presidente Duterte nga ha Madam Chair kanang kriminal nga nakapatay ha pananglitan sa umay unsa may gamit na nila og imuha ng buhion magasto pa ka dito imo pantambalan sa ospital imo pampakanon dito sa prisuhan unya kriminal ha sa umanan magasto pa ka kanang imong ipakaon og ipagasto ako na lang ihatag sa mga pobre ako na lang ipakaon sa mga kabos nung kang ako ang pakanon rin mga kriminal, aka rin mga di adere nga nag-drug addict nga nakapatay, anong ka kung pakanon? Na? Sa, ingos ka na yung Presidente Duterte, kanyang kriminal angay ni Patyon? Ha? Magkita-kita na lang may dito sa impyerno. Yan si, ha? Hadlock si kanang Senador Risa Hontiveros nga impyerno, gihiguta. Sa awa ko ikuan dito. Ha, ningon sa wala jurisdiction impirno di rin, Mr. Chair. Ha, tanawa ha. Kung makahinomdo mo ane, ni kano yung Presidente Duterte o nalatugi sila si Senadora Risa Hontiveros ane, be? Kano be? Ah.
17: Pagkain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat.
16: So mas okay walang kung trabaho. Patayin sila kaysa ipreso sila? Alam. Dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail, Mr. Duterte.
17: Ma'am, presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Iko yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat.
16: So mas okay kung patayin sila kaysa ipreso sila?
17: Wala mo pakialam dyan sa kriminal, ma'am.
16: So thank you for making that up record.
17: Kung pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta.
16: Well, Mr. Chair, for the record,
17: you make your own history in this planet.
16: Yes, Mr.
17: Yun
16: Chair.
17: Yun ang gusto nilang mangyari, doon sila sa impyerno at doon tayo magkita.
16: Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayo mag-investigate.
14: Nagkatawag ko ng staff ni, usama ni staff tingali ni Nikwan.
16: Wala ambisyon pumuntang impyerno.
14: Staff tingali ni Senador Risa Hontiveros, ikatawag ko sa paingon nga, ayaw ka bala ka, ingon si Presidente Duterte, kanil Presidente Duterte ba, ay ka bala ka, magkita-kita na lang tayo sa impyerno, and say, oy, wala ko yung kwan, awa ko yung plano, matok impyerno. At tanawa, nga naman eh, kining ni ang portion sa statement ni kanil Presidente Duterte atol sa pagpatawag niya dito sa Senate, no? Kaning clip, nag-viral ni Ron or kanabang ni murag na nabalik bitaw, nabalik og post, nabalik og scatter diha sa social media. Tungod aning daghang ipampatay. Ha? Ikaw Ron, pamilya ka sa addict. Ha? Unya, karipod sa pikas, pamilya sa inosente. Kaning move it driver, inosente man na. Ha? Kanang mga gipang rape, gipang logos, inosente. Ikaw nga pamilya sa inosente, alangan o katuntong nagpatay sa imong pamilya, tagaan imog kalamay, tagaan imog kamay kasamang jiro. Ha? Di mo suko, maglagot yung gaoy. Muna nga, kaning kakani Presidente Duterte sa na 14 daghanang nanurinder. Ngano man ang uban, wak na, patay ng uban. Buwan ang uban, surinder ang uban, kay hadlock na imamatay, kay mukhaon pagluto.
18: Wag gabae.
14: Muna nga, kabantay ka sa kwan ni kani Presidente Duterte nga, muna mga tao ka sa Manjerome, labi na tong naa nagpuyo gyud sa mga sudlonon, sa mga hilit-hilit, sa mga barangay. Gawas lang sa mga kaigsuna na ito, nga naa nagpuyo subdivision, mga nagpuyo, mga high-end nga mga subdivision, mga dato. Kana dili na sila kahibalo unsay sitwasyon dito sa mga sityo. Ha? Wa may lakibalo. Si kani Presidente Duterte nasayod siya kay karaan na guning abogado. O niya, nahimo siyang piskal. Kibalo sa unsang mga kaso ang niagi niya. Kasagara makaso, drugs. Ha? Lantaw niya nga kaning drugs. Mapriso, makapiansa, makagawas ra. Inigkagawas sa piniriso, mubalik na pug drugs, musamot nagka-addict, mangawat na, ha? Mupatay na. Sumuna nga, kaning Presidente Duterte, sagol sa war. Sagol ni Saywar, nga sige, mupatay kog lima kabok adik na lang, susunayan to, patay tag lima kabok adik. Ang uban ng mga adik, magbag-o na na. Ha? Kato sa una panahon niya, daghan lang kayo nagpinatyanay, kayo nagunay-unay naman to. Ha? Nagunay-unay na ba? Ha? Ang uban, gipang-unay silang mga amo. Ha? Oh, sumuna nga, pero ako makauyon, ha? Sultian na nako itong, ha? Katon to ang pulisa, bitaw. Ha? Sir, sultian na natika nga, wa ako makauyon ato imong statement, bitaw, nga mas ligtas karon, ha? Kasi magkaligtas, good. Ayaw ka, kwani ang mga tao, ayaw bakaki ang mga tao, okay, nakahibalong mga tao. Ha? Pero, kwana, muna nga, no, purya lang sa mga pulis, ha? Nga mga amigo na to. Ang mga pulis diri Sugbo nga mga tarong maning uban nato mga daghan mga tarong ilaro man ni kabuok ni mga pulis nga pero kani tungod kay magpataas pud gyud tingali alis ranggo basi og nagsinipsip sa ni dito sa Malacañang ubak ni John B. Remulla. Tanawa diri sa mga barangay, tanawa sa mga city unsay nahitabo. Naka-onya, mauna ni surrender, pero karon ni balik na sad, baligya o drugs. Matod bang kasamantes, Barliso, Caballero, Aglinda, Masong, Lagos, ha? Kasagaran na ba sa Antiveros, iahang at tingo, gituyo, joday na hinay, yun. Amurag. Ay, kanibay na sad, magkasama hatod, ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sumagisun ang mga pinanggantig paminaw nga adunay diabetes. Ato mga diabetikon, ayaw na ninyong pasagdi makasama ha. Basta doon na ganit diabetes mo, magamit na ta sa, moinom na ta sa Life Extension Vitamin D3. Ang atong Life Extension Vitamin D3 makasama, tulo ka soft gel ang atong imnon, usa sa humagpamahaw o duwa sumagpanihapon. O niya, pananglitan o pangmintinan silang pwede ragyod o gaduha. Usa humagpamahaw, usa sumagpanihapon. Ang atong Life Extension Vitamin D3 mga kasama, mapalit yun silang klinik mo o ang klinika na sa diha sa Sibudok, no? Diha Sibudok, ang Life Extension Clinic and Pharmacy. Nasa Sibudok building. Mutana mo sa gwardya asa ang klinik sa Life Extension. Na diha ninyo mapalit magkasama. Dito sa Konsolasyon at Mang Jalibis Konsolasyon, Padongka, Sud, sa Merkado, na diha ang Life Extension Clinic nila. Dito sa Negros Oriental, as Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal, dito mapalit makasama sab ang Life Extension Vitamin D3 o giyong nasab uban ng mga produkto sa Life Extension. Nagtanya kung sab sila og libre nga medical check-up ikan sa adlaw nga Lunes hantod sa adlawng Sabado. Ang Life Extension mga kasama Vitamin D3 mapalit usab sa uban nga mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, oni, wa naman tayo igong oras sa pagpadayon sa ato ang tulumanon. Si napunog, bot-bot ang mga hinam. Patod pagkasamang Ivan Isi Umbos. Anya, si BJ Rin na Cristel Lumambay. Your concern is human rights. Mine is human lives. Sa maoni ang kuani kani Presidente Duterte, no? Sa una sa iyang suna. Kay gitimanan pa ni kasamang Bijiren, ha? Nini Salvador Ornopia, si Mia Talia Margareta. Minaw sad na to, karon. At ano na lang ang mga naminaw. Salamat kay ninyo, ha? Mga naminaw sa radio, mga nanay, mga tatay. Salamat kay ninyo sa inyong pagpaminaw, kanunay. Okay, wala naman tayo igong oras. Pagkadayon sa itong tulumanon, alas 12:03 na skadlaon. Ang kaubandiris master control, si kasamang Jerome Yap. kasamang Kisos Minia. Adres Picas Lawa kasamang Gerald Albiosa. Anya si Alan Talado, Oliver Atis, Rubil Buisir at ang Chief Technician. Panalan nyo boss nga lagad sa kahanginan, inyuhang Radio Man. Benji Olpos Tanghian ang manamilit kiplagis pag-ingon ang Diyos. Magauban ka na itong tanan sa tanan dapit o sa tanang panahon. Tatak, RMN.
18: Straight to the point.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
7: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.

0: Advance, alagang di mangkukulang. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
1: Pagkontrolar sa mga peste o dangan diha sa mga basakan. Ug ang katapusan ang mga itik mas productive kini sud sa mas taas nga period. Din mag-require lamang kini og replacement nga matag 18 ka buwan lang o 1 year and a half. Ang economic importance sa itik farming mga kapanyawan naglakip og steady income ug employment o kanunay dunay trabaho gyud sa rural communities. Mamahimo sab kining maghatag og dakong contribution ngadto sa food security ug nutrition sa lawas. Subay sa pagkonsidera sa na-improve na nga genetics o better farm management, ang itik farming usa ka low-risk, high-return agribusiness. Mula kini mag-require og dako nga kapital mga kapanyawan itandi sa pagpamuhi og mga manok ug kanunay ang pagsud sa kwarta tungod sa kanunay nga sales sa itlog niini. Makonsidera gyud nato mga kapanyawan nga sobra pa sa traditional livelihood ang itik farming sa Pilipinas. Subay sa pagkonsidera sa gi-improve na nga breeds sama sa itik Pinas, proper feeding ug modern management diin ang mga Pinoy farmers mahimong makakabot og mas taas nga productivity ug ginansya sa tibuok tuig. So unsa man mga kapanyawan, alang sa mga wala pa itik diha, mamalit na tag-itik ug mamuhi na ta. Mamaligya una usab tag mga balot o itlog maalat. Na-negosyo na, itaw. Apan sa di pa kung manamilit, ang Said Panyawan Coffee Mix mga kapanyawan, ayaw niya pong kalimot ha sa pag-inom ni ini. Ang Said Panyawan Coffee Mix, adunay tulo ka mga special nga sagol nga mao ang panyawan nga nailan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants o purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo paligon sa ato immune system. Busa ka mo diha, himo ang partner gyud ang Said Panyawan Coffee Mix mga kapanyawan matag buntag. Samtang naminaw mo din ha sa ato ang programa, ang kasikas sa kabuntagon, ayaw kalimot sa pag-inom sa inyong Said Panyawan Coffee Mix. Ang pait nga lasa sa kape sa Said Panyawan Coffee Mix, adunay dagang benepisyo sa atong kalawasan mga kapanyawan. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape, makatabang kini pagpalig-on sa ato ang digestion, umuabag usab kini pag-release sa digestive enzymes nga mo hinungdan sa pagtunaw sa atong kinaon. Musayo na mo anang mga bisanon sa pangkape din ha. Said Panyawan Coffee Mix na ha mga kapanyawan, imo ang partner matagbuntag. Dinha sa inyong pamahaw, bisan sa inyong hang pamainit, o bisan gani sa inyong hang pagsnack lang. Said Panyawan Coffee Mix. Wala na tayong igong oras mga kapanyawan, mag-uban-uban na sabta sa sunod semana sa laing episode sa itong programa, ang Kasika sa Kabuntago. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies, maayong buntag mga kapanyawan o kamping takanunay.
2: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakaton nga tulumanon. Katod kini kanato sa maayong kabubuton sa Sand Marketing, ang Kasika sa Kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga gayon sa samang takna o samang istasyon din hilang sa DYHP-RMN Cebu, ang Kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Mga kapanyawan, anya na ang hugyawan sa Said Panyawan. Tuluman ang maghahatag o impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog o luwas sa mga balatian. Hugyawan sa Said Panyawan. O garon, anya na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rigby o Sir John, alang sa hugyawan sa Said Panyawan.
4: Hello mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kanyang tanong, welcome, welcome sa itong pagpanaguban. Anya na po kining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Atun kini kanato sa mga kabubuton sa Sand Marketing at tighimo og tiga po rin sa mga nagunang mga produktong herbal na tinudgayin nga dunay mga pagtabang sa atong mga kalawasan. And sa masalandan mga igalag soon na niagayapon kini nga atong partner sa atong health na maghahatag og impormasyon og dugdag nga kahibalo si Sir John. Sir John, maayong adlaw niya kanimo.
5: Yes, mga adlaw ni Mr. Sir Rickles, tara na ito mga tipinaw. Kumusta ko matara?
4: Sa atong mga tanang mga viewers and listeners, kami ang atong ugang kaning atong hugyawan sa Sand Panyawan na dunay knowledge power. Kadi natong ginahisgutan ang mga importante mga kahibalo may tungod sa maayong panglawas. And padayon kita sa atong mythbuster sila pa, no? Ang paghatag o katinawan sa mga tinhuan sa atong maayong panglawas. Og karong adlaw Sir John, atong paghisgutan kining ginatawag nato nga usapon sa mga ginatuhuan sa mga katigwangan, no, nga matud pa nila kung singto na ka dali ra na dayon kang mauli.

0: sa mong mga balatian. Matod pa nila, kaning sweating or pagpang-singot, wala gina siya nagkaayo sa ito ang infection sa itong kalawasan. Mahimo na siyang mahitabo kung dunay pag-break sa fever sa kung sa hilanat, pero dili gina siya mo ay usas mga gikaingon na itong makatabang sa atong kaayuhan. Kaya matod palagi nila, Sir John, sa unang mga panahon, pag doon na kayo mga gibati, like sipon, ubo, hilanat, o trangkaso, plus doon na yung mga infection sa lawas, no, pag panington ka, mura na yung sign nga maulian na ka. So, tagay ko nung tagkatinawa na ni Sir John, no, kung unsay kalambigitan sa perspiration or kaning pagpalingot or sweating sa atong mga kahimtang sa atong mga paglawas. Go ahead, Sir John.
1: Kana, no, sikat na siya nga paano nga phrase, no, kaya sulti na kung mahilan ka o kuntay kana kay sakit niya, isingot na ka, so pag maulian ka na o nahuwasan ka na sa imong kibati. Adunay gamay kamaturan ni anak Sir Rick, no, nga kuntahay gikan ka sa gabing init ang imong lawas, ilanat, no, kung makita ni mabati ni imong adunay pagkahuwas, no, sa imong kibati. Kung aduna na ipagsingot, no, tungod kay ang singot, para siya kanang sana nang sinyalis na siya sign, no, nga nagawas na ang kainit sa imong lawas, nagawala, no. Pero kung mayon ka, kung nawa na bagid ang imong sakit, no, ang kung sington ka, no, dili na siya maoy sukatan, no, nga nawa na ang infection o nawala na ang kagaw, no. So importante paghihapon, no, nga magimuhang bantayan ang imong kaugalingon, palayo kagihapon sa mga kasi manggod pagwas ka, murag maayo-ayo na ta, murag tiat na putag balik, di ba, murag inana, no, ang pagbati. Munang usahay, importante paghihapon nga bantayan ang imong kaugalingon, dili mao ang sinyalis, no, sa pagkaayo kining pagsington na ka. Pero mayon gid ko na ako nagatuo ko nga pagwas nga paghilantan ka, ng sington ka, mawala ang wala na itong, marag makuskan kagbalik ba? Kaya tungod, ang imong lawas, naka-compensate na, no? Naka-apas na sa kainit, no? So, munang, ang singot manggot, isa na siya sa mekanismo sa lawas, aron nga mapabugnaw niya ang lawas. Mm-hmm. So, pag-guas ka, pag ganang hilantan ka, di ba ka singto, marag uga ka imong panit, di ba? So, marag lain imong pamati. Mm-hmm. Pero pag singto na ganit ka, muna siya, no, ang sinyalis na ang hilanat ni mo nagnaog na. No, so,
0: every time, no, yes, oh.
1: Yes.
0: Kaya mga yapon na, Sir John, sa kanang ginatawag nilang tuob, kabantay ka sa...
1: Yes, sorry, yes, yes, sir.
0: Kanang tuob ba ng usakartaong gihilantan para mo gawas ang iyong singot? Kay,
1: yes.
0: Kaya mga sa pagpagawas sa singot, bot pasabot nga, napagawas na po nato ang mga hinungdan sa atong mga balatian. Okay, kining hilan, sama sa gikaingon nato, kay usap po na siya sa mga, tawag lang nato, nga reaksyon sa atong lawas. Kung adunay mga viruses or bacteria sa atong respiratory system, and then, usap sa mga makaingunta nga medyo makatanyag o kaayuhan nato, or makaingunta nga medyo mahuwas-huwasan ta, kanang panington, ugan tuob ang usap sa mga nahuna-huna anak ko nga buot pasabot ni nga matang sa phrase.
1: Yes.
0: Nga kung kung hila
1: wala important singot, yes, sir. Wala tinuod di kayo. Wala isa ka ng kinanglan, no, ba? Importante nga mapahuwas na to yung lawas pinaki sa example na ng tuob, no? Or kaning paghaplas na to sa gamit ang ato ang haplas, no? Sa panngawal ay sa liniment, no? Kaya tungod ang kainit mo yung mumbira, no? Sa katong kainit sa sulod paggawas, no? O nang important mo muna nang hilanta ang kanang paghilantan ka niya pagsintan ganit ka, mawala yun na kayo na imuang lahat, imuang ibati, no? Na kakapoy sa lawas. Pero balik ko na ito, no? Na dili ni siya mo ay sinyanis na naayo na ka.
0: Oh.
1: So, importante yung Japon nga, una-una ko nila na, kasi ang infeksyon, nagpabilin pag Japon, kasi pag mukiat na dayon ba, magpawanang magdagandagan, tingala ka, nahuwasan sa buntag, pagkagapon, ibalik na po ng kilanan. Ibalik na po di ang sakit. So, kinanglan pag Japon, huwag katong padayon nga, pag ang sabi na tawag na treatment, no, padayon pagyapon tong iyahang regimen, no, para aron nga maulikay gid siya sa tibuok o sa katong yung mawala gid siya tong sakit niya di pati.
0: Sa mga kaigsunan na tuloy karon nga matod pa nila, again ha, among ginadibunk ang maong matang sa tinuuhan o tinuhuan nga kung gihilantan ka then nagsingot ka butasabot nga naulian na dayon. posible nga kuan lang kadang nakatabang ang singot gumikan kay butasabot niya na mag-science siya nga normal na imong kalawasan kay nagsingot naman ka. Pero it doesn't really mean nga muna siya nakatabang para maulian ka. So maayong nga pagkumanog singot, trapuhan ng lawas, maayong ka ng medyo lukewarm water o bimpo, no? Kaning face towel. And then pagkumanog, haplas sa ito ang said liniment oil. And of course, alas sa katong mga naay mga gipambating hilanat, no? Hilanat, trangkaso, ubo, mga sipon. Ang said Panyawan Plus Mangosteen o yung isa sa mga nakita na ito nga makatabang niya na gumikan kay Kinesia, ang klase sa makatabang sa ito ang dinidali, no? Nga mga pagtubag sa ito ang problema sa panglawas. Kaya kinimanggod siya, Sir John, nindunggod kayo kayo na ay mangosteen, ay luyang dilaw, and napo na siya ay Panyawan Herb. Nga din napamatutan nga maayo po kinesia effect, no? Sa itong lawas, makapakubo sa ito ang mga gipag.
1: Yes.
0: And of course, katong mga kaigsunan po nato nga medyo naagi matawag nato nga tagdugay na no nga hilanat ayong pagkumpiyansa ha kay daghan akong nahibaluan nga you know ni taliwan sa laing kalibutan tungod lamang kay gihilantan no kay ang hilanat usara mo gud siya sa mga matawag nato nga marami tong kanang reaction sa tong lawas kung naay infection. So wa ta kay balo bas hindi gi malaria, gi dengue or naay chikungunya. Mamong na siya mga kasagaran ng mga sakit nga mag yes. Langkob no apil sa ginatawag na tong hilanat. Murang dili ka kumpiyansahan no. Mag-amping yapon sa tong lawas and ayaw pag kumpiyansahan nga abi kay paningot na ka, nawalian na ka no. So kinanglan yapon og medical attention and of course pagtabang sa herbal nga mga produkto sa said marketing. Sir John, salamat sa kaigayunan nga nakauban na pagdita o ginautunta nga kini nga itong mga kaya isuuna na limpiyuhan silang pangunahuna no nga dili day makatubag ang singot no sa itong paghilanat. Posible nga sinyalis lamang kini nga medyo nahinahinay nagkaulian kini nga itong lawas. Sir John?
1: Yes, salamat kay Sir Rick no. Sa another chance na po nagpadayin pag-epos sa pagsubaybay na itong program.
0: Sa itong mga kaisunan diyan na karoon nga doon ay mga ginapanghambin pang mga problema sa lawas, imani kanunay, nga doon ay mga pagtubag ang mga produktong herbal sa said marketing aron mamahimo kang duwas o labaw sa tanan doon na kay depensa sa kalawasan. Timani kanunay, basta doon ay problema sa panglawas, timani nga doon ay mga said marketing products nga makatabang kanimo o kining tanan mapalit na karoon sa mga butika. Basta tatak said marketing, tatak kining magaling!
2: Inyong nabati ang tulumanong hugyawan sa said Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said Panyawan Plus Mangosteen, said Panyawan with Garlic, said Kogon Herbal Capsule, said Liniment Oil, said Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga said Celebrity Beauty Soap ug said Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa said Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanong susunod nga higayon.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Send Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. Aron kaharuhay matagamtam, ang gikinahanglan, said liniment oil. Said liniment oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural. Puro ug adunay nindot nga aroma, busa dinhi nakita sa natural. Said liniment oil, tangtang ang agay, sakto sa kaharuhay.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran.

0: ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Raja Boy, nationwide!
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Philippines at our time, alas 4:37 na.
5: Headlines karon.
4: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Department of Foreign Affairs formal na nga niduso og protesta. Aron ipatangtang ang usa ka AI-generated video nga gipost sa China daily. Nagulagway sa mga Filipino nga monkeys o unggoy.
6: Ombudsman, imanos mo ay bisigador nini pag-review sa mga dokumentong may kalabutas, pagtukos sa mga pasilidad, pag-host sa nasod sa 2019 SEA Games.
4: Samtang sa mga balitang lokal, paggamit og cellphone ug mga electronic devices sa mga tinunaan sa nakbayan sa Sugbo panahon sa school hours, i-regulate na unya sa sunod.
6: 2,000 kamaghabal-habal drivers sa kalawatang fuel subsidies kasan pag-abahin sa lalawigan sa Sugbo.
4: Samtang balita gawas sa nasod ng Amerika ug Iran ni panapadpasa ra nga pagpangatake.
6: Sa negosyo, presyos gasolina crudo musaka sunod semana.
4: Oy, problema ra sad ni.
5: Headlines karon.
7: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
5: DYHP,
7: Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
4: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
6: Mabuhay Pilipinas.
4: Kung kayo na mga mahinong danon, ginawa na radyo.
6: Unang balita.
7: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Hatod bang impormasyon nga ngayon masayran?
6: Ang ayari mo madunglan.
4: Una sa radyo.
6: Una sa balita.
7: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
5: Number one.
7: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
6: Number one.
7: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
5: Nationwide.
7: Nationwide.
5: DYHP.
7: Unang radyo, unang balita.
8: Gising na.
7: Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
4: At narabay ka lang ang Sabado, pizza 18 na sa buwan sa Hulyo, tuwing 2026. Sangan sa kinitong mukhang paro sa Sino HP, alamin sa buong kami ay mga tigbalita.
6: Kinagin Radio Man, Ken Galinea.
4: Ako sa Miradyo Man, Arbo Samante. Anto tami ka na sa Resay, Santac na samuntag, mga tulad kanino sa mga labas. Nakisikip si Papa ang mga balita, mga kasama ng Adlaw Karun nga Sabado. Magbuntag, Sugbo, Kabisaya na Mindanao na napod ganda may gala sa tungang pagpanaguman. Nagilaw kami nga na kamos kapiskay kami yan, nagdaw ka na may gala ng Sabado. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta inyong kabuntagon? Thanks God, it's Saturday! Ang guban mga igala, wana, tuwa na. Ang larga na may gala, pengon nga to sa kalungsuran. Aron nga maglaglag, ang guban po mga igala, naras balay. Kanang mamamoy silahang kakapoy, matulog timog adlaw, kaon bisan unsa. Ang uban to as fun run. aming fan run run mga gala, no? Abot diri mga gala sa Escario. Gikan ko ng SM. SMC side. Pagon gani mga gala sa may Escario. Diha, taman mga higala sa may kanang di ba kabot sa Shell? At bang mga higala sa McDonald's? Di na pita. Ubay-ubay sa nila mga higala ang gani salmot sa maong paugnat sa kusog. Baybuntag, baybuntag sa itong mga kaiksunan dari sa surat sa Sugbo, sa itong mga silingan ng mga nakbayan, nakbayan sa Mandawi na Pulapo, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarag, sa nakbayan sa Bugo, sa itong mga kasikmit ng mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May mga kabayan, may kanya sa Western, Eastern Visayas, Ganigurasa, Naminaw na mati na sa itong pagpanaguban sa unang radyo, unang balita. Kumusta, kumusta, kumusta inyong kumuntagon? Kato na sige pa niya, bukot sa habol, alam, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon. Kaya nanok tuga ok, may gala mga manok, tibay lang kini, may gala nga banag, banag na. Mari kay si kay natanami na sa mga nanay, nga nalaro sila tagstag sa ka mga kusina. Kato nga mga dunay, mga karinderya, magbuntang, ala amping ta sa pag hiwa og mga lamas diha, ha? At mga kabot, masig mga samad, simba ko lang. O, oh, hinahinay lang. Samta na minaw, bumigala sa itong tulumanon unang radyo ng balita. Hatdan mo na mo, may gala ang mga takdo ng mga balita. Sakto ng mga balita. Ganang kapakita mo, dari may gala sa ato sa Dakbayan o sa Central Visayas. Samtang sa itong answer to win promo. Nabataron na yung answer to win promo sa Madonna. Pero ang atong premium ani mga gala sa Lunes pa, ha? Sa atong answer to win na promo karabutanga, ang na may gipost ang China Daily mga higala nga hulagway sa mga Filipino. Unsa ni nga matang sa hulagway? Unsa gi? Ha? Unsa nga hulagway may galang nga gipresentahan, representahan sa mga Pilipino? Ngayong ipalagan, may gala o gireklamo ka ron sa atong gobyerno. Ano sa masanin China? Oy nga. Gihim, mamantang hayop. Unsa nga matang may gala sa hayop. Ecstasy. Ang gihulagway may gala sa mga Chinese ngadto sa mga Pilipino. AI generated din sa may gala ng video, ha? Sus, Ginoo. Ala, tumag, tumag, tumag, tumag, tumag, mga kasama. Pwede nag Bisaya, pwede nag in English. Pwede Bisaya. Pwede pod in English. Aron nga kwan kana patas kay atong nga headline ganina in English ug Bisaya man. Bisaya gi in English nato nya atong gi Bisaya. Amo na. Ala tumagan ninyo, ha. Onya kinahanglan nakasunod mo sa atong nga mechanics. Ang atong mechanics mga gigala. Kinala naka-follow, naka-like mo, may gala sa Facebook page sa anyway, DYHP Aramin Cebu. O niya, kinanang naka-share sa itong program sa unang radyo ng balita. Share ninyo karong itong program. O niya, ang goan, kining i-follow, i-like ang DYHP Aramin Cebu kang attorney Rofil Fernandez Banyoksan, no? Ang Facebook page, mga kasama. Okay, dito lang lang ay. Ato sa i-check, may gala sa kasamang Jesse Samampong. Atong sayron, may gala mga presyo sa mga nagunang panaliton diha sa Carbon Public Market. Dining oras sa karon sa kamuntagon ng mga kasama. Atong sayron, ang presyo. Wabay pagsaka, may gala sa mga nagunang panaliton.
8: TYHP, tutok presyo sa merkado.
4: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
9: Yes, mayong buntag kasamang anog o kasamang ken o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mga brahay diri sa Carbon Public Market. ay may muntag yaya sa mga ikot pamilya niya sa Kansayahon Runda Cebu. Ilabi na yun ni Tio Junior ikot, may muntag yun niya, may muntag. Okay, presya sa mga klasik-klasik mga isda rin ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Bangus, 220 ang kilo. Pampano, 450 ang kilo. Ang duhaw, 200 ang kilo. Bulinaw, 160 ang kilo. Kitong, 250 ang kilo. Katambak, 300 ngadto sa 350 ang kilo. Danggit, 220 ang kilo. Mulmul, 240 ang kilo. Karabayas, 280 ang kilo. Budburon, 150 ngadto sa 280 ang kilo. Pasayan, 340 ngadto sa 420 ang kilo. Lambay, 380 ang kilo. Nokos, 480 ang kilo. Ubod, 270 ang kilo. Rumpi, 300 ang kilo. Mamsa, 300 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampulong DYHP. Tapak, RMM.
10: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga selula, i-appel na mga skin cells, patok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo!
4: Dagan sana magkasamang Jesse Samampong, gikamegala sa Carbon Public Market, nanigura sa karon sa kabuntagon. Nakatod sa 2 oras, megala, alas 4.48, megala, takna sa buntag. Samtang sa likasmahin, dugang mga impormasyon na ato gabasera may gala karong buntag, may buntag ni Belinda Camos sa great happy birthday ni Idol B. Oh, Idol B kagahapon ha. Among gi akantahan og happy birthday si Idol B kagahapon adlaw. Happy birthday Idol B. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Atong kauban may gala sa IFM 93.9 IFM si Idol B. Ubos sa pagdumala may gala silang station manager nga si Idol Boyki. Atong kauban may gala dito sa Oplan Tabang sa Mindanao. Ito na kalabay nga mga simana. Ito na kalabay simana. In atong lahatod may gala ang hinabang pinansyal sa mga apektado, sa mga apektadong residente, labi na itong nakabsan yun sa kinabuhi, doon ay membros pamilya nga nakabsan sa kinabuhi. Atol sa linog, mga kasama. Dolan sa usaka katos ka mga tao, ang nakabsan sa kinabuhi, doon ay usaka pamilya, mga ka, tulo ka mo ang namatay. O itong atong itagaan og 30,000. Doon na po'y tagduha mga gala, usa, ana. Dito nagitapok na to sa General Santos City sa may DXMD. O sa IFM General Santos City. Dito na kalabang si Mana. Wala nga, salamat kayo sa inyohang hinabang pinansyal nga gitunol dari sa DYHP niya to pong gihatod. May gala nga to sa General Santos sa Mindanao. Dito maglangay, ito check may gala sa kasamang Jane Galliardo. Gika may gala sa gawas, magulang kway may gala karong orasa. Pabay mga nagko nga mga insidente, mga gala nga natala sa atong kapulisan. Pagmonitor may gala sa mga panghitabo sa gawas. Kasama ang Jane. Good morning, Jane.
11: Yes, good morning. Road sign dari ka sa mga Arnold nga gibutangan lang nila gamay na space dari para sa ato ang mga runners pod. Pero wata ka ba kung unsa ni nga fun run pod no? Run for a cause pod siguro ni gid ka sa mga Arnold. Dinoon na natin mga nakita dari na mga nangagi. Pero nato lang tagaan ug pagulagway ang ato ang mga choking pig paminaw sa ato ang kahimitang karon din ni sa ato ang nahimutangan ka sa mga Arnold nga medyo busy na gyud ang ato ang kadalanan kay murag tinguli po siguro ron sa mga artista mati sa ilang mga probinsya ka sa mga Arnold. O baka ha, dihapon sa gabi eh, nahinay nagpanguli po de, ang ato ang mga kaigsuunan, ato ang mga kasama o ato ang mga idol sa nagkadaiyan nila ang mga lugar o probinsya ka sa mga Arnold kay weekend naman po de. So tingpahuway na po de, sa ato ang mga artista nga kaigsuutan ka sa mga Arnold tumuraga. Time na po na makig-bonding sila sa ilahang pabilya po. Di noon ka sa mga Arnold, wala kayo sa inakuha. No, nga, yag po nga balita, gawas na lang ato ka sa mga Arnold nga nadakpan ang kawatan malisod sa usa ka classroom. Dito sa lungsod sa pinamungahan ka sa mga Arnold nga nakuha og bag sa maestra.
4: O katulad ko rin tihan.
11: Pero nadakpan ka sa mga Arnold pero mura ginihinay na dito siya nga ni Dagan. Kaya dali raman po siya nga nadakpan pero masod pa sa itong nakuha ka sa mga Arnold naabot pa gina yun siya dagat.
4: Naabot ka to sa katunggan oy.
11: Naabot pa. Grabe.
4: Grabe yung kwa naabot. Dinagan na naabot dito katunggan ka sa mga Jane.
11: May gani ka sa mga Arnold ang ato ang kapulisan sa pinabungahan gani po gaayong good abtigay ka sa mga Arnold bahalag na abot good na sinagatan ka sa mga Arnold nagsang taong dito basta lang kayo madakpan lang kawatan may gani ka madakpan na po sa mga Arnold no, kung sa nadya kayo siya isilahan ka sa mga Arnold ang yan ikawatan ng mga istra niya
4: bagyan
11: nagiging taong ka nang isilahan ka sa mga Arnold napag-gwardya. So, muragpuan ka guys niya, basing matado na kung dayon yung kawatan ka sa mga Arnold, yung muragpuan may kahadlok. Trainoon ka sa mga Arnold, natanggong na po diron siya sa pinamungahan, municipal police station ka sa mga Arnold, o mapasakaan, gini siya ito kumang kaso nga, doon ay katabigitan giyo na sayang ibuhat niya pagpangawata. So magikuha po ta ubang update sa mga balita po nga itambo sa atong palibot ka sa mga Arnold. Hinoon na, ang atong panahon, maayon na ragid gapon kayo ka sa mga Arnold. Tila nagid gaadlaw nga nakasinati ta o maayo na panahon. Pero gahapon na, kaya kuwan di ay nalimot ko ka sa mga Arnold. Nga ni Unos, may itong galit ko sa mga
4: Arnold. 30 Unos ha?
11: 14 Unos ha? Do dili man gid kayo siya ingon nga dugay kayo na uman ka sa mga Arnold pero murag di sa usa ni bundak og kausa nya perti yung kusuga
4: correct
11: ang hangin nya nakabahabaha ra ba gid nakabahabaha gid gapon ka sa mga Arnold nya may nilang gani kay watay na kuha gid no or nadawat nga taho uma kanang dunay mga anak kuan gid ang bati gapon ka sa mga Arnold naray mga pagbahabaha nya hubas ra pagdadali kay gadali ra gid kayo pero perting kusuga mana magamping kita pero may ka sa mga Arnold kay kagahapon init kaya ng pagabuntag may pagkataod-taod ni bundak raman gid gapon ang uwan so mo nang ginigid hapon kumpiyansa kung nga sa mangigani sa Mulacaw,
4: dalag payong, o niya, boots baka. Dalag boots niya. Kaya magkuhan man, kanang mukalit naman po ng baha.
11: Kaya mukalit, magdalag yung boots ka sa mga Arnold. Ah. Look ang baha. Kanang boots na makapahadlok sa baha ka sa mga
4: kana. Kay kagahapon pagbunok sa uwan kasama ang Jane diyan napita sa may kining Lorente Street dapit sa may Fuentes Menia Nagkuhan niya, nagbaha niya tungkod sa pagbara tingali sa ilang kanal doha.
11: Ana, tinood, kaya naging ka sa mga nilog na isang pagdig siguro na good sa mga hinungga na ang kaning mga kanal good na barado. So, dili po sa may pidil Rosario ka sa mga Arnold, ka sa mga Arnold, ato po na naibawaan kagahapon na medyo doon na pagdig pagbaha, no, kagahapon. Pero no, dili man din ana good ka grabe, pero dili gahapon ka kumpiyansaan. Pero karon ka sa mga Arnold, sayo-sayo pa man good, doon na tayo nakita nga medyo doon ay pagpanag-umgid sa atong kalangitan. Pero wala man hinoon tayo nakakuha nga pagpanaligsik karong mga orasa. Pero maugya po na, nga digya po ta kumpiyansa ka sa mga Arnold. Kaya maura ba na ang panahon na murag kinabaol ka na mag-usab-usab. Mag-usab-usab ka sa mga Arnold ang atong panahon. Maunang andam po gida. Andam po gida nga mulakaw kung asa man gidyan ita ka sa mga Arnold. So, kana lang sa mga kagyapon ka, dugang update sa mga balita o mga panghitabo sa atong palibot kaya sa mga Arnold, matagkaroon o good niya. Nagika na lang din sa may Capitol site or diri sa atong Capitolio. Ako ang inyong Rajaman, Jane Galliardo, DYH, Yudapak, RMH.
4: Yan, salamat ka sa mga Jane Galliardo. Gika Megala sa Gawas, Pagulagway Megala sa Lakats Panahon, Traffic, o Gauban pa. Karamad lawa, naghang nag-jogging lang yun, naghang nag-fun run. Ay, may apilog fun run Megalikan sa SMC side. Pengon din hi Megala sa uptown area. Taas saan niya? Ay, mura mag-pilamin ka kilometro ni. Atong iphon Megala, nabot makanig 20 kilometers. Kung ikan magigalag SM, pabalik. Butang talang, 10 kilometers pabalik. Back and forth, so 20 kilometers. Dapat mag 10 kilometers ang kwan, SM Seaside. Ikan din, parang dito, yeah, balik. 20 na. Alas 4:58 na may galantak na sa buntag. Onya, nahip. Doon na to'y usa ka vlogger may gala, babae nga vlogger, ang gipusil patay dito sa kininiang kauluhan. Ang Kapulisandron may gala dito sa kauluhan, labi na ang Northern Police District, nag-umul na may gala Special Investigation Task Group. Aron sa pag-ila may gala sa nagpusil patay sa usa ka antay Duterte vlogger nga si Mima Alicia o Alicia Lipata. Kagahapon ni sa kadlaon mga kasama dito sa North Caloocan. Ang biktima, gingong naakili sa kilid sa karsada sa Tierra Nova Subdivision sa barangay 171 dito sa North Caloocan. Dihang daling nisulput may galang usaka suspitsado. O ganit silang gipamusil. O ba niya ang ihang murag live-in partner matagal ito ang iyang kauban? Matod pa may gala sa mga saksi. Ga alas tres ang takna kagahapon sa kadlaon. Nakadung na lang sila may gala sunod-sunod na buto sa armas. Nga di ay gipusil na ning biktima. O ilang nakitaan na nga nagbuyod na sa karsada kining biktima nga si Lipata. Doon na naisaman pinusilan mga igala sa iyahang lawas. May resulta sa iyang hinanali ng kamatayon. Ang atong kapulisan may igala, may palaumpa silang imbisikasyon kung may kalabutan ba sa iyang pagka-vlogger ang inungdan sa kamatayon ni ini. Doon na ba'y personal nga atraso? Kaya karoon nga mga panahon na mga higala murag inoon, dito sa dali sa ato, dali kayo inaani ka brutal may gala ang mga insidente. Itandi ni mo sa band ng mga napit. Dari may gala, murag peaceful pa man. Sa Central Visayas, mga gala, itandi sa band ng mga lugar. Tungod po ni may gala sa presensya sa itong daghang kapulisan diya sa kadalanan. Diya katong suspect ka ni may gala sa rape. Ang atong PNP ninyo naman to sila may gala nga ato lang sa nang filean o kaso. Regular filing. Ganin na file na itong Thursday ang katong suspect may gala sa paglugo sa Osaka 36 anyos nga ginang Diya sa May Cabrero sa Pasak, San Nicolas. O niya, kay regular filing man, magpaabot may gala sa kiniang warrant of arrest gikan sa kurte. Apan na ay man ni drug personality man ang tawhanan eh. Basig makasugat ni may galang checkpoint. Madakpan rin eh. Ah. Eh, daghan man ni may magdala-dala maginig shabu. O baka ha, armas. Ay, arita may galang sa itong answer to win promo. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Narate winner ka na buntaga mga kasama. Siyang atong palaran nga mananaog. Makadawat may ganag 200 pesos karong Monday. Karong Monday ha. Kay karong ano atay admin nga office. Sakto yung tumag. Monkey. Monkey mga gala o unggoy. Congratulations kang Joseph Timothy Bukia. Joseph Timothy Bukia. Yan, nakasunod siya sa Tommy Candix. So, naka-follow siya may gala sa DYHP Aramen Cebu. Ikaw at itong palaran ka mananaog sa itong Answer to Win promo ka na butaga. O niya, saludin sila lang nato. Ha? Isend mo ang premyo. O niya, isend po. I-chat ang Facebook page sa DYHP Aramen Cebu. Sa imo ang cellphone number. Huwag ang imong tinuod nga pangalan. Aran nga, what? Why problema? Paldo, paldo. Okay, standby sa mga balita may gala. Uman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom at ang oras. Philippine Center Time, alas 5:02 na.
12: Ining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
13: The Wonderful Supplement.
14: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
15: The original Koi Herbal Capsule.
16: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
17: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may higit pa matinig.
16: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
17: Karoon ka, nakainom mo po yung ma'am. Kasi may kumusta mo yung tanggi pa matinig na rin.
16: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. O na nga, kinalan ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
15: The original Koi Herbal Capsule.

0: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max talaga. Max protektado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max alaga. Max protektado pa. Unique
0: Max alaga. Max protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
2: ECS
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
4: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
6: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkukasimanang awa ko kalibang.
7: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Coffin, Samanchat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yan ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500.
3: Ako si Bakoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio.
3: Ang DTX 500. Ako dayon gibanatan o inom. Duwa sa buntag.
4: Duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang.
4: May alibyo na.
3: Pag 1 month kape
1: na ayon na ako. DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika. Tayo

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Bulyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
2: O gano nagkapi magana nga tamis, wala, Sir Mac?
1: Ah, lagi. Basig glass na ni.
2: Maunang taas mo sugar. Murag precious mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyaman coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
2: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: Maayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauba na to karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say mo abog yung 320.
3: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galangan i-suggest sa ako o iBerry. Kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata, ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, Nai Diabetes o High Blood. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
7: Ma'am, may buntag, kinsa day ni?
8: Ako si Liling Sarvida.
7: Taga-asa day ka, ma'am, huwag pilay mong edad?
8: Ang akong edad, 51, taga Cebu City.
7: Ma'am, unsa day mong sakit day sa una?
8: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
7: Sa unsa mong gipaminaw sa una ng sakita?
8: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. E niabot yung 200 ang akong dugo.
7: Nga, gidakop si diabetes.
8: Oo, nga, diabetes.
7: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
8: Oo, diabetes, sad.
7: So, unsa pag imong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
8: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
7: Yeah.
8: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
7: Kamusta na imong diabetes, Ron?
8: Wala na, niubos na nga akong sugar. Og akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
7: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainoman ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
8: Tulo ka buok.
7: Tulo sa usa ka adlaw.
8: Oh, buntag udto og hapon.
7: Gusto nindot na kay imong paminaw ron.
8: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
7: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gana kay gina-maintenance. Unsay may maingon imo ma'am nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
8: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamina kay lami gini sa atong lawas.
7: Oh, mayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3.
8: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3 kay lami kay atong pamati sa atong lawas.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Sir, kinsa day mong pangan? Taga-asa ka o pila yung edad?
9: Ako si Paterno, taga Cebu, 56 akong edad.
7: Unsa day mong sakit day sa una?
9: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, din ako kalakat, na hospital ngay kutungunan niya akong sakit.
7: Sir, unsa day mong namatikdan nga nakainom na ka og Life Extension Vitamin D3 ug katong wa pa ka kainom og Life Extension Vitamin D3?
9: Nahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas, ba makalakat na ko.
7: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 ug asa day ni mo sir na dunggan ng Life Extension Vitamin D3?
9: Kaning ako na dunggan dihara sa radyo nga pag hibaw na ko nga mayo na ang kuhan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
7: Pwede ni mo ma-imbitara nga itong mga higala. higala diha nga wa pa kainom og life extension vitamin D3.
9: Palihu ko mga amigo nako testing ini suway ini ang akong life extension vitamin D3 moay nakapayo sa akong akong arthritis sa tanan akong gibati. Salamat sa life extension vitamin D3.
6: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing,
4: kidney,
3: atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
5: Oras sa mga kasama, alas 5:17 na.
6: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal.

0: formal ng protesta ang Department of Foreign Affairs sa pagpakita sa China Daily na ang mga Filipino sama o monkeys o unggoy sa sunod-sunod nga AI-generated video o editorial cartoons. May kalabutan sa 2016 na South China Sea Arbitral Award. Nulagway sa DFA ang gibuhat sa mga state media sa China na demeaning, dehumanizing o racist. Sa usa ka statement matod sa DFA, gipadangat nini ang ilaga mga protesta human ang China Daily. Nipublikar og video nito ga Holyo Jess nga nipakita sa usa ka unggoy nga nagsuot og barong Tagalog og sarok samtang giyagaan nini ang Pilipinas og ang landmark nga desisyon sa arbitral tribunal sa isyu sa West Philippine Sea. Sa Department of Foreign Affairs, Undersecretary Leo Herrera Lim, o nagganipalangat sa isyu nga ni Chinese Ambassador Jing Quan, atol sa meeting nga itong Julio 16, dinidemanda kini nga tangtangon ang offensive nga video.
1: Samtang sa nung ang pambalita, magpadayon ang mga kaso batok ni Senador Joel Villanueva ng Francis G. Escudero, bisan umita po na sila sa mayuriya sa Senado. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na bahayag ni italiwa sa konsesyon gagi target sa mga kaso, mo lang ang minority ng mga miyembro sa Senado. Mato ni Remulla ang pagbalhin ni Villanueva ng Escudero sa mayuriya, dili magkapekto sa mga legal battles ng ilang giatumang. Si Villanueva giakusahan ni kanil DPWH sa Bulacan, First District Engineer Henry Alcantara, na nagkarawat og 150 milyones ka pesos nga kickback alas sa 600 milyones ka pesos nga multi-purpose building project sa iyang lalawigan na pag-ibang-ibang kakili sa maong senador. Samtang si Escudero sa imbahing gipasangilan usab nga nakalawat og kickback gikan sa flood control projects apan hugtanon usab kining gipang-ibakak sa maong senador.
0: Samtang gibaliwa lang ni Senador Robin Padilla ang mga sumon sa Office of the Ombudsman aron pagtubag sa reklamo nga ipasaka ba to kaniya bahin sa gigong pagtabang at ni Senador Ronald Bato de la Rosa na makagawas gikan sa Senate Custody. Datong Hunyo 23, Assistant Ombudsman Moreno Generoso. Yawag ni Padilla og kaubanan ini appeals na si Senator Alan Peter Cayetano. Ug ang kanhi Sergeant at Arms nga mao pa nga mao si Mau Aplaska sa pagdusog nga tuwag sunod sa 15 kadlaw labot sa reklamo nga gipasaka bato kanila. Sukat sa pag-abot sa deadline si Padilla, wala gyud mulwat og kapahayag may kalabutan sa kaso og sa mga sumon nga gihatag ngadto kanila. Tungon ni mato ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, muruwat sila og resolusyon kalabot sa kaso sa wala counter-affidavit gikan ni Padilla.
1: Samtang sa rogang pambalita, dili usa ka beauty pageant o popularity contest ang impeachment trial. Nga ngayang hunungon tugod kay ang reklamo kasi Vice Presidente Sara Duterte padayo nag-enjoy o taas nga net satisfaction ratings. Gipayag kini sa tigpamaba sa prosecution panel kasi kani Kongresista Robert A. Barbers. Humang gikuan og reaksyon labot sa mga panawagan nga undangon ang impeachment trial tugod kay nagpabiling taas ang ratings ni Duterte. Sa uhi nga social weather station survey, si Duterte ni saka gihapon ang net satisfaction ratings gikan sa plus 29 ngadto na sa plus 31%. Mato ni Barbers ang importante nga makita sa publiko ang mga ebidensya na hipo sa prosecution may kalabutan sa akusasyon batok sa Vice President.
0: Alas 5:21 na. Dibando si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga investigador nga susihon pagbalik ang ingong irregularidad sa katukuran sa mga pasilidad nga gigamit atol sa 2019 Southeast Asian Games. Ginihuman na 5 katuig na ang ginakalamay sukat sa pagbasura sa kaso may kalabutan ini tungkol sa kakuwangan o mga ebidensya. Dihang gipangutana kabahin sa pagdismiss sa Ombudsman sa kaso gipasaka batok ni DPWA Secretary Vince Dizon sobe sa pagtukod sa mga pasilidad ni tabag si Remulla. Iyang gimanduan ang iyang mga staff sa pag-utingkay sa tibok ka files sa 2021 ug sutaon kung aduna bagyo mga kalapasan sa balaod ganahimo. Sa mong panahon, si Dizon mao ang pango sa basis sa Conversion and Development Authority na nagduma sa pagtukod sa New Clark City.
1: Katapos ang balita, gikan sa kauluhan, yawag ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga graduates sa Philippine Merchant Marine Academy. Ngay patig babaw ang reputasyon sa mga seafarers. Isip sa salabing gisaligan ng mga marinero tibok kalibutan. Dungan kini sa pasalig sa Presidente ng Palikunon ang Maritime Education ng Unman ang Training System. Nili sa nasod o gipaniguro ang kaluwasan ni itong mga manarbaho sa mga nasod nga dunay mga kagubot. Si Marcos namong atol sa commencement exercises sa PMMA sa lingkirang Class of 2026 sa San Narciso. So dito sa Zambales, gidayag ni Marcos sa mga marinero sa Pilipinas sa ilang mga abilidad o competence, professionalismo o professionalism o dedikasyon sa ilang trabaho hinungdan nga nakuha nini ang pagsalig gikan sa international community.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya itong kapabrigoban, gipananta sa naman itong ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koy herbal capsule, supplemento kagikan sa palia, kamonggay, garlic, luyog, ginseng. Kamay muhatag, may kalagalig sa lawas, kaligod sa itong immune system. Anong halita na lang ang masakit? Busay ka nga ng paminaw karon. Bata sana, ang pag-inom sa original koy herbal capsule, ang labing epektibong herbal capsule, kamubatok, may kalagalig sa mga manatian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original koer makapsule epektibo sa nimigala pagpaparigon sa atong immune system. Ano nga dita, dalang ang masakit. Busa! Batasan ha, ang pag-inom sa original koer makapsule, aprobado ka nimigala sa Food and Drug Administration. Onya, sangkap ka nimigala sa mga vitamina, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og thiamine. Inyo rin mapalit sa mga butika ang isaplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koy herbal capsule. Mapalit ka nimigala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Leading's Pharmacy, Quezana Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Francesa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Mahimo sa din nimigala mapalit ang original koy herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Dikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Survivor Drugs, AJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabutis Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original koy herbal capsule, barato na, epektibo pa!
1: Bang presyon si Bonigoy Kabadunay hypertension, basta si mo sugar magpasimay, diabetes kan yung rakamay baw, at as nga level sa blood sugar, magkapagkikinis mo arterial holes sa mapalapot sa imong dugo o sa nakarason, nga nung magka-hypertension ka mutaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka sa pagkabuta, pagdawad sa imong kidney o daghan pag mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga kasabad, pagkaputol sa tinog bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka mag-grabing imong kondisyon, mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 direkinis quarantine, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, kutulado sa bang imong BP, ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapalindot ni simong katog, magkapagumpagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa pagklinika, di alternatibo, medicine, and wellness center para sa libre nga consultation, gagamit ang computerized general machine analyzer na kinimimutang din sa may D-Hakos Salem Street sa Cebu City ka pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-679-5133.
0: Mga kasama, di gyud mapugngan na nga muta sa pod may gala tong inan na matag tuig, mailhan nato may galang idara nata. Kay na naman tay masinati may galang mga sakit sa kalawasan. Nga kadto sa batan-on pata wala nato nay mabatsyagi. Sakit na may galatong hawak, sakit ang atong likod, di naligo na atong panuhod, sakit ang atong tangkugo, kaya taas na may galatong blood pressure, lagip na may galatong blood sugar. Hanap na atong pananaw, usahay sakit na may galatong lutahan, unya maglipong-lipong na ta mga kasama. Unya mapiktuhan na bagyo ng atong buluhaton sa balay, kaya na naman tayo ipamati sa lawas. Maunang nagkinahanglan kita may galang gilngig na maintenance. Di pa ng dugay, mas sagad ako makasinati o pangurong o pagpaminhod. Besan sa mga simpleng buluhaton nato o nako kada adlaw. Igon lang yun siguro kung nagkaedad na. Labi na kung doon nagipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Maung inubanan sa akong pa-maintenance meds, nagtingsap ko og vanular, tungod kay doon na kini 5B vitamin sa taas nga level, B1, B6 og B12, tabang para sa nerve repair og protection, doon ay additional B2 og B3, aron doon ay tabang sa heart health og cholesterol, inubanan sa saktong diet og exercise, aron padayon may galang paglihok, di ba? Maung nga pangutan ang inyong doktor, kamahin sa vanular, 23 pesos lang per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo na itong ating immune system. Kay kutas ang level sa vitamin D3, sa tulugo ang mga immune cells, magka-function sa kinig maayo, magka-produce kinig mga panagamo, patay-kinig sa mga viral cells na dili pa kinig makasulod sa itong mga cell wall. Muna ka na lawag na pag-inom 2 to 3 soft gel sa Life Extension Vitamin D3 para sa igo nga proteksyon diya sa ato nga lawas. Unya, kung makinanglan sad ka nga magpakonsulta, kay doon na kay gipamati din ha, ato ang Life Extension Medical Clinic, kay muhata kinig libre quality consultation kanadlaw. O niya, pwede rin ka diretso mag-walk-in na lang nga ha. O ato mo, visit ra ka o Largo sa Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyan ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Dias Consolacion, na po'y Life Extension Clinic. Karami mutang sa may EDM Building. Sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, na Baguete City. Naani may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede pa niyo makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic. Ang 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Alas yung dugang pang mga pagutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 diya sa inyong balay. O niya sa inyong pagpamalit o Life Extension Vitamin D3 ha, tanawag yun ang matag soft gel kung doon ba itatak nga LE. Markang LE. Kaya mo na siya pasabot Life Extension. Kaya kung wagali nang makita ni mong markang LE, pwede rin ginan ni mong dili dawaton or imo ginang pailisan, no? Kaya ang genuine nga Life Extension Vitamin D3 mao gitong dunay tatak nga LE sa matag soft gel. Sabagi na imong timanaan kanunay. Sa pikas nga bahin ni ka makanunay nga makonstipated. Pag inuman ng super fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. O niya, sa'yo po kayong andamon ng super fiber, kay powder man ni siya, o niya, o sa kasasya, ani imula ning imix o sa kapaso ka tubig. Kung mo inom ka ni ini, pili lang ka. Kung naris buntag, gana before ka mag-breakfast. Kung naris gabi, before pod ka nga, matulog. O para mas nindot ang resulta nga makita ni mo pag-take sa super fiber, idungan ang inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension
0: Clinic. Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami na nga nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Minerals Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sometimes sa bigas gabahin, hana ko'y doon ako'y mahinugdanon kayo o mahugin siya good news para na itong tanan. Karong adlaw, ha? Ang paborito o best grocery store dito sa Luzon sa katapusan, maabot na gini sa Sugbo sa umaabot ng mga adlaw. Gitawag kinig Dali Everyday Grocery. Mag-open kini sa ilang pinakauna ng mga tindahan sa Mandawi City, ingon man, Lapu-Lapu City. Karong

0: kalidad pagyud. Plus doon ay mga exclusive items nga dili ninyo makitaan sa lain nga mga tindahan. Busa ini kalimti ha, ang Dali Everyday Grocery bubukas na karong Hulyo 25 diya sa Mandawi ug Lapu-Lapu City. Dali na sa Dali.
1: Radyo mo nationwide.
2: Oras sa mga kasama na 5:31 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Biotrof Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
5: Biotrof Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Biotrof Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Biotrof Herbal Capsule.
7: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluhoy mangguko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
7: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
3: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
10: Tanggaling galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS.
1: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako si Rosalita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung mora to, ang akong ginom, hantod na, wala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
14: Wala na ibukol
13: na. Wala na, Jude. Wala na kami pamati. Daghan kaayong salamat sa Koy nga. Salamat.
1: The original Koy Herbal Capsule.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
15: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go off by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balance nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
7: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
6: Super Fiber.
7: Mabakal sa mga butika.

0: One way, kalau saya just na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko yung batin. Naka antok karo. Nagmintin ako. Antok karo. Ayaw na ko. Hunikan sa kogo ng panyawan. Pablito si Modlan. Amon isaisin. Talakapin. Sabay na bista.
1: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
2: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
1: Ah, lagi. Basiglas na ni.
2: Maunang taas mo sugar. Murang presyus mo gas. May pa mag-seed panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
2: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: Zed, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
0: Kidney yun, ayaw akong kilid niya nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko. One way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko yung batin. Nakahantot ka rin. Nagmintin ako. Antot ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isaisin. Tanakapin. Sabay na bista.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, hinta na yun akong ibati.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
11: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
12: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
13: Breast cancer, ang delikado og mamatay ning sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklanato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
14: Oras sa mga kasama na 5:41 na.
3: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
14: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kini para pabaligon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 des itong dugo, makafunction sa ugmaayo ang atong mga cells, makaproduce kinig panagang, makapatay sa viruses sa dipakini mo sulod sa atong cell wall. Busa, inom kadadlaog na duhang ato sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ang ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa lamang Life Extension Clinic. Dili sa sunod sa Sugbo, naninimutang sa Sweeney Boulevard, dool sa Sibudok o sa Cebu Gospel Church. Nga dito sa Konsolasyon, nasa rin may gala sa EDM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Barangay o sa Top Street sa Barangay 8 dool sa Kamanhang Terminal. O niya alang neto ng mga mamalita ay may gala sa Life Extension Vitamin D3. Kinanglan may gala nga inyong i-sure, inyong isiguro, nga legit o authentic ang inyong mapalit may gala nga Life Extension Vitamin D3. Kinanglan may gala inyong sutaon. Kung doon na ba itatak nga marka, o doon ay tatak, may gala nga marka ang mataga soft gel. Kung wala itatak nga ili, may gala ang matag soft gel. Ayaw nga dawata na may gala kay posibleng fake o delikado ka na may gala sa itong panglawas. Mupalit lang sa mga Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa Life Extension Medical Clinic. May mong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
15: Samtang sa pikas nga bahin, mga piganita, labi na sa iyo sa buntag, atong imnon, mo kining Vita D Plus Coffee Mix. Kaya mo yung kipra kaunang kape, nga dunay sa gold usap, nga Vitamin D3. Sa matag sa Shane, nining Vita D Plus Coffee Mix, doon na 200 ayo, nga pure, o di kalidad, nga Vitamin D3. Mo na makakapi na ka, maka Vitamin D3 pag yun. Ano na sa kini, Rishi Mushroom Extract, abunda sa polysaccharides, o triterpenes, na pulos doon ay powerful anti-tumor, o anti-cancer properties. Matag sa Shane, sa Vita D Plus Coffee Mix, doon na po ni siya mangosteen fruit extract na makahatag igdugang na proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula nga tungod sa daga-free radical sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix lamian, humot kayong aroma sa kape nga kauban na tumatag nga pagmata sa buntag. Sugatang kabuntagon nga positibong paglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix gyud ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang pharmacy sa Cebu City, Cebu Province, Ingonuman, Tibug Central, Visayas. Mapalito sa mag Vita D Plus Coffee Mix ha sa mga pharmacy di asun sa Life Extension Medical Clinics.
3: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
14: Hoy, mamaneta, magkakuan ka sa bangken, magkapangutana sa itong Answer to Win promo karong alas 5:30. Dali lang ha! Sa itong Answer to Win promo karong butaga mga kasama, ikaduhang Answer to Win na promo. Kinsa ni may galang senador ang wala mo hatag o tubag ngadto sa gipadala nga sumon sa Office of the Ombudsman. Aron patubagon ta may gala sa reklamo nga gipasag ka bato kaniya. Malabot na may gala sa gingong obstruction of justice sa dihang iyahang matod pa gipalayas o gipasibat si Senator Bato de la Rosa. Kinsa ni may galang senador ang mibaliwa lang may gala sa sumon sa Office of the Ombudsman. Ah, isa ni! Dala, tumag! Itabang ko nun na may gala pagpasibat kang Senator Bato de la Rosa. Ala, tumaga na mga kasama. Dalira ninyo nung matubag yun. Kay, matubag kay artista ni, artista. Ah, dalira kay katubag ay. Ala, sige, tumag!
3: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
15: Ngayon doon ka mga carnapper na dakpan kini kasama mo sa Balita Radio and Paul Lauro.
3: DYHP Tatak RMN Report.
16: Radyo man Ken, Radyo man Arnold, not sunod gagipagsikok kining duha ka mga kawatan og motor sa managlaing dapit din sa dakbayan sa Sugbo. Pasado alas 6 gapon sa buntag sa sityo Mabuhay, Kabantan, Bariolos, ing dakbayan sa Sugbo, gisikop kini si Gerson Gabini Villamor, 35 anyos, og nagpuyo sa maong dapit. Human kini kawata niya ang motor ni Siena Hayag, 27 anyos, nga taga sityo Mangabon, Barangay Lusaran, Bukirang Barangay, ning dakbayan Sugbo. Atol sa iyang pagkasikop, na-recover ang motor sa biktima nga usa ka Yamaha nga Mio, nga doon ay plate number Gold 480 Alpha Charlie. Samtang diri sa Kamputaw, nasikop sad, pasado alas 10, gahapon niya po sbundag, diya sa tuol sa Barangay Hall sa Barangay Kamputaw, kining suspek sa pagpangawat niya po og motorsiklo. Si Lasty Dinglasa Pinahil, 49 anyos, nagadan Iscario, Puro 4 Upper, Barangay Kamputaw, na sikop o naembarguhan po sa motor nga Suzuki, nga iya ni Mark Manalini. Natanggong na karoon, kining duha ka mga kawatag motor sa Abiliana Police Station 2. Kasama mo sa Kapulisan Sugbo, ako inyong Radyo Man Po Lauro, DYHP Tatak RMN.
3: Radyo mo nationwide.
14: Samtang best practices sa mga napit na gihatag at to sa mga persons with disability kung PWD, pasagop kini sa syudad sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radyo Man Ilibulo na
3: DYHP Tatak RMN Report.
17: Ipasakop sa Konseho sa Siyudad Sugbo ang best practices sa ubang dapit gihatag ganto sa mga persons with disabilities kung PWD. Kinisat lang isuportahan usap sa kagamhanan sa kayan ang pagsaulong karon sa ika 48 ng National Disability Rights Week. As the Council of Tahas sa Cebu City Anti-Discrimination Commission pagpangita og paagi nga masunod sa syudad ang best practices sa ubang lugar. Kini pinaagi ang Konseho Francis Paris nga nagtinguha usap nga mahatagan o dignidad ingon man equal participation ang mga PWD sa syudad.
18: Of course, the Cebu City Anti- Discrimination Commission to find ways such as best practices of other places in order to serve the persons with disability better.
17: Si Concejal Francis Paris, Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development, mag tema karon sa 48th National Disability Rights Week. Kasama mo sa Cebu City Hall, sinihingin nyo Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP Abroad ngayon.
15: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tigapon apod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang manatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
19: gipalapdan pa sa Iranong Estados Unidos ang mga pagpangatake ni ini, subay sa nabanaw nilang tensyon nga sama og nagpakita nga way paglurang ang ilang pagminaylukay og atake. Ang Amerika miigo na sa pipila ka mga taytayan ug ubang imprestruktura sa Iran, samtang ang Tehran kanunay nga mubaho sa pagpangatake ug ikataho nga mulusad na kini sa giingong labing dako nga retaliatory strikes sukad natapos na ang ilang ceasefire. Na sa Iran nga mas milapad pa ang pagpangatake sa Iran, humanaabot na sa Qatar, Kuwait ug Jordan ang mga target ni ini ug niatake usab ang mga military assets sa US dito sa Bahrain ug Oman. Ang maong lakang ikonsidera nga labing dako nga pagpangatake sa Iran sa Middle East region sukad na hugno ang ilang negosasyon tali sa Amerika. Kasama mo sa Abroad ngayon, giniyo Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen.
15: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
20: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wa nailain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Agustin. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
21: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
14: Oras sa mga kasama na 5:51.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
24: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
25: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub.
26: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Bangong kumaka Bloom sa Charm.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS.
27: Life Extension Vitamin D3.
28: Dinuria, sorry, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
27: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag og mas dautan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Oras, mga kasama na 5:54.
1: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
15: Samtang sa ripasdugan detalye sa mga balita, kumusta nga itong mga kaisunan nga nagmatarag sa'yo? Kabisig Sabad karon, ting trabaho gihapon. Labi na kadtong ang trabaho, physical. Nga ako sugmay gamiton. Usahay, irigbata na ito sa buntag, magka-notice ta. Namurag marakita nga itong mga kamot. Maglisugta pagpangusog, banhod. Apila din sa tiil, namurag dun ay magpanusok-tusok. Apila nini ang muscle pain. Kini nga mga sintoma, makapekto yung gaigiri sa ato mga pagpaglihok-lihok. Labi na kung ato ning, o dilipon bayo nga ato ning agwantahon, ha? Kaya makadistorbo ni sa atong trabaho. Mo nang pangitaan gud nato og solusyon. Kun kamo din ha makapabati aning pagpangawoy, tusok-tusok, pagpaminhod. Ang akong advice mo gidang paggamit og pag-inom nining Farix B Complex sa low adlaw. Adura kini igo nga B vitamins base sa DOST FRI PDRI 2015 nga tapang para likay sa pagpanghawoy, tusok ug pagpaminhod with proper diet and exercise and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang. Maong kayang-kaya. So sa ato mga listeners ha, para sa mga pangandoy ug sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi, mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor. Dugang ang balita, DepEd, mag-hire ang kapin, 10,000 ka mga schools counselor associate, salon mas mapaligod ang mental o emotional, kagahimtang sa mga tinunan sa mga pampubliko ng mga eskwalahan. Kasama mo sa balita, Radiman Raymart Pugo.
21: DYHP, Tatak, RMN, Report.
0: Kini nga balita, atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, mag-hire ang Department of Education kon DepEd ug kapin 10,000 ka school counselor associates aron mapalig-on ang suporta sa mental ug emotional nga kahimtang sa mga tinun-an sa tanang pampublikong eskwelahan. Matod ni DepEd Secretary Sunny Anggara nga kabahin kini sa mga lapad nga programa sa DepEd aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an pinaagi sa mental health services, reporting mechanisms ug anti-bullying measures dugang sa mga aktibong safety drills sa mga campus. Gitinguha sa DepEd nga pinaagi sa mga counselor og mas sayon nga pag-access sa psychological support, mahimong mas luwas og mas maayong palibot sa pagkat-on ang matag eskwelahan. Kasama mo sa Department of Education, Rajuman Ramart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangustin fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
21: Radyo mo nationwide.
14: Samtang dugang detalye sa mga balitang lokal. Paggamit og cellphone ug mga electronic devices sa mga tinun-an sa nakayong sugbo panahon sa school hours, i-regulate taon niya sa sunod. Kasama mo sa balita na siya Luna.
21: DYHP, Tatak, RMN, Report.
17: I-regulate na unya sa siyulad sugbo ang paggamit ng cellphone ug ubang electronic devices sa mga tinun-an sa takbayan panahon sa school hours. Kini kumaprobahan ang ginusog nga ordinance sa hon ni Konsehal June Alcover sa City Council nga alang sa maong katuyuan. Partikular na nini, gikan sa preschool, gato na sa senior high school, sa tanang publiko o pribado nga tuhaan sa takbayan. Tumong sa ordinance sa hon sa Konsehal nga maminusan ang mga distraction, interruption o guban pa nga makapiktos pagtuon sa mga tinun-an. Kini ginusog na ni Alcover gato sa upat ka komitiba sa City Council alang sa dugang pagtuon o rekomendasyon ni ini.
2: To refer this proposal ordinance to the following committees: Committee on Laws, Education, Information and Communication Technology, and Public Order for further comments and recommendations.
17: Si Konsehal June Alcover, obo sa proposal sa Konsehal, mahimo lang magagamit ang matinunaan sa mga electronic devices kung kini dunay pagtugot sa school authorities. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
21: Radyo mo nationwide.
14: Maganda, maganda, maganda, magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayo nga maniwala sa mga sinasabi ng iba? Natunong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehos lang daw ang mga gamot. Sabi ko sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat chine-check at tinatanong safe ba yan, effective ba yan. Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagsicheck lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang-maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kumpletong line-up ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/product.
21: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita, DYHP. kalakaran sa larangan ng kalakalan.
15: Kini nga balita, tungod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bambalatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
19: Laing pag-umento sa presyo sa lana ang musugat sa mga motorista sunod simana. Di ba na ba na nga posibleng musaka o baligje 50 ang kada litro sa krudo o 4.50 ang magtaas sa kada litro sa gasolina. Ang laing hugnas saka sa presyo sa gasolina o krudo tungod na usab sa nabanhaw ang atensyon sa Middle East, gawa sa miulbong atensyon tali sa Iran o Amerika, gituan sa oil industry nga ang pag-ubos sa diesel exports gikan sa Russia, nakaapekta usab sa paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo. Kasama mo sa negosyo ngayon, kini yung Radyo Man Marisa, Abadies, DYHP, Tatak, Arimen.
15: Itong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo o kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
21: Radyo mo nationwide.
15: Samtang nga balita, konsensus na kayo sa Subo magpakisayod na labo sa 199 milyones ka pesos nga gidi sa Lao sa Commission on Audit Concoa. Kasama mo sa balita, di man Eli Bolono.
21: CYHP, Tatak, RMN, Report.
17: Magpakisayod na ang Konseho sa Subo labot sa 199 milyones pesos nga gidis alaw sa Commission on Audit in COA ang maong katinad girelease sa City Government ngayon 2021 isip mobilization fee ngadto sa AM Oreta and Company Incorporated nga may winning bidder sa 1.3 billion pesos nga flood control project sa Dakbayan. Apan hangtod karon wa pagsugdi ang nasutang proyekto, hinundan nga ang COA na issue na og order of execution ngadto sa kagamhanan sa Dakbayan. Gustong masayod ang Konseho kung napasakaan ba o kaso ang contractor sa maong proyekto o nabawi pa sa City Government ang nasutang kantidad. Ang City Council Penagin Kutsal Alvin Arcilia diriso pagpagayon o executive session labot ni ini.
4: May we scheduled for an executive session regarding sa missing funds about 199 million.
5: This will be on July 28.
4: July 28. I agree, Mr. Chair.
17: Si Kutsal Alvin Arcilia na sa hirang ang City Treasurer's Office ni Pugong na sa sweldo ni kanil acting City Engineer o karon Assistant City Engineer Lowell Corminal nunot sa kamanduan sa COA. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sinayangin yung Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
21: Radyo mo, nationwide.
14: Ay! Ay! Nanatay lang yung winner mga kasama sa itong Answer to Win na promo karabutaka. Congratulations sa itong winner kay nakatubag siyang sakto, si Senator Robin Padilla. Oh, may ang saktong tubag, ha? Congratulations kang Pearly Palingkod Generale. Ah, si Pearly Palingkod Generale. Ba itong winner ka na butaga sa itong Answer to Win promo. O niya, nakasunod yun siya may gala sa mechanics. Oy, grabe ha. Iyahang i-follow may gala ang DYHP Aramid Cebu kang Attorney Rufil Fernandez Banyok. O niya, nakashare yun may gala sa itong unang radyo, unang balita. Pak, pak, pak, pak! Ma'am Pearly, panihog lang yung chat ang page sa DYHP o niya isend ito yung mohang cellphone number para sa paldo-paldong premium. O niya, sa Monday na sa Monday na may galang imuhang ang imuhang premium kay Watay mga kuandon, Watay admin personnel. Ah, sige ha. Ma'am Pearly Palingkod Generale, congratulations nimo. Pak pak natong tanan.
15: DYHP RM
21: pagtutok ng mga balita. Nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
14: Kaya ito ka papagubahan, may ganag pinayunta sa naman itong ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindrao. Ang original koy herbal capsule, suplemento ng agikan sa paliya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Kami mga tayo, may kaligilagong salamas, kaligilagong sa itong immune system. Ano ka rin ang masakit? Kung sa ikaw na paminaw karoon, batasan na ang pag-inom sa original koy herbal capsule. Ang labing epektibo ng herbal capsule nga mo patok sa tanan ng mga baratihan. Gumikan sa mga sangkap nga nanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koy herbal capsule inyo ni mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koy herbal capsule. Koy herbal capsule, barato na, epektibo pa.
15: Mga tibailhan, nga ikaw adunay daghatoksin sa balawas, mudili ka regular, magpagawas sa muhugaw. Dugi ka may lisa, nagbuto ni Matiyan, makasinate kag insomnia. Kanunay ka magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan ng glutahan. Dili pagin hamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Ikaw na pagkaluya sa imong lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maing kapanlawas. Pag-inom at agadlaw, og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
14: Ay, may buntang ni Gidding Adolfo Piscadero. Nagtanaw sila may gala sa Bonifacio Misamis Occidental. O niya si Dante Barilio. May itong nagtanaw may gala sa Bungbong Pasalubong Center, Alihis, Bacolod City. Oy, madamo nga. Salamat sa pag-tanaw, ha? Ato nga mga utod, nga mga Ilonggo na. Damo nga. Salamat, Gid. Oh, napilain din rin nga mga, na, puro ni mga tubag megala sa atong Answer to Win promo din, oh. Mga nakadaog, oh. Kato mga wakadaog, alap, tuwag lang yun mong kanadlaw. Siyarong di kadaog. Okay, madama tayo ras, megala, sa kanan lang, sa kanit mo kang pwersa. Sa Rima HP, Aramin Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
15: Sinahag ni Radio Man, kang Galinea.
14: Ako si Miraj Man, Arun Busaman, team, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangtod sa Lunes Buhon, sa samang taknaw, sa samang Sibianan. At ang imigala sa kasamang attorney, Rufil Fernandez Banyo, kamusunod ka rin dayon, sa Straight to the Point, Saturday edition. Ay kalimot, matagal ang utalaan, Degang Diyos, praise the Lord, Alleluia, Happy Weekend! Sabagadari.
21: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Yeah.

0: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, nisanding sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney dito ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan, nipalit dahil yung

0: Coffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo.
10: Smart 2.
9: Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
12: ACS.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata. Ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
10: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
11: Straight to the point.
10: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa babot sa Tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live. Gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Kinilang yung boss nga lagad sa kahanginan, kasamang Rufil Fernandez Bañok. Maoy pa dayang makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Sabado o gapit sa 18 na. Buwan karon mga kaigalaan sa Hulyo tuig 2026.
11: Straight to the point.
10: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban, ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Nagunas to maiskutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Big time oil price hike mapaabot sa mga motorista sa sunod nga semana.
11: Straight to the point. Naot
10: punta mga sukinting paminaw, no? Oga ato ni mahigalang, uy, unsa man eh, big time oil price hike man. Ato ni hatagag pagtagad mga kahigalaan, unsa na nga kalakiha ron. Ang ato ini mga higalang pagpadayon, pagmonitor, no? Sa mga panghitabo, mga kahigalaan dito sa Middle East. May labot mga higala ni ining problema dito. Kay matagigayon, mahigalang mutandog dito mga kahigalaan, apektado ta. Ni ining presyo mga higala sa gas din sa ato.
11: Straight to the point.
10: Samtang sa pikas bahin Sandigan Bayan ibasura sa kasong graft batok ni kanhi Cebu City Mayor Mike Rama.
11: Straight to the
10: ang
11: point.
10: Ang kaso may kalabutan sa pag-award sa syudad o kontrata ngadto sa tulo ka mga pribadong kumpanya.
11: Straight to the point.
10: Samtang sa laing bahin bilyones pesos nga pundo sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Cebu wa magamit matod sa Commission on Audit Concua.
11: Straight to the point.
10: Nagpasabot kini og kalangan paghatod sa importanteng infrastructure og socio-economic program sa dakbayan.
11: Straight to the point.
10: Samtang sa kauluhan mahigala og ubang bahin sa nasod, Department of Foreign Affairs niluso na og protesta batok sa pagpost sa China sa kining China Daily og AI generated video nga naghulagway sa mga Pilipino nga monkeys or unggoy.
11: Straight to the point.
10: Ni demanda usab kini nga tangtangon sa labing dali nga panahon ang maong video.
11: Straight to the point.
10: Samtang sa laing bahin, ombudsman ni pa-review na sa na-dismiss nga kaso, may kalabutan sa gitukod nga pasibilidad kung pasilidad sa atol sa pag-host sa Pilipinas sa 2019 ASEAN na 2019 SEA Games.
11: Straight to the point.
10: Southeast Asian Games.
11: Straight to the point.
10: Mo ni mga higala ang pag-review na sa Ombudsman. Uban mga kaigalaan si Matibag sa NBI, Melvin Matibag miingon. Imbestigahon mga higala kining SEA Games. Ang Ombudsman karon ni Mando na mahigala nga imbestigahon og reviewhon gyud.
11: Straight to the point.
10: Og mo ni mahigala mi manifest mga kaigalaan si Alan Peter Caetano. Kadaw siya mo'y target mga higala nining lain karon nga move sa NBI o sa Ombudsman mga kaigalaan.
11: Straight to the point.
10: Kainig evaluate mga higala pag pasaka o kaso mga kaigalaan sa NBI. Ngadto na mga higala sa Ombudsman. Medyo dali man mga higala magkasinabot rani sa Smilvin na Matibag o si Buying Remulya. Medyo dali rani mga sukitig paminaw. Mo nang niingon si Caetano Muragi o sa usa nami. Nagatarig pagtaga doon mga kaigalaan. Ang posibilidad mga higala kung ma-evaluate kini mga kaso, mapasaka ni mga kaso o ipasaka na sa mga higalang kasong plunder, laing mabutang sa prisuhan mga higala si Alan Peter Caetano.
11: Straight to the point.
10: So ginukdanay mga higala taman sa ginhawa ang sa flood control project mga higala wa na, gikalinta na.
11: Straight to the
10: pero
11: point.
10: Pero katong kontra mga sukit di paminaw, ala gukod taman sa ginhawa.
11: Straight wana to the point.
10: Si Alan Peter Caetano mo lagi usa-usa na may karon. So mga priso na mga kaigalaan kining mga senador nga dia mga higala sa minority block. Murag musunod ani mga kaigalaan delikado si Alan Peter Caetano. Labi na mga kaigalaan nga siya maoy grabe sad nga muda og pangutana diha mga kaigalaan sa impeachment court.
11: Straight to the point.
10: Kumawa si Caetano diha mga higala medyo maibanan gyud. I don't know si Pia mga higala og mo attack ba gyud mga kaigalaan mga pangutana. Ngadto sa mga witnesses, mga sukit di paminaw. Sa bisan asa nga habig sa mga witnesses. Kay usahay magod mahigala o gapangutana sa isig kaabogado, isig gadipinsa magod kung kano sa ang objection. But kung senator judges na mangutana, mas klaro man indikin. Ngano mas klaro, di man pwedeng objekan, ha?
11: Straight to the point.
10: Ang senator judge, muna nga makabuylo sila pangutana, pero gilimitihan lang sila o 2 minutes ang matag-usa.
11: Straight to the point.
10: At hitagag pagtagad sa karong nga buntaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Samtang Senador Ruben Padilla ni baliwa lang sa sumon sa Ombudsman. Pagtubag sa reklamo bato kaniya, may kalabutan sa giingong pagtabang niini ni Senador Ronald Bato de la Rosa pag-iskapo gikan sa Senado.
11: Straight to the point.
10: At hitagag pagtagad ng buntaga mga kaigalaan sa pagbanuban usab ining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: O samtang ang atong pagbadayon sa isyo may labot sa impeachment mga sukit di paminaw, ang betrayal of public trust ni Sara Duterte. Murag ilan na nang biyaan ng dapita mga higalang Article 4 mo lahos na sila ngadto sa laing mga articles. Kaya ang katapusang witness may gala si Matibag naman lang.
11: Straight to the point.
10: Sa Article 4, mo nang ilang mga higalang unang gisalang tulura ka mga witnesses ang ilang mapresentar. So inay napo ka mga witnesses or unsi ka mga witnesses, gi-withdraw naman nila mahigala tong uban. Tulo ra gyud ka mga witnesses ni tanan kadto mga kaigalaan si Kalilong, gisundan mahigala ni Attorney Lutok o gamusunod mahigala ini si Attorney Melvin Matibag. Tulo ra ka mga witnesses ang pangutana nga nang tulo ka mga witnesses na ila ba mahigalang naestablisar ang ilang kaso under Article 4.
11: Straight to the point.
10: Katarig pagtagad mahigala nga unsa man betrayal of public trust mga higala ang sayon nga pagsabot sa katawhan maingon. Dunay betrayal of public trust mga sukit di paminaw si Sara Duterte. Siya may kinatas anong net trust rating hinoon sa mga Pilipino dahil sa mga official. Net satisfaction rating, net trust rating, pinakataas may gala si Sara Duterte unya ilang pasanginlan o betrayal of public trust. Dili babalik waot paminaon mga higala sa mga ordinaryong Pilipino.
11: Straight to the point.
10: Ang mga ordinaryong Pilipino ba kay dili babalik waot ang paminaon mga sukit ni paminaon. Pero sige lang ato lang sundan mga higala basig na napas nila ang ebidensya ngadto sa lain pa mga higala ng mga articles of impeachment.
11: Straight to the point.
10: Kay mga higala sa Article 4 medyo alanganin gyud mga sukit ni paminaon.
11: Straight to the point.
10: In fact, ilan ang ipang-withdraw mga higala ang ilang mga testigo dili na nila idayon o presentar mga kaigalaan.
11: Straight to the point.
10: Ato nang tagag-pagtagad mahigala kaya atong i-evaluate ang matag kaso unsa may i-testify na po na nang matibag dito sa impeachment court.
11: Straight to the point.
10: Mone dakong pangutan na ron ha. Kaya katong unas kalilong mga higala, atong i-evaluate mga sukit ng paminaw, no personal knowledge. Iyan ang i-admit mga kahigalaan. Si Lutok sad mga higala, no personal knowledge. I believe lang itong iya. I believe nag-hire og assassin, pero wa siya'y personal knowledge. Sa mga isulting matibag haani mga sukit ng paminaw. At ang pagtagad rumbudaga sa atong pamanuman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the
10: kini,
11: point.
10: Kiniuban pang mga iskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.
9: Number 1 sa balita. Number

0: na ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
7: Ay, este ng chikitin ko.
6: Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more. Tanan sa'yo natuon.

0: may kalala 6:27 na sa ato pag-uban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: At sa dawatan may kalala report ka sa magkabanan na onboard sa patrol. I-check taon na may kalala rin Osaka vehicular accident sa may Fuente Osminia Circle karong sayo sa buntag. Nastuli niya karong sa kasamaan Jane Gallardo. Yes, Jane?
1: D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
2: Jaman, Atty. Rufil, maayog yung pagkamukmo sa nang niining 19 anyo sa nga lalaki, Atty. Rufil, nga driver niining sa kamotorsiklo. Kay nibanggaan siya sa laing motorsiklo, Atty. Rufil, maayo na lang gani ang iyahang gibanggaan nga usa ka 24 anyos na crew driver sa, crew service sa kuan sa Jollibee, Atty. Rufil, nga padungunta sa kaning duty, ang iyang nabanggaan kay wala ra na unsa. Ang nibangga hinoon natin ni Rufil, mauya na grabihan yun, gani gidala na, or nanadresod sa ambulansya, Atty. Rufil, kay di naman siya makaistorya. Matod pa, ang kining nibangga, Atty. Rufil, nga gialiasan lang ni Siaga si Kalo, gialiasan lang ni si Kalo, Atty. Rufil, 19 anis taga barangay apas ni siya. Nanani siya ay angkas, Atty. Rufil, nga usapod ka 18 anis na ulitaw, gika ni sila matod pa nga nag-inom din sa may Kulundapit area, Atty. Rufil. Nga padung na unta ni sila uli sa barangay apas. Nga kay pag-abot din sa may Puente Circle, Gyod, nag-una ni ang kaning gibanggaan nila nga si alias James, 24 anyos. Nga gasunod ni ang kaning nibangga nga si Talo, Atty. Rufil. Matod pa nga kusugdaan yung ang padagan meaning maong kalo, niya nakainom po di ay ni Atty. Rufil. Hubog di ay ni maong 19 anyos niya. Matod pa ba si pagtuo sa iyahang kuyog, basit nakatagkilaw Atty. Rufil nga ni drive pa man yun, bisan uga nakainom na ni sila dikan niya. Niya karon, kay gadala sa tambalanan na Atty. Rufil, kay nagtiyong-tiyong naman to di na maistorya ang kaning si alias Talo. Usa di ay po di siya ka-basketball player Atty. Rufil, di na sa Dakbayan sa Sugbo.
0: O sa ulasa exactly na hitabo na Jane?
2: May tabo ni si Atty. Rufil, mga padong na gidala size, matod pa sa kaning nabanggaan, mga alas 5.50 kapin, Atty. Rufil.
0: So nabuntagan na nag-inom, kumaahon sila? Nabuntagan inom?
2: Nabuntagan at ni Rufil gani na hinahin na itong iyahang angkas sa Atty. Rufil nga nigikan sila sa barangay apas kadlaw na pod.
0: Oho.
2: Dito raman ang tani sila nag-inom pero kay nakadesisyon man sila kay labi na nga tiksan sila sa ilapong ubang barkada mo itong nakadesisyon sila nga ni julhog sila pa ingon dari sa imnan na din sa may kulon dapit Atty. Rufil. Mo ito paghurot sa ilahang duha kabutilya matod pa sa ilim ng makahubog, nakadesisyon sila nga muuli, nabuntagan. Ya pag-abot pag ito rin, nakadisgrasya pag ito taon na Atty. Rufil.
0: Ah, so nag-inom na ni daan sa apas, hubog na ni daan dito, gitiksan sila kadlaw na, nakadlaw nag-inom dito pa lang sa apas, nidulhog sa kolon, niinom pag-idugang, niya pagpadong la uli, muna yung disgrasya ha?
2: Oh, nakainom na ni Gika na Atty. Rufil sa barangay apas niya. Natiwasan po din niya pag dialog nila. Pag uli nila, nakadisgrasya pag yun. Maayo gani Atty. Rufil ang katong ilahang nabanggaan in town. Kahit pag beriman sa luyo nga bahin sa motor na banggaan Atty. Rufil, nakakuan ra siya, nakakontrol ra siya siyang monobil. Mautong dito na siya, layo kayo siya na hulungan in town Atty. Rufil. Kung makita sa ito ang video karon, layo na in town kayo siya na hulungan. Yamay na lang gani, kaya wala gid siya ingon nga natumba. So wala ra siya naangol, wala ra siya na sama dyan sa maong disgrasya. Ang kato lang yun, si Aliet Kalo, na driver ni ining motor, maoy nagrabihan niya. Motong gidala na po sa tuang emergency team din po sa dool na tambalanan na Atty. Rufil. Mao din ang permi nato umang sa atong kahimina na Atty. Rufil no nga kung galing nakainom sa hulong nga mo-drive pwede ra gyud nga magpakuwas lang sa pwede ra gyud nga magpakuan lang sa matug baka ha Atty. Rufil may gani kay dili gyud ana gyud siya grabe ang kining maong kang hitabo pero mao to nalandig gyud sa tambalanan ang kining driver nga si alias Kalo nga driver ni ining sa kamotorsiklo Atty. Rufil. Mukuha gyud pun tag dugang nga impormasyon ni ini Atty. Rufil.
0: Kasaman exactly sa Fuente kasama diyan kana nagliko na nimo padong na diri asa Capitol or asa Dapita?
2: Kanyang niya sa Juan Atty. Rufil kaning sa Robinson Marte gani Atty.
0: Rufil. Ah, so gikan pa sa Kulon padong sila sa kasamay uptown area pagabot sa may Robinsons katundaan nga Robinsons niya sa Dapita na disgusto kasama diyan.
2: Yes, diri Atty. Rufil ka liko na unta ni lang ni Imin 23rd Colgate at Atty. Rufil. Kaya ang kinimanggong na nabanggaan kaya padung ni siya din sa may cyber gate. Kaya kanin mga ni Bangga, kaya padung munta sila sa barangay apa, so pareha sila direksyon na Atty. Rufil. Nagsunod ragod ni sila. So dili dapita sa may Urban Tunes 20 na hitabo ang maong disgrasya. So far mo na nga itong nakuha tayo ni Rufil, apan mo kuha niya kung tayo kumpletong detalye ani, kinibawaan raba na ito, ang kining ni Bangga, uway, lisensya, at ni Rufil. So ako po ni siya taon, kung kinsa pagkaan ni iyahang motor, kaya naka-mention sila ganiha nga posibleng sa iyahan ni mama, na walay lisensya, wala siya nakuha ang lisensya din sa iyahang motor. So ato ni susihon ko na tayo ni Rufil, kaya datong man po ni sila sa PEU po niya, din sa may SRT. So far, kanalan siya, ang atong muhasag na informasyon na ito ni Rufil, mabalik ka ka matagaranugun niya. Nagkikanalan din niya sa Mayor Benson Spuente. Ako ang inyong Rajman, Jay Galliardo, DYHP, the Mac Parliament.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rajboy, nationwide!
0: Okay, salamat ta, Jane Galliardo, sa mong report. Naghatol sa oras may gilalasay sa 43 na standby sa atong pagbalik.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Mga kasenyor, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
7: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity. Brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchtree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more! Tanan sa'yo na tuon!
3: Basta baon! Bounty Fresh!
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw.
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Ay maabot yun 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best bidyon sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best medyo dili sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

0: si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
5: Atong taknala sa 48 na mga higala sa ato mga uban kaloning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Na atong balikan mga higala itong mga isgutanan ro muntaga mga higala. Baliko na ko kung imong i-evaluate yun ka itong mga witnesses. Medyo katawanan yun itong duha ka mga witnesses so far. Kinis matibag mahigala mo'y last witness sa Article 4. Murag dili siguro mo katawa mo ani kay delikado mo katawa mo ikiha mo. Ato ni agi katawa sa mga kaigalaan. Mahimo kang kasuhan mga sukitig paminaw. Pagkat itong duha, pulos man mga taga-NBI rin ilang witness, day. Sa, kuan, Article 4, kay may tabo ha, si John Mark Kalilong, taga-NBI. Ikaduha, si Attorney Jeremy Lutok, taga-NBI. Ikatulo, karon si Melvin Matibag Mahigala, karong Martis, taga-NBI. So, asa magkag-personal knowledge ang nagmaohon? Muna ay nakalisod ng napita mga higala. Karon, ang giingon mga kagalaan nga doon na nahayal nga assassin, ang duha ka mga witnesses wa mangin magkasulti. Why personal knowledge may gala kito sa Kalilong? Kisa may maingon nga na ay, kwan? Unya kadtupod si Attorney Lutok, niingon sa I believe nga nakahayal na yun, pero wa ko'y personal knowledge. Kanang pagtuo, lahi na. Nagtuo ko, bisaya pa na, nagtuo ko nga nakahayal na og assassin. Pero wa ko'y personal knowledge. So, asa ka hibaw, asa ka kita, asa ka hibaw yun. So, imo na ng pagtuo. Kanang imong pagtuo, dili man ang facts. Base na mahigala sa video nga iyang gitanaw, iyang gi-compile mga kagalaan, nga iyang gi-analysar, nga nakahayal na kunog assassin. Muna nga nahimong katawanan kinikaroon mahigala nga si John Wick na mo'y nahayal ni Ron. Kaya ang gisulti may gala, nagtuo ko nga naka-hire na og assassin. Kana, objectionable man yun. Kaya nga sa pagtuo nga, may mag-fax na. Nagtuo ko nga naka-hire nag-assassin. Pero wa ko'y personal knowledge. Kanang pagtuo, mura na sa katong kanta nga kwan ba nga, kinini ang, unsa tong kanta, haday sa matud mo ba ito na? Why sukod ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damgo? At ang lagi ko katawa. At ang lagi ko katawa, may gala, bidali kong tingong nga, gapiit lang ng agi mga sugit ng paminaw kay gawas nga more or less pag-aupagaw pag-ita. Kanang pagtuo, di na madawat sa korte ng pagtuo, eh. Ang ato gipangita ang facts. So, katong iyang sentence, ba iyon niya, nagtuo ko, nakahayal, nag-assassin, kanto dito madawat. Ang madawat sa korte, ba iyon niya, sunod niya sentence nga, pero ako'y personal knowledge. Kanang pulong pagtuo, mahigala por bida, ha? Why sukod ang akong pagtuo nga matuman ang akong mga damgo? ni agi katawa katawa mga sugit ni Paminaw, pero kining taga NBI tinuoray lang. May ni mo imbisigal sila eh. Mga maing laki ni mga taga NBI, pero kining masuguan yo kay ni kining aning kasuha may galabida. Unya wa kay mahimo bang imo ligod igo ligod kas pag tuman. Disod oi. Kay actually kining kasuha ato ibalik ha. Ilang tumo nga pasakaan si Sara Duterte og kaso sa impeachment. Ituyo tong imbisigal tong Quadcom. Sige mga kinag imbisigal, sige imbisigal. Hangtod kadugayan lang ipatawag si Zulayka Lopez. Pagpatawag ni Zulayka Lopez, ilang gi-contempt. Pag-contempt na, suko si Sara Duterte nga iyang chief of staff nga gipatawag, gi-contempt. Nga di pa na igo, pagkagabi eh, ibalhin mang higala ngadto sa prisuhan yun. Nga nung ibalhin mang prisuhan nga, contempt pa na sa Congress. Wa man sa ng chief of staff mahigalang Sara. Moto naka yaw-yaw Sara mga sukit di Paminaw. Pag yaw-yaw, ag-appeal na. Ah, sige, appeal po ni sa grounds impeachment. Salak to pag-istorya. Kini nga articles, kini article 4, nag-sued yun ang grave threats sa mahigalang inciting to sedition. Wani appeals plano nila. Ang plano yun katong confidential funds. Sige, fishing expedition lagi. Hantod kadugayan mahigala. Nasuko Sara. Gisapot si Sara. Ah, appeal pod. Ah. Pero kung imong tanawon alanganin kayo, muna nga, dili lang ang NBI magipaimbisigar. Hasta mahigalang atong kapulisan. Muna akong balikan gamay story ha. Kaya doon ay pamahayag si Nicholas Turi ani. Kaya at that time, si Turi mahigala, maoy si IDG Chief in Daikin. Si IDG Chief. Kaya inyuman nga, nag-imbisigaran na si NBI. Hasta ang si IDG, imbisigar na. So si Turi, interview mahigala karong bago. MMDA naman siya karon. Ya pag interview ang Turi nga, hain naman tong assassin, sakpa na ba ninyo? Manitubag, manitubag ni Turi ay. Ato paminawan ko no, Rald. Kani-kani, say it. Audio ko no dong, audio dong.
6: I'm not very sure.
7: Sige. Yung chief noong iniimbestigahan yung contracted assassin yung mano. Yun ang mission nyo noon eh. That to find out kung may kinontract na na-assassin ng CVP, Sara. Nahanap nyo ba yun?
6: Ate, medyo matagal na, ano? At saka hindi ko na masyadong naalala ang mga detalye.
7: Hanapin kung may kinontract na assassin si CVP, Sara?
6: I don't think na merong specific na gano'n na baka finding ang ginawa namin.
7: What fact did you find, sir?
6: Hindi ko maalala kung anong actions namin doon eh. Hindi ko maalala. Ang isa na maalala ko lang doon is may pinaila, nag-file ako ng parang...
7: Grave threat?
6: Hindi eh. Hindi against kay VP Sara. Against kay PRD mismo ang na-file ko noon na parang yung against sa mga senador... Ah, di ba? Yung sabi niya nothing, about sa mga senador.
7: Nothing on VP Sara's grave threat?
6: During that time, I'm not very sure. Mm-hmm. I'm not very sure. I cannot... Hindi ko na maalala. Hindi ko ma-remember.
7: Mabuti siya hindi kayo pinatawag na witness sa impeachment.
6: Ito eh, sasagot ko. Ayan! Mag-review ko.
7: I-review ko ang utak ko. Naka-line up eh. Kaya rin
6: I-review ko ang utak ko kung ano ang maalala ko regarding that matter. Kasi parang... Hindi ko na maalala eh.
7: Apo,
8: wala kayong final kay VP Sara, nag-file kayo ng grave threat kay FPRRD.
6: Hindi grave threat ang final ko. Kasi ang grave threat, if a file mo lang kung...
8: Ano lang pala sir, for inciting utterances.
6: Unlawful utterances, yes. Unlawful utterances ang final ko kay PRRD. Yes, unlawful utterances yun.
7: Hindi yung related dun sa yung live... press ko ni, online press ko ni VP Sara na tagalit siya, nagmumura siya.
6: No.
7: Wala
6: yung,
7: wala.
6: Yung itim ang background? Hindi. Wala akong maalala doon. Ang maalala ko yung kay PRRD na yung parang, na ang maalala ko yung mga senador na sabi niya, yung senador niya, pasabugin natin, something like that. Napatayin lahat ng mga yan. So, ang lawful utterances ang final ko bilang chief na si IDG.
7: Or hindi niyo na ma-remember kasi there are news articles that says the you were tasked by General Marbil, specifically kay VP Sara, to look into it, yung live press ko na yun.
6: I don't think ang maalala ko lang yung...
7: Yung kay PRRD.
6: Kay PRRD at saka yung sa St. Luke's lang, yung kay Attorney Lopez. Yun lang. Yung ngayon, lumalabas ang mga video na yun eh.
7: Oho. Thank you po, General.
5: Okay, sumunin ang pamahayag ni General Nicolas Torre, na naman siya karon sa kuan, na nasa MMDA, gipangutan na nga ito sa mga reporters, kay ikaw may sa IDG chief sa una niya, mo man yung nagawa sa mga articles, kay mo man ito pamahayag nila ni Attorney Lutok nga, gawa sa NBI, ni pagawas og statement ang PNP, ni pagawas og statement ang AFP, ni pagawas og statement mahigala ang kininyang National Security Council, ano ba? So, gipangutan na story, kay story man mahigala mo ay si IDG chief at the time, kung unsa man to, kinini ang naman inyo bang ipangita itong assassin? Tanawa lang, pagbalik pangutana, Ron, balik lang ko, mula tanawang naong ni Tori, mula kakataunon sa Tori. Eh, tinulay lang mahigala, kining particular article, nga, kinini ang betrayal of public trust, gisuksok niya mahigala ang grave threats o inciting to sedition, kisa may magtuong appeal sa impeachment. Muna mag-comedia man lang gunin ko, ana. Mabitan ang gibutang mahigala sa John Wick na naagi. Butang-butanga nila nga nakontak si John Wick. Gawas ko nakakontak yun og assassin. Ah, mamay lang ipagawa niya ito, nakakontak yung assassin. So, basig mo na ibuhian yung statement ni Matibag tingali karong Martes. Ah, nga nakakontak yun. Kikatunduha ka mga NBI agents. Mulihay man yun. Asa ganit mahigala si Kwan, magili sa ka-afford si Attorney Lutok. At actually, Attorney Lutok bisa nagkalisod-lisod itong panubag. Huwag yun sa ka-afford ay nga maingon nga nag-hire. Gyan. Ang yang giingon, ang kong pagtuo, I believe naka-hire, but wa ko'y personal knowledge. So, kutub na sa pagtuo, mahigala, pero kanalaging pagtuo, doon ay kanta na nga, why sukod ang akong pagtuo, nga matuman ang akong mga damgo. Kanta mo, matod mo, matod nila. Way labot ng pagtuo, oy, nata, sosgado, oy. Nang karon, kung nag-imbisigal ang NBI, di lang ang NBI, ang PNP ni issue statement, ang EFP ni issue statement, so di pangutanas mga reporters ito story, kay sa IDG man siya, e kanyang PNP may galang imbisigal, aray man sa IDG kinaday, Criminal Investigation and Detection Group, mamay lang tahasan na na. So ikaw isip, si IDG chief sa una, unsa man, na kitaan ba ito niyong assassin? Talawang naong turi, pagpagutan na mo ng kakataunon. balik kamay, Ralbe. Pagpagutan na, Ralbe. Balik kamay.
7: Chief noong iniimbestigahan yung contracted assassin yung mano. Yun ang mission nyo noon eh. To find out kung may kinontract na na-assassin ng CVP, Sarah. Nahanap nyo ba yun?
6: Medyo matagal na, ano?
5: Ata, pos. Nakatawas to. Ang naong ni Tori, nakatawa. Mula mga higala mag naong ni Tori, yagaon kayo. Kalitan sa pautan sa mga reporters. Ay, ha, ha, ha, ha. Nag-contact na ba ninyong, na-imbisigahan ba ninyong assassin? Tarawa ang facial expression ni Tori. Murag kataunon yun. Ito, balik ko. No? Sugod sa pangutana, dong. Sugod sa pangutana. Tawar kong nagawa yung Tori, oh. Sige.
6: Madetalya nun.
5: Ah, sige. Rewind kamay, dong. Ibalik itong pangutana yun sa reporters. Sige daw.
7: You were CIDG chief noong iniimbestigahan yung contracted assassin di umano. Yun ang mission nyo noon eh. To find out kung may kinontract na na-assassin ng CVP, Sarah. Nahanap nyo ba yun?
6: Medyo matagal na, ano? At saka hindi ko na masyadong nakalala ang mga
7: bisagal. What was your mission noon, ano? Hanapin kung may kinontract na assassin si VP, Sarah?
6: I don't think na merong specific na gano'n na baka finding ang ginawa namin. Hindi ko maalala kung anong actions namin doon eh. Hindi ko maalala. Isa lang maalala.
5: Okay, pause. Huwag yun mahanap ang assassin. Ano yun ka nag-istorya? Huwag yun eh. Kung nahanap ang assassin niya, si Sarah mo yung nakakontak na assassin, hindi ginamakuan, hindi na malintan, Tori. Karon limtan mo siya, no? Nya yung tubag mahigala pa sa kakatao nung. Pero standby lang sa mahigala kay gising niya sa natos kong teknisyan balik lang daon niya taon-taon ba kay galaan sa dugang komentaryo at si padangat ng RMN 558 Manila nga musunod na karon dayon alas 7:03 na
9: live via satellite RMN News Nationwide Live via satellite.
10: Sinulong kasunod ng serye ng karahasan sa mga motorcycle taxi riders.
11: At Bontoc Mountain Province, Fork Ban, ipinatupad kasunod ng pagkamatay ng mga alagang baboy dahil sa mga hindi pa natutukoy na sakit. At sa detalye ng ating balita mga kasama, malakihang taas presyo na naman sa mga produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Namumurong sumirit hanggang 10 piso ang dagdag sa kada litro ng diesel. Nasa 350 hanggang 450 naman ang increase ang aasahan sa gasolina. Habang posible ding tumaas ang 11 pesos hanggang 12 pesos kada litro ang kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunso na nagpapatuloy ng kaguluhan dyan po sa Middle East.
10: Ilang tsuper ng jeep muling humirit ng dagdag pasahe. Mga commuter, okay sa hirit ng transport sector basta may dagdag din sa sahod. Kasama mo sa balita si Radyoman Gerald B. Ulep.
12: RMN Live Report.
13: Dahil sa inaasahang paribagong big-time oil price hike, muling nanawagan ng ilang tsuper ng jeep ng dagdag pasahe. Ay sa mga tsuper, maliban kasi sa mataas na presyo ng petrolyo, mataas na rin ang presyo ng mga bilingkin. Sa susunod na linggo, isa na naman umarong malaking bagok sa transport sector, lalo na sa mga POV drivers sa mataas na aumento sa diesel na ginagamit ng mga ito sa kanilang sakyan sa pamamasada. Nasa 10 pesos ang dagdag sa kada litro ng diesel ang nakaambat sa susunod na linggo habang 3 hanggang 5 piso naman sa gasolina. Ilan naman sa mga commuter payag na lamang na magtaas ng pabasahe kung tataas din ang sahod. Ayon kay Mang Eulogio Gomez, kakayanin nila ang taas pasahe kung tataasan din ang kanilang sahod dahil hindi lang naman daw petrolyo at pamasahe ang tumataas dahil marami rin silang iniintinding payarin.
14: Apektado rin kami pag tumaas. Siyempre, araw-araw din kami nag-commute. Siyempre, mababawasan yung kita. Kami naman, marami naman pasero. Siyempre, kami pa siguro, maan naman yung ano yun. Kasi pre, araw-araw naman maraming manunod eh. Nambamasahe.
13: Para naman kay Michel Santos, payag ito sa dagdag pasahe basta reasonable at hindi masyadong maapektuhan ang riding public.
15: Reasonable naman siya. Kasi ibig sabihin nun, tumataas din yung ekonomiya ng Pilipinas. Ibig sabihin po nun, gumaganda yung income ng Pilipinas. Kaya din po natin na mapunan yung ibang pangailangan, hindi lang po sa mga pamasahe. Siguro kung magtataas pamasahe man sila, siguro konti lang.
13: Patatandang inanunsyo ng Department of Energy o DOE ang taas presyo sa petrolyo kaya tumulat na itong transport sectors kay Pangulong Bongbong Marcos para sa pisong fare increase. Kasama mo sa D-Dexel, Armin Manila, Radyoman Gerald, D. Ulep, Tatok.
11: Mga kasama, sisimulan na ng Department of Social Welfare and Development sa susunod na linggo ang pamamahagi ng ayuda. Ito'y sa ilalim ng pinalawig na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, bahagi ito ng karagdagang tulong ng pamahalaan sa gitna ng nararanasang krisis sa enerhiya. Nasa 7.5 million ang mahikinabang sa programa kabilang na ang 3.5 million na mga benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program. 2.5 million na poor at near poor household na tutukuyin sa tulong ng Philippine Statistics Authority at ang 1.5 million na mga low income members ng SSS. Tatanggap ng one-time 2,000 pesos na cash assistance ang mga benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom. 2,000 naman na kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre ay pagkakaloob sa mga tutukuyin benepisyaryo ng PSA at ng SSS.
16: ibibigay natin sa kanila yon pamamagitan ng kanilang land bank ATM accounts. Para sa walang gutom program, kasi kakaiba tong program, ito yung nasa baba, food credits kasi yung nasa ATM nila, hindi cash. So, pag nag-food redemption sila, isasabay na lang natin yung pagbigay ng cash. Group number two, ito yung 2.5 million na mga pamilya na tinatawag natin na near poor or yung mga poor na hindi poor peace. Sa unang pagkakataon nito, dahil bago tong mga to, wala silang mga ATM sa record sa atin, magma-manual payout tayo sa unang pagkakataon. Bakit kailangan gawin yon? Para ma-verify natin, again, buhay pa ba tong mga, itong mga beneficiary na to?
11: Tiniyak pa ng kalihim na walang panghihimasok ng sinumang politiko ang pagpili sa mga benepisyaryo ng Uplift Program.
16: Paano natin sila tinukoy? Again, wala tong political interference, wala tayong kinuwang listahan mula kahit na kaninong local government official, kahit na kaninong public official, wala ho tayong kinuwang listahan sa kanila. Hinango natin to, tulad ng binanggit ng ating Pangulo, mula sa CBMS or yung Community-Based Monitoring System na ang may hawak naman ang Philippine Statistics Authority.
11: Target matapos ang distribusyon ng ayuda hanggang sa katapusan ng Hulyo.
17: Inalis ni Pangulong Bongbong Marcos ang 7-year limit para sa mga kwalipikadong miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ginawa ng Pangulong hakbang kasunod ng rekomendasyon ng National Advisory Council at bilang tugon sa epekto ng COVID-19 pandemic sa kabuhayan ng maraming pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng Executive Order No. 120, patuloy na makakatanggap ng ayuda ang mga benepisyaryong kabilang sa Level 1 o Survival at Level 2 o Subsistence batay sa Social Welfare and Development Indicator ng DSWD. Maalis lamang sila sa listahan kapag naabot na nila ang antas ng pagiging self-sufficient.
18: RMN Network News.
11: Hinarang umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang planong pamamahagi ng 10,000 piso na ayuda para sa mga pamilyang hindi pa rin nakakabangon mula sa epekto ng pandemya. Ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano ang pahayag makarang ianuso ng Pangulo ang pagbibigay ng dagdag na ayuda sa ilalim ng pinalawig na Uplift Program. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, kaya naman ang pondo ng gobyerno na magbigay ng ayuda noong 2021 hanggang 2022. Pero nang maupo itong si Pangulong Marcos, ay ayaw na daw itong ipatupad. Katunayan, naglaan-ani ang gobyerno ng 200 billion pesos hanggang 400 billion pesos para sa ayuda. Patunay na kaya ng pamahalaan na magbigay ng 10,000 na cash aid.
19: The past two days, sobra po yung mga ganda ng amounts na ina-announce. So sabi sa akin, sir, may 12K pa. So kaya pala yung 10K. Bakit ngayon lang 2026? Alam na yung sagot. O ano yung sagot? E nanakawin muna yung daan-daan bilyon bago kayo bigyan. Diba? So 2023, 2024, 2025, ngayon pwede naman pala magbigay. Nandiyan ang pera eh. Oh, pero saan nilagay? Doon sa mga pwedeng nakawin.
11: Yan mga kasama si Senator Alan Peter Cayetano.
17: Malapit na matapos ng Office of the Ombudsman ang fact-finding investigation nito laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, malapit na nilang sampahan ang kasong plunder si Romualdez kaugnay ng flood control anomaly. Pero tumanggi si Remulla na ilahad ang mga ebidensyang pinagbabatayan ng fact-finding team laban kay Romualdez. Kasabay nito, kinumpirma rin ng ombudsman na 5 pang contractors o mga mambabatas na kontraktor ang malapit na nilang isalang sa preliminary investigation.
20: And we've been filing cases left and right. These are the case of Congresswoman Angeles of Tarlac and Jojo Ang of Uswag Party List from Iloilo, who is also a contractor. But we filed other cases before already. Yung Garjola cases are about to come out, maybe in a week's time. And there are other cases. Of course, we have to take it one by one because it's not very easy to build up cases.
17: Nagpapatuloy rin ang fact-finding sa mga reklamo laban kina Senador Cheese Escudero at Joel Villanueva. Itinanggi naman ni Remulla na pinupuntirya nila ang Senate Minority kasunod ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na binabawasan at kinakasuhan sila sa gitna ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Giit ni Remulla, walang sinisino ang kanilang investigasyon at katunayan, makakampi rin nila ang mga taong kanilang naipakulong.
0: RMN Network News.
11: Samantala, bumuelta itong si Senator Alan Peter Cayetano matapos siyang payuhan ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo na mag-relax. Ito'y matapos hamuni ni Cayetano ang pamahalaan na payagan ang Senate Minority na imbestigahan itong kontrobersyal na flood control anomaly kapalit ng suporta nila sa investigasyon ng NBI sa umunay irregularidad sa 2019 SEA Games. Payo ni Tulfo kay Cayetano, hintayin ang komite na ipagpatuloy ang investigasyon nito sa flood control scandal. Sa kanyang Facebook Live, gate naman ni Cayetano na hindi siya kuhindi ang taong bayan ang hindi makarelax para mapanagot ang mga sangkot sa anyay pinakamalaking corruption scandal sa Pilipinas.
19: Hindi po ako yung hot at hindi po ako yung hindi nagre-relax. Ang ating pong mga kababayan, every single Filipino has asked for an accounting of the biggest corruption scandal in our country in history. Ito problema ng buong Pilipinas, sasabihan mo kami lahat, relax ka lang. Mistake number two, ang sabi po niya, araw-araw, nag-impeachment. So, paano mag-hearing? Monday to Wednesday lang tayo, pare. Nag-hearing. Paano daw gagamitin ang session hall? Maraming kwarto po ang Senado.
11: Bumuelta rin si Cayetano sa anyay panggigipit sa kanila gaya ng pagpapakulong kina Senador Rodante Marculeta at Jinggoy Estrada para makuha ng bilang sa impeachment trial.
19: Akala ni Senator Lacson, akala ni Senator Erwin Tulfo, akala ni Director Matibag, akala ni Ate Claire, tangang mga tao. They think we're all stupid. 21 kami nandun. Oh. So lahat kami ay kailangan manindigan base sa amin konsensya. Eh hindi nila gusto. So gusto nila akong alisin. So sasabihin, huwag ako mangangamba. Eh alam naman natin yan, ngaw-ngaw, kaso, imbestiga, and then biglang plunder, biglang kulong. Kunari pa kayo, nasasabihin nyo. 16 ang kailangan para 2/3 na yon para makonvict. And then pag naging 21 na lang, sasabihin nyo 14 na lang. O pag naging 19 na lang, ano, 13 pwede na.
11: Yan pa rin mga kasama sa Senador Alan Peter Cayetano.
17: Flood control scam kasama sa imbestigahan ng Senado sa pagbabalik sesyon sa July 27. Kasama natin sa balita si Rajaman Conde Batak.
21: RMN Live Report.
22: Tiniyak ni Senate President Sherwin Gutierrez na kabilang ang investigasyon sa flood control scam sa gagawin ng mataas na kapulungan sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa July 27. Ayon kay Gutierrez, isang anomalya sa flood control projects sa nakaninyang investigahan ng Senado, gayon din ang school shooting sa Tacloban at ang paghanda sa El Nino. Hiwalay pa ito sa pagdinig para sa 50 prioridad na panukalang batas sa ilalim ng LEDAC na kailangang aksyonan at ang pambansang pondo sa 2027. Paliwanag Gatchelian, kailangan nilang pagsabay-sabayin at tapusin na ang mga nabanggit kasama ang impeachment trial dahil kung hindi ay malaki ang epekto nito sa pagbagal ng ekonomiya. Sinabi rin ng Senate President na sa dami at sabay-sabay na trabahong kailangan tapusin ng Senado, kaya itong dahilan bakit iminungkahi niya ang pagtatalaga ng presiding officer na si Senator Cheese Escudero. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak, RMN.
0: RMN Network News.
11: Sa iba pang balita, ipapasabina ng National Bureau of Investigation sa Lunes ang tatlong miyembro ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Kaugnayan ang investigasyon ng NBI sa muni bilyong-bilyong piso na unliquidated funds sa pagtatayo ng sports complex sa ginamit na venue ng 2019 SEA Games sa Tarlac. Kabilang sa ipapatawag ay sina Ramon Suzara, Dexter Estacio at John Lester Buenconsejo. Ayon kay NBA Director Melvin Matibag, tatanlungin nila ang tatlo tungkol sa naging papel nitong si Senator Alan Peter Cayetano sa FISGOC. Pinagtataka raw kasi niya kung bakit nag-react agad itong si Cayetano nang i-anunsyo niya ang investigasyon kayong wala naman ang pangalan nito sa hawak niyang record.
22: Samantala, muli rin bubuksan ng ombudsman ang case file ng isinago ang investigasyon ng kanilang tanggapan sa umunoy irregularidad sa SEA Games. Nilinaw pa ni Remulia na walang magiging double jeopardy sa kanilang investigasyon dahil wala naman nakasuhan noon.
17: Hindi nagsumite ng counter-affidavit si Senator Robin Padilla sa Office of the Ombudsman sa kinakaharap nitong reklamong obstruction of justice. Kaugnay ito ng pagtulong umano ni Padilla maging ni Senator Alan Peter Cayetano at dating Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na makaalis sa Senado si Senator Bato de la Rosa na ipinapa-aresto ng ICC bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulia, pinili ni Padilla na hindi tumugon sa kautusan kaya maituturing na isinusuko na niya ang pagkakataong makapagbigay ng depensa. Kahit hindi magsumite ng kontra sa laysay, sinabi ni Remulia na maglalabas pa rin sila ng resolusyon sa reklamo batay sa mga hawak nilang ebidensya.
1: Deadline has passed for the three of them.
2: Deadline has passed. So, I don't know. If he chooses to ignore the ombudsman, then so be it. They're given a chance to deny or to dispute or to reason out, but he can choose to waive everything. It looks like he has chosen to waive it.
17: Samantala, nakapagsumiti naman ang kanilang counter affidavit si Cayetano at Aplasca.
22: Balitang dapat pang abangan sa RMN Network News, ID verification at SOS button isinusulong kasunod ng mga insidente ng karahasan sa mga motorcycle taxi riders.
17: Pork ban ipinatupad sa Bontoc Mountain Province.
21: RMN Network News.
3: Bundag Pilipinas sa Idupos.
23: Ilumong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Ombudsman Commission on Elections. Dangangambang. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
24: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
25: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
21: RMN Network News.
22: 7:21 po tayo ng magandang umaga. Ako pa rin po si Rajuman Angel Garcia.
17: At ako naman si Rajuman Ramsey Tirona.
22: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, pork ban ipinatupad sa Bontoc Mountain Province kasunod ang pagkamatay ng mga alagang baboy dahil sa hindi pa natutukoy na sakit. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Baguio, si Idol Nolly Christian Salio.
21: RMN Live Report.
26: Nagpatupad ang municipal government ng Bontoc ng pansamantalang pagbabawal sa pagpasok, pagbebenta, pagbili at transportasyon ng mga live hog at pork products mula sa Sagada Mountain Province matapos ang paglitaw ng hindi pa natutukoy na sakit na pumapatay ngayon sa mga baboy sa tatlong barangay nito. Bagamat nagnegatibo sa initial rapid test para sa African Swine Fever o ASF ang mga sample, hindi pa rin matukoy ang sanhi ng sakit at patuloy pa rin ang masusing laboratory examinations. Dahil dito, naghigpit ng biosecurity measures ang Bontoc at Sagada kabilang ang pag- paglilimita sa paggalaw ng mga live hog at pork products sa mga apektadong lugar. Ayon sa Bureau of Animal Industry o BAI, 4 na ESF cases na ang naitala sa Cordillera hanggang Hulyo ngayong taon. Mananatili ang temporary pork ban sa Bontoc Mountain Province habang hinihintay pa ang resulta ng patuloy na investigasyon. Samantala, patuloy rin ang hikayat ng pamalang bayan ng Bontoc sa mga market vendors, meat traders, transport operators, hog raisers at publiko na mahigpit na sumunod sa pinapatupad na temporary ban habang nagpapatuloy ang monitoring ng mga veterinary at health authorities. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Salio. Tatak, RMN.
17: Sarangani, Davao Occidental, muling niyanig na magnitude 5.6 na aftershock. Kasama natin sa balita si Rajaman Kirby Manson ng RMN Davao.
4: RMN Live Report.
5: Wala anyang aasahang danyo sa pagtama ng magnitude 5.6 na lindol sa munisipalidad ng Sarangani sa Davao Occidental kaninang madaling araw. Sa datos ng DOST FIVOX, tumama ang lindol alas 12:12 ng madaling araw, July 18, 2026 na may lalim na 10 kilometers. Base sa reported intensities, intensity 4 ang naramdaman sa General Santos City. Sa instrumental intensities, intensity 3 naman ang naitala sa Jansan, intensity 2 sa Kidapawan City, Cotabato, Digo City sa Davao del Sur at intensity 1 sa Banga, South Cotabato, Calamansig at Isulan, Sultan Kudarat. Ayon sa FIVOX, ang nasabing lindol ay aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama rin sa kaparehong lugar noong June 8 ngayong taon. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad na sundin ang mga guidelines sa panahon ng lindol upang maiwasan ang anumang insidente. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Kirby Manzon, Tatak RMN.
25: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Mga kasama, nakatakdang ipresenta ni NBI Director Melvin Matibag sa Martes ang full investigation nila sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Si Matibag ang huling testigong isasalang ng prosecution para sa Article 4 na impeachment complaint bago po talagay na aligasyon ng confidential funds misuse laban po sa bise. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, higit pa sa digital forensic evidence at investigative findings na una nang ipresenta sa impeachment court ang magiging laman ng testimonya ni Matibag.
7: Attorney Matibag will be presented as NBI Director. So, baka pwede mong maitanong doon kung if he has in fact information on whether or not there has been a contract to kill the President. Kasi yung pong limitation ni Attorney Lotok ay sa trabaho lang po niya bilang Cybercrime Division Chief.
6: Una nang kinumpirma ni Matibag na dadalo siya sa paglilitis sa July 21.
25: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
17: House Prosecution Panel tiwalang magbabago ang resulta ng mga survey kapag nailatag na ang impeachment trial, nailatag na sa impeachment trial ang lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Duterte. Kasama mo sa balita, Rajaman Grace Mariano.
8: RMN Live Report.
9: Tiwala ang House Prosecution Team na magbabago ang resulta ng mga survey sa oras na mailatag sa impeachment trial ang lahat ng mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni na House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers at Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. kasunod ng mataas na satisfaction rating na nakuha ni VP Duterte sa Social Weather Station survey na isinagawa noong Hunyo. Paalala ni Tolosa, hindi rin mataas ang suporta ng publiko sa impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona noon, pero matapos maipresenta ang mga ebidensya ay umani na ito ng suporta mula sa publiko. Kaya naman apela ni Tolosa sa mamamayan huwag pangunahan ang proseso, sa halip ay subaybayan ito upang mapakinggan at masuring mabuti ang mga ebidensya. Di naman ni Barbers hindi importante kung sino ang popular dahil ang proseso ng impeachment ay hindi naman popularity contest o beauty pageant kundi mekanismong nakapaloob sa saligang batas para papanagutin ang mataas na leader ng bansa na nakagawa ng paglabag sa batas at konstitusyon.
10: But this is not a popularity contest. It's a constitutional accountability mechanism. Ano? And it would be good to remember what happened during the impeachment trial of the late CJ Corona. No? Matatandaan ho natin, at the start, hindi ho mataas, no, yung suporta ng publiko dun sa impeachment proceedings. But when they started to see the evidence, no, that were presented in the course of the proceedings, the tides change.
12: Isa sa mga pamamaraan para ito'y maintindihan ng ating mga kababayan ay mailatag natin ang ebidensya. At dyan mismo, siguro, that will already help, no, the people to come up with conclusions or opinions on the issue.
9: Yan po si Attorney Benjamin Tolosa Jr. at House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
11: Sa iba pang balita, ilang araw bago ang ikalimang State of the Nation Address, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagsagawa na ng walkthrough sa batasang pambansa bilang paghahanda para sa July 27. Ayon kay House Secretary General Cheloy Garafil, mas simple at mas mababa rin ang inilaang pondo para sa SONA ngayong taon. Wala ding ilalatag na red carpet at inihikayat ang mga dadalo na magsuot lamang ng mga simpleng Filipiniana.
13: Mas simple ang SONA this year because of course we have to also take note of the exigency of the time. So basically yun, it's still the same routine kumbaga. We ask all the lady cons and all the guys na ano lang, simple Filipinian address. Hindi nga gawin dapat ano lang halo. Pero very dignified pa rin.
11: Samantala, sinabi ni House Sergeant at Arms Brigadier General Ferdinand Melchor de la Cruz na pinaghahandaan na rin nila ang posibleng kalamidad tulad ng lindol sa manang panahon at iba pang natural na sakuna sa araw mismo ng SONA.
14: As far as security and safety is concerned, talagang well, primary consideration namin yun. So, we cannot afford na may magkaroon ng security glitches. And of course, hindi lang naman yung sa security side din ang kailangan namin pagtuunan ng pansin. Also yung sa safety na if ever may mga unfortunate or unexpected na mga pangyayari like yung mga earthquakes or fire, which we hope na hindi mangyayari sa ngayon during the SONA.
11: Una nang sinabi ng PNP na magpapakalat sila ng 22,000 na mga pulis para sa seguridad ng okasyon.
17: Kilos protesta ng mga progresibong grupo sa araw ng SONA ni PBBM kasado na sa Bacolod City. Kasama natin sa balita si Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
15: Larado da ang isa sa gawang kilos protesta sa lungsod kasabay ng nakatakdang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ang protesta ang pangunahan ng taong bayan ayaw sa Magdanakaw at Abusado Alliance o Tabanad Negros na binubuo ng alyansa ng iba't ibang grupo mula sa simbahan, human rights at civic groups, transport, labor at mga abogado. Ibabandera sa protesta ang panawagan na Marcos Singilin, Duterte Panagutin at lahat ng sangkot dapat managot. Ayon sa kay Noli Rosales ng Kilusang Mayo 1, magtipon-tipon ang grupo sa Kapitulyo Lagon bago magmarcha patungo sa Bacolod City Government Replica sa Bacolod Public Plaza para sa isang programa. Ito rin ang pagkakataon upang graduhan nila si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon lalo't na sa gitna ng krisis dulot ng giyera ng Amerika at Iran. Nilinaw naman ng alyansa ng protesta ay hindi pro-Marcos at higit sa lahat ay hindi rin pro-Duterte. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN.
21: RMN Network News.
11: Dako tayo mga kasama sa Iloilo dahil dalawang lalaki arestado sa umunay bentahan ng hindi lisensyadong mga baril. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Iloilo, si Idol Reynold Arca.
21: RMN
0: Police Report.
1: Arestado ang dalawang lalaki matapos ang sinagawang operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban sa mga iligal na bentahan ng baril sa Barangay 8 San Miguel, Iloilo. Isinagawa ang operasyon bandang alas 10:30 ng umaga noong Huwebes, Hulyo 10 sa East 2026. Kinilala ang mga naaresto sa mga alias na Julius na sa Hustong Gulang at Hay 35 anyos at sinasabing mula sa bayan ng Haniway, Iloilo. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Bonitimuat, hepe ng CIDG Iloilo City Field Unit, nagsimula ang operasyon matapos lumapit sa kanilang tanggapan ng isang concerned citizen. Iniulat umano ng impormante na inialok siya ng mga suspek na bumili ng baril. Dahil dito, agad na nagsagawa ng kaukulang operasyon.

0: Ang isang homemade shotgun at mga bala. Inihahanda na ng CIDG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act laban sa mga suspect sa ilalim ng batas. Tanging mga dealer ng lisensyadong firearms and explosive office ng Philippine National Police ang maaring bumili at magbenta ng mga baril at bala. May kaukulang parusa rin ang ilegal na pagbenta, paghawak o pamamahagi ng armas at ammunition. Kasama mo sa DYIC, IFM, Iloilo, Idol, Real Darka, Tatak, RMN.
1: Naghain na ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs laban sa AI-generated video ng Chinese state media na bumabatikos sa 2016 arbitral ruling na may pamagat na stupid monkey. Ayon sa DFA, pinaabot ni Foreign Affairs Undersecretary Leo Herrera Lim ang matinding pagtutol ng Pilipinas sa Chinese ambassador. Hiniling nila na agarang tanggalin ang video dahil taliwas ito sa pagrespeto sa pagitan ng dalawang bansa na at hindi nagdudulot ng magandang bilateral relations. Kinondera rin ng DFA ang umano'y racist at mapang-insultong paglalarawan sa mga Pilipino at iginiit na hindi dapat mauwi sa ganitong paninira ang hindi pagkakaunawaan sa West Philippine Sea. Samantala, nagsumiti na rin ng sulat ang Embahada ng Pilipinas sa Beijing sa Editor-in-Chief ng China Daily para igiit na burahin ang naturang video. Para naman kay dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos, hindi na dapat patulan ang ganitong uri ng provokasyon ng China.
2: Huwag natin sagutin to on the same level. I'm sure marami tayong mga artists at marami din tayong pwedeng gawing pang-asar. Bakit natin gagawin yun? Yung tit for tat, di ba? Susundan na lang natin yung mga positive na nangyayari dahil yun naman talaga ang dapat patutunguhan natin. The resetting of Philippine-China relations, di ba? Para hindi na siya mag-escalate. Huwag tayong sumagot, pero mag-back channel tayo to diplomatic channels ay sabihin natin ang ating damdamin dito sa nangyayari na to. Because back channeling means that you will not allow things to escalate. Hindi mo patataasin yung temperatura, pabababain mo.
1: Si dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos sa panayam ng DZXL RMN Manila.
3: RMN Network News. Sa kaugnay na balita, pumalag si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, sa paninisi sa kaniya ni Senador Robin Padilla sa kontrobersyal na AI-generated video ng Chinese state media na naglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Ayon kay Tariela, hindi wartime propaganda ang kanilang transparency na layon lamang isa publiko ang ginagawang panghaharas ng China, lalo na sa mga Pilipinong mangingisda at mga barko ng Coast Guard at ng BFAR. Hindi rin anya sila gumagawa ng mga insidente kung hindi dinodokumento lamang ito. Ngayon pa ni Tariela, insulto para sa mahigit 26 million na bumoto kay Padilla ang pagtanggap ng senador sa paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Samantala, hinamon din ni Tariela ang ilang mga senador na atasan ng China na humingi ng paumanhin sa mga Pilipino. Partikular dito si Senator Padilla at Senator Alan Peter Cayetano na kapwa hiniling na mag-sorry itong si Tariela noon sa China dahil sa ginamit na karikature sa leader ng China noong Enero.
1: National Maritime Council sinabing malayo sa standard ng responsable at etikal na pamamahayag ang ginawang AI-generated video ng China Daily kung saan inilarawan ang mga Pilipino bilang unggoy. Kasama natin sa balita si Rajaman Marjo Domingo.
4: RMN Live Report.
5: Kinundera na rin ang National Maritime Council ilabas na AI-generated video ng China Daily, isang state-owned at state-run media organization ng China kung saan inilarawan ang mga Pilipino bilang unggoy. Ayon sa NMC, ang nasabing content ay malayo sa standard na responsable at etikal na pamamahayag. Anila, hindi mababago ng mga propaganda, maling impormasyon at offensive na paglarawan ng nasabing media ang posisyon ng Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea, lalo na at naka-akla ito sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea or UN Clause at sa final at binding ng 2016 South China Sea Arbitral Award. Buo naman ang suporta ng NMC sa mga pahayag ng Department of Foreign Affairs at ng Department of National Defense kaugnay na nasabing issue. Nabatid na makikita kasi sa video na pinost ng China Daily ang isang unggoy na nakasuot ng

0: kalakuhat at barong na pinakakanta ng dalawang malalaking kamay na may nakasulat sa US at Japan sa kanilang sleeves, pagkatapos ay tinapon sa dagat at binombahan ng water cannon ng isang barko. Kasama mo sa BZXL Ormond Manila, Rajuman Margie Domingo, Kutok Ormond.
1: Si Pangulong Marcos nagpaabot ng pakikiramay at tulong sa pamilya ng mga nasawing TNVS rider. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Chanel Salazar. RNN
2: Live Report. Ipinadala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Cabinet Secretary Benhur Abalos Jr. sa burol ng TNVS rider na si Fabio Norberte Jr. upang ipaabot ang pakikiramay ng Pangulo sa naulilang pamilya. Nag-abot din ng ayuda ang pamahalaan at inalamang agarang pangailangan ng pamilya. Ayon kay Abalos, dapat managot ang responsable sa pagkamatay ni Norberte upang makamit ng pamilya ang hustisya. Nangako rin ang kalihim ng personal na suporta para sa anak ng biktima na may autism upang makatulong sa kanilang pagbangon. Tiniyak ni Abalos na hindi sila pababayaan habang bumabangon sa sinapit na trahedya. Si Norberte, ang nasawing TNVS rider matapos saksakin ng kanyang pasahero sa Caloocan City. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
3: Isinusulong ng mga motorcycle taxi at one rider party list ang mahigpit na pagpapatupad ng mandatory customer verification measures sa motorcycle taxi services upang mapalakas ang kanilang seguridad. Kasunod ito ng hiwalay na insidente ng pagpatay sa dalawang rider sa Cavite at Caloocan na kapwa umano pinaslang ng kanilang mga pasahero. Ayon kay One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez, kailangang paigtingin ang passenger verification protocols tulad ng pagpapatupad ng ID checks, facial recognition, at iba pang mas mahigpit na booking safeguards. Pinag-aaralan din ang safety or standard safety features tulad ng 24/7 hotline at SOS button para mabilis na makahingi ng tulong ang mga rider sa oras ng emergency. Sa susunod na linggo, nakatakdang makipagpulong si Gutierrez sa LTFRB para irekomenda ang agarang pagpapatupad ng mga naturang hakbang. RMN Network News. At balita sa ibayong dagat, niyanig ng magnitude 7.3 na lindol ang southern Mexico at ilang bahagi ng Central America Biyernes ng hapon. Sa datos ng US Geological Service, ang sentro ng pagyanig ay nasa 48 kilometers ng bayan ng Aquiles Serdan at may lalim na 18 kilometers. Naramdaman din ito sa bayan ng Chiapas at Oaxaca, maging sa kalapit na bansang Guatemala at El Salvador. Wala naman na italang malaking pinsala ang naturang pagyanig, bagamat nagdulot ito ng matinding takot sa mga mamamayan. Agad ding naglabas ang US National Oceanic and Atmosphere Association ng tsunami alert kasunod ng lindol.
1: Ang kasama binalikan ng international star na si Dolly De Leon ang panahon na gusto na niyang sumuko sa kanyang career bago magbukas ang pintuan ng Hollywood. Kwento ni Dolly, akala niya ay callback lang sa kanya. Pero panayang pala sa direktor na si Ruben Oslan para sa role na Abigail sa pelikulang Triangle of Sadness. Nag-audition siya 3 months bago ang interview at inisip niyang hindi niya makukuha ang role pero napili siya. Napili pala siya ng direktor. Noong 2022, ipinalabas ang Triangle of Sadness at nakakuha ng parangal sa Cannes Film Festival kung saan napansin din ang pagganap ni Dolly na nagbigay daan sa kanyang nominasyon sa BAFTAs at Golden Globes. Ito ang nagbigay daan sa iba pa niyang proyekto sa Hollywood gaya ng Season 2 ng TV series na 9 Perfect Strangers kasama itong si Nicole Kidman. Kasalukuyan siyang mapapanood sa Avatar, The Last Airbender. Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
3: At ako naman si Rajuman Ramsey Tirona.
1: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda umaga at maraming salamat.
4: Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ato nga oras karon, alas 7:47 na.

Meron tao-tao, doon na po tayo laing hugna ha para sa ito, DYHP, Answer to Win promo kay maghatag ni ninyo kahigayunan. Baka daw 200 pesos nga GCash ka alang ni Antong. Makatubag sa atong simple kayo nga pangutana plus makasunod pag yun sa atong promo mechanics nga maka-like, maka-follow ug maka-share sa atong mga Facebook pages diri sa DYHP. DYHP Arimen Cebu, ang kag-attorney Rufil, Attorney Rufil Fernandez Banyo nga dunay blue nga mark check sa kilid sa iyang hampangan. Nanalang kasayo ng atong promo ha kay maisip po din nato nga atong mga palipay ug atong mga pagpasalamat ngadto sa atong mga suki nga mga tigpaminaw. Nanalang simple kay nga pangutana nato tungod kay gikuha ra ni nato diha sa atong nga mga balita. Unya, ang importante lang nga naka-follow, naka-like, naka-share ka sa atong Facebook pages. Uy, ang programa ni Attorney Rufil ha nga naka-live karon, i-share pud na sa inyong mga Facebook ka friends. I-share na din ha, no? Para makita sa inyong mga ubang friends sa Facebook o magkapamati sa mga balita, mga komentaryo, labi na yun ni Attorney Rufil. Ingon na sa magka-join sila sa ito DYHP Answer to Win na promo. Okay, dita maglangan. Ato na yung ipasupot ang atong sayon kayong pangot.

0: Yan ato nga question karon, ha? Karong July, karong Lunes, no? Unsa man abi? July 20, mapadayo na po ang impeachment trial o impeachment proceedings batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Dina sa Senate Impeachment Court. Nya, lakip sa ilang imbitahon. Hining usa ka taas nga opisyal sa law enforcement group din sa Nasun. Nga motestigo usap. Labot gihapon sa reklamo nga grave threats batok ni Vice President Sara Duterte appeal sa articles of impeachment ika-upat, ha. Kun sa maning taas nga opisyal nga ang iyahang gihuptan nga agency nang pwede silang makadakop, makalusad ang operasyon. Oh, kana. Imo na iyahang nga opisina. Siya may director, siya may pinakalabaw. Nya, usa ni siya kaabogado. Oh, mao na inyuhang tubagon din sa atong nag-live nga programa karon ni Attorney Rafael. Kisa may pangani ini, director na siya sa mga nga buhatan. Usa na siya kaabogado. Pwede kompleto nga ng inyong ibutang, pwede rapod o ang iyahang apelyado. Ha, depende ra na ninyo. Correct gihapon kung apelyado ra pagka pinagpangani, okay ra gihapon. Okay, so karon, gikan karon hangtod sa pag-announce nato sa atong winner. Pwede na mo makabutang sa mga tubag din sa comment section sa nag-live ka programa karon ni Attorney Rufil. Pagtubag ni atong simple kaing pangutana. Alas 7:51 na ugras detalye na sa atong mga balita. Ang kagamhanan sa nakbay sa Subo determinado pagpatuman sa no contact apprehension policy kon NCAP. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Determinado ang kagamhanan sa Subo pagpatuman sa no contact apprehension policy kung NCAP. Ang NCAP mao ang automated traffic enforcement system. Dindakpon ang mga traffic violator pinagi sa closed circuit television kung CCTV camera. Kini patuman na sa kauluhan. Gusto ni Mayor Nestor Archival nga i-implementar usab sa syudad. Gipatudaan tanaon sa mayor ang mga palisiya sa Traffic Management Coordination Committee kung TMC Board.
3: Naaman tayo DMC study on October 2026 mo report sila makakuha ta sa resulta o sa recommendation. And by 2027, hopefully, we will have a budget for that when we will have to have that ordinance to be drafted. And in the first quarter of 2028, the ordinance approval and the test implementation.
2: Si Mayor Nestor Archival, ang NCAP gingong usa ka epektibong paagi, pagdisiplina sa mga driver o pagpaminos sa traffic violations sa kadalanan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells na mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

0: Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all want by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy-duty nga hugason, sulit nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy-duty nga sebo. Sulit pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
5: ISO certified world-class quality.
6: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.
7: At oras karon, alas 7:54 na. Sa dili pa sa dugang detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang sumsum sa trabaho ni palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral centrum advance may more than 25 nutrients from A to zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral centrum advance. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum advance, alagang di magkukulang.
7: Alas 7:55 na, balikta sa itong mga balita. Dulaan ni makamilyon ka pesos nga balor sa mga pinayuhot nga sigarilyo ang nasakmit sa PRO 7. Sud sa ilang sunod-sunod nga mga operations kapulisan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
8: DYHP Tatak RMN Report.
9: Kapin sa 4.4 milyones ka pesos nga balor sa pinayuhot nga sigarilyo ang nasakpit og 8 ka mga tao ang ginaganakpan sa Police Regional Office 7 human hingusgan ang kampanya nga anti-smuggling drive sulod sa 3 ka buwan. Sa lato sa ipahibaw sa kapulisan sa Central Visayas, nakalusad sila og 64 ka anti-smuggling operations gikan Abril 15, 2026 kato na sa Hulyo 14, 2026 nagmong operations sa kasikop sila og 8 ka mga individual na labigis sa pag-transport, possession og distribution sa mga smuggled na mga produkto sa sigarilyo. Pakita ang PRO 7, ligon sila gapasalig ngayong puhagon ang krimen sa patigayon o katagan o proteksyon ang legal ng negosyo. Ang pagpayhot sa mga sigarilyo dako ang epekto sa ekonomiya sa Pilipinas, pinagi sa paghikaw sa nasudnong kagamanan nga makakuha og buhis kaalang sa pagpundo sa mga batakang paginahanglan sa mga Filipino, sama sa healthcare, education, infrastruktura o pagpatuman sa balaod. Naghatag usab ni gadili pata sa kompetisyon sa mga lehitimo nga negosyante samtang nakakuhag dakong ginansya ang mga illegalista. Matod sa PRO 7 ng PNP nagtinguha na mapuhag ang pagpayuhot sa mga sigarilyo pinagi sa ilusan ng intelligence-driven operations, pag-intercept sa gitransport ng pag-apunapun sa mga kontrabando, pag-nakop sa mga malapason o pag-aparigon sila ng koordinasyon sa Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, lokal ng kagamanan o mga ahinsa sa turugyanan sa balaod. Kini nga panaghiusa makatabang sa pagbantay sa kita sa gobyerno, panalipdan ang lehitimong komersyo o pag-amping sa seguridad sa ekonomiya sa Pilipinas. Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang Happy sa PRO 7, may paligon pag-usab nga ilang hingusgan ang kampanya batok sa pinayhot ka sigarilyo o may bahad sa mga nalambigit nini nga ilang kining sakmiton. Ang kapulisan sa Central Visayas pabilin nga ligon sa pagpalambo sa ilang intelligence o enforcement operations batok sa tanang matang sa smuggling subay sa ilang nga parayon nga pagsuporta sa gobyerno sa pagproteher sa nasudnong ekonomiya o nga pagpanalipod sa balaod. Kasama mo sa Police Regional Office 7, inyong Rajaman Arbo sa Mantri YHP, Tata Carmen.
8: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Radyo nationwide.
11: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
12: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
11: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one.
3: dishwashing paste.
11: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS. Pagkasama pait na kay panahon karon, apan dunay may balita gikan sa pait kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biribiri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmayng mananap o mga insekto, bisan alamok dili makaduol o dili magkapaak ang sakit nga dinggi malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
15: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
16: Charm, Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
17: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
18: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoidance Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahil kaninyo sa RMN, Avoidance Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
19: Sports ngayon! Sports ngayon!
7: Ato balitaan sa sports, yatud karon sa atong sports analyst ng International Boxing Judge, kasama ng Edward Ligas, na nasa atong linya karon kasama ng Edward, maayong buntag.
20: Maayong buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports, yatud kanyo sa DTX 500. Andam na si undefeated Filipino contender Charlie Suarez sa iyang away ugmang adlawa. Bag-o lang naman ang gipahigayon nga timbangay uwi no dito sa California diin na mitimbang si Suarez og 129 pounds samtang ang iyang kontrang ang veterano nga Mexicano nga si Manuel Avila mitimbang kinig 131.2 pounds diin na overweight kinig 1.2 pounds sa ilang catchweight or sa super featherweight limit nga 130 pounds, pero bisan pa man ni ana og misobra og 1.2 pounds si Avila, padayon gihapon no ang maong away alang sa WBO International Super Featherweight Championship nga mahitabo dito sa San Bernardino sa California kahinumduman sa miaging niadtong Mayo G sa miaging tuig. Miaway og usa ka world title fight si Suarez kontra sa defending champion nga si Emmanuel Navarrete. Din ang resulta nahimo kining massive nga kontrobersyal tungod kay sa unang decision gipildi siya pinagi sa technical decision tungod kay nahidbat ang mao giingon nga nahidbat si Navarrete.